0: Gibot yag ni 8th Division World Boxing Champion Manny Pacquiao nga dili exhibition pants o real fight yod ang ilang panagtagbo o balik ni Floyd Mayweather Jr. Nigawas ang mga taho nga wala magkasabot ang duha ka kampo tungod sa komento ni Mayweather nga ang Pacquiao Mayweather 2-0 for entertainment purposes lang. Giglaro ni Pacquiao ang mga pangutana sa mabot nga away. We both signed the contract na real fight matod ni Pacquiao atol sa 3rd Pacquiao Elordi Awards Night. There's no reason na hindi matuloy yung fight unless kung di talaga siya lalaban. Gikatagda ang mga away karong September 19-26 sa The Spur Las Vegas o ipagawas po kini sa Netflix. Ang duha ka boxing legends unang nag-abot sa ring niya itong Mayo 2-2015 sa Las Vegas, Nevada. Diin ni Daog si Mayweather pinagi sa unanimous decision.
1: Andos Balita Balitang Sports.

0: Ngayon gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
3: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Sikli sa ta. Mas maayo jud ang D3 Bio kumpara sa ordinary nga D3. Kay kung D3 ra, iya pakining suguon ang imong immune system nga moadto dito sa cancer cells. Og makipagbugnoanay. Pero kung D3 Bio, duha jud ang epekto sir GP. Ang lauric acid nga naa sa D3 Bio, kini mo'y hinungdan sa healthy oxidative stress. Protektahan niya kini ang imong mga healthy cells kontra sa mga pathogens ug i-induce niya ang oxidative stress to cancer cells. Kung ang D3 Bio maayo para sa healthy cells, pero sa mga cancer cells, dili ni healthy para sa ila, kundi mas stress pa sila. Nga naman.
2: Kay simintohon sila ni ini.
3: Dili na dayon sila kagawas. Dili na pun sila kalihok o dili na pun sila makakaon. Unya, unsaon man nila pagdaghan. Mao na siya epekto sa lauric acid nga naa sa D3 Bio Sir GP. Ang lauric acid dili jud nimo makuha sa plain D3 lang.
2: So sa ato pa kung matag-adlaw kag inom og D3 Bio, layo jud ka sa cancer o mga balatian. Atong 2017 doc na ay journal kabayen sa drugs and microbiology. Naibaluan nila Dr. Ramil nga adunay mga bakterya nga resistant sa mga antibiotics.
3: Kapin pa kung ang ilang target nga persona niinom 3 days ra. Bisag 7 days jud unta.
2: Naay problema.
3: And then wala pa gitiwas og inom. Unya resistahan na pod. Wala man gihapon nakapalit hangtod nga na resistant na kini. Ilabi na jud ang tuberculosis. Matablaw jud ka. Mao jud na ang imong ikamatyan.
2: Matud pa aning pagtuon ang monolaurin ay antibacterial and antiviral properties nga bisan pa resistant ang kagaw, kaya niya kini og dili ma-develop ang resistance.
3: Mao nang bisag sa matag-adlaw pa kagainom, kung pareho ang kagaw, wala dyan ay problema. Lantaw pag unang mag-inom ka og antibiotic, pangutanon dyan ka sa doktor kung kanos akalas nakainom sa antibiotic. Nya muingon ka itong niaging bulan, lahi na na, dili na na pwede. So lain na po ang iresita sa imo nga doktor.
4: D3 Bio. Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas, nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na dyan ako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Ang monolaurin continuous, wala sang resistance antibiotic. Kung may kagaw, patay jud na. Tungod sa monolaurin nga naa sa virgin coconut oil nga number one component sa D3 Bio ug wala sa plain vitamin D3.
3: Sakto, no? Ako, nganong gusto ko ang D3 Bio kumpara sa ordinary nga vitamin D3?
2: Kaya naman, Doc.
3: Kay man, prescribe kini sa Mother Nature itself. Kaya nga naman, unsa ba jud ang unang pangandaman nato sa atong kinabuhi? Ang atong mga kabataan. Unya, unsa man ang gihatag ni Mother Nature sa atong kabataan nga protection? Lauric acid, no? Nga makita nimo sa D3 Bio, nga giproseso sa lawas sa mga bata aron mahimong monolaurin. Kini usara ka klase sa natural defense kay naa naman ni daan sukad pagpanganak nimo, mahatag ra jud ni dayo nimo.
2: Igon ana ka utukan ang nature aron kita mabuhi. God gave lauric acid sa mga totoy sa inahan aron maproteksyonan ang mga bata. Og kini ana jud pod sa D3 Bio. Kung gusto mong sige ang proteksyon sa Mother Nature nimo, maginom jud og D3 Bio kay naa nay lauric acid. So mo nay proteksyon D3 Bio og mao nay rason kung ngano mas maayo jud ang D3 Bio kumpara sa ordinary vitamin D3.
3: Ako ra pod Sir GP. Kabalo ba ka nganong puti ang lubi?
2: Oh, ngano man?
3: It is because of lauric acid gyapon. Dili kaya sa kagaw mo tiner o mupuyo mismo sa iyang unod. Ngano mang itom ang imong tango kana tungod sa bakterya. Unsa man ka importante ang oil pulling? Kay the more ka nga ga-oil pulling gamit ang D3 Bio, maghinahinay pud ka puti ang imong tango. Dili day na ingon nga magsigi ka pa cleaning. Ang sikreto ana is flossing lang ug oil pulling gamit ang D3 Bio Sir GP. Pero kung paghuman ni mog toothbrush, magfloss ka unya mag-oil pulling pa jud ka 15 to 20 minutes, kaya na niya mapatay ang tanang kagaw. Paghuman sa 20 minutes, imo dayon i-apply ang tulo ka soft gel sa D3 Bio, nindot ka ing epekto Sir GP.
2: Igong oras, Dr. Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
3: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Maing pangluwas, ipadayon.
2: Dili abusuhon.
1: D3 Bio.
5: Ako si JM. Ako dito kay tabang no ang D3 Bio tungod kay mas kipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adaw-adaw nga buluhap sama sa pag-i-exercise.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. Andos Balita. Andos Balita. Balita.
6: Oras sa Pilipinas, alas 7 kon alas 8:18.
7: Handos balita. Handos balita. Balita. Balitang showbiz. Handos balita. Handos balita. Balita.
6: Kini mo sunod nga balitang showbiz. Gendos ka na to sa Ayo Sabon Beauty Shop. Ang bagong sabon nga pampagwapa, skin friendly, organically blended. Ayo Sabon Beauty Shop. Ang pampagwapa nga dilisig sa panit, makapaputi, makapahumok o makapahamis sa panit. Aduna ay abokido oil nga nagdala o vitamin A, lecithin, collagen o mga nutrients nga mo'y mupaputi o mupahamis imong kutis naturally. Ayo Sabon Beauty Shop. Mapalit siya nga mga suking butika tindahan deray sa Tayasan. Mabalit kini sa Curie Pharmacy o Aix Pharmacy sa Ungon. Mabalit kini sa Butika Girl o Loren Drug Store. Epar Motors si Malalod. Nagbaligya sa mga barato. Pulidong siganhan ng mga motorsiklo sama sa Kawasaki, Suzuki, Honda Hauchi o Yamaha. Karoon, aduna sila pinakabagong klase sa mga motorsiklo. Ngamang Kimco, Your Motors, Motorstars o TBS. Nagbaligya sa sila sa mga brand new siganhan ng mga pisa sa motorsiklo. Epar Motors si Malalod. Naimutang diha sa My National Highway Barangay Mambaid, Himalalod. Sa crossing balaas giban nagiyog gid mala nila ni Per Garopel ug Gina Garopel oban silang anak ka si Duduk sa Paris ni nga si Bing samtang ang ila mga guwapo o mga master nga mga mekaniko mao sila si John John JB Lowell Tope Virgil og Bird alang sa barato ug pulido nga mga motorsiklo Epar Motors Himalalo dan tubag niya na mga kahandos.
7: Handos balita. Handos balita.
6: Oras sa Pilipinas alas 8:19.
7: Balita, balita, balita, balitang showbiz.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Dag-om. Atong laruhan ha. Dag-om, dag-om. Kay, kung matapot ng dag-om, mahimong dag-om, dag-om. Alain na ba nga dag-om, dag-om, o dag-om, dag-om? Okay, ka nang dag-om, dag-om. Kada ba nga, dili pa kita nga dag-han, dag-om. Managitaw ko lang dag-om, dag-om. Patak-patak lang maray dag-om, dag-om. Lagi na patak dag-om, dag-om. Kada ba nga dili tiro dag-om? Adulaan naman dag-om, dag-om. Kauban ba sa... balay. Dunay dulaan, gitawag og balay-balay. Truck. Dunay dulaan, gitawag nagtarak-tarak. Saging. Ani ang saging, duna po'y sangay-sangay saging, gitawag saging-saging, gagmatoy nga mga murag porma saging, apandi tinod saging. Kay ignay gamay ana gani, dili tinod, murag ganang nga susama-susama. Mo na si ingalan, patan nga saging, saging-saging, balay, balay-balay, truck, tarak-tarak. Baboy-baboy. Niya naglibog ko arbitan ng baboy-baboy mga baysa. Kay, ang purma di mamurag baboy. Una, gitawag na siya og baboy-baboy. Ang atong mga kabataan karon wa nagyud na karilit unsa ng baboy-baboy. Tungod kaya wa na sila magdulaan. Wa na kadula, wa na kapanguhag mga baboy-baboy na skilid silang balay. Sa unang panahon, mga batang gagmay pa rin namo. Kanuna si Pangoy Kuya na kilid sa balay na mga bangag din gagmay. Ilang taon nila kaya na ibaboy-baboy. Mauhag mga baboy-baboy. Apat ang mga kabataan karon tungod kay high-tech na nga panahon mga bay, wa na kasinati ana bang mga dula nga mga kinaraan. Parihan na nga dula nga bagoong. Oh, ang nasairan sa mga bata na unron nga bagoong, karantang ginamos, bagoong. Dula nga tubig-tubig, patintiro, takyan, siyakay, siyatom. Kung sa papriha, wala na kasi dati karon. Kaya nga naman, tungod kaya sa pambuntag, wala na, lantaw silpon. Silpon ay tanawon. Ang resulta tungod kaya na adik sa silpon, sa resulta sa ginikanan, adik na mo to. Oh. Muna nga, obang mga nasod, mga bay, iladyod na nga gi-prohibit na ang paggamit og cellphone sa mga nag-edad o 16 anyos paubos. Basi kung pasar po itong baladon rin kaya doon na ibalaod nun, ipalabang ito nga mga senador di ang i-prohibit na pasab sa Pilipinas ang paggamit og cellphone sa mga minor di edad. Basi ma, hitabo na. Hindi na paggamit itong cellphone ng mga minor di edad, resulta ini, basi bubalik na itong ganang tulutulandus ba? Sa kay palwa diha, sa bakilid, sa kay palwa, tulandus pa yung sa ubos. Basi bubalik itong mga kinaraan gadula. Mga katutubong larong Pinoy. Sa kertas itong kabalitang showbiz, mga bay, kaya itong hatapot-tagad itong kabalitang showbiz. Via Milan Wendorski sa La Union napili nga Miss Universe Philippines 2026. Gikuranan isip Miss Universe Philippines 2026 si Via Milan Wendorski o gipahigayon ang koronasyon sa Mall of Asia Arena niya ito nga Sabado sa gabi Mayudos. Sabi ito nga Mall of Asia Arena may ito nga basa. Kada ito Mall of Asia Arena dili kay Harina. Arena may basa na ako. Mura magdata sa Bikiri kay daghang harina sa Bikiri. Harina di ay. Ito klaro na. Mall of Asia Arena. Dili kay harina. Sige katagdang ipresentar si Bia. Kung ipresentar ni Bia ang Pilipinas sa ika-75 nga edisyon sa Miss Universe nga pagayamuon sa Puerto Rico garong Nobyembre 2026. Okay, mga bayan, ato nang yan po ha. Nga basin kini si Bia, mao na po lain nga Pilipina ang makalangkat og korona sa mga Miss Universe. Kundi in, ato nang ipag-ampo, ato nga ipanghinaot nga siya na po yung musunod nila ni Pia Wurtzbach, Catriona Gray, o gaban nga mga nakalangkat sa mga corona sa Miss Universe. Ang idol sa kong higala, katuloy si Gloria Diaz. Tuwag kay ang apelido Diaz. Iaw mo nang ka ng mga Diaz. Hasol mo ko ng mga Diaz good guy. At iaw mo nang mga sikat nga mga artista. Sila si Romeo Diaz, Paquito Diaz. Nasimo nga Miss Universe, si Gloria Diaz. Unya, ang labos na nang iyang igagaw yun, ang pinakapaborito niya mao si 40 Diaz. Okay mga bay, mao ka ito nga balitang showbiz. Balitang showbiz.

0: balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 8:25.
0: Handos balita.
1: Okay mga bay, ug maghandos ka itong balitang showbiz. Gihandos ka na ito sa Bus Abloy, Volcanizing Siap. Pumulkit sa ligid ug mo-align siyenta sino nga mga motorsiklo. Naimutang diha sa Maya National Highway, Barangay Matuog, Tayasan, at Bangsa Crossing sa Matuog Elementary School. Bus Abloy, Volcanizing Siap, gipanagyaw ginamala nila ni Jose Edison Apatan, alias Bus Abloy o Maria Luisa Apatan.
0: Balita.
1: Sige mga bay, alang sino nga mga greetings, pwede mo nga makatake sa Smart 0969-484-5454 at itong hinayon pagbasa arong klaro 0969-484-5454. Pwede po ka ito ang alainon pagbasa para dyan ino masabtan 0969-44 atong balikon, nawa na sa iluan mag-eat 0969-484-5454. Masyado di na maklaro ha. Kainaan ang numero nga paborito ni Mari o ni Pari ang 69. Samtang sa Globe 0956-664-7734. At usbon 0956-664-7734. At ito pong lain pagbasa para maklaro po 0952-6-47-73-4. Masyado di maklaro. Ato nga mahigala diha nga mga religyoso. Maklaro yun na kay kanang 2-6 kontra kay na. Kaya mo na yung numero sa Antichrist ang 2-6. Apandre sa Staridio Tayasan, ino na matawagan. Dili po may mga Antichrist diri ha, mga Christian baya may mga baya. Ino na matawagan ang 2-6 diri. 0952-6-47-73-4. Ano din nila ma-memorize diyan mga bay? Memorize na pura bulahan, ikay burahan. Bulahan, o doon namin mga greetings, doon namin mga public announcement, maka-text din mo. Dili na mo mahasol pa sa pag-aridire sa mong sibyanan, ha? Muna ito, ibalik-balik yun na pagkuan ka ng maong official text line dari sa Star Radio Tayasan. I-text na, kaya bisag kinsa maglingkod dari ng mga DJ, mabasa yun mga public service o mga announcement ha. O mga greetings. Mala, di mana ha? Di mana ang maong mga numero? Kaya muna inuha nga matiksan o matawagan. Sige ha, atong oras sa Pilipinas. Oras sa Pilipinas, alas 8:28.
0: Handos balita.
1: Sa ating pagbalik, muna ang mga greetings o mga public announcement naman lamang sa MV More.

0: oras sa Pilipinas, alas 8:30.
1: Balita.
0: Mga kahandos, kini mga tulumanon nga handos balita dungan kini nga inyong madunggan sa duha ka mga sibyanan nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan og 99.3 FM Betel Radio Canlaon City. Makita og madunggan sab kita sa tibuok kalibutan pinagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan, YouTube channel Star Radio Tayasan PH, o website nga www.starradiotayasan.weebly.com.
1: Balita.
0: Sige mga kahando, sarita sa itong mga pahibalo, sa itong maka-eksyonan karon ang naminaw nining atak na nining kabuntagon. Okay? Arita sa itong mga pahibalo.
1: Ronnie Librado. Andos Balita. Public Service.
0: Okay, pahibalo si Rogin Pabol Bordago nga ang imong National ID Transaction Slip ato akang IB Merkado. Tos bun ha? Gipahibalo si Rogin Pabol Bordago. Kung doon ay namina ron ha, nga kailan ni Rogin Pabol Bordago nga ang imong National ID Transaction Slip ato akang IB Merkado. O ginsa po usab ang nakadala sa kang IB Merkado nga National ID Transaction Slip, palihog lang sa pagkontak sa numero ng 0975-725-6202. Ato sa muna, 0975-725-6202. Okay? Rogin Pabol Bordago, palihog lang, kunta ka lang si IB Merkado siyang numero ng 0965. Ato sa muna, 0975-725-6202. Parang imo makuha ang imuhang National ID Transaction Slip nga tuan ni IB Merkado. Nagpahibalo o nanawagan IB Merkado.
1: Ronnie Librado. Andos Balita. Public Service.
0: Pahibalo sa kabag ang nabiyaan diha dool sa PBMA chapter ilalong sa punuan sa Mangga sa may alas 3 pasado ang takna sa hapon ito nga Mayo 3. Ang sulod sa bag mao ang National ID ATM sa Porpes. So key card, Palawan card o garo na ay kwarta. Abo nga bag gipanagian ni Leonelen Iyo de Get, taga Barangay Sokip Tayasan ni Cruz Oriental. Ang kwarta iyahana sa makakita sa mambag o garo na pay dugang pahalipay nga ipahinungod si kagawad Cesar Lagini sa makauli nini. Sa makakita, palihog lang sa pagkontak sa numero nga mao ang 0951-282-6425. Ito sabon ha, 0951-282-6425. O pwede sabi ito dere sa Star Radio Tayasan. Dahil salamat, nagpasibya si Sir Lagini, kagawad sa Barangay Sukib.
1: Ronnie Librado. Andos Balita. Public Service.
0: Okay, pahibalo mga bayhang, ang LGU Tayasan magsaulog sa ika-236 nga anibersaryo sa pagkatukod sa itong lungsod. Betabo kini nga karong Mayo 8. O niya mga bayhang, timani kay dunay kuan kini nga mga nindot nga pasundayag pagkagabi mo ng The Voice of Tayasan 2026. Kundiin na pulo ka mga banggiitan nga mga mag-awit lokop nasod ang muari dire para nga magsangka sila ibabaw sa entablado. O niya sa wala pa ang The Voice of Tayasan sa buntag alas 7 doon ay flag raising ceremony, pagka alas 7 media doon ay street parade, pagka alas 8 sa buntag doon na sila ay huli mas diya kung Thanksgiving diya sa Tayasan Gabriel Court. Pagkagabi mauna ang The Voice of Tayasan 2026.
1: Ronnie Librado. Andos Balita. Public Service.
0: Sige mga bay, good morning. Og pagpaminaw nerto sa itong mga pagtimbaya karon nining attack na nining kabuntagon sa itong tulumanon mga bay. Oy, di nagpa-team out itong idol. Okay, nagpa-team out itong idol si Ma'am Lydia Patinya. Okay, matupatay. Matubato ni Ma'am Lydia Patinya. Good morning idol, tinuod yun ng imong isulti ang cellphone maoy nakaingon ng mga sana bata karon dili na masugo. Giuyon na ni Ma'am Lydia Patinya nga ang mga bata karon moy nakaingon ng mga bata di na masugo. Tinuod dito ang mamsa ka mga bata ron magpalingog-lingog na lang. Sugo on. Ikang ginikanan, ikang nagsugo, ikapay mo tuman. Moy nakapait ng mga bata ron. Unya, di na pun malatus mga batar. Mingo na yung, ala, latus ako. Kaya ito maroon tama kita sa DSWD. May advantage o disadvantage sa mga cellphone drone. Kaya mga bata, bisag bata pagag, may nakahibalo nagbalaon. Kaya mulanta mapunan. Mulanta mapunan ng mga vlogger ng mga attorney. Nagkaparat ka dito, muto o ginikanan lagi. Uwan sa pagka-advance, Ma'am Lydia, sakto Ma'am Lydia. Okay, good morning ni mo Ma'am Lydia, pati niya. Nga nabinaw sa Star Radio Tayasan, niningatak na ni Kabuntago. Good morning ha, sa tanan nga mga pati niya, pamilya diha sa Tampukon. Pinanggulan din ni Ma'am Lydia, pati niya. Sige, niya doon na pa ilang greetings nung hatap pagtagad ha. Gika ni Ma'am Alma Scarpe, matupato ni Ma'am Alma Scarpe. Good morning, Byron Ibay. Greet ko una ni mo, di Jimare Bungangira. Guwapa o glulais ka nila ni Jumar Libet, Amir Sultan, Carl, Jana Cyril, nila ni Day Analin Tuanda, uban siya nga pamilya, Jan Carlo, Dagudog Amping Pamili, Kaliura Pamili, Torres Pamili, Kilat Pamili, ug sa tanan lang nga naminaw. Greetings from Alma Scarpe, sa matuog, salamat sa pagbasa bay. Salamat din mo Ma'am Alma, o may nga buntag, niningatag na ni Kabuntagon. Okay, sa tanan-tanan nga naminaw karon, good morning, o maayong papuhin sa itong mga sukintig paminawan, ang always sa kanunay, nagsunod sa ito ang tulumanon. Diya sa Mansi Bindoy, always karon na namin diya si Ma'am Lintugdang. Dito sa Gambay sila si Inday Angelina Tanay de Bagyo Duran. Always karon na nga naminaw sa mga Jukinta pamilya ha. Kanunay na nga naminaw mga bay ug makandos. Dihapon sa Blue Baker always naminaw diya si Ma'am Sharia Bauyan. O Bauyan, Bauyan naman on. Ma'am Sharia Shaira, Shaira naman on po ni. Ma'am Sharia Bauyan. Kau ba diya ni Ma'am Cecil Bulungkita Balasabas. Ma'am Cecil Bulungkaita Balasabas. Kompleto hon jud aron di magmahay si Ma'am Cecil. Ug sa tanan-tanan nga ana diha dapita diha na minaw mga bay makandos. Good morning. Sige. Sa tanan lang jud nga mga tayasanon, good morning. Pinanguluhan diha nga nila ni Mayor Bim Roberto, Vice Mayor Nonong Roberto, mga ISB members, mga department heads, pinanguluhan diha nila ni HRM Oto og Piso Manager Chris Miramires, kaubadi by RB og Ma'am Erica Claire Ramirez. Insab sa tumabitikon niya, Municipal Executive Private Secretary Ayan Bilyarin. Good morning og may pamino din na pita. Sa ito nga may reporter, kaway puas maghandos ha? Nila ni Handos 38 Buyax, love you Karinal og Handos 42 Handos Icon. Good morning pa ni Ma'am Jean og Sir Deacon din na pita sa Poblasyon Tayasan kay bakasyon maron. Aro din sila naglingkod-lingkod diya silang waiting shift. Di ba ka namahaw sa may kapulikian nila nila niya napita. Alam na naman higala ron. Good morning o maayong pagpaminaw mga bay. Sa Canlaon City ha, Galagubuta, Sipasibata, pinagi sa 99.3 FM Battle Radio Canlaon City. Sa ito mabtikon diya nga station manager nga mao si Pastor Pedro Eladio Jr. Tanan Canlaon nun sa pinanguluhan ni Mayor Badyo Cardenas. Tanan nga mga negrense, pinanguluhan ni Governor Checo Zagarbaria. Tanan nga mga residente sa unang distrito, pinanguluhan nila ni Congressman MMAY o kanhi Congresswoman Juicy Lim Kay Chong. O dito sa magtuhaw, good morning sila sinaligan nga mao si kanhi Konsyal Di Boy Hinoo. Diya sa Atbang sa Sugbo, good morning sa tanan nga mga Cebuano, pinanguluhan ni Gobernadora Pamela Baricuatro. Tanang Pilipino mga bay ha, pinanguluhan nila ni Presidente Bongbong Marcos o Vice President Sara Duterte. May nautang nga, makasabot nila doha. Kaya silang away-away ang napiktuhan, kita radyon nga pinakaubos nga hotong sa katiling ba. May man diha nga sige nang singgitay ng mga dagkong leader diha, kaya doon na may interest nga giprotektahan. Matag habig ana, sige protektahan silang interest parang nga. O pananglitan o ang mga grupo ni Presidente Marcos, nikaambot yun na nga dili matagtag si Presidente Marcos. Para po ba nga, dili po sila mahawa sa posisyon. Samtang ang mga grupo po ni Vice President Sara Duterte, nikaambot po nga mapuli po pagka-presidente para po nga mapuli po sila sa pwesto po sa ilang nga kaatbang. Para na sila, sa batagos sa doon na sila giprotektahan. Muna nga kita nga aniya sa kinagamin hotong sa katilingban, ang ato alang taon ang ato nga maong pag-ampo nga mag-ampo tanga magkasinabot ng duha para nga matunhay ang ato nga nasod. Binagyod ng panahon na ang padayon ang pagsaka sa gasolina. Kaya basta gani ang pinakadako ng hutong sa ato ang nasod o dito sa kalibutanon nga mga lugar kanang Estados Unidos o mga sikbit diha Middle East kanang tinubdan sa lana o may mag-away. Apel yuta dere. Apel yuta dere. Kaya nga naman, huwa na yung buhagay nga lana gikan dito. Malhan ta din na pita. Balik ta sa naanda na to. Unya, nga maglakaw na ta. Balik ka po na yan. Mupamuhi o kabayo o karabaw ha. Parang nga di yung maglakaw. Muna nga ka to mga paborto nga nagbuhi o kabayo o karabaw kay huwa na may gasolina. Lagi, oras sa Pilipinas, alas 8:40.
1: Andos Balita. Andos Balita.
0: Mao kadto ang kinatibukan sa mga nagbagang mga balita garong adlaw sa ngalan sa kinatibukan puwersa sa Star Radio Tayasan. Pinangluhan sa tumabtikon nga station manager nga si Busayan Haniel Hato. Oban sa teknisyan nga usab ka DJ nga si Bay Roy Sureño. Daghang salamat sa inyong pagkaminaw, bimbutag pag-usab ka natin tanan. At ang ikay musunod na ang tuluman ni Dr. Ramil Oy nga kasayuran sa mayong panglawas. Karong alas 9:30, musunod si Madam Maria Bungangira sa Morning Pasada.
1: Andos Balita.
0: Uban sa tumabtikon nga mga reporter nga sila si Handos 38 Boyex Labio Karinal o Handos 42 Handos Icon. Kini ang inyong tig balita Handos 98 Byron ni Bail Librado. Magbilin sa usika manultion nga nagkanayon. Maghandos bisan kabus kaman apan kun maayo ang imong binuhatan sikat ka sa katilingban.
1: Ronnie Librado.
2: Ronnie Librado.
1: Balita.
2: Andos Balita.
1: Balita. Matag hantok sa orasan at dunay mga panghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan. Apan at dunay mugna sa mga taong dautan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna kining maong tulumanon.
2: Andos Balita.
1: Andos Balita.
2: Andos Balita.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 8:43.
3: Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Hindi laging makulay ang buhay. At hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon. Kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya Leaves, may sugared cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok. At sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili at hindi mawalan ng pag-asa.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kung todos recados sa paghatag ug sakto nga kasayuran ug giya. Mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: GDTX ay mga gadidri bayom o zagamahim sugon. Mabungahon nga adlaw sa tanan na to nga mga suki nga mga tigbalamati. Welcome, welcome mga higala sa bago na usap nga edisyon ng atong programang kasayuran sa maayong magpanglawas. Of course, kauban ka ninyo kanunay. Doc Hansa Lima, nolo sa inyo mga simian. Hello sa itong mga higala diri sa Zamboanga del Norte. Aga doa mga consumers diri sa Dipolog City, Dabitan City, then Misamis Occidental. And mga silingan na ito nga mga probinsya. Negros Oriental, Siquijor, sa tanan-tanan na ito nga naka-tune in karon mga higala ning atong programa. Hopefully nga naamo kanunay sa kahimsog o kabaskog sa panglawas. Kauban na ito kanunay mga higala nga ito ang Tatak Kalimti Ayaw. Tatak Clinica DTX 500. Hopefully nga nainom na ha. O din nagkakapi na, DTX Coffee, di ba? No, the best. No. Ang pansada kaayo nga klase sa herbal nga coffee. Pili lang ta mga higala. Either DTX Coffee Mix or DTX Premium Coffee. Pili lang ta na kay kanang duha na to kakapi. Puros na siya. Quality o patsada kaayo nga kape. Herbal coffee, mga higala. O, naaha sa pinakadool nga butika. Then, of course, nainom na ang D3 Bayo. Kining atong programa. Kining atong dulumanon, mga higala. Hatod ka na to sa itong mga produkto nga naagaron sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Kining dulumanon, hatod ka na to sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Rayu Coffee. Clinica Deo Fresh. Para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan. Mapalit sa mga butika.
0: By the way, di ay sa mga may mga concern, no? Na magintay mga consumers nga na ay mga pangutana. No? Ilagang pangutana sa balatian. O pero naingani man taong ko, di ba? Sa'y ginoong, ano man yung ginoo. Dili mo pagsisihon ang ginoo. Walang oh. Una, liligin na ito ma-question ang ginoo sa mga panghita mo sa itong kinabuhi. No? Tungod kay kita mo'y gadala, kita mo'y gahimo mga higalas mga butang nga maoy possible nga padulngan sa itong kinabuhi. Basin, nag-abusar ka. Walang na kay balatian. Basin, sobra ka mo inom og bino. Wala na kay balatian. Di ba? Sa tao rin yun na, no? So, kung na mga pangutan na may mga concern na may kalabutan sa panglawas, lihog ko mga higala og text, no? Sa ito mga linya sa cellphone sa 0981-654-8967. 0981-654-8967. Anyway, hisgutan na ito rin mga higala. Magkaedad ang tao mga higala, mas common ta sa pagbaton o balatian. Di ba? Huwag ka edad ta. Tungod kay ang pagtigulang, ang resulta kinisyas pagkaguba sa mga molecules sa itong mga selula. So, gakadaot ang mga selula na ito. Ang mga organo, gakadaot ang mga bukog, mga ugat, ang mga tissues, ang mga muscles, gakadaot ang mga parte sa itong lawas, gakadaot mga higala kung kita magtigulang na, magkaedad na. So, kini mga higala, amat-amat, no, hinay-hinay, nga gamubo, ang or gahinay ang kapasidad sa to ang physical o mental health. Yan. Malang si tatay, ganun.

nipis na ang lawas. Galuya na ang lawas, no? Lahi ra gyud ang kusog gani anto garon, di ba? So na ay physical deterioration, no? And of course, mental changes. Uy, unsa naman ni tatay, bungaw-bungawo naman, no? Yeah. O sa'yo makaingon daw na si tatay. O, si nanay, wala na. Nili na gyud. Di na gyud siya ma-istoryag darong mo si Mang na gyud, di ba? So na ay changes sa mental ug physical nga kahimtang sa ato mga higala sa ato mga nagkaedad na. Ang common nga balati ang related sa old age mo ang pagkawala sa ato ang pananaw, di ba? Changes usahay gakawala ang pandungog, no? May katarata, no? May mga refractive error sa mata. Panakit sa likod, sa liog, sa buko, osteoarthritis, sakit sa baga, kidney problem, sa atay, diabetes, hypertension, depression, dementia, o daghan pa ka mga sakit, mga higala nga dala aning ato ang pag-edad. No? Dala aning pagkatigulang nato, igno nato. So samtang nagatigulang, nagataas man ang risgo nga magka geriatric syndrome ta. Yan. Epekto kini siya sa pagluya. Number one, mga higala, no? I-consider po nato ni, no? Sa mga nagkaedad na, pwede nga ang reason behind anis tungod sa diet, pagkaon. Sobra-sobra nga kaon sa mga unhealthy nga mga pagkaon. Pwede mga injuries na to sa batanon. May edad na ta. Uy, dito na nato gikuan, gimulo, gimatyag, no? Yan. So, dili malikayan nga magkaedad ta. May epekto mga higala ang daghan-daghan nga tinuig nga kuan nga pag-atake sa free radicals sa atong lawas. Malay rason nga samtang batan-on pa ta. Malay rason mga higala nga kuan mintras samtang dili pataidaran ato nang paliguno ng atong lawas. O sa mga nagkaedad, di na. Mientras batanon bataron, ato nang paliguno ng atong lawas. O nag-edad tag 30, 40, ato nang suplayan ang lawas sa mga bitamina. Bitamina para sa bukog. Di ba? Bitamina para sa mata. Para nga ang mga free radicals nga mo'y ga-ataki sa itong lawas sa miaging pipila ka mga tuig kaya maipon mang gina, no? Sa itong pagkabatanon katuntanan nga itong gikaon, giinom, o unsa na, gibuhat kuan na kanang maipon ka na mga higala, maipon hantun nga magkaedad ta, pwede nga mag-lead ka na siya sa pagbaton o balatian. So, munang rason mga higala nga samtang batanon bata atong paligunon, no? So, paligunon na ito ang atong immune system. Mag-inom tag mga vitamina, mga suplemento nga puno sa antioxidants. So muna yung angay buhaton unta, di ba? O nay, ingon na nay, bitaw. So sa una pa lang unta kung... O kung naman day na, di ba? Kung sa una lang unta day, no? Na kung nag-abusan, o na anak man day na. O anak man day na sa nanay. Bitaw. Tungon ginis pagkuan ba? Kaling sobra trabaho, o kaon, o, di ba? Inom, o. So, karon, mintras batan-batanon pa mga higala, paligunon ang lawas, pahimsugon, kumahimo na atay daily supplements, na atay mga health stuff, mga higala nga pwedeng gamiton, imnon, no? Dapat lang unta, kay kining pag-inom ko na to sa herbal,

0: Nabilang yun din ato mga supplements like D3 Bio, DTX 500, Mighty C. Ang pag-inom nato ani mga higala. Number one, it is a preparation for para ni mga higala sa umalabot ng panahon magkaedad ta. Muna yung usas rason. Karoon palang daan, kanang pag-inom na to sa supplements. Kung kainom ta kadaan law, kainom ta DTX 500, naatay Mighty C, naatay D3 Bio, usa ka na siya sa pamaagi nga ang atong lawas ato ang ginapalig-on para moabot ang panahon nga magkaedad na layo ta sa mga balatian. Yan. Itaas kinig antioxidants, mga vitamina. No? Murag yapon tagakaon ba o kanabitaw mga gulay prutas. Kung nakainom tag DTX 500 kada adlaw, kung kainom tag D3 Bio, murag tagakaon o prutas o gulay laghan kada adlaw. Yung pangunta na ron, gakaon ba ka mo? Eh kung wala mga higala, mas maayo nga mag-inom o suplemento. Kung nakita na to nga, dilig yung kahingaon o karne, kung nakita ni mo nga imong mama, dilig yung hingaon o prutas, imong papa, dilig hingaon o gulay, sigilag karne, eh mas maayo nga paimno na to sila o suplemento. E bisan pa man ni ana, at least nga naa sila'y ginainom nga gasupply sa mga gikinahanglan sa ilang lawas nga dili nila makuha sa ilang mga gikaon kada adlaw. Nakita ni mo's nanay nga dili gid siya ingaon og gulay, paimnag suplemento, paimnag DTX 500, paimnag D3 Bio. Mo man ay rason good nganong kita ga-encourage ta sa pagpainom sa itong mga produkto nga ma-avail ninyo, mapalit ninyo sa mga butika. Kulang pagintang mga outdoor activities, di ba? Possible gina nga mag-lead gina sa pagbato ng balat yan. Mag-inom sa DTX 500, mag-inom sa D3 Bio kada adlaw. Tungod kay kini sila mga higala magkapalig-on sa tuang lawas, makapaligon sa itong immune system, ginaprotektahan ng itong lawas, gikan sa mga free radicals. Mag-D3 Bio ta. Remember, D3 Bio, usa sa mga pinakapansada kayong suplemento. Pangontra na to sa problema sa balatian na binagyod ko magkaedad ta. Usa ka suplemento nga ginama nga makatabang sa pagpa-healthy sa tung mental health. Yan. Para layo ta sa kuan kalang giingon nila nga dementia. Magkaedad ta, layo ta ana. Mag D3 Bio ta. Kadaan lang. Then, another factor mga higala, mahitungod sa pag-inom na to ning atong mga suplemento nga naas mga butika. Oy, kaning kwan ha? Kaning DTX 500, fast fact mga higala, mahitungod sa blood pressure. Kaling ato ang blood pressure, kuan ni siya mo ni siya ay kuan pressure, muna'y kahimtang sa unsa kakusgon ang pressure sa atong dugo nga galuso, nga gadagan dira sa mga wall sa atong arteries. Ang arteries na to, mauni siyang mga ugat nga kuan, ginaagian, no? Ginaagian sa mga oxygenated blood nga gikan sa atong kasing-kasing ngadto sa nagkalain nga parte sa atong lawas. Munang arteries, muna siya'y ugat nga agianan. Pagpaadto mga higala sa mga organo sa itong lawas. Ang pressure sa dugo nagataas or either nagamubo o pila ka beses kada adlaw tungod na sa mga higala sa daghan nga rason. Tungod sa physical activity. O basi nahago ra ka. So siyempre mag-fluctuate mo sa ka na imong BP, na stress ka, na samot. Musa ka imong BP, pero kung nakarelax ka, nakarelax ka, kapahulay kag tarong mo, mukunhod ang BP. O. Ang pagkaon po, kung mukaon ka, gausab-usab ang imuhang blood pressure. So, daghan ang mga faktor. Gani ang pag-inom sa kape, maka-apekto gani sa atong blood pressure. So, dili permanente ang taas nga blood pressure or mubo nga blood pressure. So, may mga hypertension. So, delikado nga maguba lang ang ato mga vital organs ani. Kanang long-standing hypertension, maguba ang ato mga vital organs. So, ang DTX 500, usa ka powerful kaayong supplements, taas og antioxidants nga makatabang sa pag-neutralize sa mga free radicals o oxidative stress nga mo'y usa sa mga rason or na ay dako kaayong nga papel sa pag-develop mga higala sa high blood pressure. Muni usa sa mga gipasanginlan sa science nga rason nga nung ma-high blood ang tao tungod aning oxidative stress. Oh, free radicals. Yan. Aron nga matabangan na to ang lawas, mag-DTX 500 kada adlaw. Okay, taas kini og antioxidants. DTX 500, ang imong kasing-kasing, ang imong brain, imong kidney, imong dugo, ang imong mga kaugatan, mahimo niya nga tabangan or ampingan. Take it daily mga higala, kada adlaw. Then, kung naamoy Mighty C dira, isabay ninyo ang pag-inom sa Mighty C o DTX 500. Sige. Mabati gihapon mga higala ha. O, ay yung kalimot. Di yun ba galimtan at is kada adlaw na atay DTX 500. Kapag kapay ka na patupa. Na atay Mighty C. Oh, naatay D3 bio kada adlaw. Then ang kape na to, oh, di ba? Unsa ganito yung kape nga walay sugar, coffee nga no sugar. Oh, herbal coffee. Nga walay asukal, gamit mo mga higalang DTX premium coffee, the best. Kayo na nga kape, ha? O naas mga butika. Anyway, standby sa mga higala kaya ato sa ning paminaon, ato sa ning taganog pagtagaling ato mga consumers nga natabangan o naayo na sa pag-inom sa tua mga produkto nga naas sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas. Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o DTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang inundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayaan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano na ito ang pag-inom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mabalit sa mga butika. DTX 500.
2: Dose sa baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Mataas ang sugar ko.
3: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
2: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
3: Okay.
2: DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinukukan ko.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
4: Grabe akong chest pain. Sakit mo, dagan sa akong left arm. Mm-hmm. And then sa likod na. So, ni-try you ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Mm-hmm. Kay super git siya ka-effective. O, ako, di man ko mupati anang herbal. Mm-hmm. Karon mupati na ko. Kay it happened to myself.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix. Himok sa natural na sangkap. Pariyos ang amarguso, chia seeds, the sugared sugared cane extract powder, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
5: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko na nagagamit sa DTX Ufi. Kaya doon na nami anak ko daw, hindi kita tama ka tamisang saktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Dr. Ramil Oils ang iyang pa-premio subong. Kagi kundi tumod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
6: Ako si Juni Altubiros, na-admit ko sa ospital kay mag-lisod na ko ginhawa. Ang finding sa doktor, nadaot na ako duha ka kidney. Midako na ako tiyan. Nalhupong ako pa og tiil. Makalakaw ako upat kalakang hangako na yun ko. Sulod sa duha ka simana, na ako pag-inom sa D3 Bio o DTX 500. Nabati na ko ang pag-inahinay pagkupos sa ako tiyan. Namidako og ako pa nag-inahinay o kupos og akong tiil. Dili na ko hangakon. Nabati na ko ang kaayuhan sa ako lawas. Og salamat jud kaayo sa D3 Bio o DTX 500. Imo jud ko gaayo.
1: DTX 500. Mabilis sa mga butika. D3 Bio. Mabibilis sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Ipitibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Rosanne Bao, akong bana sang nag-edad 40 anyos bala, nagahara-hara gid sang una hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami gakaedad nga duha ba. Namigid ang extend.
1: Extend Food Supplement for Men. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat, inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI og nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C.
10: Pag Mighty C para aron mo aptika.
0: Di ba galimdan ganun ay ang alkaline base nga vitamin C? Ay, mag-Mighty C kada adlaw ha. Oo. Alkaline base nga vitamin C. Muna yung kikinahanglan na ito nga klase sa vitamin C. Patsada ni siya sa mga nagkaedad na.
1: Mapalit.
0: Nay, no? Para dalitang maayo. Umalang ni pinaka-the best good mga higala. Tabangan na ito itong lawas. Ang vitamin C o saka gitawag na siya healing nutrient. It is a nutrient nga gatabang sa kaayuhan. Dalitang maayo, makarecover ta sa itong mga balatian. Mag-Mighty C kada adlaw. Yan. Pwede once a day, pwede twice a day.
1: Mapalit sa mga butika.
0: Any concern, mga higala, ning ato ang programa, anitas paghahatag og pagdagan ning ato mga consumers? Oo. Sige. Ang pag-inom sa D3 Bio, sir. Kaduha ba na or katulo sa usa ka adlaw? Kadaho manong kaon? Anytime, pwede mo nga makainom sa D3 Bio. Ako, between meals na ako ni ginainom ang D3 Bio. Buntag sa'yo, alas 10 or either hapon, ana? Alas 3, alas 4, between meals na ako siya ginainom. Pero pwede gyapon nga after meal, pwede po before meal. Anytime, pwede mo nga makainom anong D3 Bio. Pwede twice a day or pwede kaduha, pwede katulo. Depende sa mga cases na inyuhang inyong kahimtang ron, no? Kung ay mga bukol o medyo balatian nga kinahanglan at timanon yun na paralyze or na stroke, eh mas maayo katulo sa usa ka adlaw. No? Kung may mga bukol, mas maayo katulo sa usa ka adlaw. Kung taas yung kayo ang kolesterol, mas maayo katulo sa usa ka adlaw. Pero kung for supplementation lang, gainom lang ka for the sake nga gusto nimo nga magkaedad ka na kay protection against Alzheimer's, dementia, na kay supplements para sa brain, para sa bukog, eh mag D3 Bio kada adlaw, bisag once or twice a day. Oh, Andi Tribayo, gapaligun kini mga higala sa tuwa mga organo sa lawas. Nani si antimicrobial properties. No? Swerte ka ita. Swerte ka yung mga higala, oy. Ay, perting swertihag yung kayo. Kung gainom tag D3Bio, na anagod tayong antimicrobial supplements. O, mapatay ko nagkagaw. Swerte ka ay na. Talagsaon kayo na. Kasagaran herbal nga itong ginainom, eh, para sa high blood, di ba? Para sa unsana nira. Pero kaning D3Bio, gawas nga mutabang sa imong high blood. Mapakunod sa kolesterol. Mapaligon sa imong ugat, sa bukog nimo. Naapagid sa health benefits against aning pagpatay sa mga kagaw nga musulod sa lawas. Di ba? Swerte kayo eh. Binta hagyo gayo kung naka D3Bio. Sa umaga pa bulat ang mata, isang tasa ng kape pa. Ngayong gawas niya na, naapagid siya maayo nga benepisyo sa health brain sa mga nagkaedad, sa mga senior citizen. Apag kanindot, ako makaingon ko kampiyon. Kampiyon kaayo nga herbal nga i-maintain sa mga nagkaedad. Nga, mas dali nga ma-absorb sa atong lawas ang mga vitamins o minerals nagigan sa itong mga gigilagkaon. Mag D3Bio kada adlaw, kaduha or katulo sa usa ka adlaw, naas mga butika. Naas. Pwede ni usapon. Sa mga bata ko, ito nangutanan ako, Dok, pilay edad sa bata nga pwede makainom anang D3Bio. Nag-edad lose anyos. Kung namo yung mga bata bitaw nga gaskwela, so, okay, murag balik school naman ron. Namo yung mga bata nga gaskwela, mga kindergarten, grade 1, na elementary, even high school and college. Paim na ninyo nag D3Bio kadalaw. Para ganado ang ilang utok. Ako dili ko ganahan mo study mga higala kung ang akong utok wala sa kondisyon. Tinuod ba yun na? Anong bisag kung saan yung mong study ba? Sigur saan yung mong basa pero yung mong utok bitaw. Murag wala yun sa kondisyon. Di ko ganahan mo basa. Eh. Di yun ko mo basa. Pasangdan, daging ka. Pero kung once nga makakita lang kag litra yung mong hunahuna mga higala is interested na kana. Pagamitan ninyo ng D3Bio, pwede na sa mga bata for development mga higala sa ilahang brain. Food for the brain na siya. Supplements po na siya mga higala para sa brain. Yan. Ang inyong mga bata na interested kaayo sa klase, bibo kaayo, o kanang, kuan ba, kanang, what I mean, bibo, mga higala, kanang bang, kanang interested kay sila sa ilahang klase. O, mamagin ang pinaka-importante, interested ka. E kung dili ka interested, mga higala, di giyo ka ganahan mo skwela. Pero kung interested ka, bahala na magkinaunsa. Bahala pa na magulan mo. Skwela giyo ka. So, muna importante, mga higala nga. Kanang aton D3Bio nindot na siya i-maintain sa mga estudyante. Sige na sa mga butika mo sa ibabay ko mga higal katong oras limitado kay ang atong extend herbal capsule na as butika ang ato ang DTX beauty soap na as mga butika ha. O anyways umapon mag-uban-uban gapunta the same nga oras it's time to say bye bye na ha. Salamat sa itong mga consumers mga ka-DTX mga ka-D3Bio kalimti ayaw tara mga pelata.
11: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience a

0: maganda ang araw pag may TTX Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat!
4: Feel the music, Star Radio.
5: Oras sa Star Radio, alas 9. This is Ice.
6: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
7: Ang pagkabana sa maayong panglawas.
8: O ganoon na ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida. Uka Dragon Mel Galios.
9: Yes, mga ka-Dragon Fruit, Doc Alan. Kanong yes. Adlaw wala inapod nga topic atong iskutan, Doc. Yes, Doc.
10: Yes, welcome. Welcome na sa kong mga socket tipo na. Welcome na sa kong sa ato ang programa. Maing adlaw ka Dragon Mel. Maing adlaw usap sa mga listeners sa ato. Ang kanunin ka sunod sa ato ang programa. Sa nagkadaya nilang mga sokin sa bihanan. Mga higala, ni Asab, ang inyong obo, sigalag, alagad sa kanginan from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nagpahigayon o mga produkto, mga sokin, tikoy, no, mga kapsula o uban pa niini para usab, maprotektahan ang ato usab nga maayong alawas. O gado na kita ay prevention. The prevention is better than cure. O dili ang ngayang kabalakan mga sokin tikuminaw. Kaya ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 650 mg o ang ato usab nga Dragon Fruit Gold ang 700 mg, dasok na sila sa mga nutrients o ingredients nini, gawas pa purong herbal, natural man ang maong mga sangkap, mga sokintik paminaw sa maong kapsula. O ania usab, ang ato usab nga kape, mao ang Dragon Herbal Coffee mixed with insulin plant. Mauni ang kape nga walang palpitasyon. O ang ato usab nga Dragon Body Oil, pangmasas mga sokintik nga disenyo. O ang kahumot nini klase sa haplas adunay tulo ka klase nga sa nini kahumot sama usab sa ilang-ilang, sama usab sa sampagita, sama usab sa lavender, no, naa nini adunay kahumot og nindot kaayo ang resulta kung ikaw mo gamit nini sa pagpanakit sa kalawasan. Kay manhot-sohot ang kalang og kainit sa imong panit, lagbas sa imong kanurag kaugatan, mao ka na ang pinaganindot kaayo. Oy mga busing ay mo kalimot ha. Ready ka na ba sa 1 cup lamang sa Hardmax Stream Coffee for Men mga sokin tigpaminaw? Power up your performance sa Hardmax mga higala. Pag ikaw mo inom, mo gamit nini. Sa nindot kaayo ang performance sa paglabing-labing ni Mr. og ni Mrs. Max sarap, max saya ang resulta mga sokin tigpaminaw. Pag naka Hardmax no, ato usab nga hatagag pagtagad ang atong kagalingon. Mga sokin tigpaminaw pag naatan na. Awa nga ito, usap nga Dr. Pungisop. Doon na may problema sa panit, ha? Problema sa nakadayang party sa inyong lawas. Ha? Dr. Pungisop lang yun ang katapat niya na. Kung gusto po mo nga mohamis inyong pamanit, doon na po tayo kay Skin Low Power Whitening Soap. Hamis kotis mistake sa ang resulta. Ha? Diba? Waka na, igala. Ang pinakanindot kayo nga pamaagi. No, doon na tayo mga suplemento. Kinalan, doon na tayo prevention. The prevention is better than cure. Wala higala, pinaganindot kayo. Nga ato usab nga masayran higala. Kung doon naman tayo nagkadaiyang ang problema sa panglawas, hinanglan usab nga always happy. O pwede usab na to nga malampasan ang mga problema sa panglawas mga sokin tigpaminaw. Ato mga kinabuhi, ato usab nga proteksyonan. O kini usab mga sokin tigpaminaw sa ato usab nga bag-o nga informasyon sa inyo nga angay nga siren. Alang usab sa nindot kayo nga resulta kung ikaw mutumar sa Dragon Fruit Gold o Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Doon na tayo makabot mga sokin tigpaminaw. Maging happy ka, di ba? Happiness, no, di ba? Doon na gintay kinakalipay, di ba? Mawala usab ang ato usab nga anxiety. Mawala usab ang ato usab nga depression. So, onsay ma-apply mga sokin tigpaminaw? Mauna ang gugma. Ha? Love na higala. O niya, may gugmaon ta sa atong panglawas. May gugmaon ta mo inom sa mga natural nga mga ilimnon. Ha? Like the Dragon Fruit Gold. Like Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. O niya, minindot kayo ang mood ni mo mga sokin tigpaminaw. kay kini siyang atong produkto, Mood Enhancer. Ha?
11: This is Amapola Broadcasting System.
10: Nindot kayo.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Naman na po mga suking tigpaminaw, ang 5 minuto sa atong pag-panag-ubanuban. Mag-ubanuban na po ta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
2: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
3: Basta nakastar, sikat!
4: Ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tandang mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
5: Ako galing si Rodrigo Rintapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko ang atong blood sugar. Sorte, dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun nasa radyo. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo gilainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung po DTX 500? Para sa mga pigado, makabulig, magkapapan sa lawas ng tao.
4: DTX 500, mapalis sa mga butika.
6: Pagali si Remedios Arnais Trabajada, taga Ilabas, 57 years old. Digin mabuo ang adlaw kung hindi kami makagamit kariya. Ang DTX 500, ang Mighty C, kagang D3 Bio. Ay, hudi, trangkaso, sipon, ubo. Pero kung makainom gani, saan kapag inom lang kayo sa Nura na yun. DTX, Mighty C, always kira pag D3 Bio. Nami, makaturog ko kamayan, makakaon ka o kabayan. Nami, ura ka pagkapuyi ang lawas mo kung makainom ikaw kariya. Ang mahambal ko lang, bakal ka mo. Tistingin nyo lang. Dami, Gidria. Tisted na namin ng pamilya. Kamu, Gidria, ang inainom namin. Gani, kinahambal ko kaninyo, bakal ka mo. Dami, Ria, nga bulong.
4: DTX 500, mabalis sa mga butika. D3 Bio, mabibilis sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako, si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi, bangod apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagabon, ako ko magpangabi. Sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee
8: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 898 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
9: Where every guest feels at home.
8: Visit us today.
10: Testimonya sa kaepektibo sa Wonder Herbal Coffee.
11: Ako kasi kasinapian man eh, ma'am, ining Wonder Coffee. Kay kapag inom na mo ani ma'am, kami tulog sa coffee. Isara man akong anak, tulog gid mi nga mag-inom ani ma'am. Then, ganahan yung kaya mi matulog ma'am. Then, okay kayo sa mong kinabuhi nga nakainom gid mi ani. Kayo sukad nga, nagamit mi aning herbal coffee. Daghan yung nawala sa mua ka ng makalibang na kopperminti. Then, okay yung kaya mong tulog ma'am nga. Nagpasalamat yung kong dako sa Ginoo nga naabot din sa mong kinabuhi.
12: Ma'am, kumusta man ang atong kanabang kakulba kung makainom ta? Wala
11: gid ni kulba ma'am. Then rami kay siya pa-

0: So, daghan kaayong salamat, Ma'am Esther Lita Diano of San Antonio Titay, Zamboanga, Sibugay. Proud user sa produkto nga Wonder Herbal Coffee.
1: Wonder Herbal Coffee. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated.
2: Mga penata! Ania na ang kape na makaayos sa lawas.
3: Ako si Nora Suniga, 64, Buong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit talaga kape o kaning capsule. Mm-hmm. Oh. Ang ako diyong namatigdan sa kape mo painit ko sa Changi.
4: Yes.
3: Dayong dragon fruit ako ang ginainom niya dayong pagkatutod anak mo kuan ang akong singot ba yes. Maayo gudi ay ni siya so, kay paningtun mo ko kinahanglan yun nga mutilaw mo sa dragon fruit nga kape kay maayo gud na siya abdi ko na inyong lawas
4: so, salamat kay
3: tinuod jud na
2: mga penata ang dragon fruit herbal coffee mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House. White Knights Dumaguete Pension House offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.
2: Dragon Fruit Plus 650 mg.
6: Estrella Tamparo Niao Dumaguete 76. Kada adlaw gana ko dito na tuma. Dragon Capsule o Alkasi o Dragon Coffee. May rama akong panglawas.
7: Ah, gamit ko dahil ka ng ato ang produkto. Dabila ko na ang dragon massage oil.
6: Mawala ka na kung pamati sa kuan.
7: Panakit sa kalawasan. Kung sa may mga ikawahag sa mga kaiksunan na ito, nga naminaw na ito karunay.
6: Ganunay ko mo mo inom o dragon capsule, Alkasi o dragon coffee.
2: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na. Mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
8: Michelle Caracas. Kasi effective po siya. Kasi itong Nance Coffee taga inyong ko before meal. Kasi after nyan, normal na yung pagbawas ko or pagdumi. Tapos choco mix naman sa anak na for remind shop, for good memory. Then Nance Liniment pag may mga body pain, body aches, or parang hindi matunawan, yung ginagamit. Tapos eye drop sa mata pag medyo cloudy yung mata ko, gamit ko siya. Effective po siya. Mamensahe ko lang sa gusto gumamit ng Nance is subukan nyo po. Kasi effective po siya and walang side effect. So, yun, thank you.
9: Okay, may buntas na rin. Itong paminahon karon ang usa sa mga digamit sa amigos. Sa tayo, pailatong nga pangalan, no?
10: Ako, di ay si Rodolfo Barsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako, nagagamit ako sa Amigos Coffee. Kaya sa Pilmero, sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakad ko, magkiyang-kiyang ko, hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Coffee nga akong gigamit kay mao'y usa nga nakaayo sa akong tuhod ug sa akong lawas nakahatag og kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Coffee kay kani mao'y makaayo sa ato ang lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinaagi sa Amigos Coffee. Dige, daghang salamat.
9: Okay, salamat kayo nang.
11: Nabay special nga okasyon? Nabay kay tao nga gusto ni mo mamalipay? Sa M's Flower Shop. M's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitao. taon. Tapad lang sa pansuhan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: Yes, hello, good morning. Welcome sa programang Morning Pasada together with your
1: Maria Bunga Nera.
0: Sa ngalan sa mga station managers, so ayan na niya lahat og sa kinatibukang porsa sa 98.3 FM Star Radio Tayasin. And today is Tuesday, May 5, 2026. Kumusta naman mo di ha? Anyways, mga ka-star longsod sa Taya sa Lakop 28 sa Kabarangay, lakip na sa mga kasalingan ng mga longsod ug Dakbayan, mga neighborhood ng mga provinces, Mindanao, Luzon ug Visayas, sa buok Pilipinas. Good morning.
2: Sana all.
0: And see the whole world. Good morning, good noon, good afternoon, good evening, good night. Bear with me from 9:30. Mag-uubantan ninyo sa loob sa 2 ka-oras. Alas 9, media tama na alas 12 sa kautuhan, mga ka-star. Sakay na mo sa akong pagpamasada sa kahanginan. All you have to do, saon ninyo pagsakay. You can call or text itong official call on text line. Okay? There you go. Ito ang smart line. 0969-484-5454. Sa atong globe line, 0956-664-7734. Sa atong website, i-type lang ang www.radiotayasan.web.com para sa itong FB fan page, ang www.facebook.com/star.radio. Pwede sad mong mapadang itong mensahe sa ako ang personal Facebook account, Gapnod sa Kawanangan. Again, Gapnod sa Kawanangan live. Pod ko karoon diha. Don't hesitate to drop by your greetings or shoutouts. And of course, in yung mga song requests, kaya ito na nga taga nagpagtagad later on. And of course, please do follow sa official Facebook page sa Star Radio Tayasan. Again, Star Radio Tayasan. Kaya po diha ang mga lehitimong impormasyon nga angay ninyong masayran matag karon og unya. Okay? Sige! Hambaw ta diring dapita. Standby mo diha kaysa akong pagbalik. Ito pong hataga nag-iog pagtagad ang inyong mga greetings, shoutouts, or mga song requests diha ang inyong ipadangat via Facebook Live. And of course, via call on text line. There is a 98.3 FM Star Radio Tayasan. Kaya basta nakastar. Sikat na sikat kita as teacher.
3: Gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
4: Ko si Roddy Lucas, nagpuyo sa Papalong Davao del Norte. Doon ako yung ipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko o siyempre sa kabulan. Sa diyang nakainom ako o Astasan, binuhat kini sa mangosteen na gisagulan o seaweed extract na ayaw akong paminaw sa akong lawas. Nakabarag ko balik o gani ni baktas ko o 6 kilometro na akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa Astasan. Kamu nga nagipamati sa iyong lawas, distingin niyo tumar ang Astasan kay para inyong masinati ang mayong epekto ni ini. Salamat kayo sa Astasan. Kamu nga naigibati sa iyong lawas, tistingin niyo o inom o Astasan kay inyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
5: Kung kamu masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
6: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.

0: ako si Mercedita Sangutan, nagpuyo sa St. Anthony Village. Ang magiging kumato ng programa ni Ate Arlene about sa Nance product. Sige lagi may pamino sa radyo ni Ate Arlene. Muna nakadumi ang about sa ng Nance capsule UAID food supplement. Kaya ako gakumbang na ka-diabetic man, kardansyad. Ipalit yun may ana, muna mo ginamintin twice a day. Huwag ka nang lunch coffee sa mayo kayo na siya yun. Kaya ako ba na sa inom sa ana o buntag, udto, gabi. Until lang, sige siya may gamintin na ng product na lunch coffee. Kung lunch capsule of UA. Salamat kayo at Arlene sa imong programa. Kay naghatag yun na mong tabang. Nakung yun ginang tabang ang imong produkto sa lunch.
1: Testimonya sa Kaepektibo sa Vitrol Tablet.
2: Pane, Romel, kumikin. Agusan, sa Gayan de Oro City. Ako, pasalamat po ko sa Vitrol nga nakagamit ko ani kay sa akong pagtugod lang og kanaang sa inom na sa akong pata kay iligig ko sa maminaw sa tasi karon pimintin na siya sa presyon na siya marag ko na yung utok ba pero karon sige na pong kong palit siya ang bitong tablet kay dali lagi siya makakuan ka ng utok ka bata tablet akong gigamit kay 14 naman siya
1: Vitrol Tablet mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
3: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
4: Lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule. Alang sa lingon nga immune system, di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold Capsule, makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan, ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold Capsule, makahatag kahupay sa stress o anxiety, maayong pagtulog, ug digestive function. Usa, tambag ko, nganong mag-antos man nga pwede rin gudin mo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule. Available in all drugstores, in pharmacies, in Visayas and Mindanao.
5: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungon. Ug duna pud maabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branch sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit. Uban ninyo kami sa

0: mga ka-star, nagbabalik na po. Check your time. Our Philippine Standard Time, it is now 3 minutes past and the hour of 10 o'clock in the morning. And the time check is brought to us by Ayos Sabon na Beauty Shop, ang bagong sabon nga pang pagwapa, skin-friendly, organically blended. Ayos Sabon na Beauty Shop, ang bagong sabon nga pang pagwapa, skin-friendly, organically blended. Ayos Sabon na Beauty Shop, ang pagwapa nga dili isog sa panit, makapaputi, makahumok o makahami sa panit. At doon ay avocado oil nga nagdala og vitamin L-acetate collagen o mga nutrients nga mo'y mapaputi o mapahami sa imong kutis naturally. Ayos Sabon na Beauty Shop, mapalit sa inyo mga suking butika o tindahan doon sa inyong mga lugar, mga ka-star. Okay?
1: Sana all.
0: This song entitled Unchained, the melody by Righteous Brothers. And this song is one of the favorite song of our avid listeners from Malabuya, Cebu. And of course, this song is dedicated also to Mike Dodorix of USA at Alabama. All right.
1: Sana all.
0: There you go. Anyway, so nga ka-star, sa inyong pagpaminaw karon diha, inaot nga na mo diha sa kapis kay kanunay. And of course, sa itong mga sukeng tig paminaw nga. Oh, shout out po kong Byron Ibay. Ang atong handos 98. Sa kanunay nga nagtunulog, nagandos sa mga balita alang kaninyo mga ka-star. Monday to Friday, alas 7, imediata man alas 8:40. And of course, yung programang mga lamas sa kagahapon, every Monday to Friday, alas 8, taman alas 10 sa kagabion mga ka-star.
1: Sana all.
0: Okay. Sige. Ito mga kaubanan sa buhat po dari sa 98.3 FM sa Radio Tayasay. Kumusta na to si Bay Ray sa programang Pakurat sa Kabuntagon. Of course, alas 4:30 taman alas 6 sa Kabuntagon. Oh, ginaano po ni nato silang mga kaubanan nga bisag dili ni permanente diring magkita tungod kay managlahi ang mga schedule sa amo ang oras. But anyway, sa shout out sa akong mga kaubanan diri. And of course, ni Sir Buyax, love you, Karinal. Sa programa ang mga love you sa mayong panlawas. Every Monday to Saturday, alas 6, taman alas 6 media, ang takna sa buntag. Uno ba nan sa produkto ng Astasan, Natural Pure Santuin. And of course, sa programa ng Hapon Tastic, nagitimon or dumalan sa tuwa pong kaubanan ng DJ, nagwapa. Yummy, yummy. At ang ipo na ninyo, pwede mong mapadangat dito og mga hugot lines and of course, inyohang mga pickup lines. Cater yun na siya dihang dapita. Diba? Daghana kayo mga programa diri sa Star Radio Tayasan, of course. Sige. Anyways, kining mao nga kanta nga Unchained, the melody by Righteous the Brothers. Gitalit ka na to sa Astasin. Kung ikaw di aduna kay sakit sa ulo, sakit sa todo, kasukasuan, dili ka ihi, arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo, adunay bukol-bukol o gubag-gubag, wala una tanan sa Astasin, ang pinakabagong mangosteen product. Nga gipakusgan kauban ang Astasin 10 Organic Seaweed, mas taas og xanthan purity, 5 times beta carotene, taas og vitamin C pure energy. Dili sayang makagasto para makaangkon og maayong panlawas, tungod ang Astasin barato lang. Ang Astasin mapalit sa inyong mga suking butika o tindahan dool sa inyong mga lugar. Diri sa Tayasan mapalit diha sa may Axe Pharmacy o Curie Pharmacy. And of course, diha sa may Ayungon mapalit sa butika Gel ang Lorraine na Drugstore. O diha sa may bago Tayasan, mapalit sa pamnimalay ni Sir Buyax, Love Yoga Karinal, mga ka-star. So, sa payong giulat, palit na mog Astasin Natural Pure Santuin. Okay? Anyways, sa atwa diring chat box, sa akong personal account, may nag-message siya, paka-play sa song Your Mind by Joseph Turner. Sige, ara mismo. Since cater mo po tagra song request, atong i-play para kanimo chan. There you go.

0: si Lenin Bulana, si Sangguro sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. MyPC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. MyPC.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wa nagalapad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C, epektibo, jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga puti. Mighty C, D3 Bio.
3: Ako si Pili Kabong Nason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kahit gaana akong pamatiyag sa lawas, wala na ko yung pamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Ako galit si Rodrigo ng Tapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko ang akong bitsugar. Sorte, kita taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Takabatik ko yun na sa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilinom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Mulagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaas ang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawas mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung po DTX 500? Para sa mga pigado, makabulig, kag makapapag sa lawas ng tao.
1: DTX 500, mapalit sa mga butita. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico, sang una, hindi ko gitmasawa ng pagpangabi, bangod apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangabi. Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mapasagabuti.
6: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan, mao ang pagsabot, pag-atiman, ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungon. Ug duna pud maabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branches sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit, uban ninyo kami sa

0: sa Dayon nga Tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Wonder Esqualine. Problema sa ibig kasing-kasing? Inom na sa Wonder Esqualine. Ligodo nini aga mga kugatan sa ibong lawas aron malikayan aga stroke o paralyze. Inom na sa Wonder Esqualine. FDA approved. Wonder Esqualine.
2: Mabalik sa mga butika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
3: Ako si Mary Lutag sa taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga nuns product sama sa Nans Liniment Oil, Nans Herbal Capsule, UAID Cervicare, Nans Eye Drop, Nans Corn Coffee. Mogi niya mong gigamit. Taud-taud na, mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pa to na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Ingana, kamaayo ang Nans product. Nang napasalamat po ni Ma'am Arlene sa produktong giblisingan sa Ginoo og sa Herbsmed Pharma Corporation nga mo'y nagama sa Nans product. Daghan-daghan gyud kayong salamat, Ma'am Arlene, og sa grasya nga imong gi-share kanako.
0: Na ba'y special nga okasyon? Una ba kay tao nga gusto nimo mamalipay sa M's Flower Shop? M's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions: birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: eto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong Dragon Fruit Go! Pure energy. Naan na kini sa inyong mga butika? Mag Dragon Fruit Go na. Dragon Fruit Go.
1: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba kamo o school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o guban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart, nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Jonah Agustino o Erwin Agustino. Donnell Brand!
2: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
0: Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
2: Hard Mama.
0: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
2: Mag Hard Mama. Extreme na.
3: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga libyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
0: Dragon Fruit Plus.
4: Girlie Carido, 50. Naulian yung taon akong kasakit sa tuhod, pirmi. Sa una, luya kay ko pirmi. So kaninom ko Dragon Fruit Capsule o Dragon Coffee. Naulian, karon basko gayo o energetic pangin. Ikan karon katong wala pa kasuway sa Dragon Fruit. Panginom na kamo, kay maaptik nyo niyong mga kalawasan. Mawa ang kakapoy sa inyong panglawan.
0: Kamusang pag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Mga penata!
5: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga-Piapi, amigo sa Division, Dumaguete City. Kaniatong wala pa kumag inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karun nga nakainom na kuana nga kong...
6: This is Amapola Broadcasting System.

0: Alright, welcome back mga ka-star. Oras sa Pilipinas, 23 minutos ang nakalabay sa alas 10 sa kabuntagon. Katong mong oras, getod ka nato sa Herbs Meda Pharma. Ang tigi mo sa Nance Capsule, Nance Coffee U-Aid, Nance Liniment, Nance Eye Drops, Remind Capsule, Remind Choco, Tawa-Tawa, si Cervi Care, Mega Mind, o Alina Beauty Soap. Kung diin madungog dire sa Star Radio, tayasan gikan Lunis, hangtod, Sabado, ang ilang programang sincerely, Ate Arlene. Sa may alaw na yung media ang taknas sa hapon, o pagkauman masunod dayon ang Balunga The Grade.
1: TL ako sa'yo
0: by Jolena Magdangal. TL ako sa'yo. True love. Kahit pa paano yung true love talaga, hindi nag base kung sino at sino, kung ano ikaw. Ang mahalaga nagmamahalan, accept kung sino at ano ka. Yung tipong kung kahit ilang mga pagkakataon na yung kumbaga maraming bagay na ginamit yung kalaban ng Panginoon, nako po, huwag magpapadala. Oo, lumaban tayo para manahimik ang true love. Sige mga ka-star, kining mao nga programa, kining mao nga kanta, gidalit ka na to sa Sheva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumaranday og dambal, sulay og natural nga pamaagi pagpamasay gamit ang Sheva Essential Oil. Ang Sheva Essential Oil hindi mo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract. Ang maong mga sagula doon ay anti-fungal, anti-bacterial, anti-inflammatory, anti-microbial, anti-oxidant, topical, anti-biotic. Tungon kaya doon na kini lauric acid nga makita sa VCO. Ihaplas lang kini sa apektado nga parte sa imong lawas o banan og masahe. Sheva Essential Oil ang haplas nga umot ang ipiktiba. Sheva Essential Oil, mapalit sa inyo mga suking butika o gatindahan. Diri sa Tayasan, mapalit diya sa My Curie Pharmacy. Diya sa Bibago Tayasan, mapalit sa panimalay ni Sir Buyak's Labio Carinal. And of course, diya sa May Cebu, mapalit sa Malabuyoka Cebu. Sa Beth, sorry, store in front of Malabuyok New People's Palace. Sige mga ka-star, let me check our Facebook Live. Kung kinsang na diri nagtambay ka tuning hatagan og pagtagad, ilang mga panahon na tuning hatagan og pagtagad because they gave a time to click, they gave a time to type, they gave a time to comment down below or Facebook Live through Facebook account the Gapna Chikawanyang. And anyways, let me see if there were passengers here. Let's ride, go over there. What do you want to ride? Horse riding or anything you want? So that we can ride wherever I want, you go there. And wherever you want, I go there, of course. Anyways, we have our first batch of commentors. But before ito mo ba siya, ito sa ningatagan ng pagtagan ng ato nga color. Yes, hello, good morning. Welcome sa programang Morning Pasada. Ma'am Island Gana-Gana, kumusta man ikaw?
2: Okay, DJ. I miss you.
0: I miss you too. So, inabangan yun ito, Andy. Anong giving hawang ka na ako? Why do you miss me? Ma'am Island, anong giving hawang ka na ako? Ma'am Island.
2: Yes, DJ.
0: Oh, ganang gimingaw man ka na ako.
2: Gimingaw to kunin mo. Kabato ko kapaminaw na. As in.
0: Ah, mo ba? Sige lang. One of these days, baka magka-radio set ka na, okay? Oo. Hindi lang ta magsaad. Basta kay coming show and usap ka sa itong matunulan o radyo, okay?
2: Okay, DJ.
0: Sige, no problem, Ma'am Eileen. Hanggat kahit pa paano, bigyan natin yung mga dessert. Pero kung naalagi yung radyo po mo sa uban natin yung mga saking tigpaminaw, okay, Rana. Just tune in ragi hapon to 98.3. Sige, Ma'am Eileen, go ahead sa imong greetings kay naga. Tingog-tingog na imong mga chicks, diya imong mga piso.
2: Ako na rin mo, DJ. Good morning.
0: Okay.
2: Sa among barangay captain, Iris Capitano Milmayagma, mm-hmm. barangay konsian, nga. Okay. Si Konsyal Zubedin Alcontin, mm-hmm. Konsyal Bichay, Konsyal Juicy Fernandez.
0: Okay.
2: Isa ko mama di ay nga si Mama Virgita.
0: Okay.
2: Isa ko mama ho nga si Wilju, si Wilju.
0: Mm-hmm.
2: Giri o Will Seatel. Sa ako magulang di ayron nga.
0: Mm.
2: Si Leonessa Irana.
0: Oy, imong magulang si Leonessa Irana.
2: Yes, DJ.
0: No, ay no, na siya gilaya, di ba?
2: DJ?
0: Na siya gilaya, di ba? Ilaya Tayasan?
2: Ah, DJ.
0: Oh, di ba? Nakiusisa din si Maria Bungangera, di ba? Sige, go. Padayon.
2: Sa ako na yung husband ron nga si Richard Silvestri. Mm. Sa ako mga kidos, mga oh. si Richard Junior.
0: Wait, Ma'am Eileen! Good news! Sagot ni Ma'am Iba ang radyo para sa imuhang! Naminaw siya karon, grabe. Labas na ako dito. Ay, Ma'am Eva! Nalipay si Ma'am Eileen. O, pasalamat eh, Ma'am Eileen.
2: Salamat kayo, Ma'am Eva.
0: O, di ba, grabe kayo. Very kind ko. Maayog yun sa Ginoo, yun. Gimo kong taytayan para mapaabot ninyo ang radio. O, salamat usab sa management sa Star Radio Tayasan. This is an opportunity and privilege to have you, my dearest listeners, of course. Sige, Ma'am Eileen, pasalamat si Ma'am Eva.
2: DJ?
0: Pasalamati si Ma'am Eva, samot di ha.
2: Dagan kayong salamat, good Ma'am Eva.
0: Mm-hmm. Oh, really? She's commenting here in our Facebook Live. Matod pa niya, sagot ko na ang radio kay Miss Ablin. Eileen, Ma'am Eileen. Eileen, ganaganag Ma'am Eva. Oh my God!
2: Salamat.
0: Congratulations. Oh, soon, soon. Mo feedback ra ko ni mo, okay?
2: Okay, DJ.
0: Wow, Ma'am Eva. You're heavy good heart. Grabe. Sige, Ma'am Eileen. Let's go na. Ito na ta.
2: Yes, DJ.
0: Oh, pangapyot ha. Mahulog.
2: Kapit ako dani mo, DJ.
0: Oh, kapyot lang na ako. Kaya ho na ako. Bahalang nag-drive ko sa kahanginan. Kapyot lang din mo na ako para di mo mahulog niya. Sige. Let's... Oh, basta naka-star.
2: Sikat na sikat. Basta na si DJ Maria.
0: Oh, thank you. Sige, mga ka-star. Dagan salamat sa inyo, ha. Nakagagaan ang loob, no? Nakakataba ng puso. Yung tipong, kumbaga, iwan ko. Basta God's works in mysterious ways. Sa tao, loves moves in, love moves in mysterious ways. Naku po! Pang-anim na to, ha? Grabe si Ma'am Eva. Oh my God. Iwan ko ba kung bakit ganito? Oh, diba? Sige, Ma'am Eva. God bless you most, Ma'am Eva. You're such a lovely heart. Soon. God bless you most. And to the whole family of yours, Ma'am Eva. Kihada ore na of Dubai. Madad Paderia. Yes, welcome. I'm watching here. Nasa train ko going to work. Oh my God. Kahit nasa train si Ma'am Eva, nag-watching si ito ang live. Bisa ng akong live usay, di ko mapakita sa kong nawang. Usay, mutago ra ko, pero naaragi hapon mo. Parang nag-hide and seek tayo dito. Kung baka tinataguan ko kayo, pero hinahanap pa rin niyo ako. Pag tumago kayo, huwag kayo mag-alala. Hahanapin din kita. Ang kulit ko dito! Inaoy, matod pa di rin. Oy, ang abuntag sa tanan, especially kanimo DJ Maria Amping, and God bless. Ay, oh, God bless you too, Ma'am Eva. O rin ang atong guwapita di ang abuotan. Morning, prang watching in S, the Balabag Valencia, dyan ang pagpiniot vlog. And of course, ni Mike Di Durex. Oh, my goodness. Good morning, my love. I'm getting my laptop. Computer going, taking a little time, but I will get watching so I can watch you in the Star Radio. Thank you, Mike. Most naman ka diyan, Mike. How are you doing right now? Are you done laundrying your clothes? Stay safe. I know you're smiling right now. All right. I'll be right back after. Sa pipila ka mga pahinom doon. Stand by. Kay maglarga na po taon niyang taon-taon.
1: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
3: Ko si Roddy Lucas, nagpuyo sa Papalong Davao del Norte. Doon ako yung ipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko, siyempre, sa kabulan. Sa diyang nakainom ako atasan, binuhat kini sa mangustin na gisabulan o seaweed is extract na ayaw akong paminaw sa akong lawas. Nakabarag ko balik o gani, nibaktas ko o 6 kilometro na akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa atasan. Kamu nga nagipamati sa iyong lawas, distingin niyo tumar ang atasan kaya para inyong masinati ang mayong epekto ni ini. Salamat kayo sa Astasan. Kamu nga naigibati siyong lawas, tistingin niyo o inom o Astasan kay inyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
4: Ay! Kagopo!
5: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
4: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
5: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon. Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
8: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Dayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 898 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable,
9: affordable and budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, iced drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udil's Travelers Inn. Visit us at Udil's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udil's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udil's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
10: Where every guest feels at home.
9: Visit us today.
11: Istimonya sa Kepiktibo sa Vitron Syrup.
12: Si Ronald Dolor dari sa Prismark Store, gusto ko magumbayan Sultan Gubarat. Kung wala pa sila ng Vitron Syrup, may na kayo ilang taon, sir. Tapos, karon kagka hindi kayo tigtulog, maugtas ka pa sa yaw-yaw bago sila matulog.
13: Mm-hmm.
12: Pero sa pag-take nila sa Vitron Syrup, gusto nga kayo makaon. Tapos, inakinanglan ugtasan para matulog. Mm-hmm. Sa tanan niya, wala pa kasulay sa Vitron Syrup. Magsulay na mo.
11: Vitron Syrup, mapalit sa mga butika o sa matindahan sa RSB Lifecare Marketing Incorporated.
14: Narito na ang MV More, the Bio Nutrition Formula. Yes, MV More, the Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system. Suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More, the Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More, the Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More, the Bio Nutrition Formula. MV More, the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
15: Isa'y pangani mo, Nay?
16: Lucy Sardimio.
15: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
16: So, om.
15: Pila edad din mo?
16: 78.
15: So, isa'y pangani mo, Lucy, no?
16: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
15: Ang imong bana.
16: Oo.
15: Sa mga imong bana, Ma'am Lucy?
16: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
15: Nang hubag?
16: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man dayon ka nung murabag mangisog siya. Ya yeah, dito may anak hospital dong karon ng pirma di chag Weber kay operahan man siya ya di man siya gusto pa opera kay di ako nusya kasugwa ko pauli na lang mi pauli na pag patubang na mo dito galakaw pa siya pag uli na mo parte na madyung hubaga sa iyang mga iyang
15: kuan sa pamon sa iyang tail
16: no hubag jug maayo
15: hubag tanan
16: kami inyo hu abot diri hu asta sa abot diri sa kuan
15: punuan sa paha
16: dapat ay misa radyo nga naaday kalang amigos ko pe siya ni Incho asulayan na to dito na maudyo ni nakakuan niya doon hantod garon
15: ya karon okay na yung bata
16: okay, na maka kuan na siya makalakaw apan magsungkod-sungkod pa hinoon apan dili
15: pa kuan
16: 79
15: so sa mga naminaw karon ma kung sa'y ka istorya ni mo
16: okay magamit sila ini kang kambala kay maudyo ni nakaayot akong bana nga nang hubag na ginang mga kuan tiil di na dyan siya kabangon okay, yeah, so, ang amigos ko pe mo'y nakaayot sa iya
15: amigos ko pe ray gino
17: salamat mga idol.
18: Ako si Mary Lutag sa taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga NANS products sama sa NANS Liniment Oil, NANS Herbal Capsule, UAID Cervicare, NANS Eye Drop, NANS Corn Coffee. Mogin niya mong gigamit. Taud-taud na mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pato na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Tapos nagamit po may og NANS Liniment Oil kay amog yung nakita nga maayo kini makawala sa tanan balatian. Diskubrehan po namo nga maipod siya sa sakit sa ngipon. Ihaplas lang nimo, wala na dayon ang sakit sa ngipon. Tapos mga wala sa panuhot, mga dysmenorrhea. Ingana, kamaayo ang NANS product. Nang napasalamat po ni Ma'am Arlene sa produkto nga giblisingan sa Ginoo o sa Herbsmed Pharma Corporation nga mo'y nagama sa NANS product. Daghan-daghan gid kayong salamat, Ma'am Arlene. O sa grasya nga imong gishare ka nako.
19: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema.
13: E and C Mart.
20: Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, agribit supply, water refilling, and many more.
13: Many more.
20: E and C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giwalan? Palit na. Palit na sa E and C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E and C Mart. E and C Mart. Your all-in-one store.
21: Star Radio. Maria Bunangera on air.
22: Different tastes in music. Makes no difference what you like. If you want it, we got it. Right here.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 10:58.
3: Gidalit ka nato sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa maayong pagluwas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, o ka-Dragon Mel Galios.
5: Yes, mga ka-Dragon Fruit, Doc Alan. Kanong yes. Adlaw wala inapod nga topic atong iskutan, Doc. Yes, Doc?
6: Yes, welcome. Welcome na sa kong mga Socket Tikpinaw. Welcome na sa kong sa ato ang programa. Maing adlaw ka-Dragon Mel. Maing adlaw usap sa mga listeners sa ato ang kanunin ang sunod sa ato ang programa. Sa nagkadaya nilang mga Sokin sa bihanan. Panahigala, ni Asab, ang inyong obo, sigalag, alagad sa kanginan from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nagpahigayon og mga produkto, mga sokin, tikpay, no, mga kapsula o uban pa niini para usap maprotektahan ang ato usap nga maayong alawas. O aduna kita ay prevention. The prevention is better than cure. O dili ang ngayang kabalakan mga sokin, tikpay, no. Kaya ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 650 mg o ang ato usap nga Dragon Fruit Gold ang 700 mg, dasok na sila sa mga nutrients o ingredients nini, gawas pa purong herbal, natural man ang maong mga sangkap, mga sokintik paminaw sa maong kapsula. O ania usab, ang ato usab nga kape, mao ang Dragon Herbal Coffee mixed with insulin plant. Mauni ang kape nga walang palpitasyon. O ang ato usab nga Dragon Body Oil, pangmasas mga sokintik nga disenyo. O ang kahumot nini, klase sa haplas adunay tulo, kaklase nga sa nini kahumot, sama usab sa ilang-ilang, sama usab sa sampagita, sama usab sa lavender, no, naan nini, adunay kahumot, o nindot kaayo ang resulta. Kung ikaw mo gamit nini sa pagpanakit sa kalawasan, kaya manuhot-suhot ang kahalang o kainit, sa imong panit, lagbas sa imong kanurag kaugatan, mao ka na ang pinaganindot kaayo, oy, mga busing ay mo kalimot ha. Ready ka na ba sa 1 cup lamang sa Hardmax Stream Coffee for Men mga sokin tikpaminaw? Power up your performance sa Hardmax mga higala. Pag ikaw mo inom, mo gamit nini. So nindot kaayo ang performance sa paglabing-labing ni Mr. og ni Mrs. Max sarap, max saya ang resulta mga sokin tikpaminaw. Pag naka Hardmax, no, ato usab nga hatagag pagtagad ang atong kagalingon. Mga sokin tikpaminaw pag naatan na. Awa ka to usab nga Dr. Punjisop. Doon na may problema sa panit, ha? Problema sa nakadayang party sa inyong lawas. Dr. Punjisop lang yun ang katapat niya na. Kung gusto po mo nga mohamis inyong pamanit, doon na po tayo kay Skin Low Power Whitening Soap. Hamis kotis mistis sa ang resulta. Di ba? Waka na igala. Ang pinaganindot kayo nga pamaagi. No, doon na tayo mga suplemento. Kinalan doon na tayo prevention. The prevention is better than cure. Wala higala, pinaganindot kayo. Nga ato usab nga masayran higala. Kung doon naman tayo nagadaiya ang problema sa panglawas, hinanglan usab nga always happy. O pwede usab na to nga malampasan ang mga problema sa panglawas mga sokin tikpaminaw. Ato mga kinabuhi, ato usab nga proteksyonan. O kini usab mga sokin tikpaminaw sa ato usab nga bagong informasyon sa inyo nga angay nga siren. Alang usab sa nindot kayo nga resulta kung ikaw mutumar sa Dragon Fruit Gold o Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Doon na tayo makabot mga sokin tikpaminaw. Maging happy ka, di ba? Happiness, no, di ba? Doon lagi tayo kinakalipay, di ba? Mawala usab ang ato usab nga anxiety. Mawala usab ang ato usab nga depression. So, onsay ma-apply mga sokin tikpaminaw? Mauna ang gugma, ha? Love na higala. O niya, may gugma unta sa atong panglawas. May gugma unta mo inom sa mga natural nga mga ilim nun, ha? Like the Dragon Fruit Gold, like Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. O niya, minindot kayo ang mood nimo mga sokin tikpaminaw. Kaya kinis yung atong produkto, mood enhancer, ha? Di ba? Wala nga, nindot kayo. Mukomport higala sa ato ang kaugalingong panglawas. Mukombat sa patig. Mupait higala sa free radicals na di ba? No, mo na ang pinakanindot mo fight ni gala si cancer kuno na cancerous anti-inflammatory nindot kayo ang resulta mo na gala ang pinakanindot kayo sa atong produkto more on natural ha? Lawas ni mo mga sokin tikpam na hatagan ni mo pagtagad sa Tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading lawas baskugon sa dragon
5: naman na po mga suking tikpaminaw. Ang lima ka minuto sa atong pag-panag-uban-uban, mag-uban-uban na punta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
1: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
7: Pastor Lucas Star, sika!
8: Maria Bunangera! On

0: kumusta man mo diha? Okay ra ba mo? Asa man inyong ganahan nga itorta mo, ha? Anyways, Philippine Standard Time, it is now 7 minutes past and the hour of 11 o'clock in the morning. O katumong oras, gatat ka na to sa Amigos Capsule. Nga doon ay 15 ka mga nagkadaiyang mga sagol nga matambal sa nagkalainlaing mga sakit sama sa ubo, hilan at sakit sa ulo o uban pa. Amigos Capsule, madungog dress sa radio, tayasan ng ilang programa, matag alas 6 ang tadala sa isi media ang takna sa gabi eh. Lunis ang tad sa pada uban ni Kuya Angel Blaze sa Shason. Again, ayuho na to rabani. Tagiya rabani sa amigo sa Capsule. Kuya Angel Blaze Shason. Sa Sogbo, mapalit ang Amigos Capsule sa Moalbol Pharmacy o guest Jenna Pharmacy. Sa Bajan, Butika Santo Niño sa Alegria. Aid Chanchan Pharmacy o Sinoveta Pharmacy. Sa Inatilan, Wikir Pharmacy. Impeji Drugstore o Pharmacy. O Shilmo Pharmacy sa Dalaget. Ready Pharmacy o Gichanecha Pharmacy sa Malabuyok San Joda Pharmacy. Sa Runda, Belcora Pharmacy. Alison Pharmacy o Butika Marga. Sa Alcantara, Butika Marga. Sa Mantalungon, Butika Marga. Sa Dumanog, Bitoon Pharmacy. Zydis Pharmacy. Zephora Pharmacy. Happy Drug o Crystal Pharmacy. Amigos Capsule, mapalit sa tanang mga kalungsuran o diri sa tayasan, mapalit sa Ike's Pharmacy, Angel Pharmacy o Curie Pharmacy. Diya sa may bago tayasan, mapalit sa panimalay ni Sir Buyak sa Labyog Karinal.
1: Sana all.
0: Magsalamat kayo ni Boss Angel Blaze Chason sa kanunayang pagpalayo sa programang Morning Pasyada. Thank you so much mga kastoy. Timbaya na ito si Engineer Glenn Balasabas diya sa Maytayasan Municipal Assessor's Office. Kauban sa iya mga staff diha, Ma'am Nedeline, Ma'am Mercy, and Sir Ron Ruin. Engineer!
1: Sana o.
0: Good morning! Kumusta ito diyang guwapito, tisoy o buot na yun nga, Engineer? Atong atanganong pagdagan ang atong second caller. Yes, hello, good morning, Ma'am Alma Escarpio Batong Tayasan, candidate number 2.
2: Hello, good morning.
0: Hi, kumusta man ikaw?
2: Okay lang.
0: Nganong nakabatanon man mo, oy, inyong tingog ba? Nganong man na nagkadugay.
2: Nagpapalulong man sa gulang, so mabalik pagkabata.
0: Ay, time pa nagpahalata, rabal gidi. Ay nga, idara na nga, nga batan o man si Ma'am Alma nga kanon ay maming nagkita ani. Ma'am Alma!
2: Oh!
0: Huna-una, arang nga na ata sa mga bungto din, singgitan tikag. Ma'am Alma!
2: Oh!
0: Ay, nako! I hope nga okay ra ka diha kauban sa imuhang partner nga si Sir Holyo. Sige lang, bahalag walay load, basta nara ko sa imong kasing-kasing gitabungan.
2: Isulod dati ka sa akong kasing-kasing.
0: Unyag, isulod ko sa imong kasing-kasing, dili ka ha, maghuot imong dughan. Oo, kay mahimo namang duha ang magtagubtob sa imuhang kasing-dughan. Astang nindota, oy. Ang tagubtob ning dughan.
2: Tinagoktok na duha na mas nindot.
0: Yeah, manuktok sa bungbong sa dughan nga pagawsa ko. Ay huot na kaayo diring dapita. Ay daw, ay sige mamal, mag-go ahead sa mong greetings.
2: Mag-greet ko sa akong bana, sa akong anak si Jomar, si Alimar.
0: Sige.
2: Si akong apo, si Amir, Sultan, Jana Cyril, San Carlo, Carl.
0: Okay.
2: Sa akong mga silingan rin, nilang Day Island, Linlin, Day Adlin, sa Mimi.
0: Okay.
2: Sa Mats Josephine, Amping, sa tanah na din si kay daghan na jud kaayong nganlan.
0: Oh.
2: Si Dainisi di ay.
0: Kana.
2: Si Day Solidad, si Consal Alvin,
0: okay.
2: Day Elsie, Day sa patugusa oy nalimot.
0: Ay, gilimot-gilimot diha. Nga no, mang ka diha.
2: Gilimot na lang ko, DJ.
0: Nakalimot ka kay Gigakos ka ni Sir Holyo, no?
2: Oo. Limit tayo.
0: Eh, si Ma'am Iba, nagtanaw ra ba?
2: Ay, oh, nakabalo ko. Gitagaan ni Ma'am Iba si Kuan Ograd.
0: Wala pa tagay. Halatagan pa.

0: Sige, niya, mamalmato na ta.
1: Sige.
0: Bahala.
1: Ko sa kong
0: song. Sige, sabay song title.
1: Promise me.
0: Sige, sa aranti kang on someone. Sige na, Ma'am Alma, kapiot na ako, ma. Dilagi mo mga hulo kung diri mo na ako umukapiot.
1: Oo,
0: sige, basta naka-star. Ayan, thank you so much, Ma'am Alma Iscarpi of Matuo Gataya. Nanara kasi yung play, no? Oo, ang kalipay na to, digid kabayran, o kung sa padiya. Basta kay, ang ato pong paghatagan niyo, kalipay diya sa kahinay na dili man mo matag sa tag sa gyud og hatag. But in fairness, nara po yung instrumento ang Ginoo para sa inyo, ha? Di ba? Sige mga ka-star, sa ako ang pagbalik. Og naa si Sir Leonard ang mag-drama on the spot on air segment niya. But if wala, ako na'y bahala ninyo, okay? Sige. Minaw sa tagpipilang ka mga painom doon. I'll be right back.
2: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po niya pusong sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
3: DTX 500. Pabalik sa mga butika.
4: Punta, Balagosa.
5: Kung saan ba ginagamit ninyo, ma'am, sa imong bana, ma'am?
4: Kanang kuan ay D3 Bayo o kanang kung saan ba isa o DTX 500.
5: So, kung saan ba i-feel day sa imong bana day, ma'am? Sa
4: kuan, ihang sakit. Ihang murang imuminaw ba o makatuman? Kita si state ani ma'am kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba abdik ba siya basta naka-state og tumar ani
5: so wala pa di siya nainom ana unsa diyang gibati ma'am
4: yung luyahon siya
5: luyahon
4: niya dali siya magubo magdalaga na gyud ni siya sa kuan yang gitrabaho ani
5: so unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tawo nga wala pa nakagamit ani
4: natong wala nakagamit ani magamit na mo kay epektibo gyud para nato nga mga tigulang na number one gyud ni ang kuan may kisi D3 Bayo o kanang
3: TX500. TX500. Mabilis sa mga butika. D3 Bayo. Mabibilis sa mga butika.
6: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala niyong mudako tungod sa akong gitumar nga DTX500 o D3 Bayo. Ngamunin akong gimintin kay kamera na akong kita ang drive ko. Badisayas lang, kanadlaw. Basta na rin mainom na ako. Ngamunin nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon ay gibati sa lawas, ngamunin makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag adlaw dinhi na sa D3 Bayo o DTX 500.
3: Mabilis sa mga butika. D3 Bayo. Mabibilis sa mga butika.
7: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungon. Ug duna pud umaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branch sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit. Uban ninyo kami sa

0: kayo nga tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Nang may napansin akong bukol sa dibdib ko, natakot ako. Pero hindi ako nagpatalo. Nagpa-check up agad ako at sinunod ang payo ng doktor. Habang ako'y nagpapadamot at inaayos ang aking lifestyle, sinamahan ko ito ng MV More The Bio-Nutrition Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More The Bio-Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More The Bio-Nutrition Formula ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness. Ngayon, mas matatag ako, mas maingat, mas empowered kasama ang MV More The Bio-Nutrition Formula. MV More The Bio-Nutrition Formula. Take more.
2: Ako si Merinda Rubillo sa Raquanabo City, 68 years old. Ako nagamit sa Nance Capsule, UAID at Trendy Care. Kanang tulo ka product ni Ram Arlen, paunay na kaayaw sa akong balatian. Kanunga ko lang gigamit kay himo ko na lang ng maintenance kay ako kalawasan muna yung naayaw sa akong mga sakit. Kay kaning akong sakit na high blood, diabetes. Muna na akong gisigig inom kay inom man si doktor dyan nga mo. Inom ko nga wala pa yung kaon ng lunch o UAID munang isikin akong inom ka nun hantod ka ron hantod lang akong lawas mula na kanunan akong inom. Salamat kayo Ma'am Arlen.
3: Dragon Fruit Plus.
4: Ako si Hermes Sinlayagan, taga Purok Tres, Sinlayagan Ilaya, Trinidad Bohol. Kaning sigig pangihi, kada oras o nagani usay, wapay usay ka oras, mo ako itong mga wal kawalo, usay gani kasi yan pangihi sa usay kagabi, halos o nagoy tinatulgan. Sa pag-iinom na ko, Dragon Pro Herbal Capsule, nagkaanam-anam o kaos-os ko, diutay lang mo at ito ko kasilyas. Sa sulod sa tulog kabukan akong pag-inom sa Dragon Fruit Herbal Capsule na pinarisan ako sa Alkasi. Sulod sa tulog kabuan, kaduhan lang, hantod ka ron rin. Yung anak ay epektibo. Ang akong ikawag sa mga kaigsura ng ito na minaw, i-maintain lang ang Dragon Fruit Herbal Capsule.
3: Dragon Fruit Plus. Tag-12 pesos lamang mapalit sa tanang butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
6: Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City.
5: Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
6: White Nights Dumaguete Pension House.
7: Yes, guys, may buntag na ako karon diri sa Tayasan Negros Oriental. Tay usa ka interview diri usa ka nanay no nga user sa Amigos Coffee. Gisay pa nga ni mo nay?
8: Merna bro mo.
7: Pila edad na ikos ganay?
8: 60.
7: Dugay na ka nagamit o Amigos Coffee nay?
8: Dugay-dugay na yun.
7: Pagsugod
8: yun? Sugod, oo.
7: Ano ni gamit mga Amigos Coffee na yun sa mahimong gigamitan?
8: Sa akong high blood, sa akong bana high blood po niya. Karoon ni normal man, ni abot na lag 130 over 80.
7: Ah, okay. Sa una dahil na
8: ikas 180, 200.
7: Muna yung blood pressure ni mo?
8: Oo, bisaga inong pa ko para sa high blood.
7: Karoon, wala na kay laigi?
8: Wala, Jude.
7: Kanarang Amigos Coffee. So, permanente na ka naginom. Dugay-dugay na. Mga pila na ka tuig?
8: Wala pa'y tuig. Kay Jutay raman ang among kuan.
7: Jutay raman. Asa na pwede nyo adere sa Tayasan ay?
8: Matuog.
7: Barangay.
8: Barangay, oo.
7: Sa mga naminaw, sa ikasulti di mo nila na ay?
8: O, di mo gamit sila ani. Arong makabalo sila nga maayog sa lawas.
7: So, maayog yun ang Amigos Coffee. Imo jong...
9: This is Amapola Broadcasting System. Salamat.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Ingat kayo pag makamata na siya.
2: Ilader si mong bata, sir.
1: 4 months. Masa, mga ito siya. Kusog siya mo to, pwedeng. Magsigil siya, gisiha.
3: Vitron. Subok na.
4: A product of RSV Life Care Marketing Incorporated. FDA approved. Mapalit sa inyong suking butika.
5: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
6: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mong malipay. Sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon na kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: agi-agi.
1: Naunsa ka din, ha?
0: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles, murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
1: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para anak, ha?
0: Dili, uy. Gikan mangu ko sa gym kahapon, pag-uli, nabasa pagigugulan, dalang panuhot siguro ni.
1: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
0: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
1: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
0: Mauba? Unsa man na?
1: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
0: Daghana ding ingredients ani, no?
1: Alangan para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulayi dayon.
0: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
1: O diba, bongga ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
0: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako, uliun sa nako, ha?
1: Dragon Herbal Oil with Subaki.
0: Ang haplas nga mutang-tang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na nagpapa-inlove. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.
3: Maria Bunangera.

Philippine Standard Time, it is now 26 minutes past and the hour of 11 o'clock in the morning. Alright mga ka-star, naan na sa Tone Drama on the Spot on Air segment. Wala man si Sir Leonard, pero atagyapon mong tunulan. Kaya matod pang chan-chan ka at ang rabaan ni si Tatay Sito'y aning Drama on the Spot on Air segment. Anyways, pues, muna ni, itodo na to. Todo na to. Sige, dramahan na tamo. Para siya na ma-inlove mo diha. Kaning eksena sa drama, it's all about kinabitang na paki.

0: Kaya sa ilaha nga kasala. Pero na ay right person para sa right time para nimo.
1: Ay! Kalame. Sige mga ka-star.
0: There you go. Yun na pa. Nakipukipo mangkinig akong apo. Sa mga kagidangat, anipod oy. Kinala magdali ko para makaapas ko sa among kasala.
1: Apo!
0: La! Masurprise ka lang, la. Mauni imong isuot para mo atin ka o kasal.
1: Unsa? Kinsa may kaslon?
0: Ako, la. Kaslon ako.
1: Unsa? Sakod na niyang kalakiha, apo!
0: Oh, kaslon ako.
1: Kalaki na yun aning apo, ha? Huwag man lang nagtel. Ay, yung sagun yung kalakihan, eh. Huwag nagtel, huwag po ko ka-prepare. Pagkahasula, di man sa taani kasabot. Mag-ready na lang kita ini every time. Ay, yung sagun yung kalakiha. Kaslo na din yung akong apo. Masabta po in town ko, oy!
0: Nagyaw-yaw na nuwan si Lula.
1: La! Ato na ta! Lala, sige! Time pa, nabili na akong bakya!
0: Ay, nagsakay na mi. Nanamidiri na pizza. Tamiso. Kaning naagani, daghang mga tubo din ipagaling. Sakay ani nga ba niya? Si Lola Iska yung tao na tarantar o gamay. Kay akong gidali-dalian o make-up. Maulahin na may sa kasal. Ang ako na ba yung pakaslan kay... Ang butani o eh. Ay, kalit-kalit po ning kasalagod. Kay gibuya mangguko. Gibuya ko sa iyang ginikanan. Nga na may dapit sa may... Iniban. Ay, di kubla-kublaan man set ko. Unta, makapaabot pa siya na ako. James, hinaot mapaabot ko ni mo bisag malate ko sa atong kasal. Tungod kay human sa atong kasal na pa schedule ang pari. Naanap idirit sa may tamaw. Nagpakusog ning ban. Mga mata. Ang ako lang ba kung nai mo ba ba? James, maabot lagi ko. Niyan ako sa matuog. Nakagin ako sa barrio hall. Niyan ako sa taytayan sa palaslan. Naaganig akong truck. Kung panaklit man, di ko kaabot sa mga kasal tungkol kay... Malit ko. Dilidagway kita ang angay sa usag-usa, James. Wala na ko'y mahimo pa, ana. Sakit man kayo dumatan nga dili kita ang angay, James. 20 minutes. Hapit na mo 25 minutes. Oh. 24 minutes na kyo da. Traffic diri dapit sa palaslan. Oh, lit na ko. Niingon si James. Akong malit ko. Naiandam. Na ay optional para makasal siya ug madayon sa lain. No, James. 25 minutes na. No, pa magtitayan sa Tibiawan Bridge. Nakita na ako nga naa na sila. Nagan ka ayo. Didigiday kami ang alang sa usag-usa ni James. Hindi na lang ko madayon. Makasagabal na lang ko. Sakit kayong palandumon nga makasudong ko. Nagikasal siya sa lae. Bye, James. Apo, na ay tao para sa imo. Dili ka mo ang angay ni James. Nagkipo-kipo pa ko dito. Yangin-angin, ragyo ko ni mo, ay. Luna Iskawa, baka masahit sa kong gibate. Ikaw ko no ang naasa kong dapit, Lula. Apo, pasaylo ako. Ako kasabot sa imo ang giingon. May palayo ko dito sa church. Tungod kay tungod lang sa 25 minutes too late. Huwag madanyo na nga mo, kasal. Huwag ba di konsiderasyon, Lola? Wala ba? Apo, masaylo ako. Dawata ang kamatuoran. Dunay right time for a right person.

0: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 3000010644491.
1: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
2: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
1: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
3: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
4: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Ako si Roddy Lucas, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Doon ako yung ipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko o siyempre sa kabulan. Sa diyang nakainom ako o atasan, binuhat kini sa mangosteen na gisabulan o seaweed extract na ayaw akong paminaw sa akong lawas. Nakabarag ko balik o gani ni baktas ko o 6 kilometro na akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa atasan. Kamu nga naigipamati sa iyong lawas, tistingin niyo tumar ang atasan kay para inyong masinati ang mayong epekto ni ini. Salamat kayo sa Astasan. Kamu nga naigibati sa iyong lawas, tistingin niyo og inom og Astasan kay inyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Dayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn. Your cozy home away from home, whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros. Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 898 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udil's Travelers Inn. Visit us at Udil's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udil's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udil's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: Where every guest feels at home.
7: Visit us today.
9: Ako si Neri Katisay, taga Hingog City. Nagpalit ako sa lunch product, non-capsule, U-Aid, o coffee. Gipalit na ako para sa akong papa. Kaya akong papa, nanon siya ay kanang arthritis. Monthly ko na akong ginakuan sa akong papa, ginatake ni Yatoy. Hiyang man siya sa product, kanang okay ang gibati, kanang nutrit siya ang salamat kayo, Kanan
10: Product. Salamat kayo, Ma. Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tumoy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
11: Mayong adlaw. Ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, Tayasan Negros Oriental. Doon ako'y gibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik ni balik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ako tested na ko kaayo. Daghang salamat.
12: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more. Many more. E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na! Palit na! Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
13: Kung kamo masulugon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ania na ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampukon, Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
14: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
15: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
16: Hardmax Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi. Hardmax. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hardmax. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
17: Mag Hard Mama. Extreme na. Wonder Cardio Care.
18: Usa sa kasagara nga hinungdan sa kamatayon sa tao mao ang atake sa sakit sa kasing-kasing. Tungod ni ana namugna ang Wonder Cardio Care. Kapsula nga adunay sangkap nga mutabang pa-relax sa mga ugat nga nagdala sa dugo gikan sa kasing-kasing. Makatabang sa healthy blood sugar levels ug mohilis sa kolesterol nga usa sa mahimong hinungdan sa pagmara sa dugo sa mga kaugatan. Busa aron masiguro ang kahimsog sa imong kasing-kasing ug malikay sa cardiac arrest. Inom sa Wonder Cardio Care.
19: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong inom. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
20: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Pure energy. Naan na kini sa inyong mga butika? Mag Dragon Fruit. Go na. Dragon Fruit. Go.
21: Maria Bunangera on air.

0: Chic.
1: Wow! Nang babalik na gyud si Maria Bungangera para sa last portion sa tuwang programa. She's always a woman like a child, to me by Bella Joel. Requested a song from Engineer Glenn S. Balashabay. Di ano mo tang sa may tayasan municipal assessor's office.
2: Sana
1: dedicated niya para sa tenen. Wow. Na papa.
2: Sana
1: ayan. Kini mo nga kanta, gidalit ka nato sa Nalensya sa Cake Shop. Nagbaligya sila og mga lamian nga mga cakes. Magpangitagid ka sa kalami tungod kay wala sila gatipid og ingredients. Mudawat sila og order para sa okasyon sama sa wedding, birthday, christening og uban pang special nga okasyon. Nalensya's Cake Shop na anay mo tang tapat sa San Juan ni si Dry Goods at Trading og Blue Baker diya sa Bulonga Ita Street, Poblasyon Taya sa Negros Oriental. Open sila every day from 7:30 a.m. till 6 p.m. For inquiries, contact number 09 6 3014 3261 or sa Facebook account ni Ginalyn Villar Morados Ilamne ang tagiyaw tagdumala sa Nalensya's Cake Shop. Unsa pay inyong giulat, bisitahan na ang Nalensya's Cake Shop. Kinadiha ang gipangitat imong type sa lamian nga mga cakes. Busa palit na og shout out putang Lilith Medis in Clonar, ang iyang assistant og tintera nga gwapa buutan. Giwat sa tagiya sa Nalensya's Cake Shop. Hi ti Ginalyn Ilamne, I miss you.
2: Sana all.
1: Yeah, busy talaga tayo dito, dito makahapit dito. Anyways, sa mga nag-inquire din na ako about sa cake, ako na itong gina-forward ninyo ang Facebook account sa Tag-Iya. Wow, thank you for inquiring.
2: Sana all.
1: Sige mga ka-star, hambaw ta diri sa Facebook Live atong hatagan og pagtagad because they gave a time to cooperate even they are busy. Mm-hmm. Sige. Alright, kanito sa kanta. Oy, murag giduyan ang akong kasing-kasing. Wala mo kay ay akong kasing-kasing kundi na feel na ako nga murag giduyan akong kasing-kasing samtang naminaw sa kanta nga she's always a woman to me. Kalami sa pamate. Ay! Agaray! Oy, paniod to na mo diha, ha? Higop og sabaw, may nalang di magmala, di mag-uga. Sa may di mag-uga na to, ani? Oh, init mangong panahon. Nahurot-hurot na nahurot-hurot na gawas. Sa may ni gawas, gini ba mga singot sa tong lawas? Oh, kay bisag wa tay giobra, isingot ta tungod sa panahon. Pero whatever the weather condition, we should not blame on it. Yep, kay di ta kabalong muhimog init. Di ta ka maong muhimog ulan. Yep, coincidence na lang tingali nga mayong kang unta mo ulan ron yan eh. Ulan o kalit, ha? Diba? Huh? Ana ra na siya. Atong pasalamatan ng Ginoo sa tanan niyang gihatag diri nato og ato ni gamiton sa matarong. Libreng hangin. And everything. Diba? Yep. Sige, panioto na mo diha. Bye, panioto na. Oh, sa may itong pagkaon ron. Oh, Sir Nilon Perulino, almost na kumu out. Bawi na lang tomorrow ha, sa iyo sa'yo ragtawag 5810. Kay na 1 minute na lamang ko, salamat sa pagsabot. Yung giputol. Oh, sorry jud kay naminaw gyud. Sorry kay Sir Nilon ha. Anyway, salamat kayo sa mga naminaw. Dili naman tamo matag sa tagsa sa pag-mention. But anyways, bawi ako tomorrow para sa inyo ha. Shout out portion. Sige ah. Ma'am Lintog Dan, hello. Hinoo, family. Oo, sa tanan-tanan. Ma'am, Sir Marlon Dino, ang Maxorban ng Negros. Hello. Sige, oy, ato na ko. Mugarahin na ta. Kay, maniod to na ta. Okay na mo. Ganahan pa unta mo biyahe pa ta. Sorry, Giyod, ha? Manghunong sa ta. Oh, dili pwedeng ituloy-tuloy na to ang biyahe. Dinalan sa tang mukhaon. Sige, paniod to na mo. Take your break. Breakfast naman ooy. Salay nasod, pwede mo mamahaw. Sige. Adi na ta mo larga, hunong na ta. Mabusin na sa ta kay basig na angin, nagpahipi diha. Sige, sangalan sa mga station managers. Ayan na niya lahat. Ang sikin na tibukang porsya sa 98.3 PM Star Radio. Tayasan. Sa gidehapon, kinilang inyong obos nga amiga sa kahanginan. Si...
0: Maria Bunangera.
1: Ako mo ingon bisan na luka pa kaman barug og padayon sa unahan. God bless ka natong tanan ninja the rest of your lunch. Mayong pagpanioto. Bye bye. Amping og ampo. I love you.
0: Latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Oras sa Star Radio, alas 12, impunto.
5: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
6: Ang pagkabana sa maayong pagluwas. O karon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uga Dragon Mel Galios.
7: Yes, welcome Visayas Uga Mindanao sa usa na po nato kay edisyon sa ato ang pagpanaguban-uban uga sa ato ang topic nga hisgutan karong taknaa. So, karong adlaw, Doc Alan, may nga adlaw
8: yes,
7: din ha, Doc?
8: Yes, mayo usab nga adlaw ka Dragon
7: Mel. Yes, kani klaro kayo naka Hard Max Extreme yun si Doc wow. Alan, especially karon mga suking tigpaminaw sa mga maulan nga panahon, Doc. Okay. Perfect jud ang atong pinakabag-o ug yes. Dugay nang gipaabot ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men. Good mm-hmm. news mga suking tigbaminaw kay tungod available na gyud siya finally doc sa mga duol na butika. Pangitaa lang ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, pangitaa ang Hard Max Extreme Coffee for Men. So karong adlaw mga suking tigpaminaw atong ipadayon doc no ang usa sa mga ingredients sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, Doc Alan. Okay. Kaning turmeric, Doc.
8: Yes. Salamat kayo kay Dragon Mail, no? Maing adlaw usab diha.
7: Yes,
8: Maing adlaw usab sa mga listeners na to nga sa makunanayon nag-suporta, nag-paminaw sa ato ang programa. Ang pagpakabana sa may panglawas ubani kami ninyo ni kay Dragon Mail sa pipila ka mga minutos atong hisgutan kausa sa ingredients sa ato ang bag-ong produkto nga mao ang Hard Max Extreme. Mga sokin tigpaminaw. Dire atong ihatag o itunol diha kaninyo ang usa sa ingredients nga mao ang turmeric no sa sumala pa sa mga eksperto ang pagtuon ang turmeric mga sokin tigpaminaw dako kaayong tabang dako kaayo og papil sa ato ang panglawas adlaw-adlaw nimo i-take ang turmeric mga sokin tigpaminaw or loy ang dilaw tungod kay aduna kini unsa 16% mga higala nga pwedeng adlaw-adlawon ang turmeric loyang dilaw mga higala kahit naghambin kini og iron no 5% pwedeng adlaw-adlaw ayaw kalimot loy ang dilaw no kanunay og naasa ato ang produkto nausab sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men mga sokin tigpaminaw nga pwede ninyong adlaw-adlaw sa pag-inom no nga mapalit inyo diha sa nagkaniyang butika pharmacy ay magkaulaw mga sokin tigpaminaw kay kung trabaho ang imuha nga gipangita. Kung loya ang imuhang panglawas, dako kay tabang ni. Sa mga sports, no, mga sokin tigpaminaw, Dragon Mail,
7: yes.
8: Dako kay nig tabang o dako kay nig papel, ang ato ang produkto kay naadiri ang loya ang dilaw, no, nga makatabang sa ilahang pagpanglihok kay dako kayo o tabang kay nun na siya potasyum. 3% no, ang potasyum mga sokin tigpaminaw nga naa sa loya ang dilaw. Pang-adlaw-adlaw, pwede. No, nimo siya gamiton. Alang sa pag-active sa tuang panglawas ang nakalindot ani mga sokin tigpaminaw kay ang color active aktibo pod kaayo no aduna say antioxidant nga muhatag og dugang kusog mga sokin tigpaminaw anti-inflammatory and immunity kana higala ana sa ato ang produkto nga naa sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men nga mapalit ninyo sa nagkadaiyang butika o parmasya do lamang sa inyo mga lugar wa na koy oras.
7: Yes mga ka Dragon Fruit sa mga magliso din ha uga hatag og kalipayon Doc Alan karang ubo na lang doy ni gahi Doc or balahibo na lang daw kayang patindugon kanina jud mga suking tigpaminaw.
8: Tama,
7: Dok Alan. Yes, mm-hmm. Dok, no, ang dugay na niyong mm-hmm. gipaabot na makasulbad sa inyuhang yes. Suliran, gamit na ug inom na sa ato ang Hardmax Extreme Coffee for Men, mga suking tigpaminaw, para ma-experience ninyo ang extreme na performance, Doc Alan, yeah. Nga dugay na ninyong wala na experience.
8: Okay.
7: Karon ma-experience ninyo din yung mga suking tigpaminaw para ninyo ma-experience, para ninyo ma-enjoy.
8: Okay.
7: Paunsa ninyo ma-enjoy kung dili na to suwayan. Kay yes. tungod available na mm-hmm. Sa market, Doc Alan, no? Available na Visayas ug Mindanao. Adto na sa mga suking butika ninyo din, ha. Pangitaa ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, pangitaa ang Hardmax Extreme Coffee for Men.
9: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
10: Ijay, ano sa manang imong gisulod sa sako?
11: Ay, Jai, mga basura niya ko'y panod sa sapa kay baha man sad.
10: Uy, wala ba ka masayod, Jai, nga dili maayo nga maglabay kita og mga basura sa sapa kay makadaot kini sa mga isda nga nagpuyo niini. Gawas pa, unsa naman ang mahitabo sa sunod natong henerasyon nga hugaw naman kaayo nga atong mga sapa og mga suba?
11: Nya, yeah, unsa man di akong buhaton, Jai?
10: Mas maayo, Jai, imong bahinon sa tulo ang imong mga basura. Ilain ang mga basura nga malata, dili malata og ang mga delikado. Ang malata, himuong abono, ang dili malata, i-recycle, ug ang mga delikado, ilubon kini sa yuta, aron dili kani makahatag ug kadaot sa uban.
11: Ah, sige, Jai, salamat sa imong tambag. Sugod karon, ako na lang himuon.
12: Ayaw ilabay ang imong mga basura sa kasapaan, aron dili kini mahugawan. Together, let us love our creeks and rivers.
13: Kini maong pahinungdom, giatud kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
0: The latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio.
14: Star Radio.
3: Basta naka-star, sikat.
14: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio, alas 12, 7.

0: sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa atong panaguban sa programa, ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo. Dili gwapo pero uso, tutuki lang di ba dagaton ka. Inaot pa untang anaa mo sa maayong panglawas. E kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Dios, maayo raman. Kumusta man, tanan nato mga suking tigpaminaw? Salamat yung kainyong tanan kay nasa likod nining mo ang tulumanon ang mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated.

parehas anang Wonder Herbal Oil. O nang haplas nga walay kaparehas, no? O niya ka nang ato ang Wonder Animal Vita, nga vitamin sa inyong mga kahayupan. Ang atong Wonder Banaba Plus, di ba? Ang atong Vitron Drops, ang atong Vitron Syrup, ang ato apong Vitron Tablet. And of course, pinaka the best na to nga produkto kanang Wonder Herbal Coffee. O niya, napod tayo produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure. E napod tayo produkto nga Wonder Himo Aid mga pinalanggang tigpaminaw. Napod tayo Wonder C Plus. Wonder C Plus. Nasa'y syrup. O niya, napod na siya'y kinini ang capsule. O niya, nakanindot kayo akong mga pinalanggang tigpaminaw. Ah, malakad tayo eh. Ang importante ning mubalak ta. Ilalom nining punuan sa mangga. Nagpahipi kining naulipon sa mapakyasong gugma. Sa matag segundo sa panglantaw, mga kasakit na hulma. Walay hunong sa pagbako. Kayang nahiaguman walay sama. Sa imong gibuhat, nahugno ang hataas kong paglaong.

natupas ang mga pangandoy kong maputlion ug nawa ang akong pagkamainangko. Watas-watas ang lama sa kalipay nga akong gikuptan. Pagsakit sa dughan ang akong natagamtaman. Pagkutlo sa kinabuhi mo ay akong nahuna-hunaan aron sa umaabot ti na kini madugangan. Apan sa kalit nahulog ang dahong laya. Nabundak sa akong atubangan og nitugpa. Ingon sa gusto niya akong kalimtan ang makasamad ng mga panumpa. Og mo'y akong pasulabihon ang akong umaabot nga uma. Ingon sa nanumbalik kanako ang nakalimtan kong kalibutan. Kalibutang puno sa paglaom og mga pagtulonan. Bisan gamay walay makatalib sa kanhi kong pagkabuutan. Nguna na kaputli ang akong kasing-kasing apan imong gipasipadaan. Putli nga kasing-kasing gipasipadaan. Alang to kaninyong tanan mga pinalanggang digpaminaw sa tudling sa mga garay.

0: Okay, kailan kaya alang to kaninyong tanan mga pinalanggang tigpaminaw sa tudling sa mga garay? Atod kaninyo sa pinaka-the best na to nga mga produkto sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Katong mahiligon kay panghaplas. Abisag di gud po kahilig ka ng gipamaulan siguro ka, gisakitan kag tiyan. Kana nay something something imong gipamati sa imong lawas, na? Gamit ta sa produktong Huwander Herbal Oil. Induta ba gini kayo? Isdingi ra gud ninyo ning Huwander Herbal Oil kay epektibo kay ini, na? Katong wala pa kasulay mo, try mo kay nindot kaing gabiton ang produktong Huwander Herbal Oil. Paminaw ko. Dunay testimonya sa nagamit sa produktong Huwander Herbal Oil.
1: Unsa ni imong gamit, ma'am, nga kwan? Oil ba ni?
2: Oo, oh, kanang Huwander Oil.
1: Ah, Huwander Herbal Oil.
2: Sir, siya, nindot ni kay siya, sir, nga kwan kay kaghanal kaya ko nagamit ani.
1: Mm-hmm.
2: Yan, pila nini ka butilya ako nagamit.
1: Mm-hmm.
2: Kwan ni siya, maisa ni siya sa mga panghaplas. Tapos sa murag nindot siya kung paminaw og mga haplas na ko.
1: Mm-hmm.
2: Nga dili po siya kuan ka ng baho dito para sa kanang ato mga habol.
1: Mm-hmm.
2: Dili siya baho, humot gid siya. Daw kanang masamad ko, kanaron gyud akong itambal.
1: Mm-hmm.
2: Kanang masamad ko mo pilot dayon ng mga kuan.
1: Samad, mga samad.
2: Ang samad o, papilot dayon. Kanang nindot gyud siya kayo, kanaron gyud pirmi akong gamiton.
1: Dugay na ka nagamit ani, ma'am, nga haplas kini nga Huwander Herbal Oil.
2: Oh, nakahurot na ko og mga kanang tubo, mga 15 ka butilya na. Pagpasalamat lagi ko sa aning Huwander Oil kay kini na dayon akong gamiton nun. Yun ako ang gamit og lain. Kay nindot kayo siya.
1: Nindot kayo sa to, ano? Nindot kayo
2: iya, please. Oo, nindot kayo siya.
1: Pangalan day og address day.
2: Ay, si kuan eh. Si Carlita ni Ermita. Saga, Blanco, Balingasan.
0: Ingon ana, kanindot. Kanang ato ang produkto nga Huwander Herbal Oil. Kanang atong Huwander Herbal Oil, ang gisudlan na plastic bottle green ang taklob. Unya, kuan kanang nagin siya markang manufactured for RSV Life Care Marketing Incorporated. Unya, ang yahang label, wala gi-sticker. Dili sticker ang label. Kuan gid siya, kanini ang shrinkable film ang gigamit nga printed. Ha? Ay gin mo kumpiyansa. Kanang na i-tailer kay wapon milabot ana din amu ah. Wami apil ana. No? Bantayan na ni Huwander Herbal Oil karon kay pertindaghan ng gasoon-soon. Makapalit sa dili mao. Looy pon. No? Kay manaway unya. Mingon nga. Sa maning ingon nindot ni Dimday ay. Na. Ya kay Dimday mao imong napalit. Para sigurado yung ka. Paminaw na ko. Ang isudlan nga butilya. Taklob green. Unya shrinkable film nga. Printed yun. Ang gigamit niya na ay markang manufactured for RSV Life Care Marketing Incorporated. Ha? Kay, luoy po rin tao, no? Kung malipat ka ba, di mo ay mong napalit. Kay, pagtindaghan na kung nakaroon, napay uban, nanuroy ko noon na. Kay, pagkapinaan ko noong ganang baldi o planggana, naunsa naman o eh. Ninaapa ko noong uban, galicture-licture ko noong diya sa barangay. Kay, na kuno insurance, wala man mi ana. Wala mi anang mga baldig, planggana o mga insurance, wala na. Kana pong atong Huwander Animal Vitam, ay po na. Ato nagbuhig mga baboy, manok, kabayo, kanding, vitamins man eh, vitamins. Morning vitamins sa inyong mga kahayupan. Labi na kanang baboy, kay baligya man na, dapat bugat ang timbang. O niya, nipis kayo ganang tambok, baga o gunod mo, kung nilamis karni gun. Lami po ng karni sa hayop kung ang imong gihimong vitamins, Huwander Animal Vita. O niya, kanang kabok, eh, daruhan mo na. Ipainom ng Huwander Animal Vita para nga kusgan. Paminawa, o, naitestimonya, nagamit niya sa produktong Huwander Animal Vita.
3: Testimony ko, sir. Kabahin sa Animal Vita, sir.
1: Okay, sige, sir. Akin sa itong pangalan?
3: Si Roy Pumadura ni sir sa Bonifacio, Misamis Occidental.
1: Mm-hmm.
3: Pagamit na ko, sir, sa Animal Vita, iwang maguto kayo, sir, ang baka nga akong ipainom.
1: Mm-hmm.
3: Sa diyang nag-inom siya sa Animal Vita, nikusog na siya magkaon, kayo nangyang inom, kusog na po minom ang baka.
1: Mm-hmm.
3: So, sa turo lang ka, gamit ako sa Animal Vita, nakita na ko, sir, nga ang baka na nambok, nangunod na gyud ang baka, nga baga niya, nga bahin.
1: Mm-hmm.
3: Diyan karon ang baka, kusog mo kaon, kusog mo inom ang baka, diyan karon tambok na gid ang baka.
1: Mm-hmm.
3: Kay kung wala gita nagamit og Animal Vita, ang atong hayop, lahi ra gid ang tubo, lahi ra pud ang pagtambok sa atong hayop. Diyan atong awhag sa mga naminaw, sir, sa produkto. to bitaw sa RSB trading, labi na gyud sa atong animal baita, nga gamit sila sa animal baita kay maayo gyud siya nga pulga og bitamina para sa mga hayop.
0: Nana kanindot no, produkto Huwander Animal Vita. Kanang Huwander ba na ba plus? May po na. Labi na ito na yung mga bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matris. No? Katong na ay problema sa pagbawas, pagpangihi. Indot ba na kay Huwander ba na ba plus? Ang plus ano niya, mangustin. So, effective day para sa tumakaig suunan. So, mutry ka pagamit ani. Huwander ba na ba plus? So, kanang imuhang bato diya sa imong kidney, kalingawan maghilis ani. Basta mo gamit kang Huwander Banaba Plus.
2: Kapitan ko mga ehe, sila ako kidney stone. Laki ko, ang piyokin ko kukot, ako mga katambal ba. Karon, ang inom ko, ang akong ehe, murag mga balas, dalas sa pag-ihe na ko, ang murag mga bato siguro to.
1: Nadalas ya. Pag tumani mo sa Huwander Banaba Plus.
2: O karon, ako sa mga ehe, hayaan ako po mga
1: ehe. Okay, salamat yun kaya sa Huwander Banaba Plus.
0: Nana kanindot ang produkto nga Huwander Banaba Plus mga pinalanggang tigpamina. Garay ko ang silinga na minaw ni mo Nilson Buwansa ni taga Kitao Tao. Shout out ko nila ni Dila og Dudong Bindo. Mardi gikan ni Prinsesa Mayra ng Ginuman. Ako si Luloy Salado, ako ipagaray ako mga apo si Elish, Laling, Gigi o Kiang Kiang. Labi na sa kong asawa, ako apong pagaray ang Dufra member sa Bato-Bato Davao Oriental. Shout out dito sa Bigang Brokjes Virginia Andahaw og Mami Bibi. Pag-aray ko sa Aloy Family og Humamoy Family. Pag-aray ko sa Mandipol Family og Nakila Family og Binanaw Family. Mambo Family og Pina Family og Amugis og Dakawan og tanang nagpuyo sa Sanipon Kibawi Bukidnon. Lani Merla, Mama Dadang og Justine sa Purok Bagong Silang sa Nito Ipil Sambuanga Sibugay Province. Kining ato ang produkto nga Vitron Drops. Indot po ni kaining Vitron Drops eh. Pinagid tong mga bata nga bagong na tao nga taman og 1 year old, may mani ipainom gyud. Kaya ang bata, ganan matulog, ganan mukaw, ganan mututoy, no? Paminawa ni testimonya na gamit og Vitron Drops. Bata ha, may pagkatao taman 1 year old.
1: Kaya sa'yo nagamit sa Vitron Drops.
4: Ay, kung ako ang apo manggon.
1: Ah, so ikaw ang nag-text, ane?
4: Ako ang anak, damang ko po yun doon dere. Kaya, maulagi nga, pagkatao atong April 29, natao ang bata, gigamitan ang Vitron.
1: Vitron Drops?
4: Oo. Kaya, karon, upat na siya kabulan.
1: Okay.
4: Oo, dayon, dako kayo, kandar, ako kayo kausaban ba, kay murag ang bata, sulod sa 2 kabulan, imong hagwaan, murag makabalo na gid nga, kandar. Dahil nai naghagwa niya. Dahil murag lana siya yung istorya nga di po takasabot.
1: May istorya niya siya pero di takasabot.
4: Di ginato masabtan.
1: So dali na kayo sa gatoon.
4: Oh, dahil po rin buyag po ng bata himsog kayo po nga gigamitan na muugwan.
1: Vitron Drops.
4: Vitron Drops. Maurag aduna na igamay kay balog itang bata ba?
1: Okay. So mura na yung igamit sa iya ha?
4: Oo, mo gina. Takaroon, maulang iya po na mong gigamit. Nagpasalamat ko sa produkto sa RSB Trading.
1: Pangalan na to?
4: Si Joseph Tumaroy, Petel sa Buangga Sibugay.
1: Okay, salamat kayo sir ha. Salamat kayo.
0: Nana kanindot ang produkto nga Vitron Drops. Ang Vitron Syrup na yon, para din sa ito ang mga kaigsuunan nga na ay mga anak po nga 2 to 12 years old nga di ganang mukaon, bugo-bugo sa klase. Di pag yun kayo hinga tulgon. Morning Vitron Syrup kay vitamins plus iron nga po ni. Para ni sa mga anak edad og 2 to 12 years old. Paminawa, oh, testimonya, nagamit siya og Vitron Syrup.
1: So, Timmy, nga nung nagamit mo aning Vitron Syrup?
2: Ay, giubo man kung maayo ko yan. Murabita gulay kayo hon ba?
1: Giubo ang imong apo?
2: Oo.
1: O niya, imong ipagamitan aning Vitron Syrup?
2: Oo.
1: Wala na siya nag-ubo?
2: Wala na.
1: Naulian na siya?
2: Oo. Sige man kung kuhan niyang ubo kanina ang sington sa maayo?
1: Oo, mag-ubo siya basta sington sa maayo. O niya, wala po sa gilantan?
2: Wala po.
1: Wala po. Kana lang ubog yun?
2: Oo.
1: So, kung mag-ubo na siya, ang imong gigamit kinirag yung Vitron Syrup.
2: Oo.
1: O niya, pagamitin mo sa Vitron Syrup, okay na siya.
2: Umiangay man siya, kuya.
1: Kinsa ni pangalan nato?
2: Kuan, Mili.
1: Mili nga.
2: Pirulino.
1: Taga?
2: Dirisa, Negros.
1: Negros. Okay, sige, salamat kayo sa paggamit ninyo, anak ma'am, ha?
0: O na, ang Vitron Syrup, ang Vitron Tablet po, para po ni sa mga nag-edad o 13 anyos patas. apil na ni ang mga nanay, mga tatay, mga lulo, mga lula, mga mama, mga papa. Apil na sila sa paggamit sa produkto nga Vitron tablet kay epektibo ni para nila labi na gyudtong limtano na wanay ganang mukaon ginagmay na ginatulgan. Vitron tablet gyoy katapatan at
1: unsay atong experience?
4: Okay man, may man imong kaon na pwede mong tulog. Ang di kaginan mo ka, atong di kaginan mo ka, ang karon may na mo kaon.
1: Okay, dugay na ka nagamit ani kaning Vitron tablet.
4: Mga ano siguro mo upat na ka bulan?
1: Upat na ka bulan. Hantod karon nagamit pagihapon ka. Kay makapaganas pagkaon ya makapagana pud sa pagkatulog.
4: Oo. Mo na lang ingon na nindot gyud.
1: Nindot gyud gamiton.
4: Vitron tablet mga kuha ko diri mga silingan, ba may lang gamit pud.
1: Ang Vitron tablet pud. Okay. Kinsa kani atong pangalan, sir?
4: Kani Luloy.
1: Luloy.
4: Pason, taga Kabasalan, Sambuanga, Sibugay.
1: Okay, Kabasalan, Sambuanga, Sibugay. Sige, salamat kayo sa paggamit aning Vitron tablet.
0: Ingon ana kanindot ang produkto nga Vitron tablet, mga pinalanggang tigpamilya. Daray ko sa Balinsua family, king anak, Luz, Tuntun, Balinsua, Diosdado, Balinsua. Pilo, Balinsua, Imelda, Balinsua, Wilma, Daguman, Balinsua, pamilya ni Luz, Dalo, Dalugaog, Balinsua. Sa may purok, Kumintang, Gango, Labuyo, Sambuanga, Sibugay Province. Si Tuntun, Balinsua, dagang salamat. Kumader Kunsit, akong Father Pedro di sa Iligan City, o sa akong partner nga si Nonoy diri sa Ipil. Salamat, mercy ni diri sa Ipil. God bless. Manimbaya ko akong mga parinti di sa Butuan, sa Barangay Bitos o Carmin, sa Magaso Family, RCT Family o Bulando Family. Ang tanan na lang nga, nakailan ako si Titing Magaso sa Barubo, Valencia City, Bukidnon. Katong-atong mga kaigsunan, itong gididaan sa pagpangapi, ngayon mga panahon nga ano, nga kanabang kuan ba, kanabang gididaan ka sa pagpangapi, kitaas kang sugar, kanay atong Wonder Herbal Coffee, wabili ko'y dao kay ang gigamit pagpatamis ani kay Stevia man. Choker yun. Wala kay angayong problemahon kay ang gigamit pagpatamis stevia o niya di po gani kulbaan kay nindot pa ni kay more po ni herbal kaping akong natilawan nga dili po lang to o niya dili po manimaw herbal yun ba lami yun sa laktor kapag istorya lami o mag-enjoy ka sa ato ang Huwander Herbal Coffee. Unang atong gidasing atong mga kaigsuunan hangat kanigyan atong gamiton ng Huwander Herbal Coffee parte lamia. Lami gining Wonder Herbal Coffee mga pinalanggan digpamina. So katong ato mga kaigsuunan kung gusto mo kuan kape kanang Wonder Herbal Coffee. Mao ni atong gamiton ha. Wonder Herbal Coffee. Di ba lami? Lami na. Ay mo kabalaka kay lami.
5: This is Amapola Broadcasting System. Wonder Herbal

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: O na itong ipagamit ng Huwander Cardio Care, mga pinalanggang tigpamina. Kana po rin ito ang produktong kuan, kanini ang Huwander Hemo Aid. Mga po na yung pinakanindot. Indot po kaya ito Huwander Hemo Aid. Ay, tunabi ito yung mga almoranas, itong ato mga kaigsuunan nga problema yun sa ilahang kolon, kalanggalisos pagbawas, kolon problem ba? Pwede ka mo gamit sa ito ang produkto nga Huwander Hemo Aid. Ang atong panahon karon, di takasabot sa ito ang weather na, usay ulan, usay pod, kalit lang init kaayo. Unang subawan ka, hilantan ka, ubhon ka, kana nga mga balatian tanan, ato nang ma-prevent basta magamit tag Huwander C+. Natay produkto nga Huwander C+, so, kanang atong Huwander C+ nga product ba? Nindot ang gamiton mga pinalanggan digpamina, okay? Kanang ang atong lawas nagkinahanglan gyud og vitamin C. Ilang ka mo produce tong lawas ana? Mo na kinahanglan mag-outsource ta, usay ang mga vitamin C makuha tong gikan sa pagkaon. Pero kung ang pagkaon nga ito ikaw na adlaw-adlaw, apoy sulod ka vitamin C, wag yung kayo makuha ang vitamin C. Kung nang mag-inom ka, ako, everyday ko nag-inom, mag-Huwander C+. Amatay capsule, ana. Amatay capsule ng Huwander C+. Kanya, naapod tay kanang syrup, ana. O, na-capsule, apoy syrup sa Huwander C+. Mga pinalanggang tigpaminaw. So, di ka magmahay. Ah. Nindot kayo ng atong Huwander C+, mga pinalanggang tigpaminaw. Una imong testingan, imong suwayan, imong gamiton. Ingunana kanindot ang atong Huwander C+. Ha? Sa mga naminaw na to karon. Sa Ginayon Family, Paypayon, Lakda Family og Talasan Family. Nagpagaray si Jen Ginayon. Mamanita Maniha, Papang Earning Maniha. Kuya Dudong Maniha diha sa Santa Maria Subanipa, coming from Juicy Maniha. Salamat kayo ni mo, Kuya Cardo. Thank you so much. Tara na din ako, akong Mama Maria sa Dato Mantangkil, Arakan. Akong magawa nga si Tuto Lintan. O self, Pag-aray Michael ng Turil, Davao City. Pag-aray na ako akong anak nga si Megan Fuentes Galarpi. Ang iyang mama nga si Jeneline Fuentes Galarpi. Pamiligan City, nagpag-aray si Noy Galarpi. Nuli Galarpi. Timbayan na ako silang Cruda Family, Asna Family, Pilos Family, Polistico Family, Ruluna Family. Timbaya, Gika ni Inday, Cruda, Tagapurok Otso, B, Upper Mahayag, Nuevo, Ilocos, Mawab. Salamat kay nimo, Kuya Cards. Thank you so much. Sa itong hatagag pagtagading entry sa balak. Okay, kuha mo ni Pinadani G... Uy! G-Hill Bilyasan. G-Hill Bilyasan. Poblasyon ng Tapan, Bukiro, magkailalagi kuha ni... Oh, ang title siya balak, ikaw ay bugtong itik na nagkaangkaang ayay. Anong kakaangkaang muning itika ni? Anong katagang ginabuhi? Alang ni kanin yung tanan. Dili mo ay akong tuyo, pinangga nga pagkaot sa bukog sa patay tang kagahapon. Nasayod ako nga kutkuton lang sa imong dughan ang labihang pagmahay. Dili ako buot nga malanog nga inalismo sa kagahapon tang patay. Manglusot lang sa mga katuigang natunas aron mo ay musudya sa kabangis o kabaniaga. Pandili ako malimot kanimo mahal ko hangtod garon lunhaw pa sa akong panumduman. Nagkantong gabi nga tong gisawan pagdimdim ang makahubog nga alak sa duha ta ka gugma. Kung mga inumol stamistang mga pasalig og panumpa. Sa duteng tiniyak sa limbong mong mga bakak, matunaw lang di ay sa pipila katulo sa mapait kong luha. Bisaad ka kanako nga matuod pa nimo mahimong muhunas ka ng dagat. Mahimong matumpag ato mga bukid o kining lunhaong dahon sa kakahuyan. Mahimong usa ka pagpamilok mga larag o mahunlak sa yuta. Manang imong gugma nga rin kanako magapabiling ligon o barog sa bisan unsang uno sa kapalaran. Timani kini Paskwala, pito kabungtod akong gilapus-lapusan. Nagandam kong tubig atong duhang kaliguan. Usama pa ako ni Batala, pupuon ko man ang mga bituon o ipurong-purong sa imong agtang kabayuon. Pero sama lang ako sa balili nga gitunob-tuloban sa mga taong lumalabay lamang. Paskwala, ikaw ray bugtong itik nga nagkaangkaang sa halapad ning basakan ning akong dugan.

dili ko man buot bukikion og bulikato ning mapait kong kagahapon. Panipugos mo man pagtuli ning linghod kong pagbati. Entry ni Jihil Bilyasan, taga poblasyon Lantapan, Bukidnon. Ikaw ray bugtong itik ka nagkaangkaang. Sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: tagmayang adlaw Martes ka natong tanan. Sa pag-ausap pa, welcome! Welcome mag welcome ng atong tulumanon. Sensorly, Ate Arlene. Sige hapon, kita maghahatag o pagtagad. Nito mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man, no gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. May 5, 2026. Laiswa tampon sa mga itong paghatag at pagtagadan this time, mga itong letter sender. Usa ka nagngalan og Alma. Stand by Alma, alang sa mong suwat. Of course, bro, to us by Nans Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nans Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial, og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan, makatabang sa atong liver problem. Ingon na nakaepektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alang sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan, makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan, makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer, ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntak. Og syempre ang atong NANS Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, NANS Liniment Oil lang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang NANS Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre nga itong NANS Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia. Sa laktod, lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot kapanit.
1: og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nan's Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha niini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
0: O gayaw mo kalimot ang atong Nance Medical Mission 2026 masugod na karong May 30 diya sa Zamboanga City sa Philippine Red Cross Function Hall sa May Petit Barracks Barangay Zone 4 sa Zamboanga City. May 31 April Sibugay sa May Covered Court Poblasyon April sa Zamboanga Sibugay. June 1 Pagadian na Covered Court Plaza Luz Compound Paharis Avenue Corner V Sagon Street Barangay Gatas Pagadian City. June 2, Molave sa Carousel Garden at Rizal Avenue, Barangay Makugihon, Molave sa Buanga del Sur. Pagka June 3, dito sa Dipolog sa Mini Gym, Barangay Torno Front sa Barangay Hall, Torno, Dipolog City. June 4, Calamba sa May Barangay Hall of Barangay Solino, Calamba, Misamis Occidental. Pagka June 5, dito sa Roqueta City sa May Lumantas Riverside Garden, Porok 3, Barrientos Street, Layawan o Roqueta City. At ang atangi atong mga medical mission tood kay daghan ang atong mga pa-premyo and labaw sa tanan pinaka-importante matabangan ang atong mga balatian pinagi sa atong health analyzer machine dito makita ang atong mga angay nga i-correct sa atong mga panglawas libreng masahe o uban pa. So again, kita-kit sa mga naka-schedule nga medical mission. Usbong standby Alma alang sa imusuhat dinis syempre sa atong tulumanon Sensory Ate Arlene.

Naging nanamo siya nga, nagsulti lamang mi sa tinuod. Iyaming giingnan nga, mangita lang gid kuno mi og sayop. Sa unang higayon, natas anong tingog sa kumagulang si mama. Nasultihan niya kini og medyo sakit nga pulong. Kay gusto lang gid niya nga, may mataunta nga among inahan ate. Apan pagyas kami sa pagkumbinsi sa among inahan ate. Kung ipapahawa ko na namo si Franco, pati ko na siya, Mulakaw. O dili na kuno namo siya makita. Iya pa ming giignan. Unsa ko na mga klase sa anak. Si Franco kuno ang rason nga nagmalipayon siya. Ug mahal ko na siya ni Franco. Wala mi nasayod kung unsa ang among bation. Ate, naglibog mi. Gusto na mo siyang kuhaon gikang kang Franco. Di mi gusto nga masakitan siya. Kinasayad mi sa kamatuuran. Ate R. Sa tinuod lang din ay mga higayon. Makahila ko sa kalagot. Magunahon na. Maluoy ko ni Mama. Gusto kong awayan si Franco apan mahadlo ko nga si Mama ang mag-react. Di ko tuyoon ate. Madumduman ako ang tanang pagmahal ni Mama ni atong bata pa lamang ni. So sinugdanan sa mga kinabuhi siya gyud ang unang tao nga nag-alima ka na mo. Siya ang nagdala ka na mo sulod sa siyam kabulan. Nag-anto sa kasakit aron lamang kami mataw dinhi sa kalibutan. Amoy nung dan nga, gusto ko mabalos na to kaniya. Apan ikalain man niya ate. Ang simple pangumusta, pagbisita, o pagpakita ang importante siya kanamo, dili niya ma-appreciate. Sulayan gyud ang relasyon sa anak ug inahan ate. Ilabi na sa iyang desisyon nga dili kami uyon. Ang pagpili sa binuhat nga iya makauban ate. Ug mao kay na mo problema karon. Gusto na mo siyang makigbulag kang Franco. Kinasayad mi gigamit lamang siya ate para dunay mo bantay sa anak ni Franco. Apan, kanamo siya masuko. Kung sabi ang ngayon namang buhaton ate, pasagda na lang ba namo si mama? Bahalag masakitan siya? Or amo ugod siyang supakon? Hangtod nga magkabulag sila ni Franco. Palihog. Tambagi ko ninyo. Dini na lamang kukutok. Sincerely yours,

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kini si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Ang akong mama, gagamit siya sa NAMS capsule o sa UID capsule. Marag magbugat kayo ang iyahang lawas. Ang iyahang manggong BP, nasa tag 200, over 100. Mag yun na. Then okay. Pagka-stroke sa akong mama, mauto siya nga, hiyan na nga, dahi, paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, pwede pa siya mga kaon, mag-inom na siya UID o NAMS capsule. Kada yung katulog niya, usap po siya mo inom o balik at yung NAMS capsule o UID, o nga nun yun niya. Kaloy sa ginawa si Arlene, galakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pag-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living NAMS.
0: Mapalit

0: Star Lean Iron for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Kung problema sa mata, gamit sa Nans Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
2: Kaluoy sa Ginoo, naggamit ko ng Nans Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Ko si Rinisita lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
1: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy, Happy Living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: ni mo Alma sa imong pagpadangat ni mo suwat tampon ni atong tulumanon sa Sensorly Ate Arlene. Pastelan ko, ikaw ang nasa sitwasyon ni Alma. Kaya ba ni mo tanawon nga pasagdan na lang imong mama? Kaya masuko mo siya badlungon. Hindi lang limihigog mo niyong tiguwang, no? Okay, of course, kao ba na to? DJ Nova Abaniel.
1: Yes, maayong adlaw, Ate Arlene Cabjuno, sa tanang mga tig-subaybay ning atong programa.
0: Ayan. And of course, ang ato URP Professor Cap Junjun Diasis.
2: Yes, maswerte nga adlaw, DJ Nova at Arlene.
0: Kini ba problema ni Alma? Sa tinood lang, bisan kinsa nga anak makarelate. Kinsa may gustong masakita ng imong inahan na nasayod ka nga sa iyang edad. Murag, grabe na gina kasakit kung pananglitan. Mabawaan niya nga, doon ay laing babae ang iyang kauban. No? 30 years old, so grabe ka bata. Murag, imposible sa kayo na nga gugma. Uy, murag, diba? I mean, dili lang sa pagkuhan ha. Kanang ina na kataas, bitaw nga, kabalog ka nga manghod kay nimong laki or besides sa babae, pero babae murag okay raman sa ilahan, no? Like Vic Soto and
1: Pauline.
0: Pero sa babae manghod, lisod. Pero yes, ikaw, DJ Nobs, ikaw ang nasa sitwasyon ni Alma. O sa imong buhaton?
1: Muna ginakuan, ingon nila mamba, haom yun yung kanabitang istorya sa kadaghanan nga, lisod yun magpadako o ginikan. Ginikanan nga maminaw sa anak.
0: Correct.
1: Diba, in reality. So, sa, kung ako si Alma, no, ilahan na lang, kanang pasagdain na lang na ilang mama, diha nga, kanabitang, atubangon na iyahang, kanabitang, relasyon. Kaya, saan taman, o kanang, di siya magpatuo. Saan taman, wala man siya nagkulang good. Wala siya nag, diba, wala sila nagkulang magsuon nga, sultian nga, nakitaan, iyahang si Franco, nga, naikauban lain. Pero, di man mo to sila, ha. So, grabe kasi oros-oros ang gugma ka. Siyempre, di sa taka kamahay, ma'am, no? Kay talag sa Rebecca ni nga, ang babae ang
0: magulang. O niya, katunga pagiging edad.
1: Yes, katunga. Oh, so,
0: tanawa rin ko si Vicky Bello o si Hayden Ku. Kung yes. Mag-uban sila doon, wala rin lola. Uy, pastilan. I mean, sorry. Ako yeah. Na po din comment. Pero
1: di na ito na marilikayan, ma'am. Pero muna ilang ginagin nga, kanyud ka ng grabe yun ang gugma ba, di takasabot. Kung ginausa po na nila pag-workout. Pero, tood man, looy ang mama ni Alma sa ngalan nga ginailad na siya. Correct. Pero again, miskan gani kita nga karabitang murag nata experience nga ni nga di ta mo to unless kita'y makakita.
0: Pero doon na ba kayo nakita? O sa bagay, no? Doon na ba kayo nakita nga yung anak, kabatanon nga lalaki o niya, digawang na babae nga nag-unong. Gawas nga Hayden ko, Vicky Bello, ha? Kaya murag, magkaidugay na mista more than 10 years na mag-in sila. But,
1: murag talag sara kayo nang ingani mo. No, murag weird man kayo siya at
0: lang tawag. Pero kinimanggo, doon na mo kayo nakita yung manghod nga. Nakita ka siya yung suon, nga doon ay kaubang babae nga, same age lang, nga giagbayan niya.
1: So, pero kung ako'y anak ni Alani sa, I mean, kung ako ang anak na nakakita nga naikuan, naay ka ng kauban si Franco, ako itong gisulong. Ano sa ito nila sulong nga?
0: Correct.
1: Ano wala nila kumpronta? So, ano na lang yun, Alma, no, nga wala kay mahimo kung imong o ang inyo mama, dili maminaw sa inyo, ha? Basta ang importante diha nga, inyo habitang, inyo siyang gisulti, ano sa itinood, murag, hulati na lang ang panahon nga, muna gi magpa-realize sa imong mama ba, kay anak mag-in ang gugma, mas karoon saan pa natuog kuan?
0: Pogong.
1: Dahil yun ang mapogngan, labi na sa edad. Siguro,
0: basan, ako tanong, bisag, obvious pa may mautambag, ano
1: yung yes. Pero sa akong lang to, ma'am, no, murag aware na siguro ilang mama nga, nagi something kang Franco, pero siguro, tungkol siyang katiguan ko, napakabuta na lang siya nga, for as long as sa iya mo uli, okay na sa iya ha, kaya ba sina siya mga kalipay sa iyahang kauban nga, or kalipay ni Franco nga, di niya ma-provide, that's why iya siguro nang gitolerate, which is sad, no, kaya maskin pag pila itong edad, dili na to deserve nga, musetto lang sa iyang anak ba nga, nahimo ka na lang, og tigbantay sa iyang anak, correct. No, mupay, kanang
0: dapat
1: 16
0: na ka, na niya iyang life.
1: 16, mura siya nibalik sa uno. Kaya nasa yung mga bata, gini pang atiman. But,
0: kung nag-minion ta siya, pa yan nalang yung edad.
1: Yes.
0: Diba? Oh. Kalamang doon na kay...
1: Yes.
0: Doon na kay katimbayan yung nga, ay, sakit akong hawak o, di sakit pa akong hawak o, pareha mo.
1: Pareha mo.
0: Oh, pareha mo, gibati. Relate. Pero yung ay, ginoon ko.
1: Kaysa nang batano, no, nga, di gin makasabot yung mga itong bati.
0: Agree. Okay, sige, dere data sa atong kwan. URP Professor Cap Junjun Diasis, ang imo opinion, importante karong panahuna.
2: Yes, at ibabag
0: babag ka nga?
2: Hindi, ikaw masugot. Mangita yung bagay nga, magbulag sila.
0: Uh-huh. Kung ikaw ang...
2: Kung ako si Alma. Uh-huh. Kung ako ang anak, ako ibabagan. Uy, klaro na kayo na ginailad na yung inahan.
0: Yung ibasok ko man yung mama.
2: Bahala na.
0: Yung maghikog.
2: Bahala na.
0: Si bahala na.
2: Basta mababagi ko. No. Sakit kayo na tanaw, Noy, nga ka nang... ikaw mismo nakakita nga klaro na kayo ginabinoangan ni mong inahan. Nga, niya, sus ka to nga sa edad. Klaro na kayo na nga.
0: Karang, ikaw ka, pangutan-on ta ka, ikaw.
2: Binuang na gina.
0: Kung ikaw sa imong kabahin, doon na kay chance mahigugma sa mga babae nga magulang ni mong edad? Kung ikaw ko pangutan-on?
2: Ang gugma, wa may pinili. Wag na sa'yo
0: kipili. Yan, ano mo, babagbang ka nga, wa makikipili.
2: Kaya klaro mong good kayo, nga gabinuang lang si Franco. Uh-huh. Kaya kung wala ta na gabinuang si Franco, dili ko mababag. Mm. Pero klaro man kayo nga kanang nakita man gud sa iyang
0: igsoon
2: nga naay laing babae nga gi no agbayan tanan to ka relasyon. Mm. Nya nganong mapakabutabungol man mo nga mga anak.
0: Wala sana napakabutabungol gani. I mean,
2: mo gani mo babagi ko dili ko pwede nga pakahilom nga asak dira lang si mama na dia. Nya pagabot sa panahon nga magdako na ang damage.
0: Dahil igno na lang ito, Merisi.
1: Humanag yung ilang confront, pero sila pa'y nahulog
2: na daotan. At least nakatilaw lugar yung mama, yung ana, blabe, yung ana lugar.
0: Di actually, dili lang sa pag-uana, kailangan 63 years old, but I do not know, ha?
1: Wala naman sa babae.
0: Nakababa sa ila, no? Nakababa sa ila ang inaana. But sa babae, man, God, di ka importante ang
1: yes.
0: Ang ilahan na more companionship na lang.
1: True.
0: So kung companionship na lang, pagkita dalang pare-parehan yung edad, diba?
1: Lisod kayo.
2: Adlaw-adlaw na, Alma, si mama ni mo. Adlaw-adlaw na, nag-tiltig ang ulo nga. Sa mga kama. Istoryahin na ka na. No, ayaw good ka pool kay...
0: Pero niabot mo sa point na sila na ang gamong daotan niya. Kung mawala ko na si Franco, ni bahadi lang mama. Kung mawala ko na si Franco, pati ko na siya mawala. Di na niya makita. Di na makita.
2: Normal maging na ang istorya sa inahan kay para dili sa ilabtan.
1: Di, but kung ako po, mom, no, sa, ila, sa iyang edad mo ko silang mama, murag, kanang, kuha na lamang ko na, kanang, murag, life na lang niya, kan nabili niya, i-experience na lang sa tanang butang nga kaya niya ma-experience ba. So, okay na po na maka-experience siya kanang kasakit sa kasing-kasing kasi wala na niya na-experience yung bana.
2: Dili, manggod ang mga...
1: Naman broken hearted at 60. Oh,
2: diba? Dili, manggod kaya mga anak, manggod ang masakitan, ana. Mm. Mga, ang... Kung ikaw inahan, paminaw inahan. Kung ikaw inahan, naglipay-lipay ka, ang imong mga anak, kakasakitan niya, ana. Imagine ako doon si chismis sa mga silingan.
0: Pero kung ako tanaw, sa ilang gibati. Sakto ka, Dejinovs, no? Marag ka pakabuta, bungol na lang yung mga. I don't care. Bahalag, naa siya'y lain, basta sa kuwa siya muli. Okay na kay Corey. Inahanan na lang
1: sa Corey. Inahanan siguro kayo, basi na siya'y, siyempre, 30 years old.
2: Kalipay na niyo yung una-una pong inahanak ang sakit sa gibati. Sa mga
1: 30 years old, agresibo po biya kayo na, ma'am, lalaki. So, siguro sa iyang kasiyang kabahin ba nga, dili na lang na ako siya pungan kay. Narabo ko yung mga kuwa, nabi mga butang di na ako kay provide sa iya. So, muna gina-allow siguro niya. So, pakabutan mo na, masuko siguro siya nga. Kung prontahan siya sa iya mga anak kay, again, aware siya nga. Kay tabo na. Pero, ang iya na lang diha nga, basta sa ako siya mo uli, okay na ko. Murag anak, bitaw.
0: That's why. Yes. Well, diba? Anyway, sige, hirit pa. Kinisinyas na si Engineer Adan nga. Time is up.
2: Basta ako dili. Binuang mo na istorya. Ikaw, Franco, ako gisulungon di ka na ako, Franco. Yun, bala ka diya.
0: Kung ikaw ang nahimutang sa sitwasyon nga anak sa babae, sulungon ni mo sa Franco. Ubaran gid mo.
2: Ubaran yun ako.
0: Okay. Imuha, pasagda na lang.
1: Pasagda.
0: O sa mga gidaw ang buhaton. Stand by, balito man lamang sa Pikaslawa.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Kini si Doc Chan Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Ning nans og you in the Paris kay akong papa gamit man pud ani. So sa tungola pa siya kainom ana, sige sa panghihi, sige panghihi. Nya sukad nga nakainom na pud siya ana, ang iyang panghihi tagagabi, kuan na lang kanang duha ka bisis na lang nang sa gihapon akong paliton mamoy. Inaagi siya alibyo, kuan gyud sa provident tested gyud namo nga magtiayon.
6: Jane Puertes, 42, diri ha, purok 11A bagong taas.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
7: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. kailangan ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bolado.
8: So katulad ka, inom ko sa Remind Capsule ni normal na dyan ako ang una-una. Dili na ko daling malimot o mo nang daghan dito yung salamat. Ako si Annalyn Bolado. Taga Jurnan City, Negros Oriental.
7: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abti ka pa.
9: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abti kayo akong lawas. Walay kapoy sa tibok adlaw. Lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait pero lahi ni. Lami siya, effective kayo, makapanginambog yun ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
4: Kini si Doc John Paul De Asis. For healthy, happy living Nans.
7: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Bueno, balitapan siyempre ato sa Timbayaon ang ato mga YouTube viewers from Tess Bundok. Mayang hapon natin, Arlene. Shout out sa ako mga ka-office mates diri sa Lagao, General Santos City.
1: Hello to Arlene, DJ Novog, Idol Cap June. Pa shout out sa kong pamilya sa Barangay Agusan del Sur. Maminaw, Judmi Permi from Yoli Pimentel.
0: Ayan. Pa shout out ko diri sa Barangay Kauswagan, Cagayan de Oro City. Sige, may paminaw ni mo samtang nag-drive from Vicente Galan.
1: Maayong hapon na DR. Pa shout out ko sa akong mga barkada diri sa Barangay Puerto. Kamulong Pamina while nagtagay lingaw kaayong mga tambag ni Cap June from Zaldi Fernandez.
0: Ayan. Hello idols, pa-shout out sa akong pamilya sa Hinatuan, sa Rigao del Sur from Mel Dumalagan. God bless po.
1: Shout out sa akong mama o papa sa Barangay Nagumbaan Marama. God bless inyong program. O sa inyong tanan at Arlene from Eileen Jane Alcoriza.
0: Mayong hapon, shout out sa tanang taga Barangay Puntod, Cagayan de Oro. Mayong pagpaminaw ninyo from Lando Pantuha.
1: Yeah. From Ronaline Cabahog, Lantion. Mayong hapon po nati Arlene, DJ Nova, Cap June, permigid ko nagatutok sa inyong programa kay daghan kaayong makatunan. Shout out sa kumbanang si Jomar ug akong anak na si Kyla watching from Barangay San Roque. Bye-bye late.
0: From Cherry Ann Dalman, hello ati Arlene, pa-shout out ko diri sa Barangay Pagatpat. Salamat sa mga bulawanong tambag.
1: Hello ati Arlene, pa-shout out ko diri sa Purok Malipayon, Moncayo, Davao de Oro. Ganahan kay ko sa inyong program ug mga tambag maka-inspire kayo from Erwin Talabis Mantilla.
0: Shout out to Uzing Tiongson. Mayang hapon na TR. Shout out sa akong mga apo diri sa Barangay San Miguel, Iligan City.
1: From Liza May Corpin Caballes. Good afternoon ati Arlene, DJ Nova, Cap June. Shout out sa akong mama nga si Mama Nena. Always naminaw sa iyong programa from Karkar, Cebu.
0: From Vivian Amarilie. Ayan, hello po. Pa-shout out sa akong pamilya sa Barangay Poblacion, Manolo Fortich, watching from Cebu.
1: Maayong adlaw ati Arlene, pagriko sa akong barkada diri sa Barangay Santo Niño, Coronadal City. Lingaw kayo, may paminaw ninyo from Jovito Aranas, Daklan.
0: Maying hapon natin, Arlene. Pa-shout out ko diri sa Barangay Balulang CDO. Keep it up from Willie Labitad. Shout out sa kapamilya sa Barangay Kibawi. Nindot kayo yung mga tambag karon from Sinia Febalaba. Ayan, for final day genops. O sa'yo ba yung kasulti kang Alma, ang anak sa Osaka, 60 years old nga in love na in love.
1: Alma, again, sa kapangiging kaganina nung kanimuhang mama or kaniinyong mama, kanabang sayod na siya sa inyohang mga sentimiento, isip mga anak nga sayod siya nga nangasakitan mo sa, sa inyohang na-witness. Pero sa ako pang nakita aning sitwasyon, nga inyong mama gina-enjoy na lang na nga naay gaunong sa iya ha. Despite tuod sa fact nga kanang kanabitong naay mga extra nga ginabuhat si Franco. Pero isip mga anak no, inyo na lang naon diya ba nga, ay inyong mama na naman ay saktong paminsar, no, sakto na napangutok, tiguang na ganin no, senior na. So kung ang importante ra mong diha nga nakabati siya kalipa. And if masakitan mong galing siya, iyan man po na ang konsekwensya yung kaugalingon. Yan ang choice. Mm. Kaya para mong na ko ba, ang itong mga ginikanhan nga gibuho silang tibuo kinabuhi para ati manunta, labi na itong nawala na inyo ang papa, no? Siya na lang. So, yeah, tanang all those years, ngayon dedicate yung kinabuhi para sa inyo, ha? No? Iyan ang na-fulfill iyan ang pagkaginikanan. So, karon, bisan tod nga kanang alanganin ang iyang sitwasyon or siya'y gansi sa ilang sitwasyon, pero sa ngalan nga nakahatag man ka na o kalipay sa inyong inahan, pasagdain na lang na siya. Kaya again, tiguan senior na, no, gamay na lang ng gitik yang gigana ang iyang kinahanglan, no, gitik-gitik na lang man na iyahagot nga.
0: Kawit-kawit kamot.
1: Oo, ana na lang ba? Nga karamay na lang nga, nasa ka kadulog nga kanang batanon, muna lang na yung makapabuhi sa iyang kalag.
0: Mahala na lang. Ang importante niya is, kanang nalang siya kauban-uban. Nalang siya
1: kauban. No? Kanang marag makafeel siya ba nga, bisang tiguan ko na, padagya po yung muunong na ako. Nga na, nalaman ko ng mga tiguan, no? Nga, marag muna lang na yung makasatisfy sa ilaha. Nga, nasa ila kuan ba, na someone nga, kanang ganahan sa ilaha. Kesa naman ang imong ginikanan nga, siya na lang nag-inusara. Mas makaguol kung imong ginikanan, imong inahan, siya na lang isa, no? Mas dali siya matiguang samot ko nga na. So, again, kung masakitan mang galing ang inyohang inahan, at least wa mo nagkulang sa inyong pagkaanak nga gigi. Kung ang ginyo gikonfronta ninyo inyong inahan. Kaya kesa naman ipugos gininyo ipagbulag sila niya, dili man namo ang gusto sa imong kuan sa inyong mama. So muna na hinungdan nga maka-create ni noon nga
0: di ba yung relasyon?
1: Di ba yung relasyon? Maiubos na inyong ginikanan sa inyong ha. So I mean inyong inahan sa inyo ha. So pasagdain na lang na siya kay iyan na lang nang gina-enjoy nga na siya kauban nga kuan ano nga, batan-on. So,
10: this is Amapola Broadcasting System.
1: Sa iyahang

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Galing kaagi ni sulat tampo ni Alma, mama ni Alma. Mas lahi gyud ay ang kuno, lahing.
2: Lahing kaysa
1: buwan. Malahi gyud siguro murag nagi
2: dili kato si Frank na siya lahing, na po siya butong.
1: Nagi dili may explain siguro kalami ana ba kay. Kanong leuno mo
3: ang, ang lahing kap kay kinahanglan yung kagulong. Dugang yun.
1: Niya, 30 anos iyang kauban, mukha good yun. Mukha. Kini si Adan, Dan, di ba? Ikaw, Dan. Mukha good, di ka, Dan. Matay, no? Inom ganit kung bigaman gold coffee karon kay Dan.
3: Ikaw sila ka ang butong kay kutsaraon, Romado ka. Banganig yung lahing kay kagulong yun.
1: Niya, tino, kini kiring inahan po ni Alma, nagantiparanig magol.
2: Mo gani nga. Wag niya nakita.
1: Wag niya nakita ang kamaturan. Sa side po ni mo ni Alma, nakasabot po ko isip o sa kaanak. Concern yung gibati. So nga.
2: Concern lang.
1: Concern sa inahan. Kita nga mga anak manggod, ang atong main good niya tumong nga magbalipayo ng atong ginikanan. Pero kini nakita man ato magbalipayon, pero sakit para sa ato atanahon.
2: Kung masakitan.
1: O kung masakitan. Nga, ginapinuangan ang imong inahan. Para sa ako, ah, mababagid mo, istoryahon yun ninyo si Franco kung di makaya inyong inahan.
2: Kulgaon.
1: Si Franco, istoryahon nga, kung tinuod ka na yung gugma sa among inahan, dapat wala may nakita nga na kailain ka kuridang. Ay, nagpangitag batanon diya. At udungin ka na among inahan diya. Pero binuang ni mo.
2: Biyain na lang.
1: Biyain na lang. Tangin na lang kay. Kadang kung sakto man to ang si kining mama ni mo Alma, basi kabalo na siya. Pero gapakabuta bungol na lang ba kay.
2: Di siya gusto biyaan.
1: Sa'yo nang kanang batanon pabutira. Ah, butira. Mo.
2: Pero basi nagwapahon po niyang mama no. Na may mga 63 po ka.
1: Hindi lagi dati. Klaro na magod kayo nga na ikaw ba na.
2: Oh, that's why.
1: Kadang kay kung ikaw magod tinod na na nahigugma si Frank ko, dili na namang itaglain.
2: Correct.
1: Ang problema, klaro kayo nga mura gigamit lang ang inanel. Mauna'y hinong dahil nganong kasakit ang mga
2: anak.
1: Dugan sa anak.
2: Oh.
1: No, sa mga anak ni Alma. Muna nga, kung di makaya inyong inahan, ipa-communicate yun na inyong inahan sa ko, ako na i-text. Ako mag-anaman naman nag-guan. Mas maayo.
2: Gusto ba siya yung problema?
1: Pasipalitan dahil ko ang nag-guan. Kanang unsa nga mo.
2: Nagsuporta gani mga anak para mabuhi.
1: Para malangkat sa kay Franco. Pag-amot ni sa ako.
2: Extra baggage ni noo, madugagan pa.
1: Ah, sa ako, safety gida siya. Safety gida siya.
2: Ay, pastila.
1: Safety gida siya ate. Nga, Alma, para sa ako, ang inyong buhaton is, kung di kinmakaya inyong inahanog istorya, inyong heart-to-heart istorya si Franco. Siguro maulaw ra po na si Franco Dugay inyong istoryahan nga kung wala kay gugma sa among inahan ayaw na lang gamita. Kuwara na lang kun si
2: Frankahi nga nakita siya nga dunay
1: kita nga nay kalain kauban ang tao may kaulaw man gyud sa kada nga pamaagi ang inyong inahan siguro mapasify ang iyang kasuko sa inyo in kaso manggaling may bawa niya nga kamo ang nakikistorya kang Franco nya tinuod man pud nga nasa ilain. Pero never dili sana ati interesado ko ani sa inahan ni Alma. Sirang ka 30 anyo.
3: Basi nang inahanglan o kanang mama si Franco no, 2-in-1 ba.
1: Kung sabagay nana kay uyab, napakay mama.
2: Gabi 30 anyo sangga.
1: Napakay lola. Ya, tipakit si Franco. Grabe gani si Franco. Wala ka una putang yati ano.
2: Uy.
1: Si ang mama po ni Walma, nay kadulog, nay anak.
2: Napayapo.
1: Napayapo. Worst. Grabe. Lahi na ginang panahon ka ron.
2: At dinatang, di sa inyo sa sinya.
1: El ninyo, nagtiglike. Sa gihapon, kinisi ko yaka po, hingon, dili, magwapo, dili po kapagit. Pero isa lang ko pa siguro, magbalak ko.
4: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation.
5: Kini si Doc John Paul Diasis. Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS o cervical cancer.
6: Isa ako sa gagamit sa inyong tambang cervical o bakod tayo.

0: ko ang pasalamat sa Ginoo ug sa inyong tambal kay ang akong gibating pagdugo-dugo ug perti kangulngol ang akong puson. Tungod sa Civicare ang akong gigamit, naulian ang akong balatian. Emi Raimundo, taga Milaya, Waolanaw del Sol.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
3: Nang dili magunti ko kabawas, kag dili ko kabawas sa kumpiyan murag puno. Then pag nitainom ko sa Nans Corn Coffee, dali gyud ko kabawas, dali din ko makatulog. Gretchen Gonzalez 33, San Fernando.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Kung problema sa mata, gamit sa Nans Eye Drops.
0: Nagagamit ko Nans Eye Drops. Ang maupo kini akong girekomendal sa akong lula nga na isambol-sambol sa mata o nga ayaw gradiyahang sambol-sambol o uptime na gradiyahang panglantaw o epektibo gradiyahin nga produkto. Genelin Hadermeo, nagpuyo sa La Libertad, Negros Oriental.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living Nans.
2: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation. Dagang salamat kini mo DJ Nova and of course Cap Junjun. Thank you Alma sa imong pagpadangat imong swatang po ni atong tulumon sa sensor li Ate Arlene. Bodo na sila yung mga punto. Kung DJ Nova, pasagdan ninyong mga magmalipayon. Kung masakitan siya, yan na ang risgo kay gibadlong naman ninyo. Doon na po'y punto si Cap Junjun nga pugngan, kaya nasayod silang nga gibinuangan. Pero kung di kinadala ang mama, si Franco ang istoryahon. Frankahan siya, nga kung masakitan ng ilang mama, magbantay lang siya. Kay wa naman sila pugi sa ilahang buhaton. Muna'y pinaka-best nga buhaton, Alma. Istoryahon ninyo si Franco. So, tiye siya nga inyong nasaksihan. Kung pananglitan binuangan niya ang inyong mama, kaninyo mga anak siya manubag. Muna nga, heart-to-heart talk yun sa kang Franco ang pinaka-best. Kay mahimo man ninyong away lali sa inyohang mama kung kamog yun ang mangusog nga magbulag sila. So manghinaot ko nga, mahayagan ka sa pagkaroon. Ang pinaka-best, isaryahon si Franco para di maguba ang inyong relasyon sa inyong inahan. Again, thank you so much, Alma, sa imong papadangat imong suwatan. Pumanghinaot ko na masulbad gini inyong problema sa pagkaroon. Stand by karon taon-taon. Alas ng Health Education Program with Doc John Paul Diasis. Musunod gilayon ang Balong the Great. Kini sa Ate Arlene Ayon. Magandang salamat. Bye-bye. I love you all.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
5: Ang akong pulit akong gihipo ni Dios, na alibyuhan siya ni Dios sa gamay ni Dios. Hantud karon, gamay nila siya nagpabilin. Tulog ina sa capsule yung edog kape niya. Ang ako pong gamay na akong aning gawa sa akong anos, ana lang siya kagamay, ana lang siya kataas. Paghibo po na po ng ingamay na po siya niya, ana na po siya. Thank you Lord sa Nancy Bangang gigamot mo akong mga sakit. Magpasalamat yung ako.
6: Ito si Luisa Mercado de la Peña. Taga nasipit.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living Nans.
2: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Dugay na kong gamitin sa Nans Liniment Oil o dali rang nawala ang pamahol sa akong lawas doon kay mo ay akong gimintin. Salamat sa product sa Nans Liniment Oil. Margie Buking Quito, taga Martilo, La Libertad.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack.
7: Nandula ko sa hospital, kaya dili ko ay na-prostate ang bakubag, sinto sa isintay sinko ang kwas. Kaya na-tultrasound mo sa medical, kaya yung ikuan nga, 165 ang kwan, ang normal ko na 120. Kaya yung nisaka yung kondisyon, nilanto na po ko sa doktor sa ihe, ikatawaan naman kayo pirahan ko, kung ni pangayuan ko niya gutsinta, kaunom na ko katawari ka Peter, na kwan ako mga, na kwan naman ko kay ako ang ihe, mugawas man sa akong ginatawa nga, buhit yung dugo, nagamit ko ikan sa kwan, kung itong 2019, nagamit ko kunyo 20, kaya yung itawaran ko katiter, dito ko sa doktor, hindi ayawin ko katiter 18. Sige na kong tumarog. Yun, salamat po ko sa ginawang kay. Sa usan ako kaginsin ng tumar pag-ibot, nalipay mo ko kay wala naman ko kabalikig taon.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuns.
8: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: program ng Adlaw Martes. Of course, with Doc Jan Paul de Asis. Doc Jan, kumusta?
1: Kumusta, Ti Arlene, and welcome, welcome again sa tuang Non-Self Educations program.
0: Anyways, derita Doc, daghan kay tag angay hisgutan.
2: Pero before anat, Ti Arlene, no?
0: Ay, i-mention
2: sa nato. Ang ato ang medical mission
0: yes.
2: Parang 2026.
0: Karong bulana na.
2: Mm-mm.
0: May 30 dito sa Buanga City sa Philippine Red Cross Function Hall sa Petit Barracks Barangay Zone 4 sa Buanga City.
2: O sa May 31 sa Ipil, Sibugay.
0: Yes. June 1, Pagadian Covered Court, Plaza Luz Compound, Paharis Avenue, Corner V, Sagun Street, Barangay Gatas, Pagadian City.
2: O sa June 2, Mulavi, Carousel Garden at Rizal Avenue, Barangay Makugiyon, Mulavi, Sambuanga del Sur.
0: Paga June 3, Diritas Dipolog sa Mini Gym, Barangay Torno, Front Barangay Hall, Torno Dipolog City.
2: O sa June 4, sa Kalamba, Barangay Hall of Barangay Sulinog, Kalamba, Misamis Occidental.
0: June 5, Oroqueta, Lumantas Riverside Garden, Porok 3, Barriento Suite, Layuman, Oroqueta City.
2: Yes, Atty. Sa ato ang mga medical mission, mga kanans, no, dagan kita na, kumbaga, mga freebies.
0: Yes.
2: Mga, in terms, no, sa ato ang medical mission, mga kanans, ana kita'y free massage.
0: Yes.
2: Of course, anaapot kita'y free health analyzer para mo analyze sa ato ang tibuok lawas. Mm. Para may bawa na to, ang status sa ato ang kasing-kasing, sa ato ang baga, sa ato ang mga hormones, sa ato ang mga blood chem, sa ato ang sugar, mga kanans.
0: Yes.
2: And then, anaapot kita yung mga paraful, mga kanans.
0: Okay.
2: And then, tanan na maka-avail sa ato ang mga produkto under sa ato ang Herbs Med Pharma, mga kanans. So, matag products, mga kanans.
0: Yes.
2: Usana kasiya ka entry, mga kanans.
0: Para sa ato ang Nas Million Manas. And of course, atong weekly draw.
2: Yes, Ate
0: Arlene. 25,000 pesos kada lunes, isa sa Visayas and isa sa Mindanao.
2: Yes, Ate Arlene. Din ang nakanindot po, when that time na maka-attend mo sa ato ang medical mission,
0: automatic na entry.
2: Yes, kami ilang. Na ang mag-picture sa inyo, ha? Kuhaon na mo ang inyohang address, ang inyohang cellphone number,
0: o ang
2: pangalan.
0: O code number.
2: Yeah. Yep. Yes. So, diretso na sa ato ang server ng mga kanans.
0: Okay. Derita Doc, daghan kay tag-angay hisgutan.
2: Mm-hmm.
0: Daghan kay nag-text na ko kay musugot sa dili, Doc. Rampant na kaayo ang droga. And kabalo man taon sa gyud ang effect sa droga, Doc, sa kanang
2: sa tao.
0: Tao. Gani at before ta ni salang diri atong i-review kaganina kay mo lagi dako bang ikatabang ang remind capsule sa mga tao nga kana bang nagka problema na sa ilahang utok.
2: Okay, mga kanans.
0: Oo. No?
2: Ang remind capsule, mga kanans, maka-enhance sa ato ang mga brain cells para makapanguna-una kita ug nindot ug maayo kung unsa ang ato ang dapat buhaton, mga kanans. Then, in terms na pod ang ginaingon ni Ate Arlene kining droga epekto sa ato ang panglawas. Ideally, mga kanans, no, is dili gina siya nindot, mga kanans.
0: Yes. In fact, Doc, doon tayo mga panultihon nga ayaw pilia ang shabu, pilia ang kinabuhi.
2: Yes, Ate Arlene.
0: Diba? Oo.
2: Ano sa ato mga kanans, no? If you say drugs, mga kanans, naay drugs na makaayo o naay drugs na ginaabuso, mga kanans.
0: Correct.
2: Naay drugs na itong ingon nato na makaayo, mauto yung under sa mga synthetic drugs na ginaresita sa mga doktor.
0: Mm-hmm.
2: Pero kana siya, kay tungod drugs siya, naagid siya yung mga prescription kung pila ka days kung unsa kadaghan nun ang imuhang imnon, kapila nun
0: imagine,
2: siya.
0: Imagine, kanagad yung mga balatian nga grabe na kaayo, good for 7 days lang gani ang ihatag ana sa doktor kay basig lain na pud ang mo effect ana sa imong or lain pud ang effect ana sa lain organs sa imong lawas, di ba? Limitado lang gani.
2: Yes, Ate Arlene. Mo na sa mga kanans, no, yung doktor nagahatag sa atua o mga prescription, mga kanans, kung unsa yung dosage, kapila nato siya na imnon o kanusa nato siya imnon, mga kanans.
0: Kay doon dalay sakto lang ang time para diha.
2: Yes, Ate Arlene. Kay dili nato ikadinay, mga kanans, na asay mga adverse reactions. So ang adverse reaction mo to ang ginalikayan nato, mga kanans. So
0: okay,
2: na po iuban po, mga kanans, no, yung mga drugs na ginaabuso na po siya, mga kanans.
0: Ilabi na kaling itawag na illegal drugs.
2: Yes, yung mga illegal drugs.
0: Okay. Atong basahon, Dok, ha?
2: Mm-hmm.
0: Karong panahuna, usa sa pinakadako nga hulga sa atong pamilya o komunidad mao ang illegal drugs. Mamagid ni, labi na ang shabu. Dili siya bisyo or bisyo-bisyo lang kung dili sakit ni nga maka-addict, no? So, og makadaot sa lawas, hunahuna, og sa kaugmaon, og sa kataw. So, wala, kanibang magsugod mag-o dapat sa pamilya, Doc, gikan gyud sa pamilya, meaning ikaw ginikanan, monitor nimo ang mga lihok sa imong anak. Imagine ang shabu makahatag og temporaryo nga kusog o hay. Makahay temporary, mm-hmm. pero human ana ang kapalit ana kadaot sa utok og pangisip, kadaot sa kasing-kasing, pagkawala sa trabaho o eskwela. Kana siya may mga, syempre, dili na kaganahan mo lihok-lihok, dili na kaganahan mo trabaho, dili na kaganahan mo eskwela. Unya, gubot sa pamilya and usahay kamatayon sa tao nga nigamit ni ini. Ang usa ka tao nga na-addict, dili lang siya ang maapektuhan. Apil ang iyang mama, papa, asawa, bana, mga anak. Kaya ang droga, dili lang mo awat o oras o kwarta. Pwede sabi niya siya mo wala sa imuhang dignidad, sa kalinaw, sa imuhang tibuok panimalay. So, inana ka na ko ang damage ba? Nga, ang tao nga nigamit ini, bantayan na ninyo sa iyong pamilya ha? Kanang kalit nga pag-usap sa batasan, sige, way tulog. Laka. Kanang...
2: Lahi mo na ito ng way tulog.
0: Sige, way tulog. Nipis o walay gana mukhaon. Ah, kini ka ng kusok yung mukhaon. Huwag yun na sigurado nag-drugs. O niya, paranoid. Dali ramaso ko. O niya, agoy, nako na ilahan aning kusok kay mangilad. Wala siguro nagsyaboto siya ay. Ayaw dayon, kumbaga, ang pinaka-best nga buhaton is, ikaw na mismo, hinahinay nag-monitor ang imuhang mga sakop sa pamilya, sa imuhang mga ginsakpan. Una, ayaw gid itolerate. Kay the moment nga imuhang itolerate, sama ra nga imuhang gipili nga nadaot na ang imuhang sistema. The more manggod nga imuhang itolerate, the more pod nga nagkaguba na ang sistema. So, again, pangutana, dako bang ikatabang ang Remind Capsule sa mga tao nga nigamit sa drug? Pangpakalma ang Remind Capsule. Apan dili siya makatangtang sa droga sa imong lawas.
2: Yes, Ate Arlene. Mm. No? So, balik ko na ito mga kanans. No? Yung mga drugs, mga shabu, sa pamandi, mga illegal drugs.
0: Na mo'y rampant na kay karong panahuna. Mm. Kahadlokan na kaayo.
2: So, kinisya ta ng mga kanans is wala gid siya ihatag na kaayuhan sa ato ang panglawas, pati sa ato ang pamilya.
0: Mm.
2: O pwede kini na makaresulta siya sa mas lala na mga sitwasyon. Mm. O ikaresulta, pwede na katong mga naitabo bitaw karon na mga patay, mga rape, mm-hmm. unsa pa man siya kay tungod.
0: Possible, nga ka na siya involved sa drugs.
2: Yes, Ate Arlene. Pero pamangkot mo ni Ate Arlene, kung saan ba yung solusyon?
0: Uh-huh.
2: With regard sa drugs ko. In terms uh-huh. na to na information, dissemination, nahatag na magigas siya.
0: O, kabalo naman sila nga, maugid na siya epekto sa tao nga magamit o droga. So, unsabay ang ngayong buhaton.
2: Hmm. Pero kung sa ako lang, Ate Arlene, no, in my own opinion lang, no, start with the character sa bata pa lang siya, mga kanan, sa ilahang family.
0: Mm.
2: Na dapat yung bata, mumat-on yun siya o mga kaayo o maayo na panguna-una mga kanan. Then, i-build yun sa iyaha yung moral and ethics, mga kanans.
0: Mm.
2: Kaysa karoon mga Ate Arlene, nakita na ako sa mga estudyante pa lang, elementary pa lang ha, ina-practice nila na to be more okay man siya yung competitive sa isang isa sa mga bata. Pero ang sa ako lang, mas nindot na mas i-build ang character sa bata. To be more ano bitaw siya, na naagid siya ay makatao kumbaga mga kanans ba. Sometimes mga God, ang competitive mga kanans, makaresulta po siya sa dili maayo. Unsay pasabot ako na dili maayo, kay talag sa kay para lang siya mudaog, maningkamot siya na pwede niya dayaan yung isa. So pero kung i-build niya na to yung character mga kanans, mapildi man siya or mudaog, makita niya yung importance sa sportmanship mga kanans. So muna sa ako, yung education is ang number one gina siya na foundation. Dapat sa elementary pa lang, build sa foundation din. But kay once mangod ang bata mga kanans, makabuild na siya og foundation, maayong karakter mga kanans. In terms sa mga droga, dili na na siya basta-basta na mo appeal na siya. Kay kabalo naman siya sa effect sa iyahang pamilya mga kanans.
0: Close monitor gyud sa pamilya, Dok.
2: Yes.
0: Okay, pinaka-best gyud kay karon panahon na hadlok na gyud kaayo, labi na imo mga anak, di na nimo ma-monitor. Mo na nga kinahanglan gyud every now and then i-monitor gyud ang ilang mga activity, kung pwede naagid ka. Usahay man gud sa kabisi sa mga ginikanan, kabisi sa ilang panginabuhi, malimtan na nila monitor ilang anak sa kabalo nga lahi na day ang mga gikabisihan adto. So dapat sa panimalay pa lang mismo magsugod na. Unya sa mga pamilya nga doon na sila yung mga igsuon, ginikanan, kung as much as possible, ayaw gid i-allow nga masulod sa inyong balay.
2: Yes, Ate Arlene. So, buto mga kanans noong una is build yud sa karakter sa bata. Then education, invest yud mga kanans. Ikaduwa mga kanans, Ate Arlene, murag kinahanglang yun. Huwag ngipon ang balaot.
0: Yes, lagi.
2: Kaya dili ni siya pwede.
0: Then namin ngipon, Dok. Galing lang ang kasagaran mga napangag. Gagmay. Mga gagmay ra kasagaran nagkasulbad ang mga dagko. Lagi. Anyways, mo lagi hinaot lang kanabang sa balay palang daan ma-protection na ang mga kabataan. And again, sa mga nangutana, makatabang ba? Again, ang atong remind capsule, makapakalma, makatabang sa pa-enhance sa usa ka sa brain, pero dili siya makapawala sa drugs. Makapakalma lang sa utok. Meaning, kung aburido yung ulo, permanente init yung ulo, makapakalma gamay ang ato ang remind. So, dili lang siya nga kanabang maka-enhance, nga makadumdum na ka, dili ka malimtaan nun, ma-remember ni mo ang tanan, dali ra ka maka-absorb, dali ra ni mo masabtan, kana gwapo na siya nga effect. And sa mga nigamit na, nga gusto mo mga ginikanan, nga gusto ilang anak, matagana na better, pangpakalma na nila. Aron nga, pag-upas ang panahon, sa hinay-hinay, malay ni mo, di ba? Pero wala pa walay kanang naka-prove na makatabang siya din handapita. Makapakalma lang yun siya sa utok sa katao.
2: Yes, Ate Arlene. Andin mga kananso, ang kadalasan manggod ng ginaingon po sa uban. Dok, unsa day epekto when the time magsugod na ang usa ka tao sa ginatawag nato ng mga illegal drugs na sa paggamit. Okay mga kanans, no? When the time magsugod manggod ka o gamit o mga illegal drugs mga kanans, first is mura kalipay lang imuhang natagantaman mga kanans. Pero take note ka na mga kanans is panandalian lang na siya mga kanans. Hantod, makadugay. Kaya ang drugs manggod is na siya ginatawag nato na addiction. Kung magaginapangita-pangita na dayon sa imuhang system. Katong kalipay na imuhang nabatsyagan mga kanans. Okay? So kay tungod ginapangita na to sa imuhang lawas yung kalipay na nabatsyagan ni mo na wala ni mo before nabatsyagan. Tiyagan, di na ka masulod na yun na ginatawag na ma-addict na ka. Ay ginapangita naman nimo siya. So kung sige-sige na nimo siya nagamit, hantod, nagadugay mga kanans, na-compromise na ang nutrition sa imuhang panglawas. Kaya nga naman, magsige naman ng kaugamit na kulang ka o kaon. So may tabo, ang imuhang brain, hinay-hinay mga wala yung reasoning ni mo siya. So diya na mag-hinay-hinay dayon, na medyo talibagbag na ang panguna-una sa usa ka tao. Dili na insakto ang iyang panguna-una bitaw in terms sa iyang reasoning, dili na siya maminaw. Kaya ang gusto lamang niya, kung unsa ang iyahang gustong buhaton, maulan to ang iyahang buhaton mga kanans. O maulan to ang iyahang sundon makanans. Kaya mauman to ang makahatag sa iyahang kalipay. Until such time mga kanans, kung magsigi-sigi sila, ay mo lagi ito no, lami man ilang paminaw, murag high kayo sila, murag wala sila yung problema, pero balikon ko, hinahinay na kawala ang ilahang mga reasoning, hinahinay na kawala ang ilahang pagiging logical mga kanans, hinahinay na ang kawala ang ilahang pagiging kalmado and relaxed mga kanans, and then, di na doon magsugod, na kung medyo malulong na sila, nagkakaroon na sila ng mga imaginary or nagkakaroon ng mga illusion. So moto uban bitaw makaingon na ang tanaw manggod na ako to sa iya, murag halas manggod akong tanaw moto gitigbas-tigbas.
0: Oh, di ba?
2: Mao nito siya mga kanans kay mao man to na nakakreate na siya
0: og mga
2: nagahallucinate na siya mga kanans kay nasulod na siya sa kaning sa droga mga kanans.
0: Okay.
2: So mao na mga kanans no. Balikon nato no, dili siya makahatag o kaayuhan sa ato ang panglawas mga kanans.
0: Actually, daghan na gyud kayo Dok, grabe na ang information dissemination, grabe na educational kanang gihimo para aning droga, pero the more kagahatag og kanabang tambag awareness, the more nga ni daghan. I mean, mura siya gakalibog ka ba nga nung iyon ang kakahitabo? Well, sa Ate Arlene and Doc Jan, o si buhaton sa iyong pamilya, kung doon ay like imong papa, na-involved sa drugs, kung sa buhaton, kay grabe naman ganyan siya, dali ramasuko niya, paranoid o niya, violente na siya. Sa family bitaw, ang pinaka-best nga buhaton,
2: rehab na gyud na siya, Ted.
0: Oh, rehab na gyud siya. Pero for the meantime, di ba basta-basta magpa-rehab, Dok. Gaya pa po ng mga ulo ng mga ingon ana. So ang buhaton na sa inyong pamilya, dili tanan ang mutabang saya, ha. Dapat isa lang ang naka... Kumbaga, isa lang ang nakatoka ba nga mo yung atiman niya nga, naluoy ko ni mo, tabaangan ti ka, kay kung tanan mo kasaba niya, damo na sila. So dapat isa lang ang nakatoka nga mo, gi mo convince niya nga undangin na na. Kay kung tanan mo magsig sukmat niya, undangin na, mo samot, the more hinoon nga magkagubot.
2: Yes,
0: dapat isa lang ang mo nakatoka nga mo yung atiman niya, nga mo gi mo close monitor niya.
2: Yes,
0: para nga sa hinay-hinay, mabawi siya balik, maplaster siya balik. Kay, again, as mo na to, kung tibok pamilya mo, tabang sa iha, the more na siya nga mahimong bayulente.
2: Yes, kay mo na iwan ko, Ate Arlene, ba na yung reasoning niya is hinay-hinay na kawala. Ang pagbalansin niya is hinay-hinay na kawala. And then, ang iyang pagiging kalmado, hinahinay na siya, kawala. Muna siya, kung sige ninyo siya na i-provoke, na i-tendency na mas mo rebuilding yun siya, mga kanans.
0: Base sa pagtuon, Dok, ang kinadugayan is 2 to 4 weeks. Kung nga ma-maintain, magsig ka gamit, ana, 2 to 4 weeks, delikado ka na. Batawag na ka nga, dependent na. Kay, kung regular, good, every day ka ni gamit or halos every other day gagamit ka, buwan lang.
2: Pero kung 1 week na ka nagsigisagamit, ana, addiction na na siya, mga kanans. Maglison na ka o kawala, mga kanans.
0: Pero at least, kung bago pa ka nagsugod, pwede pa makorek.
2: Yes, kay ka na siya, mga kanans. So, kumbaga, ang iyang memory, mga kanans ba, ang iyang reasoning, mga kanans, at least is dili pa daot, mga kanans. Dili pa siya lulong sa droga ang iyang memorya, mga kanans.
0: Correct.
2: Kay once manggod na samtang nagadugay ka, sige gamit, nagagamit, balikon ko ang imuang reasoning na nawala ng mga kanans. Dili na ka makabalansi insakto sa mga information, mga kanans. Muna siya, ang iya na lang buhaton na kung unsa lang iya ang gusto. Kung unsa iyang gusto na paliton, mauto iya. Kung gusto siya mo gamit, mauto iya. Muna, as early as possible, kung makita ninyo nagasugod na, ano na git siya? Paundang na git na siya, mga kanans. Hindi na iparihab na git kung pwede, mga kanans.
0: Again, ang addiction na sa 2 to 1 month kasi gagamit, addict na.
2: Yes.
0: So kung wa pa nakasugod, better nga di gid mo sugod. Ang uban bitaw, Dok, mana sila nga ni try ko kaisa for curiosity, pero kaisa ra gyud. Kana siguro murag ba consider pa, no? Pero kanang imo naging pangitaon labi nag abot og 2 weeks to 1 month na matawag ba establish na siya basta sa pagtuo na addict ka na. Kana pa lang. Pero daghan pa kay mga pangutana din ni Dok kanang kabahin, no, sa mga pag-maintain sa maayong paglawas. Again, pinaka-importante is ampingan ginato ang atong panglawas, no? Gikan sa ulo pa, ingon sa tiyel, if possible. Di magid malikay nga daghang ibalatian, pero kung ikaw mismo sa imong kaugalingon, doon na kay pag-amping, doon na kay kanabang pag-atiman, doon na kay pag love yourself, kumbaga, ikaw na mismo maghimo mga paaging malikayan ni mo ang mga balatian, Dok Chan.
1: Yes, sa Tarlin o mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo hang pagpaminaw. O ginaot may nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
3: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
4: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio.
5: Star Radio.
4: Basta naka-star, sikat.
5: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio, las dos. 53.
6: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
7: Ania na ang makalinaw na programa.
8: Ang moingat-ingat sa inyong Simon. Balong the Great. Karon, ania na ang pounder sa mga kurimaw.

Igala, kumusta? Mayong pagbuminaw kanin Jong Tanon? Welcome na sub to this program, Mas Kurimaw Balong Dago. Iyan. Kumusta? Maginaot lang ta. Nga naamos ka piskay, kadasig. Asa panlawas, adlaw karo Martes, bay? May 5, 2026. Oo, di ba? Mas pasa kayo. Atong tigmo may gala sa... Atong tigmo sa premyo. Rambol man. Sirado 1,000. Sa gamay, mihangad sa langit. Agdako, hingduko sa yuta. Oh, wakuno kami gaman, matutupan. Pabot ang sabday, atong kiandam karadlawang, ha? Nasa iyod bag ka mo. Oy, kumusta mang... Vulcan is kan laon ba? Sabay-sabay po siya sa mayon sa. Sabay sa uso wala. Atong unang ligaw-ligaw, 5. O 5 may gala tong unang ligaw-ligaw. Og paabota ang duha para makumpleto. Okay? Magsugod ata dito ang pagpanaguman.

Okay, patalo tayo sa ligan. Dari sa tuwang pagpataguban. Mga kurima. O, dito sa Albay, may galas mayo. Nangabulit na sila, bay. O, bulit-bulit na sila. Nilibre simento dito. Daghan kayo. O, sa Kanlaon. Murag di pa kay suko, bay. Ah, di pa kay suko ang Kanlaon. Ang suko-suko na ang mayo na mayo. Oga, balong. Akong tubag. Apotot sa butay sa at anong nga punuan sa lubi. Sa gamay pa, gapaduko. Galagangad sa langit. Pagdako na, may ing dungo na sa Yuta Eric ng si Katuna Street, Cebu City. Kumusta di, Eric? Aga, akong tubag, imong tigmo long kay punuan sa namunga nga ano siya? Punuan sa siya? Nga namunga. Guma ako sa'yo, punuan, mangga. Lito sa Balamban, Cebu. Kumusta man yan, Lito? Sa Balamban, Cebu. Dayon, balong, tubag, ano yung tigmo kay Dragon Pro.

Beast. Malit mog. Okay. Si ni Buboy ni nang Buanoy. Kumusta mga taga Buanoy? Dayon balong tubag. Akong tubag ding mo nung kay unuan sa ginga namulig. Lito gyapo ng Balamban Cebu. Iyo to. Wap agapon. Wap agapon mga kurma.

0: nga gisanggutan si Pipini o si Pipi taga-Buhol. Lain pang tubag, Long Corimao. Ah, si Bituko ni Bituko. Bunhok. Si Bitok na kibunhok pa. Okay, direta may gala sa unang Pasiaw. Gikan daw may gala kang Ramon ng Negros Occidental. Katos balong kay Nuktok bay. Idool ni Henry. Bay balong. Ay bay. Muro mag dako kay problema.
1: Ay dako mo lang.
0: Unsa may problema ni mo di ay?
1: Ang akong uyabog akong kabit bay. Nag-eyeball sila kay nasapon na bulabog man ko.
0: Unya, unsa may problema ni mo?
1: Dako gyud ang problema ron bay.
0: Unsa man?
1: Nagsabot to sila nga magkuyog sila atog bay kay atoon makikita nila sa kong asawa. Problema kay bay.
0: Problema kita bay.
1: Ha?
0: Problema.

Ujem, da bi kam bit, ne bi asa wa. Na, oi. Ayam! Ayam! Ayam! Ayam! Ayam! Ayam! Ayam! Ayam! Waju ila. Ayam! Okay, padayon tayo masaligan, Balong. Akong tubag. Asin mo ang tigmo. Bunga sa string beans. Agikan daw kang antot sa buhol. Kumusta mga taga buhol? Madyong pagpaminaw ninyo. Bibo na pong buhol ang kimanguli ang mga bulanon. Madyo naman pa. Agya tubaglong kay usan siya? Bulok sa lobby. Ayan. Og diya pa yun. Agtong tumaglong. Sa imong digmo. Puso saging. Kay gamay paghangad. Langit dayon. Nidungo na. Okay. Felix ng Amlan Negros. Piotr. Wap agyapon. Wap agyapon mga salingan. Akong tubag anak longkay.

na dayon. Okay. Ikan daw kang tunya ng Alegria Cebu Computer. Wa ay paghihapon. Og good pay malong ang tubag. Imong tigmo kay butay nga na ay putot sa labi. Okay. Eric ng Sikatuna Street, Cebu City. Kumusta bang Sikatuna Street, Eric? Og akong tubag. Balong sa imo ang tigmo. Kay bulok yapon sa lubi. Ha? Bulok yapon bay. Lain pang tubag.

Dahil pa ang tubag, mga saligan. Lo, ang tubag, si mong tigmo kay Asaging Namuso. O, dayon, namunga. Minda ng Mabinay, Piyoto. Usap po'y bunga niya, Minda. Ha? Dagka. Dahil pa ang tubag. Ang tubag, analong, at tumoy rin ni Sulod. Ha, putol. O niya, may hapon ba lang akong tubag? Siya. Maklaro ba eh? Ah, klaro hapon ang klaro hapon ninyong mission. Kaya mukat ba? Aga sa gamay pabalong ito'y hangad sa langit apan nagdako na sa gamay naghangad sa langit. Pagdako, hindi ko sa yuta. Kawayan mo na lo. Kawayan daw. Umoy gyapon. Gikan sa Buanoy. Di abayod long. Tag-antig mo kay Odlot sa lobi. Gikan daw kang Puring ng San Remigio, Cebu. Piyoto. Uwap agabaw. Awap agapon mga kurimaw. Bet, balong, tubag na ko. Anang imong sa si Inday ni. O sa amay tubag ni Muday. Ayaw ibuwag day. Ah, sa tubag imong nga address kay Resort kay Isumpay. Og balong, ang tubag saging. Nganing gawas ang puso, paghangad pa. Okay. Dako, modungo na. Aha. Tagihan eh. Wamay nga ag-address. Masig mo kang Inday. Imo ni Day. Og tubag long kay Luya. Nga tanom. Ikan daw kang pura lambusan. Pura sa lambusan. Bumang paglambos. Adya mo paglambos. Og unsa ikatulo. Babot. Paguat. Ang una singko. Ang ikaduha karong taot-taot. Pabot yung usa may galas tumoy ha. Onya balong.

nga namunga Julita Suficiencia Cebu City Philippines Piyoto Aga Aragong tumaglong Bao O William ng Malabuyok Cebu. Oy, kumusta man niya William? Sa may Malabuyok. Good PM, kibalong ang tubag sa imong tigmo kay sa siya? Atiki Ortoto Eric ng Sikatun na Street Cebu. Ayan. Di pagyod tubag loket ang lad. Gikan daw kang Jong Negros Oriental. Kumusta man niya Jong? Sa may Negros Oriental. Dirita may galas, line pang tubag. Diretas pa si Abe. Unya ng tubag. Gikan daw kang Chuping may galas Buhol. Long. Jaging taog mabay sa'yo. Murag din mo kagwanta ng jogging, bay. Sakit ba kung rayuma, bay? Ay, problema man ka ng rayuma. Sakit lagi, bay? Problema man ka na. Para di magsakit imong rayuma. Yaman. Magmotor lang ta. Magmotor ta mag-jogging? Oh. Pwede bali na. Magmotor mag-jogging. Ika daw kang Chuping may galas Buhol. Karoon pa ako doon may gala nga mag-jogging niya mag-motor. Para nalipod ka uli. Dong akong at tubag na imo ang tigmo kay Patula Manalo Piotr. Okay. Ang tumaglong kay Daon Saging Piyoto. Uwa ay pagyapo. Ang ato ikaduhang lingaw-lingaw may gala numero 2 sa number 2. Og paabutang usa para mapleto. Ah, makompleto ba? Dong akong at tumag anang imo ang tigmo. Ang tubag, analong kay Bunga Saging. O, gikan daw kay Julius sa Cebu. Mustang Cebu, Julius. Dahil pang tubag. Ang tubag, balong. Ogbok or... siya? Ogbok, pali siya? Or covered court.

0: Porting ng San Remigio, Cebu.
1: Ayaw!
0: Gusto mo yung apelido Porting? Gay ah!
1: Ayaw!
0: Ayaw! Porting, gay ah!
1: Ayaw!
0: Ayaw! Og, good pimp, kayo mo lang ang tubag. Imong digmo kay Bantiyong. Gusto mo na Bantiyong, bay? Eric Nang, si Katun na Street, Cebu City. Okay, Bantiyong, bay. Okay, dito Miguel, nasa ito ang nasa Jod Bakamu. Nasa Jod ba mo masalingan, barkada? Anagikan ang pulong barkada. O, di ba? Kaya mga lalaki, babae, or puro sapot babae, puro lalaki. Ganong barkada kuno ang tawag na. Ang barkada ni Maygala, gikan sa pinulungan nga Espanyol, ang bot pasabot o sa kagrupo nga nagsakay sa usa o nagsakay o naglawig sa usa lamang kabangka.

0: si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack. Atong paminawon, si Blues Tutor.
1: Kano nakasuway ko anang nans, o kanang yuid, akong isuwayan yun. Makakaano ko kanang akong pag-ihi, pagtinto na yun ko. Nya, nabitay na ang baho sa isa tungi. Nawala yun na siya. Antun nga nagkuan yun, sige kong tumar, magtinaw na yun ang akong ihi. Si Blues Tutor, taga Mahogany.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
2: Cervicare Capsule, kakampi ng bawat babae. Sa panahong ito, nasasabak na ang ating mga kababaihan sa mga pagsubok sa buhay. Isa na dito ang gynecological problem. Andyan ang myoma, cervicitis, irregular menstrual flow, dysmenorrhea, migraine, premenopausal syndromes at iba pang mga discomforts. Cervicare Capsule, gawa sa mga peeling women herbs. Purong organiko, dumaan sa matinding clinical and scientific technology. Walang side effects. Cervicare Capsule, available sa mga drugstores.
3: Mega Man Gold Coffee, ang kape na may tongkat ali. Mega Man Gold Coffee, ang kape na may maka. Iisa ka pa. Mega Man Gold Coffee, ang kape na may ginseng.

0: Mapalit ang mga produktong NAS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Okay, balik tayo kayo lang. Doon sa tuwang pagpatagumat. Ayaw! Ayaw! Long akong tubag. Anang imong tigmo? Sagi mangyapon eh. Ayaw! Ha? Sagi mangyapon eh. Ayaw! Katustik lang, may galang kurag lutang. Tsaka balagkan sa balong ngayahang bana. Day, kaila ka na ko, day. Lingo-lingo, may gala si tikla. Kining doon na to ka anak, day. Kaila ka ni day. Lingo-lingo, gapo. O taod-taod, may gala doon ay doon ay misinggit o parcel-parcel. Dali, kinakatindog si tikla. Aw ka na ako na doon. Ako ng parcel. Wala kay ilas ba naganak? Ha? Oh, ano kay ila may galas sa bana og anak.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Aga balaw ako ang at tubag ang imo ang tigmo kay Palia Computer Wap aga mo Aga padayon tong saligan at dari sa to ang pagpanaguban lang akong at tubag ang imo ang tigmo string bin Di apadyot bungas kakao kaya Way pangalan og address Way pangalan og address Og akong tubag Balong sa imo ang tigmo Ang tubag anak long kay Humay Humay sudanan pa Muna pag-ingin may humay sudanan pa Og balong Tubag sa imong tigmo kay Mansanas Eric ng Sikaton na Street Cebu Og Ang tubag balong kay Sikwa Eric Gepon Sikatuna Street Muna hinapon sa utan Sikwa Ala Sikwa Og human Okay Kinimati ang mga tigmo dari reserve lang ni si ha Kinimati ang mga tigmo may gala kay Ato sa ning reserve lang sa Ito mga matitigmo Long akong tubag Anang imo ang tigmo Kay Akong tubag balong Anang tigmo ni mo kay daon sa buli Uwa ay pagyapo Og akong tubag Ang tubag analong Piso sa langgam Mitoy sa buhol Kumusta bang buhol mitoy? Ha? Nang imong itoy ta Buhangat po sa langit ang imong itoy ta Og akong tubag long kamunggay Or bungas kamunggay Gikan daw ka Lan sa Sikihor Kumusta mga taga Sikihor Dayon Bulig yapon Jun sa Bogo Kumusta mga taga Bogo Yotor Wa ay pagid yapon ha? Wa ay pagid yapon mga Krimaw Og balong Akong tubag sa imo ang tigmo unsan ni talong na lo unsa talong awa kami gaman pero ba kami gaman si hangad bay oh ilang hangad ug gator magigliok og balong akong tubag anang imong tigmo unsan ni Wild duck Oh, wild duck na long Di apitsay Og Agong tumaglong Anang tigmo ni mo kay Nanoni Agong tumaglong si mo ang tigmo Tanglad Kining tanglad may galami ni mo tasabaw Pero ang masubraan pong tanglad, lain, mura bag angtod na ako. Baka na saktura po di ale. Baka na saktura. Angtod ba'y? Aga, akong tumaglong.

0: lagi po. Alam mo ang patula or patuli. Ha? Tinula, tinuli. Og akong tumaglong sa iyo ang tigmo. Ayan. Tumaglong. Saan siya? Sili daw? Oh, masalian ang baba mo hangad-hangad. Okay, dito na may galang slide pang pasiyaw. Kantos balong may galang anak ni Henry. Besa kung sa og pa-eskwila. Di good mo eskwila. Balong. Tay. Daw sa magkabataan ka. Nga naman tay. Di ba ka mo eskwila? Ay, eskwila pa ka diha. Di ba ka mo eskwila? Eskwila ka na daghang ikayuda ang gobyerno. Linyara ka? Tinood ko din, no? O, oh, kanaingon mo nga ang ayuda kay makatapulan kung sa tao. Oh, magsalig na mas ayuda. No! Ay, may saligan. Ang ayuda o ang ayudi? Ayudi o ayuda? Magka-black ay man ayudi. Long akong tubag anang imong tigmo. Akong tubag anang kay gansa manalo. Gansa daw computer. Wa pagyapon de alimatok. Oh, kumusta mga alimatok? Nakoy tawag sa una yung tawag. Ah, nakoy amigo sa una yung tawag sa chicks kay alimatok. Akong tubag longkay unsa man eh dahon og odlot sa saging piyuto uwa ay paghihapon kandila na long piyuto. Kung sa'y colors kandila itong itom, mayulit. Matay po ng mga kinuha, no? Pagdagkot og itom nga kandila. Pagdagkot og bayulit nga kandila. Pait mo lang. Balong. Akong tubag. Anang tigmo ni mo kay Liso. O, oh, liso ko na. Yaba, computer! Og, tumaglong, tao na. O, oh, og bata pa, street. Og, matigawang na, muduko na, syuta. Napigita ang tao, murag mabawag ang likod ba? O, mabawag ang hawak ba? Uya kayo. Pagliluya niya, glakaw ka. Murag ipugos bitong tindog, kuya, mulugti. Long tubag na ko anang imo ang tigmo kay. Ani? Kasuy. Computer. Wa ay pagyapon maslingan. Niato na ikaduha dos no. Ang ikaduha may gala dos. Ang ikatulo. Ayan. Ang katapusan. Uno. Ha? Uno ba? Uno. Wala oras. Salamat kayo sa pagpapinaw. Og manasapon sa mga oras og sa mga istasyon.
1: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: Isabel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kaya doon na nami anak ko daw, hindi kita tama ka tamisan sa aktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy, sang iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
2: Ako ay ni Roseline Mendulana, si Sangguro sa public school. Yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa Gynika, di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C.
1: Mapalit sa mga butika.
3: Abig!
1: Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandang mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-anto sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C! DTX 500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga puson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
5: Mga higala, atong kaminawon ang testimonya sa nakasulay og nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Ako si Roddy Lucas, nagpuyo sa Papalong Davao del Norte. Adoy na koy gipamati sa akong tiil og sa akong kalawasan, gani nilubog ko siyempre isa ka bulan. Sa diyang nakainom ako og atasan, binuhat kini sa mangosteen nga gisabulan o seaweed extract na ayaw akong paminaw sa akong lawas. Nakabarag ko balik o gani ni baktas ko o 6 kilometro nga akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa atasan. Kamu nga naigipamati sa iyong lawas, tistingin niyo tumar ang atasan kay para inyong masinati ang maayong epekto ni ini. Salamat kayo sa Astasan. Kamu nga naigibatis yung lawas, tistingin nyo og inom og Astasan kay inyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn. Your cozy home away from home, whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros. Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 898 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Traveler's Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Traveler's Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: Where every guest feels at home.
7: Visit us today.
9: Happy birthday!
10: Uy! Thank you! Unsa man ni?
9: Gift na ko ni mo. Pagkabalo man gud na ko ang anaan ni nga produkto, wako gaduha-duha og palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
10: Unsa day ni bibi ambi abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
9: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi antifungal medicated soap tambal sad na.
10: Tambal nga sabon?
9: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay man gud ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa na ni mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
10: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
11: Dr. Fungi, antifungal medicated soap.
10: Para sabon e, up-up, katol-katol, ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
13: White Knights Dumaguete Pension House
12: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
13: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
12: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV, located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
13: White Knights Dumaguete Pension House.
14: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
15: Pure energy.
14: Pambatok sa stress, ubag-ubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na, barato pa, ang pinakabago Dragon Fruit Go!
15: Pure energy.
14: Naan na kini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit.
15: Go!
14: Na! Dragon Fruit, go!
16: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imnon. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV drinking water. Anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
17: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
18: Ang PHCCI Himalalot mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
19: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
14: Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
19: Hard Mama.
14: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
19: Mag Hard Mama. Extreme na.
20: Ako si Marlene Robio, nagpuyo sa Himalalod, Negros Oriental. Nagpalit ko sa produkto sa Nan's Corn Coffee. Nance Liniment Oil, Nance Capsule, Cervix Care og UID. Ang akong kasinatian ate is boated ka akong tiyan tungod kay 2 to 3 days usahay 1 week yud ang usa ko makabawas ate nya. Sakit kayo nga akong panglawas, kapoy, kanang pinamik ko sa puton kay tungod kanang bugat yud ka akong paminaw. Kunya, sa katong naggamit na ko sa inyong product, lami na kayo akong paminaw sa akong lawas. Dili na katong bugat siya. Kuman kanang hayahay kayo akong paminaw. Salamat kayo ate sa inyong product o salamat sa HMPC family. Thank you.
0: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron modamay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuoray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungo. Ug duna po dumaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu. Dunay branches sa Argao, Bogor City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branches sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit. Uban ninyo kami sa

0: and fruit plus.
1: Ako dai si Rodalyn Tora, taga Juan Cunegros, Mabini and Mabini Occidental. Sa una, wapak ko kayo naman ni nga sa Dragon Fruit. Yan ang, lahat ka kong paminaw sa kong lawas. Yan ang, turming couple, so kanya, nakainom na ko nga. Sige na ko aning inom. Bahay na kayo kong lawas. Yan ang, din ako batiyog ka kapoy. Kanang, sige na lang kung kuana ni pang laba, pang limpyo. Gana kayo ba sa kuan kayo? Mawag ka pa, minom kong Dragon Fruit Herbal Capsule. Ako sa akong masalutin ninyo, panginom na mo, kay nindot kayo ang Dragon Fruit Herbal Capsule. Kaya makakuan sa lawas, makabagsik.
0: Kamusa, pag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Feel the music, Star Radio.
5: Oras sa Star Radio, alas 3:48.
6: Bachuwe, tala atuta sa buntot, bay.
7: Ala, bay, mag-usa ta dito, bay.
6: Masunog ta sa mga kogon dito, bay, kay lamit na kayo itong sunogon to, kay layaan na, init, tabaya kayo, bay.
7: Ala, sige, bay, time sa, ako sandad na akong puspuro.
8: Hoy, asa mo mo
6: Atome sa buntod dai among sunogon ang kogon dito.
8: Unsa? Manunog mo dito? Oy, ayaw gyud din taon mga dudong. Kay nakabalo ba mo nga ang pagpangsunog sa kabungturan makadaot sa atong kalikupan? Illegal kini nga aktibidad nga angay ninyong masayran. Nakabalo ba mo nga ang atong kabungturan pinoyanan sa daghang klase nga mga kahoy o kahayupan sa masakalanggaman? Kung masunog kini unsa naman lang ang ilang puloy-anan, dili ba ikaw ra ang hinungdan nga nung mawala na silang tanan o dili na balanse ang atong ekosistema?
7: Hala, mao ba day? Sige day, sugod karon, dili na ko manunog, kay makadaot kinis kainiyahan.
8: Tinuod ka na, busa mga higala, kung ikaw sa atong kalikupan adunay gugma, kununga na ang pagpangsunog sa atong kabungturan tungod kay kini maghatod sa atong kalautan.
9: Undanga ang pagsunog sa atong kabukiran aron mamintinar ang balanse sa kinaiyahan ug malikayan ang grabing epekto niini sa atong kalikupan.
10: Kining maong pahinumdong gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 3:57.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa maayong pagluwas. O karon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
5: Welcome sa atong programa mga ka-Dragon Fruit Visayas ug Mindanao. So karong adlaw lain na pod na edisyon dok no sa ato ang pagpanag-uban-uban ug lain na pod atong hisgotanan karong adlaw mga ka-dragon fruit. Dok, sa dugay na jud nga panahon nga atong gipaabot dok no ang usa sa mga produkto sa dragon fruit herbal capsule dok Alan kani daghan jud kaayo nga nagpaabot dok because kani dok intended jud ni sa mga especially sa mga kalalakihan dok no nawalaan na og kanang di na makahatag og kalipayon sa ilahang mga partner din ha.
6: Tama.
5: Especially karon dok sa mabugnong panahon dok Alan no nagsiging ulan-ulan outside. Ani ana mga suking tigpaminaw ang atong ginapaila-ila og ato ang diskasan sa atong topic karong adlaw ang atong bagong produkto dok ang Hard Max Extreme Coffee for Men dok. Nganong gibutang ni siya dok ang usa sa mga ingredients ani dok.
6: Tama.
5: Atong hisgutan mga suking tigpaminaw nganong naa ang Korean ginseng dok.
6: Okay, so salamat kayo ka Dragon Mel no. Salamat usab sa kahigayunan. Labi na gyud sa atong mga makanunayong nagasuporta sa pagpaminaw sa atong programa.
5: Yes.
6: Ang pagpakabana sa mayang panglaos ka Dragon Mel no.
5: Yes dok.
6: Mayong adlaw usab diha nimo.
5: Ano, yes diba? Dok.
6: Ano higala mga suking tigpaminaw. Atis gutan ron nga usa sa ingredients sa ato ang Hard Max Extreme no mga sokin tigpaminaw nga kape nga mao makahatag og gahumpayan kay Mrs. o kay Mr. mao na igala mga sokin tigpaminaw nga usa sa ingredients mao ang Korean ginseng mga sokin tigpaminaw. Ang Korean ginseng mga higala mga soki na to nagasubaybay kanunay sa atong programa ka Dragon Mail nga usa da ini siya ka enhance and sexual function og usa sa mga benepisyo for erectile dysfunction para na po sa mga kaedad-edara na no nga medyo nagtaas po ilahang mga sugar di na po usab mutindog si Manoy onya nakulangan po sa vitamin D to ka Dragon Mail mao na importante kayo nga donen ning gitawag og Hard Max Extreme nga kape nga ato ang produkto nga usa kini ka produkto mga sokin tigpaminaw usa ka kape nga natun-an sa mga eksperto ang pagtuon nga gina-suggest nga usa nga maka-improve sa erectile hardness no mga sokin tigpaminaw alang sa sexual desire mga sokin niadtong mga adult no nga dili kayo makontento sa ilahang partner mao kanay gala nga istudihan mga sokin tigpaminaw mga older adult nga makahatag sila og insaktong kampayan kalipay sa ilahang partner mga sokin tigpaminaw ka Dragon Mail. Now ang ginseng mga sokin tigpaminaw usa na siya nga mo-promote for blood flow no ang atong dugo nindot kaayo ang sirkulasyon mga sokin tigpaminaw usa nga muhatag og active or pagpagahi no muhatag higala og kampayan ngadto usab sa ato ang partner no atong hatagag pagtagad mga sokin tigpaminaw ato ang kaugalingon kung unsa gyud ang performance sa ato ang kaugalingon mga sokin tigpaminaw. Well, atong hatagan og insakto nga pamagi aron nga malipay si Mrs. no ang imong partner mga sokin tigpaminaw. No, reduce to performance mga sokin tigpaminaw sa anxiety. Important consideration mga sokin tigpaminaw. Ang importante nga naman mo na matikdan at tugin mo daw adayon sa inyo mga soking doktor no consult your doctor kung ang sperm account inyo mga soking tigpaminaw dili active no mo na igala importante kung gusto mo nga magkaanak ha, gamit yun mo mga sokin tigpaminaw o ekspertong mga doktor. Mga kanahigala, mga pinalangga kong tigpaminaw. Tagin nyo pagtagad nyo kagaling ay mo kalimot. Gamit mo sa ato ang lamiang kape. Ang ato ang bagong produkto, ang Hardmax Extreme mga sokin tigpaminaw. Nga klasis kape nga may muhatag kaninyo dugang kusog. Kaligon, labi na giyod kay sa imuhang partner, no, kay Mr. o kay Mrs. mga sokin tigpaminaw mahatagan. Og insaktong solusyon.
5: Yes mga ka Dragon Fruit, so unsa ang ginseng nga anaa sa atong Hardmax Extreme Coffee for Men Doc. So ang Korean ginseng na ilan usab ni nga Panax ginseng nga naga-offer kini sa nagkalain-laing potensyal uga mga benepisyo. So based sa study mga suking tingpaminaw, ang Korean ginseng doc usa ni siya ka potential nga naay role sa pagtambal sa erectile dysfunction kani posible paagi sa pag-improve sa flow sa ato ang dugo. So ang ginseng, mga suking tigpaminaw, usa ni siya ka-traditional na ginagamit ingon usa ka adaptogen nga nagapasabot nga kini makatabang sa lawas nga makini makatabang sa tensyon ug kakapoy ug base sa mga pagtuon dok.
6: Okay.
5: Nga kani mahimong magpa-improve sa ato ang level sa enerhiya ug makunhuran ang mga sintomas sa chronic fatigue syndrome. So asa pa man ka mga suking tigpaminaw.
6: Okay.
5: Ang gina-encourage ta mo no namo ni Doc Alan nga mumpalit sa atong pinakabag-o ang atong Hardmax Extreme Coffee for Men para sa ato ang ako mapakita na nato Doc ug mapafeel na sa atong mga asawa din ha.
6: Okay.
5: Ug sa atong mga partner ang atong love Doc.
6: Yes.
5: Kay sa kaning atong Hardmax Extreme Coffee for Men.
6: Tama.
5: Dili ka i-disappoint ani mga suking tigpaminaw. So kung gapangita kag performance nga walay sama,
6: okay,
5: mag Hardmax Extreme na mga suking tigpaminaw kay tungod mas masarap pag naka-Hardmax. So, ang atong Hardmax Extreme Coffee for Men, available na sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy, available na Visayas, uga Mindanao.
7: Mga kasunigang mugna, ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Ug hangtod sa sunod nga higayon.
8: Ayaw in town irga na ang mga langgam dia, Choy.
9: Oh, kay nga naman dia, Choy. Ganahan ka, ikaw akong irga nun, Choy.
8: Ayaw ka suko, Choy. Wala ba ka masayod nga dako kaayo o rule ang atong mga kalanggaman sa pag-maintainer sa balansi sa atong ecosystem, Choy? Usapod, dili ba ka ganahan nga awitan sa mga kalanggaman sa sayong kabuntagon? Ikaduha, Choy, dako kay nang illegals daw balaod, Choy.
9: Mao ba, Choy? Saylo ako, Choy, ha? Joke-joke lang itong ako, ha? Karon pa ko masayod ana di ay Choy. O sige, imo na ning akong irgan, mayan ni ibuna sa imong iring sungkaban bay.
10: Atong ampingan o kalimahan ang atong kalangkaman na maoy tinubdan sa mga huli ug awit nga nakapatawhay sa atong mga dugan.
11: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
0: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat!
2: Feel the music, Star Radio!
1: Oras sa Star Radio, alas 4:05. Fantastic na hapon! Inubanan sa mga manindot ng music. It's Hapon-tastic!

0: Matiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi. Bangod, apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mahumuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagabon ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Okay, si Rodrigo ng Tapaw. Taga Mabulo, Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Swerte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin na sa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalul sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo gilainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makakanami sa lawat mo. Desin niya sa ako niya, anong inainom mo kung ko DTX 500 para sa mga pigado, makabulik, kagmakapapan sa lawas ng tao.
1: DTX 500, mapalis sa mga butika.
4: Kita, Balagustra.
5: Kung saan ba ginagamit ninyo, ma'am, sa imong bana, ma'am?
4: Kanang ko, anay, D3 Bio, o kanang kung saan tayo sa DTX 500.
5: So, kung saan may feel day sa imong bana day, ma'am? Sa
4: kung saan sakit, yung murag ni Muminor, ba, kung makatumar, kita sa istitani, ma'am, kung saan ka nang mawala yung sakit din sa batang ba, abdik ba siya, basta naka-istit at tumarani.
5: So, wala pa na siya niinom, ano, kung saan yung gibati, ma'am?
4: Yung luyahon siya.
5: Luyahon?
4: Yan, dali siya mag-ubo. Magdala-dala yun siya sa kuwan, yung gitrabahoan, ani.
5: So, sa may maka-istorya ni ma'am sa mga taong wala pa nakagamit, ani?
4: Natong wala nakagamit, ani. Magamit na mo kay epektibo yun. Para nato nga mga tigulang na. No, number one, yun ni ang kuwan. May isi. D3 Bio o kanang TX 500.
1: TX 500. Mabilis sa mga butika. D3 Bio. Mabibilis sa mga butika.
6: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuoray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungon. Ug duna pud maabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug aduna branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug aduna branches sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit, uban ninyo kami sa

0: inyong natabang, tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services, sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Dragon Fruit
2: Gold!
1: Kipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule! Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder, Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian! Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian! Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasik-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon! Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit
2: Gold!
3: Pure energy!
4: Donnell Brand, nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
5: Donnell Brand.

0: Amin na onda ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Ako si Edgar Sandag, taga San Isidro, Labangan. Na tingala gid ko, sir, binagi sa Wonder Oil. Kaya akong kabayo, natuslog ko. Ano, kung sa'yo nakatuslog niya, ang talit, magkabuta akong kabayo, di nakakita ang pikis mata.
2: Ah, ang iwang kabayo, natuslog. Ang iyang mata, imong gihaplasan.
1: Oo, wala gi ko magatuo, sir. Kung maulian ba kay akong una-una, haplasan akong gaya niya karon kay wa mo kuyla gi haplas, under wear lagi yon. Kaloy gi sa Ginoo, sir, akong kabayo. Kaliwat ra ba gibulog no akong kabayo? Naulian oi. Dili ko basta-basta amo testimony gyud, tinuod gyud akong kabayo. Naulian ra.
2: Okay na gyud ang iyang mata karon.
1: Okay na kayo.
2: Walay lain ni imong gitambal ang Wonder Herbal Oil lagi.
1: Wala, ang Wonder Oil lagi yon akong haplas kay ako na mo una tisingon gud sa pinagi sa akong mga sama-sama, nasaman mo pugo. Herbal oil daw akong tambal niya.
0: Naulian niya,
1: sir.
0: Naulian. Wonder Herbal Oil. Mabalik sa mga butika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
3: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
4: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme.

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Kung kamo masulubon tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ania na ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
3: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
4: Ako si Marites Lawas, tagabagong taas palinsya, Titi Bukidon. Salamat sa Nans Capsule Service Care of UAID kay. Tungod aning mga tambala, sa tambalan yun ako. Ipambati sa kalawasan, dili ako matiyon o kapoy. Kay ako adyo tanan trabaho sa balay. Mauna, yod ni akong gihimo. O mintinan sa akong kagulingon. Daghan salamat o God bless.

0: That sounded good.
1: Shut up.
2: Fantastic na hapon. Inubanan sa mga manindot ng music.
3: Manindot ng music.
2: It's Hapon-tastic.

is now 31 minutes down of 4 o'clock in the afternoon sa Adlong at Tuesday, May 5, 2026. How are you guys? Have a good Tuesday afternoon. Og welcome sa tonga programa karon. This is Hapontastic Program. Og 32 minutos man makalabing alas 4. Ginatod ka na to sa Dragon Fruit Plus 650 milligram. So attention sa mga nangita dig herbal nga barato gipiktibo. Ani ang gusto to mga butika og parmasya ang nabatog og mas gipabarato nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Dili ka maya na pan kasaligan sa kaimsog sa panglawas, may balatian ka man wala, pwede kang makatumar o gayog yung dulat ang imong lawas, mubigay pa na lip di ginakanunay pag Dragon Fruit Plus. Nabagan og parisi sa Alkasi. Siyang vitamins mga kastar. And of course, ayaw po makalimot sa pag-inom sa Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Sa mga adunay high blood, diabetes, arthritis at taas o kolesterol, dili katulog, hala tilawi disenyo kining mga sa sakit o balatian. Of course, kining tanan. Available gini sa mga suking butika o parmasya nga doon lang yun sa inyong mga lugar. Thank you so much sa CEO nga si Ma'am Catherine Say sa Waypuas nga pagsuporta sa mong matagtag sa tagsa ka mga programa. Ano sa mga kastar ato po ngayon, painungod kinimong oras sa Ipers Benzel Motorcycle. Kung ka mo nang itaog sa kanyang motorsiklo, sama sa Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki, and LG. Ala, bisita lang ninyo ang Ipers Benzel Motorcycle kay available sa kanila. Ang mga motor spare parts, mapabrand nyo man siya o second hand. So naana din mo tang sa May National Highway Barangay Bombaid Hima Lalod. Salamat ni Madam Gina and Boss Iper Garupil sa makanunay nga pagsuporta usab. Og atopod nga ilakip kini sa pagpasalamat no. Ang St. Gerald Funeral Home nga gipanigya sub kana ni Sir Eugene and Ma'am Evelyn Aguirre. Og for those nga mo avail sa ilang St. Gerald kadamay services, ala sige, visit lang sa ilahang kung ano kaning nahimutangan usab di sa May Dakal Kalagkalag Ayungon. Thank you Sir Eugene and Ma'am Evelyn. Og mapasalamatan sub ta sa Randy Store. Yun sa putong ganang yung extra income. Bederebe? O ganang magpa-member free registration sa Avon, personal collection ni Miss E. Natasha Oguban pa. Adto lang mo sa Tayasan Public Market stall number 22. Sa mga taga-Himalod, Himalalod, Gargolis Building. Sa mga taga-La Libertad, Lalimco Outlet, tapad yun siya sa AT Machine La Libertad. And sa mga taga-Himal, taga-Gihulngan, second floor mega market, Gihulngan City, stall 204. Look for Ma'am Lourdes and Sir Efren may tagigadumala sa Rende Store. O di ba ka, kontak ka lang sa numero 0919-412-2652 again, 0919-412-2652. And this time, check also ginatod ka na to sa Amigos Capsule. Thank you so much, Boss Angel Shazon. And don't you forget to catch Boss Angel, mga kastar, sa iyang block time dari 6 to 6.30. Dari lang ginawa ninyo madungog syempre sa Star Radio. Og dili lang kay kung unsay mga sagol sa maong produkto ang madungog ninyo. Kundi naghatag po na og daghan nga pa-premyo. E sa panyong gipaabot, ala sige, paminaw lang mo sa ilang block time. Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Capsule mga kastar. So thank you so much, Boss Angel, sa makanunayon. Erong may itong oras, 35 minutos man makalabang, alas 4 sa kapunan. Welcome sa tanan sa itong programa karon. This is Hapontastic Program.

0: Hapon, Beauty Soap ni Ana. Ni Ana, ang pinaka-skin-friendly, organically blended, IU Sabon Beauty Soap. Wala nami maimun. Kung dili, mauna jud. Mauna jud. Ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok, ug makahamis. Ang IU Sabon. IU Sabon. Tinuod ni. Tinuod ni. Tinuod ni.
1: Puti ani mo, oy. Nadamguhan ta ka.
2: Ang IU Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU!
3: Mapalit ang IU Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Shiva Essential Oil. All Healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mung gamita. O Shiva Essential Oil.
5: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
4: Shiva.
6: Shiva.
4: Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
5: Makatulog og insakto. Pagmata, alis to.
7: Kaya may adlaw na itong tanan, itong mahidami karon ang usa sa mga users sa Astasan. May ang adlaw, no? Ipahila itong alan.
8: Oh, may pong adlaw. Ako si Jerry Abok, ex-captain sa barangay sa Bago. Na ako'y ipamulo sa akong lawas. Kasakit ko, diabetic o arthritis. So sa nakatumar ko ining Astasan, bilang testing lang to, nakita na ako nga may alibi man. So, makalakaw-lakaw ko, maka-drive ko sa motor. So, kapina sa bulan ang ako ang paggabit sa Astasan.
7: So, unsay awhag nimo sa uban, no?
8: Ang ako nang iawhag nga to sa nakadungog o mga kauban nga nakaila na ako, bisan tong wala nakaila.
7: Testingan ra.
8: Testingan ra gininyo. Kung unsa inyong gimulo, aprobado gyud nga makatabang sa lawas nga dunay gi mulo, dunay gi pamatian. So kaluoy sa Dios sa akong kahimtang ron, siyempre makasuroy-suroy nako. So ako magpasalamat gyud ko sa Astasan nga bilang naa diri sa barangay sa Bago. So mo wala koy kwarta, mangutang gyud ko. Mao ginay tinuod. Okay. So, daghan kayong salamat.
7: Okay lang, salamat kayo sa imuhang pakigpulong ka rin.
9: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 898 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee, or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
10: Where every guest feels at home.
9: Visit us today.
11: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water, anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
9: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuoray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungon. Ug duna pud umaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branches sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit, uban ninyo kami sa

0: Podcast.
1: Teresita Sairi S. Balabag, Valencia. Niuyon ko ko sa inyong product nga Dragon Fruit. Gaya ang akong kilid mo ini sakit.
2: Okay,
1: giatake ko katulo. Mauna na dok nga herbal kanini on Dragon Fruit. Akong inom. Kapipod. Sulayin ninyo ning pag-inom sa Dragon Fruit. Gaya ako giyod na ulian yung go.
0: Di na maglangay pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Maria Rehena sa Kristan. Kung gigamit ka ng Nance Liniment pati Nance Coffee. Sa Nance Liniment kasi ako mananahi kapoy kaayo per me. Murag hawoy akong mga braso. Ang haplas lang ko na murag naay ko an baka nang mawala ang mga panakit. Sakit pang hawoy-hawoy sa ako ang braso pati sa akong tino. Kablang bago matulog ka na akong ginahimo. Pagkanungog na ako aning tanan kay Mamina Mami kay Ate Arlie. Try ko sa kaning Nance Coffee. So maang na serve na ako sa Nance Coffee kay maayo kayo akong tulog pati kaning sa pagbawas okay kaayo siya. Sa gabi mo inom ko kape kay ug mo inom ko kape murag bati unayon na ako nga katulogon ko observe sa nagamit na ako sa Nance product.
4: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon nimo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nahong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, education loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalot, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
6: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
7: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? ENC Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more. Many more. ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na. Palit na sa ENC Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart. ENC Mart. Your all-in-one store.
8: Say pangani mo nai?
9: Lucy Sardimio.
8: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
9: Matuong.
8: Pila edad ni mo?
9: 78.
8: So, kasi pangani mo, Lucy, no?
9: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
8: Ang imong bana. Oo. Saan na imong bana, Ma'am Lucy?
9: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
8: Nang hubag?
9: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man dahil yung kanang murabag mangisog siya. Ya, di to may anak hospital dong. Karon ning pirma di chag Weber kay operahan man siya. Ya, di man siya gusto pa opera. Kaya di na kunos siya kasugwa ko. Pauli na lang mi. Pauli na pag patubang na mo dito. Galakaw pa siya. Pag uli na mo. Parti naman yung hubaga sa iyang mga iyang
8: no, kuan. No, sa mga yung tail?
9: Nang hubag siya maayo.
8: Nang hubag tanan.
9: Nang hubag tanan. Nang hubag tanan. Abot tiri. Huwas sa abot tiri. Kuan?
8: Punuan sa paha.
9: Oo. Nakapot yung Mr. Radyo nga. Naaday. Kalang amigos ko, pe. Siya niyo, so, sulayan na to. Dito na, maudyo niya nakakuan niya doon. Hantod ka ron.
8: Ya, karon, okay na yung bata.
9: Okay na, maka, kuan na siya, makalakaw. Apan, magsungkod-sungkod pa hinoon. Apan, dili
8: pa. Kailan na itadad to?
9: Kuan, 79.
8: So, sa mga naminaw ka ron, ma, munsay ka istorya ni mo.
9: Okay. Mugamit sila ini, kang tambala kay maudyo niya nakaayot sa akong bana nga. Nang hubag na ginang mga, kuan, tiil, di na dyan siya kabangon. Okay, yeah, so, ang amigos ko, pe, mo'y nakaayot sa iya.
8: Amigos ko, pe, Regino.
10: Salamat, mga idol.
2: Aduna na usab kita nadawat nga mensahe gikan sa usa ka nangalang Virgie of Seattle Negros Oriental. Matod pa niya nagamit siya og Wonder Banaba Plus. Atong klarohon.
10: Oh, hello.
2: Hello, si Ma'am Virgin sa Seattle Negros Oriental.
10: Oh, ma'am.
2: Ma'am, kana nakadawat kog message ba nga nagpasalamat ka sa Wonder Banaba Plus. Naunsa man imong gibati nga nigamit ka man ani atong produkto?
10: Kidney. Ana ako'y kidney, ma'am, dayon. Dili ko kog pangihi. Karong gagamit ko anang Wonder Banaba Plus ang akong ihi. Dili na kanang putol-putol. Okay naman. Itong unang, wa ko gagamit ani. Katulo, tapay kaupat, nana. Mm-hmm. Pero karon kausa na lang sa gabi eh. Mayo ko na sa atong tanglawas ko sa anak sa kidney. Daghan kang nagamit diri sa amu, amam, anak. Mm-hmm. Kaya mag-abot, mag-anik ni diri sa butika anang akong mga silingan diri.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 4:57.
3: Siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule.
4: I am Gwenex De Assis. I graduated cum laude and Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
3: Take two capsules every day. Remind Capsule. Available sa mga butika sa inyong mga lugar.

0: si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni muda ko tungod sa akong gitumar nga GTX 500 o GTX Bayo. Naman yung akong gimintin kay kamera na akong kita ang drive ko. Badya size lang, kanadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung gibati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay na kayo yung gastuhon mo tag-adlaw. Dinhina sa GTX Bayo o GTX 500.
1: GTX 500! Mabalis sa mga butika. GTX Bayo! Mabibilis sa mga butika.
2: Ako galing si Rodrigo Limpapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko ang akong gitsuga. Sarte din tataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabatik ko yun sa radio about sa GTX 500 na. Kaya muna akong gilainong. Nainong ko na mga siguro mga 15 days. Mulagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaasang GTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung GTX 500? Para sa mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ng tao.
1: GTX 500 mabalis sa mga butika. GTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang GTX Coffee Mix mamuok gyapon nang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangabi sang GTX Coffee Mix.
1: GTX Coffee Mix mabalis sa mga butika. Maiti C ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandaan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Maiti C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Maiti C!
4: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungan. Ug duna pud umaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Arga, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branches sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit, uban ninyo kami sa

0: sa Dayon nga Tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: So, di ay si Maria Luisa Manzanares. Nakadungog ko ani, nakasubaybay ko sa programa ni Ate Arlene. Nasulayan ako yahang unsplenement oil. Kay ang akong gibati, mangulngul ba? Pagkat na ako paggamit sa na medyo na okay na akong tiil. Tapos, wala man ko'y sakit. Kaluway sa Ginoo, maura ni. Salamat kayo, Ma'am Arlene.
2: Donnell Brad. Nagkinahanglan ba kamo o school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Jonel Brand. Ang Jonel Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Jonel Brand mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
0: Jonel Brand. Ano ba'y special nga okasyon? Una ba kay tao nga gusto ni mo lumalipay? Sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuhan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: Amin onda ang testimonya sa Wonder Animal Vita.
1: Pangalan ug address?
2: Kayan militar, nakaprokono sila eh.
1: Prokono sila eh, malay-malay. Bray, istoryahin mo sa imong experience sa kwan, Bray. Animal Vita.
2: Akong kwan, panapoy ko yan. Walay ka na mukhaon. Akong gihipat ng Animal Vita. Matong sumada yung mukhaon akong kwan, baboy.
1: Sukat nga imong gigamitan ng Animal Vita. Mayo na mukhaon imong baboy karon.
2: Oh, tamtok na ko yan. Mayo na kayo mukhaon.
1: At...
2: Imong kabayo kuya, na bayan ng yapon ng kutanimal baita.
1: Imong kabayo? Ang imong kabayo kanang anayan. Salamat kay Brian sa imong experience.
0: Wonder Animal Vita. Mabalik sa mga Agri-Vet Supply og sa RSV Life Care Marketing Incorporated branches sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar.
3: Kung kamo masulubon tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
4: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
5: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-29.

0: ang alaga sa ating kalikasan ay dapat nating pagtulong-tulungan para sa kapakanan ng ating mamamayan, kabataan at ng kinabukasan. Isang paalala ng inyong himpilan at ng Amapola Broadcasting System.
1: Fantastic na hapon! Inubanan sa mga manlindot ng music.
2: It's Hapon-tastic!

Hapon-tastic! Fantastic na hapon! Hapon-tastic! Dini lang sa Star Radio! Yummy Emmy! On air!

0: essential oil, all healing, an Asian product, Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao mong gamit ang Shiva essential oil.
1: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
0: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
1: Makatulog og insakto. Pag mata, alis to.
2: Asta sakit sa ulo? Asta sakit sa kasukasuhan? Dili taihi? Arthritis? High in uric acid, high in sugar. Huwag kang nataran sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astasantine Organic Seaweed. High in xanthan purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy. Pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.
3: Mapalit ang Astasan sa Tayasan Pharmacy, Ike's Pharmacy, sa Ayungot, Lorraine Drugstore o Butika Gale.
4: Ayu! Ayu! Sabon! Beauty soap! Ni Ana! Ni Ana! Ang pinaka-skin-friendly, organically blended, Ayu Sabon Beauty Soap. Wala na may maingon. Kung dili, mauna jud. Mauna jud. Ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok o makahamis. Ang Ayu Sabon. Ayu Sabon. Tinuod ni. Tinuod ni. Tinuod ni.
5: Puti ani mo, oy. Nadamguhan ta ka.
2: Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
3: Mapalit ang Ayu Sabon Beauty Serum sa Ike's Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungot, Butika Gale.
6: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 898 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean. Comfortable and budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn. Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Traveler's Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Traveler's Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
7: Where every guest feels at home.
6: Visit us today. Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuoray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Ayungon. Ug duna pud maabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug dunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug dunay branches sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit, uban ninyo kami sa

0: sa Dayon nga Tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Dragon Fruit Gold! Kipak Kusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule! Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder, Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dilit lalim kung aduna ka ay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
2: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance. Mag hard max extreme na.

0: pagkondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Ako si Margie Bukingquito, taga Martilo, La Libertad. Dugay na kong gamintin sa Nance Liniment Oil o dali rang nawala ang pamaol sa akong lawas tungkol kay Maoy akong gimintin. Salamat sa product sa Nance Liniment Oil. Thank you, diay kang Ma'am Arlen.
0: Mga pena ta!
3: Ako si Cristita Elma Babor. Ganang nagpuyo sa kalangag bakong. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya, malipong ko, mukutaas akong dugo, dayon kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sachet, ako ganing gitunga kay kaning kwarta, wala biago dok. Muinom ko pagkatunton mga 10 minutes mawala na gud ang sakit sa akong puson. Kaning produkto habisan ko pira ang akong nagamit pero aktibo gud kaayo dok.
0: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus.
4: William Anfone.
5: Okay.
4: Nagpuyo ko sa Manila at Bacong Negros Oriental Philippines.
5: Yes. Mm-hmm.
4: And then, usa ko sa inyong user sa inyong mga produkto na herbal. Dili na ko daghanong istura. Mayo gyud.
5: Yes.
4: Mayo gyud. Wala na ko'y kasaway. Nag-usar mi nga wag mi na igibati. Labi na ako asawa na mild stroke. Sana minaw karon o nakadungog po sa akong istorya. Sulayan ninyo.
0: Di na maglangat pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
6: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more. Many more. E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
7: Atong paminaon ang nakagamit sa Wonder Panaba Plus.
8: Pangalan Maria Pedicinda. Dito nga Anastasio, kagagalas ni Bulong City. Mga usa ka bulan na akong ibati nga sa iyong iing magabihi. Mabilan po dito katulong. Sa iyong iihi. Pag-aadlaw na po, mag-aadlaw po, mag-aihi po na gamay ko po. Magkalibang po ko, ginagmay ra. Sige po kung magalibang-galibang.
7: Ginagmay
8: ra? Sige makong puminaw ang Wonder Banaba Plus.
7: Okay.
8: Kaya katulong na akong gamit kay nang kalma man ang akong iihi. Nabalik na ang normal.
7: Wonder Panama Plus, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
9: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
10: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio.
11: Star Radio.
10: Basta naka-star, sikat.
11: Feel the music, Star Radio.
10: Fantastic na hapon.
12: Inubanan sa mga manindot ng music.
10: It's Hapon-tastic.

time check mga ka-start is now 57 minutes down 5 o'clock in the afternoon. Limang oras mga ka-star itong natod sa D3 Bayo. Ang D3 nga may busy, yung busy nga may D3. Ina ba din subgana sa DTX Coffee Mix with the Mbali Leaves, Chia Seeds, and the Sugar Sugar Cane Extract Powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na syempre, nakadetox ka pa. O pasalamatan kita sa makarunayo, no? Anong CEO sa Clinica di Alternative Products, walain. Kundi si Doc Ramil Uy. Since 58 minutes down 5 naman, wala ko igong oras. Manamilit na pudgo sa kahanginan. Para sa programang Hapon-tastic mga ka-star. And sa sunod na puntang higayon, of course, diri lamang sa inyong pinakapaboritong istasyo. Walaan kundi ang 98.3 FM. Kaya basta ka-star, sikat na sikat yun dahil. And sa itong mga avid viewers day later, kaganina, later naman. Kaganina sa itong TikTok live. Thank you guys sa mga nihap. So once again, kinilaw sa inyo, ubos ka kanunin yung nagalagad. Walang ko di si Yummy Emmy. Panamilit na lang ko sa pag-iwi. Salamat, God bless. And of course, ang pinta kanunay mga ka-star. I love you all. And bye-bye.

0: Yes, yes, yes. Mayong gabi sa tanan. Mga mamis ug daddies, lulos ug lulans, mamis ug nanay, mga manong kagmanang tada sa San Carlos. Yes, sa tanan-tanan nga naminaw, mayong gabi palangga. Yes, at sa paigipabot alang ug alang sa tanan nga naminaw. Adto na sa pinakaduol nga butikag farmasya diya. May gabi diya sa Tayasan Negros Oriental. O ba na tong amigo, guwapo, tisoy, ambungan, idol, Abay Ray. Yes, sa mga ka-MRGB po diya sa Bayawan. Busdoy, kamusta mga busdoy ang tong amigo nga guwapo ug dato. Kani si idol Abay Ray busdoy, guwapo rani siya ambungan, matso. Pero layo raning busdoy diya sa MRGB sa Bayawan. Kay dato na guwapo pa. Diyan sa tanan-tanan nga naminaw diya sa Canlaon, diya sa Bais, sa mga taga San Carlos, asapod sa mga taga Toledo ni Idol Ricky the Giant. Kani si Idol Ricky the Giant, dako jugay ni kay Ricky na Giant pa. Asapay gipabot mga palangga. Dara-dara ni comment na si Busdoy, ingon siya ay kabalaka Kuya Angel. Kay taga-anti kag libreng slot unya sa MRGV. Of course, naminaw ko while nag-drive. Wow! Uy, daga salamat, boss. Wala kay driver, boss. Pwede rin ko ma-apply o driver, boss, Busdoy. Pwede rin sa kong hiro ni mo o kuhan ka ng car wash boy, Busdoy. Bitaw-bitaw! Nagagay mga nangutanan ako. Kinsa gina si Busdoy, Kuya Angel. How to be... Bisan ako, Busdoy, nakapangutan ako, how to be you, Busdoy. Awak mo na ang kapsula ng Amigos Capsule, mga palangga, o Amigos Coffee, ha? Perfect combination or maayong i-partner sa tanan. Kinsa man si Chen, Digi Chen. Asa mo nilapita si Digi Chen? Asa mo nilapita? Beto ba sa akin? Piingon si Chen. Mayang gabi kay Jel. Adiri sa bae. Si Chen, ha? Si Digi Chen. Uy, nindot niya. Unsa may dagway aning Digi Chen? Marag Chinese ni Ching Chan Choy. Kani si Chen ba? Maranig Ching Chan Choy. Amang alangga nga naminaw sa paigipabot ninyo. Amigos Capsule Plus, Amigos Coffee, makawaw ka sa effect labi na dihan nimo Chen sa bais. Basig takod ako na kag edad Chen. Kaya nanginanglan na ka o nanginanglan na kag kaning gitawag na tug pa pop. Nang say tawag ani mo rag ka ng padangog sa sapa nga naayliki. Grabe naman ang sapa. Ay, sapa na naapayliki. Ah. Paminawan na ito ng testimonya sa Amigos Capsule.
1: Oh, mayong hapon.
2: Yes, ma'am. Kisa ito yung pangalan kanina ito, ma'am.
1: Kit Celeste, sir.
2: Kit Celeste or Iki Kuan, Nanay Kit.
1: Yes, sir.
2: Ay, nai, gitawagan ti ka kay nai nag-recommend mo nga nakagamit ka kag Amigos Capsule. Kamusta man, ha? Mga musta lang taon sa effect sa Amigos Capsule sa imong pag-inom niya, Nanay Kit Celeste.
1: Ang experience nako sa Amigos Capsule, sir, kay moinom ko og 2 capsule every morning. Kanang dili na ko kapuyon, sir, basta wala ko'y katulog or wala ko'y pahuway, pero lagsik gihapon ang ako ang pumati sa akong lawas, morag wala ko'y kakapoy ba.
2: So dili ka makapil og kapoy na naikat, basta duha ka capsule lang sa nimo, no? Duha ka capsule per day imong ginainom.
1: Yes, sir.
2: Sa di pa ka mukaon.
1: Yes, sir.
2: Wow.
1: Sad na, sir, nga nakapag-amayos ako, ah.
2: Ala, nga naman, yung dako-dako day ka sa una.
1: Dako kay ko sa una, sir. Ay, mura kong baboy.
2: Mura kag baboy. So, karon, nun sa naman ka, mura na lang kag baktin.
1: Mura na kong baktin. Ay, naka-lose jump ko, sir, o mga 5 kilos.
2: 5 kilos ang imong na-lose sa itong Amigos Capsule. Mga pila pa ka-adlaw na ginom ang Amigos Capsule, Ma'am Ket?
1: Mga 2 weeks pa lang siya, sir.
2: 2 weeks pa lang, no? Kay bago po man kayo niya Amigos Capsule. Pero so far, mao na yung experience ni mo sa itong Amigos Capsule. And then, ang utahan na sila, ang imo ko nung bana nga si Tatay Alok, pila na yung edad ganyan to?
1: Mag 60 years old na, sir.
2: Ay, sinta. Kamusta man, nag-inom po si Tatay Alok o Amigos Capsule?
1: Yes, sir. Every morning and every bago siya matulog, sir, mo inom po siya.
2: Wow. Kaduha mo inom si Tatay Alok o Amigos Kapsul.
1: Hmm.
2: Yeah, ang
1: kapatid. Yeah, gihapon nga experience, sir, kay dihisat siya ka po yun.
2: Dili po siya ka po yun. Pero nailang pagkata na. Ingon si Kuya Josh. Kamusta ko, no? Kamusta ang pakikitungo ni Tatay Alok sa tungang gabi o kakadlawan?
1: Ay, kumat. Kumbati gyapon, sir, bisag mag-senior.
2: Ha?
1: Kumbati gyapon, bisag senior niya siya.
2: Unsa man nga kumbati, makapag-ilok pa sa tayalog?
1: Aw, oh, sobra.
2: Sobra? Sobra pa sa gilok?
1: Oo, oh, sobra pa sa gilok.
2: Pila ka round ang mapirada ni tatayalokan?
1: Aw, oh, sakto na lang mga duha ka round.
2: Duha?
1: Bago matulog o upan, kadlaon.
2: Ala, oi, bago matulog duha ka raon. Unya, hindi ka kadlaon duha pod ka raon.
1: Agam. Oo.
2: Upatanan. Dili to.
1: Ala din, sir.
2: Dili mo aksyon og kuan. Kamusta ang kuan? Kamusta ang pagdawat nimo sa raon ni Tatay Alok? Kay pila gyud ito edad nimo magkay?
1: 45, sir.
2: 45 years old. Kanang ug mag-edad na tag 45 pataas mga nanay. Nana mo gunay gitawag nga gitawag nila nga paghinay sa kuan, paghinay sa mga libido. Oh, kamusta man niya?
1: Duha ka raw. Uga-uga na, sir.
2: Uga-uga na. Kamusta nga naginaw mo kami ko sa capsule?
1: Oh, nagdagayday na, sir, ang sapa.
2: Napagtanong niya ba? Nidagayday. Dili na basta-basta na nakikita. Dili na basta-basta ng duha ka raw nga straight-straight. Buhato ni Tatay Alok. Kunya mo, paluap pa sa doog. Duha ka raon ini kakadlaon. Kamusta man sapa? Dili maubusan nga ting huwaw ra baron.
1: Dili, sir, oy, musamot og kadagayday.
2: Ha? Yamat ra. Musamot og kadagayday. Ato pa si kamaog ini si Tatay Alok sa mga sikrito sa pagpadagayday, no? So unsa gyud ni kamo duha gay no mo amigos capsule ingon si Carlo?
1: Yes, sir, kami jung duha, sir.
2: Okay, kamo sang duha mo tagay sa padagayday?
1: Uy, alangan.
2: So, unsa i-advise nimo karon na Ma'am Kate kay na si Tart ug na si Carlo magpadagayday po ni silang duha? Unsa imuhang ika-kuan? Ika-advise sa mga nanay ug tatay labi na gid sa mga tatay na adunay pila edad ni Tatay Alok sa isinta niya ikaw 45 15 katuig dunay gap ba? Unsa inyo unsa i-advise nimo? Ruben Antisted atong amigos capsule.
1: Yes, sir, proven and tested jud. Ang ako lang ma-advise nga, i-try lang ninyo si Amigos Capsule kay diligay mo magmahay.
2: Hmm, ako ba?
1: Mm-hmm.
2: Sa palami mo, mong pasukol na?
1: Makasukol na, sir.
2: Hmm, ang sapa nga naugahan ang zaman?
1: Magdagayday na.
2: Ay! Pero na yung pangutan na si Carlo, kaya ang nag-edad ko ng mga 45 ng mga nanay, ang sapa ko no ana nga naugahan ingon si Junel medyo baho-baho na ko no nga kamusta man na mobalik bag ka presko
1: mobalik yo siya sir oy wala na siya baho
2: hala no tinuod ka
1: tinuod sir
2: no yan ning balik mog pinkies pinkies ana
1: oh ni ana jud
2: oy so daghang salamat ni mo Ma'am Kat sa listiha tagasa ka nita Ma'am Kat.
1: Nag-Barangay Langob, Asturias.
2: Barangay Langob, Asturias. So, ang imong bana diya sa Barangay Langob, mo na i-chip tano diya, no? Si Tatay Alok, no?
1: Hmm.
2: Wow, grabe. So, nagkakayang salamat, Naiket.
1: Thank you, sir. Thank you.
0: Yes, nagkakayang salamat, Naiket. Wow, makawaw ka, DJ Chen. Ang mga liki ha, ang mga liki nga medyo nanay mga baho-baho mo balik o kahumot basta mo inom mo Amigos Capsule.
3: Basta bayos, sika!
0: Ako pag-utahan na lang ay Dol Abayri ba? Tinood ba na Dol? Kay ikaw man siya na ay asawa Dol. Tinood na Dol nga mo baho-baho ba lang?
3: Basta bayos, sika!
0: Bito ano kanang malabanan sa gamit mga palangga? Medyo mabunog-bunog ba na? Medyo mo lagom ko noon na ang boy kuhan, busdoy. So, para mo balik o kapingke sa lang. Sige, Amigos Capsule! Hindi magmahay, basta mag-Amigos Capsule pa lang.
3: Basta bayo!
0: Nakaana, dyan ka sana all. Una nga sa tanan-tanan nga naminaw sa paigi paabot mga palangga adto na sa mga butika at pharmacy kung asa mapalit ang Amigos Coffee. Kay naara po diha, nagpahipi ra po na diha ang atong Amigos Capsule. Oy, ingon si Sir Ayan, no? Ingon si Sir Ayan, ni siya expert kayo si Abayri, anak Kuya Ijal, kanang mga langob-langob. Beda, marag mutuod sa kuha na Abayri, nga expert yun ka ng mga langob-langob. Kay marag, kanang si, kaan, si idol ni mo, idol? Si partner ni mo ron ba? Makaingon sa tanga pagamita godol pagamita dol di ba para ma-prove ni mo idol by ring mo balik jud og pinkies pinkies ang abil sa langob ba
3: basta bayot
0: bayuta chinoy mo balik og pinkies ang langob
3: basta bayot.
0: Yeah, tingol po si Carlo. Tinood na, Kuya Angel. Wala na'y kurat sa lumo ng lango. Basta maka-Amigos Capsule. Kay mubalik o ka-pinkies.
3: Basta balot.
0: O yan, ansa na may lasa, Carlo? Ansa na'y baho? Isa, amoy kuwain. Amoy sampagita. Ola, oy! Wala dyan na nakalamin sa itong Amigos Capsule lang pala nga. Uban na nga itong Amigos Coffee. Awa na itong paminaw sa testimonya sa Amigos Capsule, arita sa nagpamatuod sa Amigos Coffee.
4: Hello.
2: Yes, sir. Kamusta, sir?
4: Okay na, may na. Okay na, rin sa balay.
2: Okay, sa balay si sir. Sir, gisa yung pangalan na ito, sir, na endorse manggugas ko nga patawagan ko no pa. Kay usa ka sa ti gamitan sa itong Amigos Coffee. Gisa yung pangalan na ito, sir?
4: Ako nga alan Isayas Ilintorio, niya pastor ko sa simbahan.
2: Pastor, unsa ka nga sikta, pastor?
4: Nabilong ko sa Things to Come Mission, Grace Gospel Church of Christ.
2: Okay, asa itong lugar, pastor?
4: Ako diri sa kuan, buong Barangay Tamaw, unya sakop sa lungsod sa Tayasa.
2: Yeah, Barangay Tamaw, Tayasa, Negros Oriental.
4: Yes, yes.
2: Okay, Pastor Isayas, no?
4: Pastor Isayas Ilintorio.
2: Pastor Isayas, mangutana lang tani mo unsa may nganong gi-endorse man kani Sir Ayan ako. Unsa may kasinatian nimo sa Amigos Coffee o before nga pagka nag Amigos Coffee unsa man jay gibati sa tumbalawas, pastor?
4: Una sa tanan ang amigo magud mi si Sir Ayan kay namakoy black time diya sa iyang istasyonan.
2: Okay, sa parehas.
4: So salamat si Sir Ayan nag-endorse og number na ko diya sa imo ha, kay gusto po ko nga maka-testimony sa inyong produkto, sir.
2: Sige, sir. Sige, pastor. Naunsa man ay ka, anong testimony, naunsa man ay ka sa una, o pagka nag-inom mo Amigos Coffee, o kung sa experience ni mo karoon na kainom na Amigos Coffee.
4: So, una, nagyog ko yung gibati, nga kinibitang aslum-aslum, manugab ni nga ko ang guan. Manugab ko aslum mo niya.
2: Okay.
4: Magsuka-suka ko na yung kanang way gana mukaon kay ingon ana magud akong gibati taud-taud na gyud ni
2: kun taas kag acid acidic hyper
4: na ay panahon nga manugab ko kanang maginhawa ko nga murag magbako
2: lalom-lalom na to acid reflux na siguro to
4: mo kanang mo inhale ko ana unya ini ko ana ko murag ko magbako noon sa naman eh. So, kadaghan akong kapigigamit, kining amigos mo ang nakapa-tang-tang sa akong gibati. Pero naapo ko'y prostate.
2: Uy, naso, pila ba iyan? By the way, pastor, anay prostate. Pila na edad na to?
4: Well, pero kung edad ka raw na ako sa 69, nag-irog na ko.
2: Padong na 70?
4: Na 70, o.
2: Uy, gawas atong nakay acid reflux. Atong natong acid reflux kay inil excel ni mo sakit naman kuto-kuto niya aslong ginawa marag laom-laom na to nga acidity nakawala na kay prostate pastor
4: na kay prostate nga sige kung pangihi kada magkanang magabi hindi normal ako pangihi na ayosay kasiyam kapulo
2: wow pertinis sa buhas katog so di ka katog atong tarong
4: hindi yun makakuan yun makadisturbo gus katulog
2: o niya sa pag dugay na sa doon ni mo antos-antosan.
4: Oo, tayo. Okay na.
2: Mga pila na katukatuhin?
4: Na, umiyong siguro nga pulo nga kung pag ko na ko tong sakit nang sakita pero karon anam-anam na gamit ko amigos nag-anam-anam naman og lugar ako ang pangihi kay naanap unom kalima ana.
2: So di na para sa una kasiyam kadagan so na normal na hapit na normal.
4: Oh,
2: dili na ko tanaw ko ni Professor Isaias mga pila na kakabuan na gamit og amigos coffee.
4: Kini manggod tungod kay kining pagkita na ko sa karton diha ni Sir Ayan sa istasyonan kay kada Domingo na amang ko diyan alas 6. Unya kita na ko nami amigos diri na ko sir na ba kay baligyan ni sir sa discipline so pero nga kuha jud nga kuan to adito sa bukid sa sister station dito sa bukid sa barangay Bago.
2: Okay.
4: Nangita ko ining kapiha dinhi sa lungsod sa Tayasan o sa Imalalo o sa Ayungon.
2: Naman sa Tayasan Pharmacy?
4: O na, na. O di ako nagsigipalitan.
2: Pila na kagato yung pinalitan pa, sir?
4: Ayun, no, bago pag inoon eh, napagayon ko sa mga tulo kabulan akong gamitan eh.
2: Ayun, at least no, tulo kabuan nga gamitin mo sa Amigos Coffee oh. Na solusyonan yun ang imong ibati, no?
4: Na solusyonan. Karoon, sir, abinin mo pag namagoy panahon nga di ay mga simana nga walay baligya.
2: Nahutdan, no.
4: Mabuol kayo ko ato, kay kami ba yung lukas si Mrs. na gamit?
2: Nakaroon
4: kay naguol man ko kaasa kung magkapalit din eh. Pag abot na kong Himalalod, ay nagbaligya dito. Ako ni Tigman kong palit o duha na lang kong karton, gihirot na kong palit.
2: Naman dito atong San Sebastian Pharmacy.
4: Oh, dito ko nagpalit, sir.
2: Onya.
4: Duha na lang po diya ang duha sa karton. Ikutdo na lang ako nagpalit, ma'am.
2: Oo.
4: Karoon, mauna po yung mong gisigigamit kay wala ba may kagamit at itong pagka walay baligya diri sa Ayungon o sa Tayasan. Nag-uol kami ato karoon. Yan itong isasimana na diri ang ako ang mga igsoon diri kagkabangkalan.
2: Ah, taga-Negros dahi ka?
4: Kabanggalan, Occidental akong ako ang mga igsoon dito.
2: Ah, Occidental ka o niya. Kamusta ba yung mga igsoon?
4: Eh karoon, nakatilaw sila. Ngayon sila, asa man takapalitan eh, wa man yun dito sa Kabanggalan.
2: Naagya po, naas pharmacy dito.
4: Naa dito?
2: Oo, na. Tintin Pharmacy, RG City Pharma, naasa na dito.
4: Wa pa sila kadumduman na, sir?
2: Sige, naasa Apple Pharmacy. Halos ba na ang pharmacy dito na Apple?
4: Ako na sila sugin lang dito, makalaboy ko dito.
2: Oo, na, tatos ka mangkalan. Pero sa imong experience, Pastor Isaiah, proven at tested yun.
4: Yes, kami proven gid mi nga magtiayon karon. Mo kami may gagamit yun, ani.
2: Okay, so okay rani mo, Pastor, tagaan, tikag, napulo ka box na kape.
1: Okay ka.
4: Sir, lipay ko rin, sir, kay mura ko na kami. Speak ana baya nga maka hatag day kakaroon ako ana
2: maron Pasko maron ha pero dili sa diha na kumataga kay lagyo man ta.
4: Okay
2: ako sa nang ipasbay sa kong mga tao basi sunod semana or sunod kuan pa naay mo agi diha nga tao nako pahapitan tika ha.
4: Okay ra guys sir
2: or ibili na ako ni Sir Ayan.
4: Okay, pwede.
2: Ay, pero sandi, naramang nga ka diha, update lang na siya. Ayan, kaya ako na yung pabilin.
4: Okay,
2: kami nahutan sa mixed tax karon, ron, inig-abot. Mubiyahe mo na akong mga tao, kaya nakabiyahe na mag-usla itong naging simana.
4: Sir, nga, dili din ang mawala ng kapiha, sir, kaya mo ginaminti na sa mudiri.
2: Okay. So, kaya nga, napulo ka box na kape, nga, pagkapinan sa natong 5 kilong bugas humay.
4: Wow, salamat kayo na, sir.
2: Ginagmay nga kuhan, pinaskuhan sa Amigos Coffee, Pastor.
4: Ito mo. Ito mo, dari sa kong silingan, sir. Dagan may kayo gikonana, kanabang gisugin lang yun ang kape niya. Dagan na po na nagamit ko rin sa mga silingan.
2: Okay, niya. Yeah. Medyo putol-putol na itong signal, Pastor. Dagan kayo, salamat ni mo, ha.
4: Okay, sir. Salamat.
2: Pangalan, Pastor.
4: Sir Isaias Ilintorio.
2: Biasa, kung ano ito, asa ito nyo, ha?
4: Barangay Tamao.
2: Barangay Tamao.
4: Tayasan.
2: Tayasan, Negros Oriental.
4: Pero naamin din sa Sitio Bunga, sir. Sitio Bunga.
2: Ah, Sitio Bunga. Tamao.
4: Oh, Tamao. Along the highway, ra.
2: Ah, sige. Ako na niya yung bilhin ni Sir Ayan, ha? Ipaka, na yung makadrop by, ha?
4: Salamat kayo, sir.
2: Masama lang karoon, di kini mahuman rin ito.
0: Yes, nagang kayong salamat po, Sir Ian. Son sa pahipabot alang sa tanan, ha? Amigos Coffee and Amigos Capsule, mo ano yung maayong kombinasyon alang sa maayong panglawas. Wala sa tanan-tanan nga naminaw nga ngayon si Bus Doy, tinuod siya na yung produkto kaya siya lang. Siyempre, Bus Doy. Bus Doy, ha? Inaot pa nga. Try ka niya itong Amigos Capsule, Bus Doy. Di ba? Kay, isa mo ito, no? Ambungan mo ni si Bus Doy. Ambungan, batanon, dato pa. Manalagan kayo ng tana, unsaon man ito nga mahimo tang Bus Doy. Wala tay chance nga mahimo pang Bus Doy. Kay nag-inusara na sa mundo si Bus Doy. Walang katulad. Di ba, Bus Doy? Walang katulad ang iyang kadato, ang iyang kaambungan. Yeah, gawas ana, maluluyon pag yun si Bus Doy. Para ginayon, dali duulon. Walang ingon nga, kung gusto ka, dali duulon, mga taga-bayawan. Nga naminaw niya, dali duulon. Ready ka na. Dali mulugwa ang kwarta, basta na ay muduulog hinabang aritang Bus Doy, mga kabataan. At sabay kipabot mga palangga sa Amigos Panalo Ka. At sabay kipabot mga palangga, Amigos Capsule, Amigos Coffee, right combination. Baka wow ka sa kalami, basta mag Amigos Capsule and Amigos Coffee. Malang alang kung alang sa tanan, oras alas 6.24 na. Maminaw taglaing pamahayag sa tong Amigos Capsule.
5: Si Ramer Baligwat, Kuya.
2: Ramer Baligwat, ha? Kuya Ramer Baligwat na, Sir Ramer. Usa ka sa mga nag-testified nga naka-inom na or naka-usar na sa itong Amigos Capsule. May taga-economy gamay nga experience kung epektibo ba ito nga itong Amigos Capsule, Kuya Ramer Baligwat?
5: Yes, Kuya, no? Ang pag-una din akong tumaro gamit sa Amigos Capsule, Kuya. Nindot yung kayo, no, ang ato akuang pamati sa akuang panglawas. Gani, ning bati ta o kanang kakapoy sa kanang sikitag biyahe. Karon mas nindot ang kapsul nga akuang na pirmi, no, sa Amigos Kapsul. Sama ning pagkatulog. Nindot na kaya kong pagkatulog. O kanang sabong kuya, kanang maglisog ka o kanang remove sa ato ang hukaw, nindot, musamot siya ka... Nindot yung kayo kay sayo ta maka-inom, sayo po ta maka-remove sa itong hugaw. So gaan, atong agaan din akong lawas. Kanang...
2: Bitaya pa na, Kuya Ramir, maglisod kang kalibang, hindi ka buntag.
5: Oo, maglisod ko.
6: This is Amapola Broadcasting System.
5: Gabiin ako sa'yo,

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Pagkakita na ko nga, pwede din siya kanang sa mga kanang nakuhan sa piano, kanang mga asid, ana. So karon gitry, pag-try gina ko, kuya, nindot yung kayo kay magsigitag ka ng panukab or magsigipog ka ka ng kuhan sa imong hangin at kuhan ka ng imuhang mga murabag kuhan siya ka ng lain siya ang ganay imuhang tiyan, ana. Muhupay yung gaan siya. Gaan git siya imong pamatik.
2: So, mga na, kuya Ramir Baligwat, ha? Mga na imong experience sa ito ang Amigos Capsule. O yan, nainangutana, kuya Ramir, na aman rin si Bobby Huntili, ha? Ingon si Bobby, ha? Ingon si Bobby Huntilla. Siya nga, pagkutan, ano, Kuya Ramir, Kuya Inzaw, kung okay ba ni sa buldos-buldos, kay ako, nakabuldos ko sa kumbana, sa kong asawa, nga si Gracia, nga nakainom ko Amigos Capsule, ha? Sa imong experience yan, nakabuldos pa bug ka?
1: Uy, munay, nindot kayo nga pangutana, Kuya Inzil. So, nindot kayo, Kuya Inzil, no? Kay, sa una nga, wala pa ko gagamit yung daning Amigos Capsule, no? Kanang mabuntag, ilhan yun mo, doon nag-i-check ka ng ipik, no? Kaya ka na mabungtag sa'yo pa kayo, wala. Si Junior, barog na.
2: Barog na, pero, kayo. Pero sa una, wala dugay mo barog.
1: Wala, dugay mo barog, karon.
2: Aroy.
1: Wala ba yan? Ay! Ka na mabungtag. Tinuod yun na. Manguhit, oy, si Junior.
2: Manguhit. Sige, sige. So, ana, so, alang sa mga tatay niya, Kuya Rams, epektibo, ha? Epektibo ni nga ito ang kwan. Epektibo ni nga ito ang Amigos Capsule. Alang ni mo. Alang sa mga naminaw, Kuya Ramir, Baligwat, sa ika-advise ni mo nila.
1: Alang sa...
2: Maka-probe yun just itong Amigos Capsule, ya?
1: Alang sa naminaw, no? Ugasan ni Nabot. Ang ito ang year karon sa Amigos Capsule. Ganun mga edadaran na. O, sama. Apoy upan nga, dili pa edadaran, pero minus na sila aning bukno sa kama, kuya. Nindot sa gamiton, kuya, ang kanang Amigos Capsule na pinimuno. Buntag sa'yo pa, wana. Hantod na buntag, maghayag na, kuya, puti yun. So, ang wako yung ilaing ika-advise ninyo, no? Ang kanang mga magnanay problema gamay sa ilang katao. So, una, dungan sila na nabuhi, pero una namatay ang ilang nabuhi. So, kanin, Amigos Capsule ta. Amigos Capsule lang ta, mga pare.
2: Pila edad na to?
1: Ako, kuya, ang edad na ko, 52 na dyan ko.
2: 52, okay.
1: Pero tagaasa din sa Japan, kuya.
2: Tagaasa din ta, Kuya Rams?
1: Nako ron ko, kuya, nakuyo sa Palamban, na Kumbado, Palamban, Cebu.
2: Yes, nagangay salamat, Kuya Rams.
1: Nagangay salamat, kuya.
2: Nagasalamat.
3: Yes, nagkasalamat Kuya Ramir Baligwat ng testimonya sa Amigos Capsule. So, sa pagipabot, alang og alang sa tanahin. Ay, namag langay-langay, kayo na taigong oras, Amigos Coffee Plus Amigos Capsule. Nagkasalamat sa tanahin, nagkasalamat og maayong gabi.

0: Celine Bulanda, isang guro sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. MyTC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa Gynika, di alternatibo, at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. MyTC.
1: Papalit sa mga butika.
0: Ako po ay Roselyn Mendulana, isang guro sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. MyTC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa Gynika, di alternatibo, at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. MyTC.
2: MyTC, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si TC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ingnan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning MyTC, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, ugabi. Sa maintain ako sa MyTC, semana lang.

0: Balik si Rodrigo ng Tapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko mga akong git sugar. Sorte, dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Taka batik ko yung nasa radio, about sa GTX 500 na. Kaya muna akong gilinong. Nainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinasang GTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Tanawat ko to sa ako sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung GTX 500 para sa mga pigado, makamulig, magkapapan sa lawat ng tao.
1: GTX 500, mabali sa mga butika. GTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi, bangod abiktado, gidayo ng akong tulog. Habang ang GTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangabi. Sang GTX Coffee Mix.
1: GTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Hasta sakit sa ulo. Hasta sakit sa kasukasuhan. Hindi makaihi. Arthritis. Mataas na uric acid. Mataas na sugar. Lahat mawawala sa Astasan. Ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astasantin Organic Seaweed. High in xanthan purity. 5 times beta carotene. Rich in vitamin C. Pure energy. Pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan. Dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule. Available na sa inyong suking butika.
3: Mapalit ang Astasan sa Tayasan Pharmacy, Ike's Pharmacy, sa Ayungot, Lorraine Drugstore o Butika Gay.
4: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, sa Gay City ug Ayungot. Doon na po dumaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Doon na usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Doon na usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branches sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit. Uban ninyo kami sa Matag.

0: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalot, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
1: Ang PHCCI Himalalot mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi.

0: Dragon Fruit Gold! Kipak Husgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12 in 1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder, Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Mga pena ta! Ania na ang kape na makaayos sa lawas!
1: Hilin Babor, 55. Tagayon ko, niya ko sa dumanggit na pinanarba ko. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawala mang kakoy.
2: Okay.
1: Ang odeon, lamay po ang katulog.
2: Karon?
1: Katungo pagkatilaw
2: mo
1: sila. Kanang kapsul o
0: mga pena ta! Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, di proseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
4: Ako ni si Carmelita Kansmangyaw, nagpalit sa imong product na lunch of you eat o minamins oil o nasin coffee o serbiten o remain o lunch ay draft. Ako ang gaitis manggod ko ma'am, gamit ko ang nakay. Sabi ko kung programa nga, para ka isiya, makayo dito sa food. O kung ba na po na, ko ano si sagit na ito. Gamit po si Ani kay mag-ayong manggir. Malintay na ba siya anong kanyang inusadak ni Ma'am Aileen? O, di mo ganun mo pagpabulag anak. Sige rin mong Japan eh. Sada man, salamat kayo Ma'am Aileen sa iyong product nga naayon din mong sakit.
0: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
5: Christy, kapakong. Dili ko kalagaw mo nang nakatabang kaayo or alan ang inyohang produkto.
2: Ilan nakabulan ni mong inom sa ato produkto, ma'am?
5: Kuan na, 6 months na, dayon, puyag-puyag, wala na siya nito kay nga dili ko kalagaw. Dayon, inyohang as mo, sige na kong dihaplas food sa ko ang tuhod.
0: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
6: Kung kamo masulugon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga andam mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
7: Ang Endless Life Funeral Homes makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguero.
0: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
8: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star
2: Radio. Oras sa Star Radio. Lasais. 55.
3: Siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule.
4: Hi, I'm Gwenex Diasis. I graduated cum laude and Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
3: Take two capsules every day. Remind Capsule. Available sa mga butika sa inyong mga lugar.

0: Yung kadok, pag kalendar among gamiton, dili ko mabuntis. Nabuntis man lagi ko.
1: Giunsa man ninyo paggamit ang kalendar, Mrs.?
0: Ay, Dok. Maoman among gibanig.
2: Power Beats Glow.

0: kadagag problema na itong amuyo eh. Muadto kong lasang. Maghikog ko. Magpapaakot itin.
1: Kanya, anong gabalon ka man?
0: Ha, onyag.

0: Tribayo.
1: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang Ditribayo. Kay gaana ako pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
2: Ditribayo. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
3: Apalit sa mga butika.
2: Ditribayo.
4: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Puffy. Kay daw na namian ako nga daw, hindi kita tama ka isang saktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mapakal sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
2: DTX 500.
5: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po dyan puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. O tulog po ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
2: Asta sakit sa ulo. Asta sakit sa kasukasuhan. Dili kaihi. Arthritis. High in uric acid. High in sugar. Huwag kang nataran sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astasantine Organic Seaweed. High in xanthan purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy. Pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.
6: Mapalit ang Astasan sa Tayasan Pharmacy, Ike's Pharmacy, sa Ayungot, Lorraine Drugstore, o Butika Gale.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 898 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean. Comfortable and budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn. Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Traveler's Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Traveler's Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: Where every guest feels at home.
7: Visit us today.
9: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan, o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binignon. Aquino Junior Street, Poblacion, Himalalot, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
7: Ang PHCCI Himalalot mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
10: Uy, ti, imong bana, gitabang sa trabahoan kanina.
11: Maulag iday, oy, nabalaka na magwanang tawhana, sige naman lang nigtabangon.
12: Naon sa magina si Marie? Pasigna na nila yung gibati.
11: Ay, ambot ng tawhana, pre. Nadiagnose manggudas ni Agi nga ay problema sa kasing-kasing.
12: Broken-hearted, Marie?
11: Ay, dili, pre, oy. Masakit ang ginang tawhana sukad pa sa una. Mura man nagmashort sa iyang ginhawa, pre. Unya, nagi pa na hon tabangon amo kay mamugnaw ti buklawas. Ug daw sa mawadan ug gusog ang iyang mga bati is ugbukton.
10: Kakuyaw, anak ti, oy.
11: Paulagi inday, oy. Unsa man kahay maayo ani ni Paribat?
12: Ay, Marie, paim na naog Wonder Squalin.
13: Wonder Esqualin. Mga tabang aron mahiligay sa heart attack o irregular kapili kasadong kasing-kasing gawas nga na maminar ang level sa cholesterol sa atong lawas.
11: Sige, sige, pre. Diyaan sa ka kay mupalit na kung Wonder Esqualin. Kay nabalaka na kay kumparini mo. Salamat kay pre, ha? Hulog ka ng langit, pre.
13: Wonder Esqualin. Mapalit sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
0: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
14: Na ba'y special nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto ni mo lumalipay? Sa M's Flower Shop.
15: M's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
16: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
17: Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental.
18: Sayon ra kayo pangitaon.
19: Tapad lang sa pansuan.
20: Call or text 0966-348-9336.
21: Emps Flower Shop.
22: Emps Flower Shop.
23: Emps.

0: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
1: Yes, orihos ako nga lang, 74, kabuhi, mahayag, sa buwang ganito.
2: Unsa man itong imuhang sakit, sawa pa ka niinom o dragon fruit?
1: Nagkakay protect ako, Dok. Hindi ko katulog, hindi ko kasiya, hindi ko katagawas, hindi ko pangit.
2: Sada na ka sa... Sa dahil nakainom ka dragon fruit capsule o kape, manindot na gindi mo paminaw.
1: Oh, salamat ko na niya mong produkto, Dok.
0: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
3: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
4: Mga penata! Ania na ang kape na makaayos sa lawas!
5: Ako si Nora Suniga, 64. Bom Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit ang kape o kaning capsule. Mm-hmm. Ang ako dyang namatigdan sa kape, mo painit ko sa Changi.
6: Yes.
5: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Niya, dayong pagka tutud anak mo kuan ang akong singot ba yes. Maayo gudi ay ni siya kay paningtun mo ko kinahanglan gyud nga mutilaw mo sa dragon fruit nga kape kay maayo gud na siya abdi ko na inyong lawas.
6: Salamat kay
5: tinuod jud na
4: mga penata
0: ang dragon fruit herbal coffee mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
7: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme.

0: kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well, baby, you can
2: turn me on. Ako di ay si Manilyn Madera, taga Tejero Hagna, Bohol. Napalit ko og non-liniment oil og corn coffee kay ang non-liniment oil. Lami akong tulog nga mandali ra ko makabawa sa non-corn coffee. Nga kanang gimintin ma'am nga hapas na ho usawang anak. Lami among tulog magabi nya mawa among panuhot. Salamat kayo sa non-product nga naayomi sa among gibati nya kay Ate Eileen o kang Doc Jan nga sikog paminawa nila sa radio.
3: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House. White Knights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.
4: Okay, maimbuntas na rin itong paminawang karon ang usa sa mga digamit sa amigos. Sa tayo pala itong pangalan, no?
5: Ako di ay si Rodolfo Balsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako, nagagamit ako sa Amigos Coffees. Kaya sa Pilmero, sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakad ko, magkiyang-kiyang ko. Hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Coffee nga akong gigamit. Kaya mao'y usa nga nakaayo sa akong tuhod o sa akong lawas, nakahatag o kadasig. Mauna nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Coffee kay kani mao'y makaayo sa ato ang lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinagi sa Amigos Coffee. Dige, daghang salamat.
4: Okay, salamat kayo nang...
6: Latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
7: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star
6: Radio. Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
7: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan,
8: This is Amapola Broadcasting System.
7: This is your...

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya Leaves, may sugared cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok, at sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili, at hindi mawalan ng pag-asa.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kun todos recados sa paghatag ug sakto nga kasayuran. Ug giya, mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.
3: Mga ga-DTX ay mga ga-D3bayo ha o sa gamay sugon mabungahon nga adlaw. Welcome! Welcome igala sa bago na usap ng edisyon ng atong programang Kasayuran sa maayo nga panglawas. Sa gihapon yung makauban Doc Hans Lima Lolo sa inyong mga paborito nga mga simya. Oy, Naka-D3bayo na ba? Naka-DTX 500? Naka-Mighty C? Naka-kape na ba? Kung wala pa mga higala, hala sige, mga pinata! Ang mga klinika products na to, higala, sayon ra kaayo ninyo ning ma-avail. Antuan ninyo sa pinakaduol. Antuan ninyo sa pinakaduol ng mga butika, pharmacy sa inyong mga lugar.
4: Kining tulumanon, hatod ka na to sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C para sa himsog ng immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh. Para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. Kining tulumanon, hatod ka na to sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline new
3: Ayaw usab galimot mga higala sa alkaline base nga vitamin C ang atong Mighty C bitaw. Wala hiragyod ko ang lawas kargado og vitamin C. Eh kung magkaedad na mga higala, mas madelay na to ang aging. Madelay na to ang pag-abot sa mga balatian. Basta na atay enough nga vitamin C. Na antioxidants, mas mo batanon bagyo na nga to ang mga organo. May edad ta, pero wala tay daghan mga agoy, agi-agoy, ari, no? Wata kanunay bagaantos sa to mga balatian. No, dili taga-suffer og balatian magkaedad ta. Kay kargado tag-antioxidants. O, naka-DTX 500 kada adlaw. Himo ang suplemento, vitamina, kada adlaw ang pag-inom sa DTX 500. Himo ang habit ang pagpangape. Pero mas maayo kung ang imuhang kape nga imnon, healthy nga coffee. Like DTX Coffee Mix.

0: kape ka na nakadetox ka pa. Kini nga kape mga higalam, maganda ang buhay basta naka-DTX Coffee Mix. Or either naka-DTX Premium Coffee. Ha? Oh, available mga higalang. Ito mga clinica products is available sa mga butika o pharmacy. Nasa pinakaduol nga butika sa inyong mga lugar. Hello sa itong mga viewers via Facebook Live na naka-tune in ganon. Hopefully nga naamo ka nun na is kahimsog kabaskog sa panglawas ang uban ron ga kapi-kapi na. Oo, tingla may inom mong kapi, Doc. Kana. Way problema mga pi, basta ang imuhang coffee nga ginainom is healthy. No? Dili acidic, dili caffeinated, eh, mas maayo. No? Naka-DTX coffee ka, then ganahan kag kape nga walay asukal, no sugar, eh gamit ka og DTX Premium nga coffee kana nas mga butika. Hello din sa itong mga higala diri sa Dipolog City, Dapitan City. Ang itong mga higala sa Visayas ug Mindanao, asa man abot itong pagsibya karon. By the way, katong may mga gusto mo joining ang itong programa, lihog kong send mga higala sa inyo mga pangutana o concern nga may kalabutan sa panglawas sa itong mga linya sa cellphone. 0981-654-8967, ha? 0981-654-8967. Ano may isgutan na ito kadali mga higala kanyang mga common nga balatian nga sakit sa mga lalaki. Oh, mga daddies, ha? Ang haligi ng tahanan. Mabitan niyo, kanunay na ko nga kuano ang kuan gud ang panimalay basta intact na naakay na si papa na si mama, happy ang family, at the same time progressive ang kuan ang pamilya, stable ang pamilya. Muna nga mga amahan, palingkamutan nato nga ang ato mga kabataan, mga higala, eh, magaida nato sila sa ilahang pagdako. Yun, saan na ito pag-guide ron kung kita, mga amahan, nanay balatian. No? Masakito na ito. Ganin ako'y nabasa nga ang tinuod, mga higala, nga nahigugma. Oh. Ang ginikanan nga tinuod nga nahigugma sa iyahang mga kabataan is mga ginikanan nga nahigugma usab sa iyahang kaugalingon, pinaagis pagpahimsog sa panglawas. Usao nimo pag-provide, pag-protect sa mga kabataan kung ang ginikanan na anay baladian. Diba? Mientras, kaya pa na ito nga magpabaskog sa itong panglawas mga ginikanan, eh, mas labing maayo mga higala. Magpa-healthy na. Magpahimsog na mga higala sa tuang panglawas. Paningkamutan ng mga higala nga himso ganunay ang panglawas, layos balatian. Common nga sakit sa mga lalaki, headache, no? Kaling headache, pwede dala ni mga higala sa stress, no? Tension. Dili ilalim mga higala, may mong ginikanan. Manay tinuon mga higala. No, ang imong hunahuna, gatuyok, kada adlaw, everyday na i-challenges, no? So, pwedeng causes by tension headache, kanunay magsakit ang ulo. Alam mo, masahi ra na, no? Kung nakay asawa na ra. Naas, misis, pamasahi ka. Ga, masahiya sa aning akong ulo ga, no? Nakay DTX Herbal Oil na ra, pwede ka ina, no? Masahi on, DTX Herbal Coffee. Makawala, actually, ang tension headache, marilib sa masahi, massage, no? May mga pressure points sa ulo nga, once nga ma-stimulate, marilib ang sakit sa ulo. Marilib ang tension headache. Stress ka na, mga higala. Stress ka sa bawo. Galihog kong hilot gabi. Then pag umanog hilot mga higala, dito na. Paka na din mga higala ang extend herbal capsule, di ba? Gahilota sa nika kung ulo ka kay kuan naka-extend herbal capsule koron. Ay, by the way, ha, sa ato ang kuan mga kato mga nangita og extend herbal capsule naa sa pinakaduol nga butika. O kato mga mister nga ganahan nga maglabing-labing ni Mrs. Natay extend herbal capsule. Makatabang kini sa pag-stimulate sa gana ni Mister. No. Mag-extend herbal capsule ta sa mga magtiayon nga gustong painiton pabalik ang inyohang paghinikugmaay. Natay extend herbal capsule ay mga celebration nga gusto natong i-celebrate, no? Both husband and wife, natay extend herbal capsule, ha? O, natay extend herbal capsule na sa pinakaduol nga butika. Another one, mga higala, kaning insomnia di ay, usap po din sa sakit sa mga lalaki, no? Pwedeng mag-cause kini o disturbances, no? Dili katulog og tarong, no? Siguro tungod sa stress, no? Usa sa mga tips na ko ani sa mga daddies kung may disturbances ang inyong pagdulog. Try it to take my TC and DTX 500 before bedtime. Kaya nga naman, usa sa mga iyaha bitong effect, diha-diha nga effect, nga manotice ninyo kung makainom mo og my TC og DTX 500 kada adlaw before bedtime or sayo sa buntag, lami keng ikatulog, dukaon gyud mo. Muna say diha-diha nga effect sa paginom sa my TC, labi na gyud kung isabay ninyo ang DTX 500. Yan. So, mga daddies, kung naamoy problema sa insomnia, you try it ang pag-inom sa DTX 500 o my TC before bedtime. Eh, para na ko, ako, dukaon mang yung ko, makainom ko DTX 500 o my TC. Muna yung usas ako manotis. Malami kay katulog yun kung una ay DTX 500 o my TC. So, pwede na ha, sa mga lalaki may insomnia, sumala sa survey, number one yung sakit, no? Sa mga lalaki, insomnia. Oh. And later on, kung ma-high blood time, insomnia may lead to hypertension. Yan. Pwede. Daghan mang good sakit ang pwede nga makuha na to, makuha kung dilita katulog og tarong. Walang kinahanglan yun nga na ay sakto nga tulog. No? So, mag-my TC, mag-DTX 500 before bedtime. Ang pagbasingot kada adlaw, exercise, walking, or something, jogging, usaw-usab na mga higala makatabang sa pag-stimulate sa mga happy hormones sa tong lawas. Makatabang na production sa melatonin, no? Ang pagkaon-usab sa mga prutas sama sa saging, pinya, kapayas, makatabang mga higala sa buntag, bagmantani mo, kaon na kagkapayas or either kaon kag saging. Before bedtime, pwede ka mong kaon og saging, pwede ka mong kaon kapayas para lami ang tulog. Makatabang mga higala tungkol kay taas kining saging og kapayas sa traytupan. Yan na kay may TC, na kay DTX 500 ay for sure mga higala lami ang aton tulog. Another nga problema sa mga lalaki is kining diabetes. Ang solusyon sa diabetes, number one, i-monitor yun nato ang atong blood sugar. Onya, kinahanglan makabaluta unsaon pag gamit ang mga blood test, mga sugar test. Actually, barato raman yung mga higala. Pwede po nga magpa-check sa blood sugar. O, pwede na siya. Pero kung gusto ka nga naagi kay monitor, eh, pwede ka magpalit o glucometer. Is may ikaw mag-check sa imuhang sugar. So, number one, i-control ang blood sugar by reversing the diet. sa umaga to bulan. Oh, kinahanglan nato nga i modify ang aton diet. No, kay number one nga reason ang causes sa type 2 diabetes is diet. No, wag ite lain mapasingin lana ni. Naagi ni sa tong ginakaon kaning type 2 diabetes. So dapat i-modify na to. No. Kung ang rice na to murag sobra ra kaayo, murag dagan ra kaayo, kulangan ko ni. Or either mag 2 meals ko may dapat mag 2 meals ko. No. Kaduhan ako mukaon sa usa ka adlaw. Mag-fasting ko, mag-intermittent fasting, be. No. Mag-water therapy ko, or either mga higala, mag-inom tag suplemento, mag-inom tag DTX 500, kay tested and proven na kini, mamakatabang sa pagbakunod sa sugar, sa blood sugar, naturally. Mura tag-inom man yung mga higala o kanang kuan ba? Kanang mga medication, katong wala pag-inom dirag maintenance. Kung naka-DTX 500 mo kada adlaw, mura mo ga-inom o mga medication nga pampakunhod sa inyong blood sugar. Which is normally, naturally, asa man ta mangita ana, no? Herbal na, wala pag-i side effect, dili pa siya synthetic, pero makapakunhod sa blood sugar. Asa man ta mangita ana. Diba? Mas maayo, no? Ako, para na ako, kung gadudag yung kun na ako'y diabetes, niya, may edad na, eh, why not nga dili ko mo gamit yung DTX 500? Diba? Kung nakita yun ni mo nga na ako'y diabetes, niya wala kay medication pa, wala pagagainom mo, pagagasugod sa imong medication, eh, mas maayo na lang. May pag mag DTX 500 ko, pag DTX 500 na lang ko, kay wala pa man kuga sugod sa medication. Nya nakita nimo nga gasaka imong blood sugar na naka sa punto sa gitawag nga pre-diabetes. Na going to kuan na ba departure, pre-departure na. Going to diabetic na ka. So, banatan ko ni ginom ang DTX 500 kay gabakunhon ni mura ko gayno manig. Medication, pero walay side effect kay all natural. Muna na kanindot mga higalas pag inom sa DTX 500 kada adlaw. Oh. Diabetic dira ha? Kung katong wala pa'y diabetes. Kaon sa prutas, daghan, gulay. Oh. Mga fibrous fruit nga mga pagkaon. Likay sa duha ka mga butang. Kung gusto ka nga dili magka-diabetes, na ay duha ka klase sa pagkaon nga kinahanglan di kaya nato. Mga mantikaon nga pagkaon. No. Kung may isigot ang mga mantikaon nga pagkaon, including na ang karne, kaya ang karne is the main source sa mantika nato. Ang karne dapat i-control nato. Mga mantikaon nga mga pagkaon. Karne number one. Ha? Oh. Mga fast food. Kana? Ng mga pagkaon nga gigama mga higala sa mga trans fatty fats, trans fat, no? Mga pagkaon nga giluto sa mga mantikaon nga kuan nga substance. Saturated fat gigamit balik-balik na lang pinirito sa bana nila mga mantika gina-recycle gina. Ako. Number one, ang mantikaon nga mga pagkaon. Kinahanglan nga likayan kung gusto ta nga dili ta magka-diabetes. Ikaduha is kaning tamis. Mga pagkaon nga pwede nga ma-turn into glucose. Ha? Mga pagkaon nga ginama sa harina. Starchy food, carbohydrates, kana. Kana mga mistisa, bitaw mga puti. No, white sugar, white bread, white rice. Kana nga mga pagkaon, gakahimo ng glucose atong lawas. Munay usa sa mga pwede nga mahimong rason nga nung magka-diabetes na. Bawal na sa mga may diabetes. Mistisa, mga puti. Di ba? White sugar, white bread, and white rice. Kung magmais, mas labing maayo. Kung mag-red rice, black rice, mas labing may. Another one, mga higala nga sakit sa mga lalaki is kining cancer. You know what, mga higala, no? Gataas ang chances. Magkaedad gani ang lalaki. Magka-50, magka-60. gataas ang chances na magkabato ng prostate cancer ang mga lalaki. Ngayon sa may mga pagkaon nga pangontra aning prostate cancer. Antioxidants nga taas o guan, lycopene. Mga prutas or gulay nga pula, kamatis, watermelon, mga pulahon nga gulay na kuntabang na mga higala sa pagpahealthy sa itong prostate. Another one, mga higala, lung cancer, tungod sa bisyo. Mga biases, mga higala, pwede po nga may rason sa gitawag nga cancer, colon cancer. Kanilaging kaon lagi sobra-sobra na na. Likayan ta na. Instead nga mukaon og daghan nga mga unhealthy nga mga pagkaon, you try it mga higala ang simple food. Mga root crops, di ba? Namiging kamuti ay. Saging, bulanghoy. Bulanghoy, gabi, saging, kamuti. Di ba naman ay kanta na? Lami na. Kala mga pagkaon na mga higala. Right, daghan, no? Actually, no? Kala yung mga pagkaon bitaw nga, simple lang. Nga abot sa tong uma, muna yung mga pagkaon nga, makalikay na to sa cancer. Pero kung kanunay tanggakaon sa mga pagkaon na makapakancer, ayaw pag-expect nga pag-abot ni mong 50-60 healthy ka. Diba? Atong ginakaon, mga pagkaon nga makapakancer. Kung naakay kaliwatan nga may cancer, mas dali, mas sayo pa ka nga magka-cancer. So, usbon ako, gini nga mga pagkaon, no, simple lang, mga pagkaon kini nga anti-cancer. Remember, D3 Bio, DTX 500 sa may mga prostate problem, ha? Ang mga lalaki dira, magka edad na. Then, sa Bukol-Bukol, DTX 500 o D3 Bio, patsada usab kayo. Muna'y mga suplemento nato nga pangontra nato anang mga makalilisang, magkakahadlok, mga higalang, mga balatian. Nya, asa nato ma-avail, no? Daganangutan na, sir, asa man yung taka-avail ang inyong product? The only way, mga higala, nga ma-avail ninyo ni atong product is through pharmacy and drugstore sa inyong mga lugar. Pwede po siya sa mga online shops. Actually, we have online shops. Shopee, Lazada, and TikTok. Naana siya. Actually, galanto ko sa Shopee na yung mga barato di ay. May mga barato nga, mga murag, may panahon nga mo barato nga ito mga kuan, mga products sa Shopee. I-notice ninyo, may panahon nga mo bagsak ihang presyo. Oo, notice na ko na. Pero kung naamoy butika, naamoy pharmacy, diretso na lang mo palit sa inyong mga butika. Oo, kanto mga mahiligon ng kape, di ba? Dok, DTX Coffee, diretso ko sa butika. Ayaw galimutan na ani mga higala sa pinakaduol nga butika sa inyong mga lugar.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas.
2: Ngayon ang lang sa inyo tanano. Ako gali si Rodrigo Limtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong bitsikar. Sarte din tataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Tapos, nakabati ko yun sa radyo. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Ay, noong ko na mga siguro mga 15 days o mudagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pag kaduwa kong patanaw sa mga sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Eh, sining sang patanawat ko to sa mga sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung DTX 500? Iyan eh, Dr. Ramel, oy, nga product. Bago lang ginda kay Dr. Ramel, oy, kambay pa nga damo, kapag hindi ang makuha mga bulong para sa among mga pigado, makabulik, kag makapapansa lawas ang tao. Mandamong ginga salamat kay Dr. Ramel, oy.

0: to.
1: GTX 500. Mapalit sa mga butika.
0: GTX 500.
2: Ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital, nirisitahan ako ng mga gamot. Nung narinig namin ng GTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangi ito sa awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatika ako ng GTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking paghihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. GTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos hanggang ngayon.
1: GTX 500, mabibili sa mga butika.
3: GTX Coffee Mix.
4: Gusto ko na.
3: Gusto lang ang isog, hindi tamhan katampis. Inaang kape ko, GTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
1: GTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. GTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang GTX Coffee Mix. Nitistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: GTX Coffee Mix. GTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. GTX Coffee Mix.
6: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape. Kaya gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang GTX Coffee Mix. Kagintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat. GTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
1: GTX Coffee Mix. Pabakal sa mga butika.
7: Gina Seris Molo. 57. Punta Cruz. Toboso.
8: Usa mong nabatsagan sa una, Ma'am Jean?
7: Pansayar ka ng nakoy high blood. Ya. Dalira ko kayong malipong. Ya. Dili ko ka. Kuano ka ng daghan kayong mga deplio ko anam niya. Sa nakainom na ko sa kape. GTX Coffee Mix. Lami na kong paminaw. Parita na kong ditribayo.
8: Yung saan mong pag-inom ang kon? Ditribayo?
7: Kausar ako. Sa kadlaw ka usa niya, ang kape na ko buntag.
8: Kadadlaw jo ka gitnam? Oo. Pila nakakabulan nga gainom?
7: Okay na oim. Ang kape na ko, 3 years na akong kape.
8: 3 years?
7: Ang ditribayo, mga duha na katuig, magduha na.
8: So sa'yo mong na-observaran, katong wala ka gainom, magkaroon nga gainom ka?
7: Kaya nami, sir. Kaya sa una, sir, manglaba ko, maghapon-hapon, tuglaba, nang wala ko kainom, anang ditribayo. Magdindog ko, sir. Maghigda ko, ana, bangon ko, buntag sa'yo, simurok magkamang-kamang ko sa banig, bro. Sa nagdig na kong ditribayo, maghapon-hapon, tuglaba, mura na kong wala ng laba. Lami kayo paminaw.
8: So, wala mong ginatumaron?
7: Oo, ditribayo, kapi sa buntag. DTS, copy me.
8: Copy me, sige. Kung sa'yo may kasulti sa mga ng lantaw ron, naminaw ka rin?
7: Oo. Gamit sila ng DTX o ditribayo, kay lami kayo na sa lawas.
1: Extend food supplement for men.
9: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulik sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for men. Extend Food Supplement for men.
10: O si Rosanne, baw, akong bana, sang nag-edad ko rin taan niyo, sbala, nagahara-haragid sa una, hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami gaka-edad nga duha ba? Namigid ang extend.
1: Extend food supplement for men.
11: Pag may tisi para aron mo
12: di ba galimdan ganun ay ang ato ang mga klinika products ang available mga higala sa pinagaduol nga butika. Kanto mga nangita na itong DTX Beauty Soap Doc asa taka-avail sa inyong sabon. May mga katul-katul spanit, skin diseases, mga rashes, mga lesions, butoy-butoy sa panit. Gamitin ninyo na mga higala o DTX Beauty Soap mga higala. Kana nga sabon. Muna yung patsada kay nga sabon para tanggal mga higalas. Katul-katul spanit. DTX Beauty Soap then nani siya whitening effect, makapahamis, makapaputi sa ato ang pamanit. At at the same time, ga-rejuvenate siya sa atong panit, no? Dili mo dry ang atong panit, batan-on atong panit. DTX Beauty Soap na sa mga butika. Subona ko sa mga nangita sa itong Extend Herbal Capsule para nga extended ang ligaya, extended ang saya, mag-extend herbal capsule na sa pinakaduol nga butika. Para maganda ang buhay, magkape mga higala sa DTX Coffee Mix. Kay kung naka-DTX Coffee Mix ka, for sure, nakakapi ka, naka-detox ka pa. Anyway, mo sa ibabay ko kaya itong oras limited kayo. Salamat sa itong mga consumers at itong mga pinalangga ng mga listeners. Asa man na ba itong pagsibya? Adto alang ang itong mga products sa pinakaduol ng butika sa inyong mga lugar. Loghan sa lima na lang mo sa ibabay mga higala. Sing! Mga ka-DTX, mga ka-D3 Bayo Kalimti Ayaw. Nga maganda ang buhay pag naka-DTX Coffee Mix. Tara, mga pena ta!
4: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 7:59.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa maayong pagluwas. O garoon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uka Dragon, Mel Galios.
5: Yes, welcome. Kumusta mga suking tigpaminaw? Welcome sa 5 minuto na po sa ato ang pagpanaguban. Uban din sa inyohang kinaham nga sibyaanan. So maing adlaw, Visayas, Uga, Mindanao. Welcome na po sa ato ang paboritong istasyon sa kahimsog o kaayuhan sa maayong panglawas. Ako ihatag sa imo ang higayon, Doc.
6: Yes, welcome. Welcome and of course mga suking tigpaminaw na maayong adlaw usab diha nimo ka Dragon Mill, ha? Maayong adlaw usab sa tanan nga nagasunod sa ato programa Bisaya so ga Mindanao. Ania na po ang inyohang makauban. So din sa kahanginan abanti igsoon og kita magauban-uban sa mataga takna diha sa inyohang mga soking sibyanan, ha? Ang St. Vincent Healthcare Food Supplement Trading mga soking tigpaminaw. Dunay mga produkto, mga higala nga napaka-epektibo, no? Sama ni ini nga Dragon Fruit Gold og ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, ha? Good for vision and eyes and health mga soking tigpaminaw. Good for kidney and liver function. Dako na kaikatabang mga soking tigpaminaw pag ikaw muinom sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule og ang Dragon Fruit Gold, ha? Kay dako kayo og pagpa-improve sa ato sa mga blood circulation. Dako kayo sa pag-mood na sa ato ang kaugalingon. Kung ikaw, hago kayo mga soking tigpaminaw, maayo ang mood ni mo diha. Muna nga, doon natay prevention, di ba? Ang ato usab nga kapsula, daily supplementation, nindot kayo, mag-take ka og 1 capsule sa Dragon Fruit Gold, mag-take po ka og 1 capsule sa Dragon Fruit Plus. Pwede nyo siya ipagsabay mga soking tigpaminaw, buntag og hapon, daily supplementation. Bawa ka na ang pinakanindot kayo 1 hour after meal, ha? Kana mayon ang mga soking tigpaminaw ang inyohang himuon alang usab sa papalig-on o prevention sa ato ang panglawas. Ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant, ha? Mga igsoon nato nga mahiligon gyud kayo sa kape. Kanigyud ang kape para kaninyo, para kanatong tanan kay walang palpitasyon. Ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix, dunay 12 ka klaseng mga herbal nga makatabang sa nagkadaiyang sakit og balatian. Wa kana ang pinakanindot kayo nga klase sa kape. Ang ato usab nga Dragon Massage Oil with Chubaki. Mga igsoon nato nga dunay mga trabaho nga kapoy kayo matag-adlaw, gamitin ninyo og Dragon Massage Oil with Chubaki. Kay nga ito ang haplas mga soking tigpaminaw, ginisin nyo kini sa pagpanghaplas entero kalawasan. Nanay, tatay, kung gusto mo mga haplas, pahilot mo matagabi eh, gamit ang Dragon Massage Oil with Chubaki. Magpapilian ninyo ang kahumot o ang humot ini mga soking tigpaminaw, mga naukanaw. Naosab ang kahumot sa sampagita, naosab ang kahumot sa lavender, naosab ang kahumot sa ilang-ilang. Naahigala, kompleto. O ang ato usab nga Dragon Massage Oil mga soking tigpaminaw, maayo usab sa mga kapanitan, ha, di ba? Ayaw kalimot mga soking tigpaminaw usab, ha? Ang ato usab nga Hard Max Stream Coffee for Men mga soking tigpaminaw, adunay daghang classes ginseng, ha? Ang nahalo nini mga soking tigpaminaw. O niya, nindot kayo ang performance sa pagkumbati ni Mr. o ni Mrs., ha? Paglabing-labing higala, maayo ka inisya sa ato ang performance, ha? Mga kalalakinan, ha? Basta ikaw maka-Hard Max, hard ang saya, heart ang simula mga soking tigpaminaw. Mao ka na ang pinakanindot kayo sa sexual activities mga soking tigpaminaw, mao ang Hard Max Stream Coffee for Men. Ang andako usab og tabang mga soking tigpaminaw, ang pagpanakit usab sa atong kalawasan, ang Dragon Body Oil, ha, ay makalimot niya na ang Dragon Massage Oil with Chubaki, ha. Basta nindot kay gina mga sokin tigpaminaw. Iman na usab ang ato usab nga mga problema sa kapanitan. Ah, kung doon naman tayo mga minor skin disease higala, kayang matabangan sa Dr. Fungi Soap. Kaabag usab ang ato usab nga skin glow power whitening soap. Ha? Kung gusto mo nga maging hamis, kutis ang inyong aping like artista, ang resulta kana higala. Gamitin ninyo ang skin glow power whitening soap. Ato produkto mapalit ninyo sa nagandang butika o pharmacia, Bisaya, Soga, Mindanao. Ay magkalimot ang ato usab nga nagkadayang sakit o balatian. Labi na giyot sa dunay meningitis allergic. Ha? Ay makalimot yan higala mga sokit iba na unsa ning klase sa allergic mga higala. Mao ang rhinitis sa allergic. Okay, og ang kung ato ang masairan, kini nga mao nga klase sakit, dunay klase nga dili lamang nato kini masairan, no? Mabalaan mga sokit iba kung adunatay, dunatan ining klase sa mao nga allergic. Ay magkalimot mga sokin tigpam na pag ikaw nakatumar sa Dragon Fruit Plus o Dragon Fruit Gold Herbal Capsule, basta produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, sigurado kang palig-onon.
5: Mga suking tigpaminaw, gamit na sa ato ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 mg na mapalit na nato sa tanang mga butika Visayas, Uga, Mindanao.
1: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
7: Basta na ka-star, sikat!
0: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat!
2: Feel the music, Star Radio!
1: Oras sa Star Radio, alas 8:05. Mga kagahapon, nga bisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panumduman, nga dili mahimong makalimtan. Mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.
8: Mga lama sa kagahapon.
1: Mga kaagi, nga nagbilin og lama, nga dili mawala sa huna-huna. Tungod kay kini nagpabiling suliran, mga nangita o kasulbaran, mga lama sa kagahapon. Tulumanon nga maghatag o gahayag sa kaisipan nga nagduhiraw o nahisalaag. Uban sa inyong magtatambag, by Ronnie Bay. By Ronnie Bay. Paliog, tambagi ko, mga lama sa kagahapon. Mga lama

0: May gabi mga bay, adlaw karong Martes, pizza 5 ni mga bulan sa Mayo, Tigdus Mal 26. Lailasap ng hugna sa itong tiramanon mga bay, ang mga lamas sa kagahapon. Sige mga bay, lailasap nga sugilanon karon, itong hatagan o pagtagad sa ito ang tiramanon. Standby mga bay, hakay inyong makuan baka nang makutluan ug mga pagtulunan kini ato ang sugilanon karon nga ato nga pagabasahon sa ato ang tulumanon. Mga standby mo ha kay kining usa ka lalaki laging labihan ka babaero. Labihan ka babaero kun diin babae kanunay ang anaabasaw na huna. Bisan siyang pagkababaero, palangga gihapon siyang asawa tungod kay dawat ang iyang pagkasiya. Panunsa bang paghitabua nga naman hinoon nga sa hitabu man nga kanabagin na yun nga sama sa manalulisok ta nga ato ang usa ka tudlo nagpunting sa ato nga gitulisok apan waadamha nga ang tulog ka mga tudlo nagbalik nga rin ka na to. Ato lang ang isang bingay unia para inojud nga. Kaya ako na nga isulti ang tanan abasin unia abag di na mo ganahan nga maminaw pa sa maong sugilano. Imbis na hinam-hinam mo nga maminaw, dili na lang tun kay aywaan na gi. Summarize namang bayron ni bay, mo naman ay katapusan. Unya, ginaingon na batubay nga ang tanang lami na agyud sa katapusan. Kamu diya unsa man nakarelate mo, di ba ang tanang lami na agyud sa katapusan? Sama sa mga drama, ang lami na agyud sa katapusan. Sama usab sa ito nga pagpaningkamot, di ba ang lami na sa katapusan? Ano man, panangalitan, magtungha ta, mag-eskwila ta, di ba inigraduar na to sa elementary? Lipay kita, lami kayong paminaw. O mag-eskwila po doon, high school, inigraduate na to sa kitutul? Aw, lami kayong paminaw. Inigka-college? Aw, inigka-college na. Inigraduate? Aw, lami kayong paminaw. Yun ay ginaingon pa ito mga bay, nga ang tanang lami na agyud sa katapusan. Sige, ato nga hatagan ng pagtagad, kini nga mga greetings karon ngani nagtipun og sa tuang atubangan mga bay. Okay, salamat ha. Mayod nga paglantaw ni Ma'am Raquel Aligaya. Matubato ni Ma'am Raquel Aligaya. Good evening idol. Okay idol. Mayong gabi da nimo idol Raquel Aligaya. Inaot karon nga oras ha ikaw ay maligaya. Okay na po dia nga si Bay Jilo Tinebroso kung diin matud pa siya nga pagtibaya karon nining kagabion. Okay, shout out sa mo ang pinalangga nga barangay Tanod Amel on the look. Okay, di Arnel di kay Amel binako og ang R o N G tapot og M Arnel di ay Arnel on the look. Okay, has tanan-tanan nga binaw karon maayong gabi uban sa ato nga tulumanon ang mga lamas sa kagahapon. Sige mga bay, silbing sinugatan kanatong tanan ania kining maanindot nga kanta nga giawit sa QC ang Bakit
1: mga lamas sa kagahapon.

0: Bio. Ako si Jaime Elisorio, nagpasalamat ko sa
1: Dietri Bio.
0: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: Dietri Bio. Ang Dietri nga may Visio. Ang Visio nga may Dietri. Mapalit sa mga butika. Dietri Bio.
3: Magali si Rodrigo Limtapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yung nasa radio. About sa GTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Ainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinasa ng GTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko GTX 500 para sa among mga pigado, makabulig, kag makapapan sa lawat ng tao.
2: DTX 500 mabali sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog, subong aga kagabo na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix mabasa ang butika. Asta sakit sa ulo, asta sakit sa kasukasuhan, hindi makaihi, arthritis, mataas na uric acid, mataas na sugar, lahat mawawala sa Astasan. Ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astasantin Organic Seaweed, high in xanthan purity, 5 times beta carotene, rich in vitamin C, pure energy. Pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule available na sa inyong suking butika.
5: Mapalit ang Astasan sa Tayasan Pharmacy, Ike's Pharmacy, sa Ayungot, Lorraine Drugstore, o Butika Gay.
6: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. Guess what? Our double room is only 898 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Traveler's Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Traveler's Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
7: Where every guest feels at home.
6: Visit us today.
8: Atong paminaon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
9: Ano itong pangalan?
10: Si Juby nga Tandugon, dire sa Mungkayo, Gabaw di Oro.
8: Sige, salti daw mi unsa ka epektibo ang Wonder Herbal Oil.
10: Oh, mao na akong gamit ang hatlas, tumok kayo. Kana ra akong giganahan kay kana ugnaw, mawala yung kun imong sa mati. Mutmut ang akong mga tiil, dire sa akong mga bitiis, mutmut sa akong likod. Na akong gidahaplas karon Wonder Herbal Oil ang akong gigamit. Kay nindot gyud siya hatlas.
8: Wonder Herbal Oil, mabalit sa mga butika o sa RSB Life Care Marketing Incorporated.
11: Kung kamo masulugon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ania na ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
12: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
1: Dragon Fruit Plus 650 mg.
9: Biroy barorong, sinta, urok banikanon, urok extension. O wala pa yung pandemic at so kung nakugamit o Dragon Fruit Herbal Capsule o kape o haplas, ay okay kayo. Mo'y nakahatag o gastas o kinabuhin na ko. Sa mga naminaw nga kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong kinabuhi.
1: Gabosa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
13: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga libyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
14: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang ayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
15: Ako si Rinlisita Lumaktod, taga Tugbungan, Lopez, Zamboanga City. Ang akong mata sa una, hanap akong pananaw man na ay magbagbabag nga brown. Dempro gitaptapan ba og sulipin? Ya dili gid ko pwede walay antipara. 18 anyos pa ko nag-antiparan ako. Kaluoy sa Ginoo, naggamit ko ng Lansa Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Pasalamat yung kukay sa Ginoo sa inyong produkto. Hasta ang Lance Capsule, Lance Uid Capsule, nanginom ko ang Lance Corn Coffee, Diabetic Manggugko, Servicare para sa akong apo. Kaluoy sa Ginoo, ang iyang mens karon kada bulan na mo tultul. Salamat kay sa inyong produkto nga nakatabang gid sa among balatian. God bless sa inyo diha.
16: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungan. Ug duna pud maabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branch sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit, uban ninyo kami sa

0: sa dayong natabang, tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services, sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
2: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance, mag hard max extreme na.

0: pagkondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-abdik o lagsik o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
3: Mga lama sa kagahapon. By Ronnie Bay.
4: Adong oras mga bay, 25 minutos ng milabay sa alas 8. Mga bay, kinamungatag na, gihatod ka na to sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product. Nga gipakusgan, kauban ang Astasan 10 Organic Seaweed, mas taas og santon purity, 5 times beta-carotene, taas og vitamin C, pure energy. Dili sayang nga makagasto para magkangkurbay panglawas tungod ang Astasan barato lang. Dere sa tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy o IX Pharmacy. Sayungon!
5: This is Amapola Broadcasting System.
4: Kagel og

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Idol, good evening. Samtang, madubato ni Ma'am Aliho Chuchi. Shout out diha by ni Perla Quiliano. Madubato ni Ma'am Perla Quiliano. Okay. May gabi diha by ni Angeline Diligencia. Hello DJ, good evening. Pa-shout out di ay watching from Punod. Poblasyon Kandihay Bohol. Samtang, doon na pa'y lain nga mga pagtimbaya dere, mga bay, na si Ambudo. Mayong gabi ibay, pawas out ko dere sa sitio Buog, Mangatamaw Tayasan kay Ulwismi na minaw ni mo. Ma'am Perla Quiliano, good evening, Byron. Napodya si Beck Espragira, naglantaw sab, si Danilo Ambaras, naglantaw sab, mga estudyanteng vlogger, shout out ko ni Mama Liklik nga siging pabinaw kada gabi ni Bus Duntoy Luterio, gikan sa Pentecostal Missionary Fellowship. Bless evening boss, og sa tanan nga naminaw og nagalantaw sa mga live boss. Okay, gikan na ni Bus Duntoy Luterio. Samtang mga bay, may sab nga pagpaminaw sa itong mga suging tigpaminawan diha sa Bindoy, ilabinagyod sa Manse, nila ni Ma'am Lintugdang, kauban sayang nga pamilya. Dito sa Gambay, sa mga Tanae di Baguio o Duran Pamili, pinagluhan ni Inday Angelina Tanae di Baguio Duran. Sa mga Iskarpi Pamili, may pagkawin na diha sa Barangay Batuog ni Ma'am Alma Iskarpi. Yun sab, ni Ma'am Mylene Bakel. Okay, namina ron si Ma'am Mylene Bakel. Matupato ni Ma'am Mylene Bakel. Good evening, bay. Okay, good evening diha ni mo, Ma'am Mylene. Ang mabtikon o kanang mabibihon nga personal sa DSWD Tayasan. O niya, always po naminaw ang iyang mama, nga mausi, Ma'am Pat. Okay, huwag dahan pa nga naminaw karon ha, nga wala lang magpatimaw sa ilahang alimpuluhan kay miok-ok lang sila mga bay. Huwag ba pa itong mga higala diya, good evening, o maayong pagpaminaw ha. O niya, pwede mo nga makatimbaya kato nga walay internet connection na pandunay pang text. Pwede mo text lang. Chato ang smart 0969-484-5454 o sa Globe 0956-664-7734. Hala, text na mo diha para ino nga mga pagtimbaya atong mabasa mga higala. Okay, itong oras mga bay, 29 minutos ng milabay sa alas 9, o karun sa way paglangay atong hatagan o pagtagad, kining sugilanon ni Mr. Loverboy, uban sa ato nga tulumanon.
2: Mga lama sa kagahapon.
1: There
3: by Ronnie Bay.
1: Sa atong pagpanulisok sa uban, nga tao wala lang di ay ta masayod, kaya doon ay tulog ka mga tudlo ang nagbalik ka na to. Murag susama ni ini ang nahitabo sa kung kinabuhi. Byron ni Bay, maayong gabi iog sa imo mga suging tigpaminaw. Nining mo bago, apan lanug na kaayong tulumanon sa radio nga mauang
2: mga lama sa kagahapon.
1: Bay, ako di ay si Loverboy, kanhi barangay opisyal. Minyo kadunay daghan nga mga anak og taga diri sa lungsod sa Tayasan. Bay, sukad sa akong pagkaulitaw nga mahiligon nagyud ko sa mga babay, gani daghan ako nga mga napaangkan nga mga dalaga og mga minyo nga mga babay. Ang dalaga ilagyong ipailangari kanako nga ang mahimo namo nga anak. Apan sa mga minyo na, magtuulang taon ang ilang mga bana nga ila kini nga kaugalingong anak. Apan ang tinuod, ako mo'y amahan ni ini. Dili sa pagpanghambog, dili man unta ko gwapo Byron ni Bay. Apan, nalitaha nga dululun manggit ko sa mga babae. Gani, sila mo'y mag-una-una nga rin ka na ko, Byron ni Bay. Ako po, bisan wala ko'y gugma sa usa ka babae, basta kay magpaduol-duol lang yun. Kanako, aw, simpre.

0: Avon Beauty Soap ni Ana. Ni Ana, ang pinaka skin friendly, organically blended. I use Avon Beauty Soap. Wala na may maingon. Kung dili, mauna jud. Mauna jud ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok ug makahamis. Ang I use Avon. I use Avon. Tinuod ni.
1: Puti ani mo oy. Nadamguhan ta ka.
2: Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
3: Mapalit ang Ayu Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungo Butika Gale.
4: Shiva Essential Oil. All Healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao mong gamita og Shiva Essential Oil.
5: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
4: Shiva.
6: Shiva.
4: Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
5: Makatulog og insakto. Pagmata, alisto.
7: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
8: Ako si Roddy Lucas, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Doon ako yung ipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko o siyempre sa kabulan. Sa diyang nakainom ako o Astasan, binuhat kini sa mangustin na gisagulan o seaweed is extract na ayaw akong paminaw sa akong lawas. Nakabarag ko balik o gani ni baktas ko o 6 kilometro na akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa Astasan. Kamu nga nagipamati sa iyong lawas, distingin niyo tumar ang Astasan kay para inyong masinati ang maayong epekto ni ini. Salamat kayo sa Astasan. Kamu nga naigibatis yung lawas, testingin nyo og inom og Astasan ka inyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
9: Nabay special nga okasyon? Nabagay tao nga gusto ni mo mamalipay sa Em's Flower Shop.
10: Em's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
11: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
12: Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental.
13: Sayon ra kayo pangitaon.
14: Tapad lang sa pansuhan.
15: Call or text 0966-348-9336.
16: Emps Flower Shop.
17: Emps Flower Shop.
18: Emps.

0: kong si Lucia Galanido, pag-ehero hangna buhol. Ang akong kasinatian sa Nans Capsule, daghan kong gumuhat sa balay o gago ko mawala rasab o lagsik ang akong lawa walay kapoy sa non-clinement oil sakit ang likod o tuhon akong haplasan ngayon mawala lang ang sakit daghang salamat ma'am sa inyong tulok ko kay nakatabang sa among liba
1: mga penata.
2: Ako si Susana Ramirez Tagtaking taga Piapi Amigos of Division Dumaguete City. Kaniadtong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na kuana, nga akong diabetic, wala na, high blood, wala na, maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa cafe, tilaw mo, parang makibalo mo unsay resulta ng Dragon Cafe. Kay daghan din ang mga ingredients.
1: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer of klase-klaseng mga loan sa ubos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, duawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino Jr. Street. Poblasyon, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
4: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
5: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michelle Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Nights Dumaguete Pension House.
6: Panahon na sa pagadiman sa imong kasing-kasing at imanakini gamit ang Wonder Kudzu Clear. Natural dietary supplement nga mutabang sa heart health. Pagkusog sa lawas kada adlaw. Mas ligon, mas aktibo, mas kumpiyansa. Available na karon sa inyong suking tinahan o online. Wonder Kudzu Clear. Palitan na!
1: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.

0: mga lamang sa kagahapon. By Ronnie Bay.
1: Adong oras mga bay, 52 minutos na ang milabay sa alas 8. Mga bay, kini mga tagna, gihatod kanato sa mas gipakusgan ug mas gipaepektibong herbal food supplements nga mao ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Mga bay, nangita ba kamo sa herbal capsule nga barato ug epektibo? Ayaw na kabalaka kay ariana sa to nga mga suki butika ang mas gibantog karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule. Kung di dili ka mahayan apan ka saligan sa kahimsog sa panglawas may balatian ka man wala, pwede gyud ka mga makatumar ug ayaw hulata imong lawas mo bigay panalipdig gyud sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Inabagan sa alkasi, sodium ascorbate, alang sa kasayuran sa tanan nga ang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod lutahan, pagbaton ug arthritis o gaban pa nga mga balatian kanang tanan tungod sa kakulang sa vitamin C sa tong lawas. Sa mga kuya, ati, nanay, tatay, lulug-lula, pag tumar kanunay sa masaligan nga vitamin C, ang alkasi nga mapatinaw sa nahanap ni mong mata, sa alkasi, protektado ka na sa pamanit-hamis pagyud ka. Mga bay, nagkatilaw na bagkamo sa lamian humatog herbal pagyud nga coffee, ani-ana, gipinaila ang pinaka-epektibo nga herbal coffee, ang Dragon Fruit Herbal Capamex with Insulin. Sino na high blood, diabetes, arthritis, sa taas ang kolesterol, o dili magkatulog, tilawi di sinyo kini, nga muayo sa sakit o balatian. Adunay dosi ka mga herbal grudgers, kining Dragon Fruit Herbal Capamex with Insulin. Mapalit sa mga butika, dere sa tayasan, o sa mga pharmacies, sa inyo nga mga lugar.
0: Mga lama sa kagahapon.
1: Sige mga bay, tungos bunha sa tanan-tanan nga naminaw karon, maayong gabi eh, mga bay. Okay mga bay, itong hatag pagtagad kining pagtimbaya ni Ma'am Alma Escarpe, gikan diya sa Barangay Matuog. Maadu ba ito ni Ma'am Alma Escarpe? Good evening, Bayron ni Bay. Greet ko na nimo ni DJ Maria Bungangira, nga gwapa og ni Lula Iska, nila ni Jumar Lebit Amer Sultan Kaljana Cyril, nila ni Day Analin Tuanda, uban sa ihang pamilya, Giancarlo Dagudog, Amping Pamili, Kalyura Pamili, Torres Pamili, Kilat Pamili, og sa tanan na lang nga naminaw, greetings from Alma Escarpe sa Matuog. Salamat sa pagbasa by Ronnie Bay. Sige mga bay, ha, sa atong nga makaigsuna diha nga ganahan nga motimbaya, hala timbaya, timbaya ng mga bay, para ang inuang nga mga pagtimbaya diha, inuang nga mga greetings atong basahon, o ba ni atong tulaman. Ay mga pagkaulaw diha, akarong ayaw mong makaulaw ba? Ayaw magkaulaw pagtimbaya. Kaya kini inong higala sa kahanginan, dilit ni kaulaw wag daw mga bay. Sige pa nun, pakun nga, mas ba na yung babalim? Sige pa dayon tasunahan sa itong panaguban sa itong katulabanon. O karon, lain nga kanta nga giawit ni Eric Santos ang awit nga naguluhan, Di Ko Kaya.

0: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Pagkabana sa maayong paglawas. O garoon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
2: Welcome sa atong programa mga ka-Dragon Fruit Visayas ug Mindanao. So karong adlaw lain na pod na edisyon dok no mm-hmm. sa ato ang pagpanag-uban-uban ug lain na pod atong hisgotana karong adlaw mga ka dragon fruit dok sa dugay na jud nga panahon nga atong gipaabot dok no ang usa sa mga produkto sa dragon fruit herbal capsule dok Alan kani daghan jud kaayo nga nag again nagpaabot dok because kani dok intended jud ni sa mga especially sa mga kalalakihan dok no nawalaan na og kanang di na makahatag og kalipayon sa ilahang mga partner din ha
3: tama.
2: Especially karon dok sa mabugnong panahon dok Alan no nagsiging ulan-ulan outside ani ana mga suking tigpaminaw ang atong ginapaila-ila og ato ang diskasan sa atong topic karong adlaw ang atong bagong produkto dok ang Hard Max Extreme Coffee for Men dok nganong gibutang ni siya dok ang usa sa mga ingredients ani dok
3: tama.
2: Atong hisgutan mga suking tigpaminaw nganong naa ang Korean ginseng dok.
3: Okay, so salamat kayo ka Dragon Mel no. Salamat usab sa kahigayonan labi na gyud sa atong mga makanunayong nagasuporta sa pagpaminaw sa atong programa.
2: Yes.
3: Ang pagpakabana sa mayang panglaos ka Dragon Mel no.
2: Yes dok.
3: Mayong adlaw usab diha nimo.
2: Ano, yes diba? Dok.
3: Ano higala mga suking tigpaminaw. At isgutan ron nga usa sa ingredients sa ato ang Hard Max Extreme no mga sokin tigpaminaw nga kape nga mao'y makahatag o gahumpayan kay Mrs. o kay Mr. Mao na higala mga sokin tigpaminaw nga usa sa ingredients mao ang Korean ginseng mga sokin tigpaminaw. Ang Korean ginseng mga higala mga soki na to nagasubaybay kanunay sa atong programa ka Dragon Meal nga usa da ini siya ka enhance and sexual function o usa sa mga benepisyo for erectile dysfunction para na po sa mga kaedad-edara na no nga medyo nagtaas po ilahang mga sugar di na po usab mutindog si Manoy onya nakulangan po sa vitamin dito ka Dragon Meal mao na importante kayo nga donen ning gitawag og Hard Max Extreme nga kape nga ato ang produkto nga usa kini ka produkto mga sokin tigpaminaw usa ka kape nga natun-an sa mga eksperto ang pagtuon nga gina-suggest nga usa nga maka-improve sa erectile hardness no mga sokin tigpaminaw alang sa sexual desire mga sokin niadtong mga adult no nga dili kaayo makontento sa ilahang partner mao kana igala nga istudihan mga sokin tigpaminaw mga older adult nga makahatag sila og insaktong kampayan kalipay sa ilahang partner mga sokin tigpaminaw ka Dragon Meal. Now ang ginseng mga sokin tigpaminaw usa na siya nga mo-promote for blood flow no ang atong dugo nindot kaayo ang sirkulasyon mga sokin tigpaminaw usa nga mohatag og active or pagpagahi no mohatag higala og kampayan ngadto usab sa ato ang partner no atong hatagag pagtagad mga sokin tigpaminaw atong pagkaugalingon kung unsa gyud ang performance sa ato ang kaugaling mga sokin tigpaminaw. Well, atong hatagan o insakto nga pamagi aron nga malipay si Mrs. no ang mga partner mga sokin tigpaminaw. No, reduce to performance mga sokin tigpaminaw sa anxiety. Important ako consideration mga sokin tigpaminaw. Ang importante nga naman mo'y namatikdan at tugin mo daw dayon sa inyo mga sokin doktor. No? Consult your doctor kung ang sperm account inyo mga sokin tigpaminaw daily active. No mo na igala importante kung gusto mo nga magkaanak ha, gamit yun mo mga sokin tigpaminaw o ekspertong mga doktor. Mga kanahigala mga pinalanggya kong tigpaminaw. Tagin nyo pagtagad nyo kagaling ay mukalimot. Gamit mo sa ato ang lamiang kape. Ato ang bagong produkto. Ang Hard Max Extreme mga sokin tigpaminaw nga klasis kape nga may muhatag kaninyo dugang kusog kaligon labi na gyud kay sa imuhang partner no kay Mr. o kay Mrs. mga sokin tigpaminaw muhatagan og insaktong solusyon.
2: Yes, mga ka-dragon fruit. So, unsa ang ginseng anaa sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men Doc. So, ang Korean ginseng, na ilan usab ni nga Panax ginseng nga nag-offer kini sa nagkalain-laing potensyal uga mga benepisyo. So, based sa study, mga sukingting paminaw, ang Korean ginseng doc, usa ni siya ka-potensyal nga na ay role sa pagtambal sa erectile dysfunction. Mm-hmm. Kani posible paagi sa pag-improve sa flow sa ato ang dugo. So, ang ginseng, mga suking tigpaminaw, usa ni siya ka-traditional na ginagamit ingon usa ka adaptogen nga nagapasabot nga kini makatabang sa lawas nga makini makatabang sa tensyon ug kakapoy ug base sa mga pagtuon dok.
3: Okay.
2: Nga kani mahimong magpa-improve sa ato ang level sa enerhiya ug makunhuran ang mga sintomas sa chronic fatigue syndrome. So asa pa man ka mga suking tigpaminaw.
3: Okay.
2: Ang gina-encourage ta mo no namo ni Doc Alan nga mopalit sa atong pinakabag-o ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men para sa ato ang mapakita na nato Doc ug mapafeel na sa atong mga asawa din ha.
3: Okay.
2: Sa atong mga partner ang atong love Doc kay sa kaning atong Hard Max Extreme Coffee for Men.
3: Tama.
2: Dili ka i-disappoint ani mga suking tigpaminaw. So kung gapangita kaga performance nga walay sama mag Hard Max Extreme na mga suking tigpaminaw kay tungod mas masarap pag naka Hard Max. So ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men available na sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy, available na Visayas ug Mindanao.
1: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.

0: Mga lamang sa kagahapon by Ronnie Bay.
1: Adong oras mga bay, 11 minutos ng milabay sa alas 9. Mga bay, kina mga tag na, gihatod ka na to sa Amigos Capsule. Ngayon ay nakaday nga mga sagol nga mutambal sa mga nagkalain-laing mga sakit o balatian. Amigos Capsule, madungog resas na radio tayasan. Agilang programa, matag alas 6. Ang tod sa alas 6 media, ang tag na sa gabi, Lunes ang tod Sabado, Banikuy Angel Blasison. Buo sa mga bay, aron nga sa mga balatian kamo, mahuwasan. Hala, tumarka mo ang Amigos Capsule. Kung diin ang Amigos Capsule, mapalit kini sa tanan ng mga butikag pharmacy dere sa lalawigan sa Negros Oriental o diha sa lalawigan sa Sugbo. Ayos sabon, Beauty Shop, ang bagong sabon nga pampagwapa, skin friendly, organically blended. Ayos sabon, Beauty Shop, ang pagwapa nga dili sug sa panit, makapaputi, makapahumok o makapahamis sa panit. Adunay abakidowel nga nagdala o vitamin L-lecithin and collagen o mga nutrients nga mo'y mapaputi o mapahamis sa imong kot is naturally. Ayos sabon Beauty Shop, mapalit siya ng mga suking butika o tindahan. Dere sa tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy o IX Pharmacy. Sa iyongon, mapalit kini sa Butika Gel o Lorraine Drugstore.
0: Mga lama sa

0: Hasta sakit sa ulo. Hasta sakit sa kasukasuhan. Dili kaihi. Arthritis. High in uric acid. High in sugar. Huwag tang nataran sa Astazan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astazantine Organic Seaweed. High in xanthan purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astazan Herbal Capsule. Ang Astazan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.
1: Mapalit ang Astazan sa Tayasan Pharmacy, Ike's Pharmacy, sa Ayungot, Lorraine Drugstore o Butika Gale.
2: Shiva Essential Oil, all healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao mong gamita og Shiva Essential Oil.
3: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
2: Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
3: Makatulog og insakto. Pagmata, alisto.
2: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
4: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 898 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros, or Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Noodles Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Noodles Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
3: Where every guest feels at home.
4: Visit us today.
5: Nang may napansin akong bukol sa dibdib ko, natakot ako. Pero hindi ako nagpatalo. Nagpa-check up agad ako at sinunod ang payo ng doktor. Habang ako'y nagpapadamot at inaayos ang aking lifestyle, sinamahan ko ito ng MV More The Bio Nutrition Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More The Bio Nutrition Formula ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness. Ngayon, mas matatag ako, mas maingat, mas empowered kasama ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more.
4: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungan. Ug duna pud umaabot nga branch sa Cebuan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Gao, Bogos City, Cebu City, Naga City o Ronda. At dunaw usap sa tibuok province sa Bohol ug adunay branches sa Buena Vista o Luon. Gikan sa pag-andam, hangtod sa katapusang panamilit. Uban ninyo kami sa

sa dayong natabang, tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services, sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara. Naba espesyal nga okasyon? Naba kay tao nga gusto nimo nga malipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions: birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: agi.
1: Naunsa ka din ha?
0: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles, murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasan siguro ko.
1: Uy, pagtarong din ha, kabata pa nimo para ana ha?
0: Dili uy, gikan mangu ko sa gym kahapon, pag uli, nabasa pagid ko kulan, dalang panuhot siguro ni.
1: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
0: Ah, imo na bukong binuangan ha?
1: Dili uy, kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
0: Mauba?
1: Unsa man na? Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay dragon fruit powder, subaki oil, goblin powdered leaves, moringa seed oil, turmeric root powder, ug ginger oil.
0: Dagana ding ingredients ani no?
1: Alangan para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulay dayon.
0: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol.
2: This is Amapola Broadcasting System.
0: Minor sprain ug st-

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
2: Akubana, nausam na yung akubana, Pamlos eh.
1: Nanghubag man ang iyong mga BTS.
2: Nanghubag?
1: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man na yun, murabag mangisog siya. Ya, dito may anak hospital doon. Karoon yung pirma dito siya, Weber, kay upirahan man siya. Ya, di man siya gusto pa-opira. Kaya di na kunos siya kasugwa ko, pauli na lang, mi. Pauli na, pag patubang na mo dito, galakaw pa siya. Pag uli na mo, parte naman yung hubaga sa iyang mga, iyang
2: kuan. Nausap na yung tail?
1: Nanghubag, siya maayo.
2: Nahubag ta na.
1: Kami yung inyo, huabot diri, huwas sa abot diri. Kuan?
2: Punuan sa paha.
1: Dapat tayo, Mr. Radyo, nga, naaday. Kalang amigos ko, pe. Siya na yung chasulayan na to. Dito na, maudyo ni nakakuan niya doon. Hantod garon.
2: Ya, garon. Okay na yung bata.
1: Okay na, makakuan na siya. Makalakaw. Apan magsungkod-sungkod pa hinoon. Apan dili
2: pa. Kailan na itadad to?
1: Kuan. 79.
2: So, sa mga naminaw karon ron, mamunsay ka istorya ni mo.
1: Okay. Magamit sila ini kang tambala kay maudyo ni nakaayos akong bana nga. Nang hubag na ginang mga kuan, teel. Di na dyan siya kabangon. Okay, yeah, so, ang amigos ko, pe, mo'y nakaayos sa iya.
2: Amigos ko, pe, ray gino.
3: Yeah. Salamat mga idol.
4: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House. White Knights Dumaguete Pension House offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Mishano Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. Nights Dumaguete Pension House.
5: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang gipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsules, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
6: Ako po si Lorde Cinco. Nagagamit po ako ng non-herbal capsule at saka yung UA. Si mamang ko at saka ako ang nagamit. Kasi yung waiter niya at pang arthritis, akin din, maintenance rin yan. Naayugid kami sa mga unga product po. Salamat marami sa non-herbal capsule product po. Salamat ma'am. Thank you po.
7: Dragon Fruit Plus.
8: Enrique Torra, 72 years old. Nakuan na akong lawa, kananawa akong pangapoy niya, kanang kuan na itong high blood, diabetes. Akong lawa, kuan, lagsik na katurmi. Ang kanang wapaka, suway ginaman na pag suway sa mo kay mausap na inyong lawa, sumalag ma, dili mo kapuyon, kanalag.
7: Ipabarato pa kini. Dragon Fruit Plus, mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
9: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
10: Ula.

0: Mga Lamang sa Kagahapon by Ronnie Bai.
1: Atong oras mga bay, 36 minutos nang milabay sa alas 9. Mga bay, kuning maong atag na gatod ka na to sa Detribio Food Supplement. May siya ka natural, ngantay viral o ngantay bacterial nga espesyalista. Epektibo nga mapatay sa mga viruses, mga katrangkaso o mga mikrobyo nga makapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga anaa sa Detribio Food Supplement. Ang Detribio dato sa medium chain triglycerides nga mutabang sa pagpaligon sa resistensya sa lawas, panguntra sa kakakas apoy o pagkasakit. DTX Capamex with ampalibs, thiacids, and sugar, sugar cane extract powder. DTX Capamex, may kape ka na, nakadetox ka pa.
0: Mga Lamang sa Kagahapon.
1: Sige mga bay, atong hatag na pagtagad, kinitong higala karon nga yan, nanawag ka na to. Anadiya sa atong linya, sila si Ma'am Lynn o si Sir Juvenel o si Ma'am Edna. Ma'am Lynn, mayong gabi na ni mo, Ma'am Lynn.
2: Good evening, Bayroni Pai.
1: Yes, gini marag si Ma'am Ed na nilaguna og tingog. Ma'am Ed, ikaw ni Ma'am?
3: Hello, ako ni.
1: Yes, sige Ma'am Ed, ikaw unang tingog diya Ma'am Ed, sige. Sige Ma'am Ed na, sa mga pagtimbaya Ma'am Ed na.
3: Sige, una ni Bayroni Pai, Bayroni Pai, katanan sa pagdala. Only, 1BI ni Express Pro.
4: And this is staff para sa Spirit Yatayasan, sa inyong station manager na si Sir Ayan lahat. And then, sa mga bisyo family, dito sa mga rasibulan. And then, sa tanan na pong tigpamunawa na laman para sa inyong program sa Bayerbay na Laos na tanan ang papiros.
1: Okay, sir. Salamat, sir. Na si Ma'am Lynn. Ma'am Lynn.
5: Hi, Renibay. Good evening.
1: Yes, Ma'am Lynn. Pada sa mong greetings, Ma'am Lynn.
5: Okay, good evening, station manager, Mr. Lahaton, ni Maria Buhayra, o ba ni Laura Issa, and then sa mga kaubanan din sa buhat, sa sister ni Ma'am Elsie Quinto, si Antibook Family, brother Buboj, and then si Day Alma, so, and then sa si Mr. Del Balsomo, Ma'am Eda Quijada, si Daniel Rejon, si Antambu Ayungon, and then si Manang Juvenil sa Ikaslinya, of course, si Day Kedla, and then si Day Kiling, tapos sa katanan na lang mga kaubanan sa kahaigalaan sa kahanginan, yung gabi na sa Harap Hapiros, so, okay. Then sa subok pamili ni Byron ni Pang.
1: Okay, Ma'am Lynn. Salamat, Ma'am Lynn.
5: Salamat, Ma'am Lynn. Salamat, Ma'am Lynn.
1: Mura ka peki na, Ma'am.
5: Pwede? Ay, wala, next time. Sige, next time.
1: Ma'am. Next time lang, Ma'am, ha?
5: Uh-oh.
1: Sige, salamat kay Ma'am Lynn. Salamat sa pagtawag ni Ma'am Lynn.
5: Thank you.
1: Okay, ni Sir Juvenel o ni Ma'am Edna. Salamat yung has, ninyong talo ha. Salamat sa inyong pagtawag. Salamat, salamat. Okay mga bay, magandong pagtibayas ito nga mga higala karon nga nanawag nini nga tag na nini nga kagabihon. Okay, doon na yung mga naglantas ito nga Fog Live na diya si Dinulas ni News, Basmion Ike Smith. Mayong nga gabi diha bay, pasyawat out ni Kunsihal Jarlene Bartolo Gabalio. Good evening sir, regards lang ko sa tanan nga naglantas si mong live. Laag niya diri sir sa balay pista sa barangay Hilabangan sir. Gikan ni Kunsyal Jarlene Bartulo Gabalio. Samtang ni Marilyn Amuto Kedor maayong gabi idiya ni Mobay. Ni ibing booking kito may isang gabi eh. O kung ba naglantaw diha, maayong gabi. Okay, lain musika. Gikanta sa Air Supply ang Come What Me.
0: Mga lama.

0: kay mayang adlaw na itong tanan, itong mahinabi karon ang usa sa mga user sa Astasan. Mayang adlaw, no? Ipahila itong alan.
1: Oh, may pong adlaw. Ako si Jerry Abok, ex-captain sa barangay sa Bago. Na ako'y gipamulo sa akong lawas. Kasakit ko, diabetic o arthritis. So sa nakatumar ko ining Astasan, bilang testing lang to, nakita na ko nga may alibiyo man. So makalakaw-lakaw ko, makadrive ko sa motor. So kapina sa bulan ang ako ang paggabit sa Astasan.
0: So unsay awhag nimo sa uban nung?
1: Ang ako nang iawhag nga to sa nakadungog o mga kauban nga nakaila na ako, bisan tong wala nakaila.
0: Testingan ra
1: gininyo. Kung unsa inyong gimulo, aprobado gyud nga makatabang sa lawas nga dunay gimulo, dunay gipamatian. So kaluoy sa Dios sa akong kahimtang ron, siyempre makasuroy-suroy nako. So ako magpasalamat gyud ko sa Astasan nga bilang naa diri sa barangay sa Bago. So mo wala ko'y kwarta, mangutang yun ko. Maugin na itinood. Okay. So, daghan kayong salamat.
0: Okay lang, salamat kayo sa imuhang pakigpulong.
2: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap na extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscles sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
3: Anong sasabihin mo? Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
4: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
3: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
5: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Bidiser sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home, whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros. Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 898 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Traveler's Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Traveler's Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: Where every guest feels at home.
7: Visit us today.
9: Ako si Lori Lindy ako na. Ako nagpuyo sa Purokjis, Poblacion, Valencia City. Ako na ay gibati sa kung puso permintira magsakit. Tukal ganito marco aning cervic care na ulian yud ko o nga hapsay akong kaminaw. Nabinagid nga akong kutis murag nag kuan akong kutis nagsinaw-sinaw tungod lang sa cervic care. Dugay na kay ko naggamit ana ma'am. Daghan kay salamat sa product ni Ate R tungod kay naulian jud ko. Thank you kayo ma'am. Salamat, salamat.
10: Kung kamo masulugon tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
11: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag, gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
12: Nabay espesyal nga okasyon? Nabay kay tao nga gusto ni mo mamalipay? Sa M's Flower Shop.
13: M's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
12: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
14: Visit us at Tiongco Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental.
15: Sayon ra kayo pangitaon.
16: Tapad lang sa pansuan.
17: Call or text 0966-348-9336.
18: Emps Flower Shop.
19: Emps Flower Shop.

0: narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system. Suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
1: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
2: Sa kagahapon. I'm Ronnie Bay.
3: Atong oras mga bay, 55 minutos ng milabay sa alas 9. Mga bay, kinumangatak na, gihatod ka na to sa Siva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumarandek tambal, sulay o natural nga pamaagi. Pagmamasahe, gamit ang Siva Essential Oil. Ang Siva Essential Oil, hinimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract, ang maong mga sagul, aduna antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, typical, antibiotic, tungod kay doon na kini lauric acid nga makita sa bisiyo. Ihapla silang kini sa piktado nga party sa imong lawas, ubanan o masahi. Shiva Essential Oil, ang haplas nga humot o epektibo.
2: Mga lama sa kagahapon.
3: Sige mga bay, mga paglantaw diha ni Idol Wendy Landisa, ni Ma'am Ninet Indonilia Tinebruso, matuba ni Ma'am Ninet, bye-bye o happy 98th birthday ni Lula Sitang sa Sitiu Cantabo, Barili, Cebu, more years to come. Okay, ka na ni Ma'am Ninet. Samtang si Mind Prince Carl. Idol, good evening. Pasyout out po. Doon na pala yung pagtibaya. Agi ka ni Ma'am Marilyn Amuto Gedor. Maayong gabi, ibay. Ani Kunsyal Jarlene Bartolo. Good evening, sir. Regards lang kung sa tanan nga naglantaw sa mga live. Okay. Mauto mga pagtibaya, mga bayha, sa itong mga kaigsunan karon nga naglantaw sa itong tulumanon o naminaw sa itong tulumanon ang
2: mga lama sa kagahapon. By Ronnie Bay. Paliog, tambagi ko.
3: Okay, aritas tong tambag ni Mr. Loverboy. Kung di daghan siya nga uyab, daghan siya mga bay. Niyawa niya damha nga nakasumok po siya pabilyang unique. Abi na yagyar ang asawa mo unique po. Nga anda mo sabot kaniya. Sus kayong usag kapamilyang naimun yung kabit. Pamampunin sila magkasinabot ra. Okay na, magkabit ba na? Asawa magkabit? Na ending. Ang kabit siya nga katumbana niya, katumbang nga yung kabit dun ay bana. Unang kabit sa bana niini, susagya mang anak. Alkansi siya. Kaya yung kabit pa rin ang edad. Unang katong kabit niya ang bana, ang yung anak. Naku kay bata. Muna, ano pagkutahan na saman, Byron ni Bay, gaba na ba ni? Lagtod nga pag-asulti ni mo, lover boy. Muna, gaba na yun na. Muna, ginayin pa itong kundilik ka ganahan nga pag-abuhaton diha kanimo ayaw buhata sa uban. Muna, ginayin pa itong bara ibara. Ginayin pa itong walay kardabang nga mamungag tundang. Uno say, unuan maupod na'y bunga. Muna, mahimo. Kaya di pa man ulahin tanan, pag binag-un na Mr. Loverboy, para po nga ang nahitabo diha sa mga kamagulang anak, di po na mahitabo sa sunod ni mga mga anak. Managin na ba ito nga sa kanta pa ito ni Michael Ernst Turak ang sweetest kon sweetest surprise.

0: on air.
1: Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Kahit saan mang solok sa mundo na maabot sa ating signal ngayong umaga, good morning.
2: Bangon.
1: Lulog lula, nanay, tatay, dudong, o ginday.
2: Bangon.
1: Bangon na ta, kay buntag na. Oras na para mang mata, oras na para ibukang atong madago nga mga mata. Alag na kong matang, importante lang yun makabuka. Huwag makita ninyo ang kagwapa sa inyong asawa. Huwag kagwapo sa inyong bata. Kumusta ang tanan? Kay kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Diyos, okay lang yun. Welcome sa atong programang Pakurat sa Kabuntagon. Kauban gyapo na inyong igala sa kakinan, Pirate. Kanunay magpaubos kay ang lami na sa ubo. Adlaw karon nga Miyerkules, pizza sa yes, bulan sa Mayo, take the smell by this sa yes. Sa mga birthday rong adlaw, happy birthday. Sa nag-birthday kagapong adlaw, belated happy birthday. Og sa mag-birthday og mga adlawa, advance happy birthday. More birthdays to come and always good health. Ano ginday pinakadabes tatong birthday, abtikus ganang atong lawas nga magliok-liok sa matag adlaw og libre na kita nga makalaag bisan asa nga lugar, the best na gid kay na nga gasagikan sa atong labaw makagagaho. Tuloy ang birthday, tuloy ang kinabuhi, tuloy ang ligaya dinhi sa kalibutan. Basta na'y birthday, makaingon gyud ta.
3: Lami man gyud na siya.
1: Lami gyud ang mag-birthday kay siguradong makapanog ababot sa po. Okay, toros ko rito yung piminutos mo makalabay ang last 4 sa kabuntagon. Medyo karat kay tong turn laron masikat. Negyan. Dili kasabtan, no? Karat ngita dig. Anti dari gue din turlahan dig karat-karat man nga. Karat nga medyo di kasabtan. Karat nga sakit na basta. Kasulay ang pagkay mo ani kanang tunlan nga mo sakit nga karat nga murag di kasabtan ang gibati. Sahay mo tulok pa nitong sipod ngayon nga it's normal life. Okay, Toras, 50 minutos sumad makalabay ang last 4 sa Kabuntagon. Sa ganaan nga mo tawag, mo text Kabuntaga, open na kayo itong call and text number sa itong smart 0969-484-5454. Okay, sa itong globe 0956-664-7734. Pag na itong call and text line number nga, pwede na tawagan, pwede po na textan kay andam ginagamatag ug maayong pagtagan. Kung may mo timplan mo rigatas para mo bright mo ng buhok niyong otok na manabi sa silingan. Sahay ka na yung pagpanabi. Sahay makayo, sahay po makadaot. Huwag manabi man gani, kadarag yung makayo. Para hapsay o malinaw ng atong kinabuhi. Okay, tara, sikin yun ang minuto. Sumpan makalabay ang alas 4 sa Kabuntagon. Ito walulog lula ron niya, nga nang mata na, sa payong ipabot, loog la, dito nas kusina, pagtimpla ng kape. Pagulay kape, lo. Naigata sa imuang apo, kada mo'y timpla, kay lami po na. Naigyan ka ng gatas, tunong masikat, patulog, paduka. Kanang kape ko, no, dili po kabati o nagduka. Magsiga ko na imong mata. Og sa gulo ng kape o gatas, in short kuno kanang imong pikas mata mag saman magbukalat nang imong pikas mata gapiyok. Kung may mo mga pikapira o manggatas, gatas ra ayaw sigula ng kapiyok gatas kay delikado, diferensyado kay imong pagkatulog. Gasiga ko sa mata ko sa gapiyok. Ayaw i-mix. Don't mix milk and coffee. If you drink coffee, only coffee. If you drink milk, only milk. To get a good benefits in your sleeping. Okay, tara, 53 minutos. Muna ka na ba yung alas 4 sa Kabuntagon? Kumusta sa batong kasikbit ni kalungsod na binagili ni sa itong lungsod sa Tayasan. Good morning, good morning.
2: Bangon.
1: Diya si Malalod, La Libertad, Gilgan City. Good morning, good morning.
2: Bangon.
1: Diya sa Ayungon, Binday, Manuyo, dog sa uban pang kalungsuran nga maabot sa itong signal. Karong Buntaga, good morning, good morning.
2: Bangon.
1: Bangon na itong mga sikat kay Buntag na.
2: Bangon.
1: Bangon para mo trabaho. Mubangon para mo kaon. Mubangon para mo laag. Ang pagbangon, daghan kayong rason. So, kinanglan tang bangon para sa atong kaugmaon. Basta makabangon, nagpasabot, ngaligon ang buko-buko. Okay, sakit yung buko-buko, maglisan yung kagbangon. So, ang pinggin yung buko-buko, ha? Care your backbone. So easy wake up in the morning. Okay, tara, 54 minutos sa man makalabay ang alas 4 sa Kabuntagon. Medyo not feeling well, ginatong gibater, ano? Standby siya, ta? Minaw sa tag mga awit nga mga kinaraan para sa itong mga lulog-lula, sa itong mga nanay-tatay, mga Maxurban. I play a song entitled Mitulo Na by Maxurban. Mitulo na ang luha, mitulo na ang ulan, tungod sa ulan, mitulo ang sipon nga dunay hibol.

isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.

0: mayang adlaw na itong tanan, itong may dami karon ang usa sa mga user sa Astasan. Mayang adlaw, no? Ipahila itong alan.
1: Oh, may pong adlaw. Ako si Jerry Abok, ex-captain sa barangay sa Bago. Na ako'y ipamulo sa akong lawas. Kasakit ko, diabetic o arthritis. So sa nakatumar ko ining Astasan, bilang testing lang to, nakita na ko nga may alibi man. So, makalakaw-lakaw ko, maka-drive ko sa motor. So, kapina sa bulan ang ako ang paggabit sa Astasan.
0: So, unsay awhag nimo sa uban, no?
1: Ang ako nang iawhag nga to sa nakadungog o mga kauban nga nakaila na ako, bisan tong wala nakaila.
0: Testingan ra
1: gininyo. Kung unsa inyong gimulo, aprobado gyud nga makatabang sa lawas nga dunay gimulo, dunay gi pamatian. So kaluoy sa Dios sa akong kahimtang ron, siyempre makasuroy-suroy nako. So ako magpasalamat gyud ko sa Astasan nga bilang naa diri sa barangay sa Bago. So mao wala ko'y kwarta, mangutang yun ko. Maugin ay tinood. Okay. So, daghan kayong salamat.
0: Okay lang, salamat kayo sa imuhang pagigpulong.
2: Ay! Kagopo!
3: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
2: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
3: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
4: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
5: Mapalit ang Ayo Sabon Bidiserve sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscles sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pangdagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
7: Lucky looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 898 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, iced drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Traveler's Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Traveler's Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: Where every guest feels at home.
7: Visit us today.

0: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na'y sangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalot, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
1: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
2: Kailawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingkod nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang adlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold Capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimong suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule available in all drugstores, in pharmacies in Visayas and Mindanao.
3: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
4: Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
3: Hard Mama.
4: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
3: Mag Hard Mama. Extreme na.
5: Yun sa Nicolog. Gamit ko sa nang haplas sa nang kape o nakagamit ko sa UAID na nang non-stopful. Mga nang gigamit. Kaloy sa ginong o murag sa nung nang gumasakit-sakit ano yung kalawasan kay 72 years na bila ko niya. Mga ginintin ako ang nang daghan tayong salamat sa nang na mga nakapakusuwa sa mga ibang bakit.
6: Vitron. Subok na.
7: Ang nagamit sa Vitron ko yung akong gagaw si Juno kung sa iyang anak na may kansiro sa sitaw sa dugo. Kaya may tayong palitan namin yung Vitron no kaya nakukuno kayo nagkatapang sa bata ng tulong. Vitamins for youth sa bata. Pagkaon na mo dahil ng bata tapos kamangita yun sa vitamins. 1 week lang kuya nakatarong nga siya baklay kay katiyang-kiyang mungutya ito. Pagkainom niya sa Vitron gana na kaya ang tulog. Di na siya magmata-mata.
8: Vitron Syrup Multivitamins Plus Iron.
9: A product of RSV Life Care Marketing Incorporated. FDA approved.
10: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House. White Knights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
11: Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City.
10: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rentals. Fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Angtaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
11: White Knights.

0: on air. By Ray on air.
1: Welcome back sa atong programang Pakurat sa Kabuntagon, Kauban Gyapon, ninyong igalas sa kaginan. Huwag na mo'y otang. Huwag mo palit. Ano rin ka simple ang atong kinabuhi o natay kwarta mo palit o kwarta mangutang. Kaya lang kalimot sa pagbayad sa tindera. Aron ang isi abot sa ali ngag-ngag. Hasta lingag gagnes kutan karis manangos tayo makatawag ilayon pagkalaparag baba. God. Wala pa nung baba niya na inairag katawa. Ay basig masuko inyong silingan. Okay, oras 30 minutos naman makalabay ang lasing ko sa Kabuntagon sa tumalulog-lula na nagtatay dudong o ginda.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon na ta, kay buntag na. Oras na gin para mang mata, oras-oras na para ibuka ang atong madagko mga mata. Wala na kong mata, importante lang yun makabuka o makita ninyong kahayag sa sayo sa Kabuntagon. Giyot ang kadahit, bisag iligwag, giyot mabalik. Okay, retas tong kapalaran ka ng buntaga. Pamina, pamati, ato ng ihata, gora, urada.
3: This is Amapola Broadcasting System.
1: Marso 20 ng

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Hunyo 22, Sancto Dulio 22, Cancer, mag-abot ka sa karaang higala. Swerte yung numero o color. 9, 2, 3, o gray. Hunyo 23, Sancto Agosto 22, Dio. Swerte ka sa korta. Swerte yung numero o color. 2, 9, 6, o yellow. Gusto 23, Sancto September 23, Virgo. Ayaw palabi sa stress. Swerte numero o color. 5, 6, 9, 5. O gantong atong katunga. Sa tong kapalaran ng katunga. At ang atangilang niyo niyang taod-taod.

0: kadto mong kapalaran gatod gatos sa Astasan Herbal Capsule matambal sakit sa ulo, sakit gatod kasok-kasok, adelikatritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo, adunay bukol-bukol o bagubag, wala o natanan sa Astasan ang pinakabagong mangustin product, nagipakusgan kaoban ang Astasan Tinorganics. Mas tasog santo and pretty, 5 times beta carotene, tasog vitamin C, pure energy, dili sa mga kagasto para makangkod ng maayong panglawas. Tungod ang Astasan Barat. Ang Astasan mapalit sa mga suking butika dool sa inyong lugar. Yes, parangay bago to yasa na binabulo sa mga itong Astasan Herbal Capsule. Yes, panimalay ni Sir Boyax Labiog Karinal. Daganahan nga mag-gapa, puti mga misang panit. Gamit na mag-ayo sabon beauty soap, ang bagong sabon nga pang pagwapa, skin friendly, organically blended. Ayo sabon beauty soap, pang pagwapa nga dilisog sa panit, makapabuti, makahomok o makahamis sa panit. Adunay avocado oil nga nagdalawag vitamin E, lecithin, collagen o mga nutrients nga maoy mo paputi o mapahamis imong kutis naturally. Ayo sabon beauty soap, mapalit siya masuking butika o tindahan. Okay, tara, sa alas 5.34 na yun sa kabuntago. Kataliyari yun sa oras. Basta dita magbantay sa orasan, dalira kayo. Dita magbantay sa adlaw, dalira kayo. Dita magbantay sa bulan, dalira kayo. Dita magbantay sa tuwig, dalira kayo. In short, dita kabantay sa kinabuhi nga. Ano, gulang na dita. You don't know your life is all in this world. don't worry if you old, because you not only one, all people is old in this Philippines. Ay, kabalaka nga, matigulang ka, kay dili man ikaw ra, nadanggan man ta. Mang ka maginusara. Pag magulang ka, gulang na punti mong kadungan ni mong edad. Mupanaw ka, mupanaw punto sila. Muna giyon nga una-unahan ra. Sabay, paunhanayra. Paunhanayra na siya. Manta ka balog. Manta yung mga pangitabo sa nahat. Kabalo na mo yung mga simot pag-abot sa kurbada din. Di ara kakutob. In short, you don't know what happened in the distance or in the far. Okay, standby. Sa dipatlang padensyonahan, minaw na kitang pangkabuhayan showcase.
1: Gali si Rodrigo Limtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung atong gitsugar. Sorte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Taka, ba't pick ko yun nasa radio? About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo gilainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanaw.

0: Obrigado, makamuli kag makapapansalawas ang tao.
1: DJX 500, mabali sa mga buti.
2: D3 Bio.
3: Ako si Jaime Ilisorio, nagpasalamat ko sa
2: D3 Bio.
3: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: D3 Bio, ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3. Mabalit sa mga butika. D3 Bio. DJX Coffee Mix.
4: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi, bangod apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapit. Isang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mamasaga mo dito.
5: Kita, Balagosta.
6: Kung saan ba ginagamit ninyo, ma'am, sa imong bana, ma'am?
5: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang kung saan tayo sa DTX 500.
6: So, kung saan ba yung sa imong bana day, ma'am?
5: Sa kuan, yung sakit. Yan, mura yung muminor. Bawag makatumar. Kita sa estate, ani, ma'am. Kuan, kanang mawala yung sakit din sa batang ba? Abdik ba siya? Basta maka-estate at tumar, ani.
6: So, wala pa din siya niinom, ano? Kung saan yung gibati, ma'am?
5: Yung luyahon siya.
6: Luyahon?
5: Yan, dali siya mag-ubo. Magdalaga na yun siya sa kuwan, yung itrabahuan na ni.
6: So, ang sabi yung maka-istorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
5: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay epektibo yun. Para na ito nga mga tigulang na. Number one, yun ni ang kuwan. May isi. D3 Bio o kanang TX 500.
1: TX 500. Mabali sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butiga.
7: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungo. Ug do na pud maabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug aduna branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City o Ronda. At dunaw sa tibuok province sa Bohol, ug adunay branches sa Buena Vista o Luon. Gikan sa pag-andam, hangtod sa katapusang panamilit. Uban ninyo kami sa Mar-

0: ako si Cristita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa Kalangag bako. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya malipong ko, muktas akong dugo, dayon kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sachet, ako ganing gitunga kay kaning kwarta wala biago dok. Muinom ko pagkatunton mga 10 minutes mawala na gud ang sakit sa akong puson. Kaning produkto habisan ko pira ang akong nagamit pero aktibo gud kaayo dok.
1: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tandang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus 650 mg.
2: Beroy Baroro, Sinta. Urok ba ni Kanon, Koron Extension? O wala pa'y pandemic at sugo na ko gamit o Dragon Protein Herbal Capsule o kape o haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o gastas o kinabuhi na ko. Sa mga naminaw nga kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong kinabuhi.
1: Kamusa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
4: Yes guys, may buntag noon ako karon diri sa Tayasan Negros Oriental. Tay usa ka interview ho diri usa ka nanay no nga user sa Amigos Coffee. Gisay pa nga ni mo nay?
5: Merna promo.
4: Pila edad nay kusga nay?
5: 60.
4: Dugay na kadagamit og Amigos Coffee nay.
5: Dugay-dugay na gyud pag kuan ani.
4: Pagsugod gyud.
5: Sugod ho.
4: So, ano ni gamit mga Amigos Coffee nay unsa mahimong gigamitan?
5: Sa akong high blood ug sa akong bana high blood pod niya karon ni normal man ni abot na lag 130 over 80.
4: Ah, okay. Sa una day nay
5: gato. 180, 200.
4: Mo na yung blood pressure ni mo.
5: Bisa gainom pa ko para sa high blood.
4: Karon wala na kay laigi.
5: Wala gyud.
4: Kanarang Amigos Coffee. So, permamente na ka naginom. Dugay-dugay na. Mga pila na ka tuig?
5: Wala pa'y tuig. Kay Jotay raman ang among kuan.
4: Jotay raman. Asa dapit ninyo adyari sa Tayasan na'y?
5: Matoo.
4: Barangay. Sa mga naminaw, unsa ay kasulti di mo nila na'y?
5: Di mo gamit sila ani. Arong makabalo sila nga maayog sa lawas.
4: So, maayog yun ang Amigos Coffee. Imodyong napamatuntan. Salamat mga idol.
6: Naba'y special nga okasyon? Naba kay tao nga gusto ni mo lumalipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: Ray on air.
1: Alright, balik-balik ta sa itong programang pakurat sa kabuntagon, kauban gyapo ninyong gala sa kanginan. Inilang siyang paboritong istasyon, 98.3 FM Star Radio. Was na naka-star, sikat na sikat kita. Okay, ito oras, 45 minutos sa mga kalabay ang alas 5 sa kabuntagon sa itong malulog lula na naitatay Dodong Oginda.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon na ta kay buntag na. Yun, nga hayag na kayang kabuntagon. Kita na kayang langit. In short, kita na kayo ang mga butang sa kalibutan. Okay, sa mga maligong dag swertres, di na tulugayan, ato nang yata gura-urada ang atong swertres result kagapong adlawa. Sa mga nakataya, tanawa, totoki na ang inyong ticket kay Basin og usabo sa mga mananao. Sa atong resulta kagapong adlawa, sa alas 2 sa hapon, 064 og sa alas 5 sa hapon, 509 og sa alas 9 kagabi, 769 og gado itong swertris result kagapong adlaw sa mga nakadaog. Congratulations. Kanto mong surtris, gatod ka na to sa Dragon Fruit Plus 650 mg. Atensyon sa manangita o girbal nga baratog epektibo na ane na sa itong masuking butika. Ang nabantog o mas gipabarato nga Dragon Fruit Plus herbal capsule. Dili ka mayanapan kasaligan sa kaimsog sa panglawas. May balatian ka man o ala, pwiligid kang makatumar. Ayaw latang yung lawas, bigay panalipdi ka nunay pag Dragon Fruit Plus. Susbon ko pag Dragon Fruit Plus herbal capsule. Apret siya masuking butika dool sa inyong lugar. Alkasi sodium ascorbate sa mga idara na alang sa kasayuran ng kasagarang inungdan sa pagsakit sa mga bukog tuhon, malutanog ang pagbato ng arthritis, rayo maguban patungon ka sa kulangon sa vitamin C sa lawas. Bo sa mga nanay, tatay, pagtumar ka nunay sa masaligan ng vitamin C ang alkasi del kalain vitamins. Mga patin o sanahanap ni mutas, alkasi predictado ka na sa pamanit, hamis, pagit. Kapalit siyang masuking butika dool sa inyong lugar. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Katilaw ka na ba sa lami? Ano mo itong herbal pa dyan nga coffee? Ano yan na? Gay pa ilang pinakabagong herbal coffee. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Sa adunay, high blood, diabetes, arthritis, taas ang kolesterol, dili katulog, tilawi di sinyo, kininga mo ayos sa mga sakit o balatian. Dragon Fruit Herbal Coffee. Adunay dusi ka mga herbal ingredients kininga kape. Tambal kini Dragon Fruit Herbal Coffee. Available kini sa masuking butika dool sa inyong lugar. Hardmax Extreme Coffee, makapagusgan sa atong panglawas, makapagusgan usab ni Junior. Hardmax Extreme Coffee, available usab sa masuking butika dool sa inyong lugar. May buntag din ni Mamel Galios, usa sa mga sinaligan sa Dragon Fruit o sa CEO, Ma'am Catherine C. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon na ito, masikat kay buntag na. Oras-oras na gid para mo mata. Oras-oras na para mo bangon. Oras-oras na para mo kamang. Oras-oras na para mangapi. Legion kape kape pe kape, it's delicious, so drink coffee every morning because coffee, it's good benefits to get long life, to get strong heart, and to avoid the type B diabetes. What are you waiting for? Drink coffee every morning. Inday pagkalambi, nimong kumoton, lumoy-lumoy, kayo imuang lagom, murag wala ka buswang, Okay, padayon tas tong kapalaran karong buntaga. Our destiny this morning, I need to continue.

Okay, katong mga kapalaran, giatod ka nato sa Amigos Herbal Capsule. Ang Amigos Herbal Capsule, aduna kini vitamin C, kung tambal o sab kini sa baga, nagkalinlain nga masangit sa basa ubo, hilan at sipon, diabetes, arthritis, high blood o guban pa. Ang Amigos Herbal Capsule available na sa itong masuking butika dool sa inyong lugar. Yes, South Cebu, available lang itong Amigos Herbal Capsule. Yes, sa Malboal, Malboal Pharmacy, SJN Pharmacy. Yes, Badjan Butika, Santo Niño, Alegre, Jan Chan Pharmacy, Sinubit Pharmacy. Pinatilan, Mikior Pharmacy, MPG Drugstore, Web Pharmacy, Shilmo Pharmacy. Yes, Delagi, Trade Pharmacy, H&H Pharmacy, Malabuyok, Sentron Pharmacy, Ronda, Bilcora Pharmacy, Lison Pharmacy, Botica Marga. Yes, Dumanog Pharmacy, Zipora, Happy Jack, Alcantara, Botica Marga, Mantalongon, Botica Marga. Yes, Dumanog, Bitaon Pharmacy, Zipora Pharmacy, Saidis, Pharmacy, Happy Jack, Rishier Pharmacy, Ogdiasa Barili, Aranji Pharmacy, Marti Pharmacy, Andre Pharmacy, 418 Pharmacy, Ulian Pharmacy, magina ang mga pharmacy ang available, ang atong Amigos Coffee, Dina Dapita. Ang din sa Negros Oriental, available sa batong Amigos Herbal Capsule, sa mga butika dool sa inyong lugar. Ang din sa Longsot sa Tayasan, available sa batong Amigos Herbal Capsule, diya sa X Pharmacy, Tayasan Pharmacy, Angel Pharmacy. Amigos Herbal Capsule o Amigos Coffee, available na sa itong mga soaking butika dool sa inyong lugar. Kayang kabaw o gang baka, patindogon, rataon niya o kabayan na itong duha. Okay, ito na si Kuteo Tsuminotos. Sumunok kalabay ang alas 5 sa kabuntagon. Arita sa nasayod baka mo. Nasayod baka mo nga ang talbos or ang tumoy sa kamote. Nga good benefits gyapon sa atong lawas. Ang tumoy. Managiyon masikat ka ng tumoy. Good benefits ka ng tumoy. Anong sa mga night tumoy diya, ang pingi ginaha kay good benefits na binatong tumoy nga height haet pingig yun nga di mahabol. Ang tumoy sa kamuti mao ang dahon or mao ang mga dahon sa tanom nga kamuti nga mohimo or mahimo usab nga kanon isip o tanon. Ang tumoy sa kamuti puno sa vitamina A, vitamina C, iron, calcium o mga phytochemical nga dunay anti-inflammatory o antioxidant nga mga kabtangan. Magandong nga benepisyo nga makuha nato gikan sa tumoy sa kamuti kung kita mukaon kada adlaw. Mga vitamina A, vitamina C, iron, calcium o kadunay anti-inflammatory, antioxidant nga makapalig-on sa atong lawas nga maoginay atong kabtangan. Unay giyon nga health is wealth. Ang atong kaimsong masikat muna itong kamugaway sa atong kinabuhi. Balag wa kay kwarta, importante imsong ra imong lawas. Unay giyon nga hamugaway na kay ka. Di pagyong kuno ka ang tagbal. Di pagka matagbaw, magtumba ko rin siya dakong kabang.

0: Arita maka sekitar itu nulan arita. Jadi tak kau nak tungstul tiade ke mid jua tuntunulan karat. Sampai tambal ane. Imna nego ini tandoai para mak kuasan. Kan tandoai halang man. Syarli makuha nin kahalang pos tuntunulan. Sampai ni tandoai dia tagai si Bayre. Okay, tas na itong balitang sports ka na muntaga. Sixers, bugbog sa next sa Game 1. Kumulikta si point guard Jalen Bronson ng 35 puntos. Tolo kases, Dua Castel sa pagbandira sa next sa score nga 137. 98 nga demolisyon sa Philadelphia 76ers sa Game 1 ng kanilang Eastern Conference semifinals series. Umakot si center Anthony Towns ng 17 puntos, 6 rebounds, 2 ka-block sa loob ng 20 minutos habang may 18 puntos naman si OG Anunoby para sa 1-0 nga bintaha sa New York versus Philadelphia. Magkada itong balitang sports karampun taga. New York versus Philadelphia. Philadelphia 76ers muna giyon nga bugbog sarado giyon ang 76ers idubong slag 30 kapit o kagapong adlaw San Antonio Spurs versus Minnesota napildi po ang San Antonio Spurs napildi sila duharay labaw o nasyotong last tira ni sa Spurs tong 3 point shots o nasyotong daugunta sila. Ya kay wala man. Feel din noan sila. Ana gid masikat basta bola. Lingin man di man masiguro ang duwa. O karong adlaw magduwa na ang or magsangka na ang Lakers versus Oklahoma City Thunder. Diyang sa pikas bracket murag Cavaliers. O Cavaliers. Versus sa matay kontra sa Cavaliers rap. Number one standing mo ng Piston sa kan sa Eastern Conference. So, Piston versus Cavaliers. Kinsay mo daw ka ng mga tima mo na musulod sa final sa East. Nagiyon nga kwarta na. Og muda og. Okay, mo champion na sa NBA, dagko biya kinag bonus gikan sa tag-iya. Bonus ara times 2. Asa so, labi na tong mga leading scorer. Dagko kay bonus. Katong mga bangko ra gani nga gapasina oras lingkuranan, dagko mangani. Dagko glagay. Dagko glagay kay sigirag pungko. Okay, katong ulit ang sports. Gatod gratis sa Shiba Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumaran na nagtambal. Sulay ang natural nga pamagi. Pagpamasay, gamit ang Shiba Essential Oil. Ang Shiba Essential Oil ay hinimor sa virgin coconut oil, turmeric, extract malunggay, lip extract, ang mamasagol, at anti-fungal, anti-bacterial, anti-inflammatory, anti-microbial, anti-oxidant, topical, antibiotic, tungkol kayo na chloric acid nga makita sa BCO. Ya plus tang kini sa piktado nga parte sa imong lawas subanan og masay si Shiba Essential Oil ang plus nga moto epektibo. Shiba Essential Oil mapalit sa masuking botika og tindahan. Okay, toras alas 6:04 na gid sa kabuntagon. Basta nantala na itong makilalang nga naminaw. Sa Star Radio, mayang buntag ka din yung tanan.
1: Bangon, bangon, bangon! Sa atong kasal.
0: Greetings dahil mga sikat gikan sa Tayasan Bisayang Manok o Tayasan Original Bisayang Manok o mayang pagkuminal lang Joy Dia Joy Sorinio Jo Sorinio Jessica Jessica Sorinio Fighting Katipay o mayang buntag po na di Boss Janon and Ina Kamanso Dia sa Tayasan Original Bisayang Manok. Oh, kaning bisayang manok masikat. Lami ba kay gid ni. Panagiyon nga delicious. Delicious. Delicious chicken. Delicious dishes. Okay, may buntag po na ni Kapitan Ayan Tiradiris, Barangay Kabulutan. Kauban siya Kapikas Kinwas by Gardner Noo or A.K. Dotsky. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Ayaw siya matindiras to sinuan silang Mek-Mek Booking Kito, silang Kathleen Nidama o si Jima Herodias. So, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Bangon na mga sikat kay buntag na.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Og dia sa Itzaran Piso Office. May buntag dia si, sa Piso Manager. May lain si Madam Chris Ramirez. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Kaoban siya mga staff, siya mga assistant. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Bangon na tama sikat kay buntag na. Okay, wala ba yung alimtan? Tingog mga kandig. Tingog bigal. Ningog na gid ang atong mga malalang mananap kay gipanggutom na kuno sila. Gutmon gani ang hayop, gutpot po ng tao. Gutmon gani ang tao, gutmon po ng hayop. Gutom sa kinabuhi din sa kalibutan, gutmon ginasya. In short, mangita ginagkaon. Mo na nga. Kaon-kaon yun. Kaon yun kay blahan kuno. Samahan mo, panaw, busog. Ngupanaw, kapanugab. Okay, sa ngalan sa atong station manager, Mr. Ayan, nanilatog sa itong kabanan sa buwat, tandos na bintayot sa Bayroli by Librado, nga mandos o madlaw, mandos po doog maggabi.
1: Lamia, oy, ihandos pa, sige no.
0: Og sa itong kabanan nga reporter, handos 38, so, Sir Boyax, labiyog ka rin na. Ako na lang mingon ato malagara ng labang makagagam. Sa mas magalagad kaniya din ni kanato. Og manapot pohon magdungog-dungog lang yapon tagbalik. Sa inyong tagsa-tagsa ka mga radio. Same time, same station. Only right here your favorite radio station Star Radio. Basta naka-star. Sikat na sikat kita. Bye-bye and God bless everybody.
2: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat!
4: Feel the music, Star Radio!
5: Oras sa Star Radio, Lasais, Otso.
6: Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong Remind Capsule.
7: Hi, I'm Gwenex Diasis. I graduated cum laude in Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
6: Take two capsules every day. Remind Capsule, available sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
5: Broadcasting.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
8: Feel the music, Star Radio.
3: Oras sa Star Radio. Lasais. Yes. Ang musunod nga programa gidalit kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement ug Ayu Savon.
9: Love you sa maayong panglawas.
10: Love you sa maayong panglawas.
9: Programa nga maghatag kaninyo mga impormasyon ug kasayuran sa maayong panglawas. Paminaw sa mga health tips ug mga giya alang sa maayong panglawas.

panglawas. Mainin panglawas mo ito ang isgutan mga igala kaysa magmaritis na. Kaysa magmaritis na mga igala. Mainin panglawas naman ito ang isgutan karon mga igala. Uban sa ito ang pinakakusgan o pinakabagong food supplement sa Pilipinas karon. Ang Astasan mga higala.

kinahanglan nga always gahi. Always gahi yun nga to ang mga kaunuran niya mga higala aron nga kusgantang manerbaho. Ato pong mga nanay diha

kaluhan, mga igala. Hay, nako. Limong balak, mga igala. Yatod ka na to sa Astasan.

Tumako sa idoso. Usa ka baboy, usa ka gantang bugas. Bisan karon dayon kun musugot ka mamalay dayon mi. Ingon ala ang akong gugma kaharas.

angenehmer. Kaysa una na kung sige, kaon na nila kaysa. Kaya kung manghangyo sila, hangyo lobo, yun kayo. Aron akong mapamatud-an nga ako seryoso. Bisan adlukon ko. Adlukan ko og dagong piro, maglaslas dayon ko. Pero ayaw sa karon kay... Bognong lugay nun, hapit na, mubutar sa ako.

wala pa man di ay ko kanimo nakahangya. Amao di ay. Oy, inom na kastasan, aron ka makahangya, oy. Oh, kaya ngastasan, mga higala, makatabang ni mga himukang kursunada.

0: sa magali, ha?
1: Ah, kisapot ko, kisapot ko, kisapot ko.
0: Oy, do, ayaw pa sapot-sapot, do. Kaya kung musapot ka, ang imong dugo, musaka.
1: Kanya nga naman di ay.
0: Oy, ang imong

mo na, tinuot ka. Okay, wala na, mga igala. Oh, kita mga nanarbaho, mga igala, na? Dita magpadalas kainin sa panahon. Dita magpasapot-sapot, mga igala. Kaya kumusapot ang mga igala. Atong dugo, musaka. Pero tong sweldo, dili musaka, mga igala, na?

panahon pero bugnaw ang relasyon. Wala di na makikala. Wala nga. Atong abaga na to ang panglawas mga higala aron mahimo kining piskay maayo. Wala kining astasan mga higala sa mga nangutahan na diha nga kung saan mo ni pagtumar ng astasan, sir? Alangan pong imong ototo ng astasan? Imo gining imnon? Mas maayo usang ato sa duha ka kapsula matag-adlaw. Ya mas labing maayo

0: nga, basta po supplement ka ni Kuno. Ah, sir, mahal ka niyong supplement, sir. Mahal lagi, pero huwag malungnik, huwag mabir, barato lang. Inatag pa inom nung ay.
1: Asta sakit sa ulo, asta sakit sa kasukasuhan, dili dahi, arthritis, high in uric acid, high in sugar. Wagtang nataran sa Astazan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astazantine Organic Seaweed, high in xanthan purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy. Pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astazan Herbal Capsule. Ang Astazan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika. Asta sakit sa ulo, asta sakit sa kasukasuhan, hindi makaihi, arthritis, mataas na uric acid, mataas na sugar. Lahat mawawala sa Astazan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astazantine Organic Seaweed, high in xanthan purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy. Pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astazan Herbal Capsule. Astazan Herbal Capsule. Ang Astazan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.
2: Ayu! Sabon! Beauty soap! Ni Ana! Ang pinaka-skin-friendly, organically blended, Ayu Sabon Beauty Soap! Wala na may maingon! Kung dili, mauna jud! Ang pampagwapa, na dili isog sa panit, makahumok, ug makahamis, ang Ayu Sabon! Ayu Sabon! Tinuod ni!
1: Nadamguhan ta ka. Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!

ko smoke pollution o graduation mga higala. Unya kung dili na nimo mapakgang mga higala, makadevelop na o mga balatian sama sa cancer, heart disease o neurodegenerative disorders mga higala. May katong problema sa heart nga napakyas tas gugma.

og lahi nga heart disease mga higala. Mo kunay problema na to mga higala, no? Mo nang kung magkasakit na mga higala o katong giingon na kung neurodegeneration.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Manang ka mo magpautang diya, oy, padahal idaanin yun na og astasan ng mga nangutang aron di ka magkamemorelos. Oh, impaired motor function. Unsa man ang impaired motor function, mapiktuhan lang ato ang mga pag-utok, ano mga ikognit.

Ilang ang lawas mo'y muhubag. Ay, taglawas mo'y muhubag kay Nindo. Sahay mga higala, mga partira, mas lawas mo'y muhubag. Ay noon, kiniyakong ilong mga higala, wala pa ni Bangag, mura po mo'y hubag. Naging unaana mga higala, no? O kining antay kang ang stasan mga higala, alilang ay antioxidant. So, kung ito nga,

kitang paa. Haya kayo. Gamitin ninyo og astasan mga igalagay. Kaning uban magbasa, magtapot namang litra, pero makitag guwapa. Uy, guwapa.

Matingala ka nga, ngano man siyang ga manang man na ako, ga ante man ga kuya na ako nga, mas mangol pa man igidad na ako. Kaya di ay tanahon ka mga higala, nagulang na ka mga higala kay nakuha na yung mong skin.

tumari ninyo og astasan. Ikalima, mga igala, kining heart health. Oo, makaayo sa di mga igala sa tuwang kasing-kasing. Inumdumin ninyo, mga igala, kineto ang heart, mga igala.

Mag-exercise, may nasa ikaduha. Primero, ikaduha. Alam, may padyo kayong mag-exercise. Uy, pagkaugma, mga higala, kay kapoy naman. Kunang ka ng uban diya, magsumbarag mga tulok adlaw, pahuhay pong tulok ato eh. Alam, balik, nagyahapo kadako, nang ito ang mga lawas diya, mga higala. Kunang,

Alisgag lang ng mga ilong. Maglagot, takanunay, maglanta. Unang ayaw, pasuko-suko kay Musaka. Sige di mong dugo, mga hingal. Musaka yung mong dugo, yung mong sweldo, di Musaka na butangan.

0: kalastasan.
1: Wala ba kita yung oras, mga higala? Napupos naman itong oras, mga higala? Ala, manamilit na lang ko ninyo kay oras na, mga higala. Kinigihapon ang inyong amigo ang nagdala sa programa ng Labyog-Labyog sa mayong panglawas. Uyaks, Labyog. Dagang salamat sa iyong pagpaminaw.

0: Tagalinyog mga impormasyon o kasayuran sa maayong panglawas. Paminaw sa mga health tips o mga giya alang sa maayong panglawas. Labyog-labyog sa maayong panglawas. Labyog-labyog sa maayong panglawas. Umani, Boyax Labyo. Boyax Labyo. Ang maong programa gihatod kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement o Ayu Savon.
1: Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na nagpapa-inlove. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.
2: May ang adlaw na itong tanan, itong may dami karon ang usa sa mga user sa Astasan. May ang adlaw, no? Ipahila itong alan.
3: Oh, may pong adlaw. Ako si Jerry Abok, ex-captain sa barangay sa Bago. Na ako'y ipamulo sa akong lawas. Kasakit ko, diabetic o arthritis. So sa nakatumar ko ining Astasan, bilang testing lang to, nakita na ko nga may alibi man. So, makalakaw-lakaw ko, maka-drive ko sa motor. So, kapina sa bulan ang ako ang paggabit sa Astasan.
2: So, unsay awhag nimo sa uban, no?
3: Ang ako nang iawhag nga to sa nakadungog o mga kauban nga nakaila na ako, bisan tong wala nakaila.
2: Testingan
3: na gininyo. Kung unsa inyong gimulo, aprobado gyud nga makatabang sa lawas nga dunay gimulo, dunay gi pamatian. So kaluoy sa Dios sa akong kahimtang ron, siyempre makasuroy-suroy nako. So ako magpasalamat gyud ko sa Astasan nga bilang naa diri sa barangay sa Bago. So mao wala koy kwarta, mangutang gyud ko. Mao gyud na tinuod. Okay. So, daghan kayong salamat.
2: Okay lang, salamat kayo sa imuhang pakigpulong.
4: Ay! Kagopo!
5: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayu Sabon. Ang gwapo is na pero.
4: Ang Ayu Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
5: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayu Sabon.
6: Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
7: Mapalit ang Ayu Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
8: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
9: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 898 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, iced drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Traveler's Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Traveler's Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
10: Where every guest feels at home.
9: Visit us today. Na ba'y special nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto ni mo nga malipay? Sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Na may fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Dapat lang. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: kami na onda ang testimonya sa Wonder Animal Vita.
1: Punadami sa Animal Vita, kaya nag-anay man ko. Pero merong anak sa akong anay, pito, sunod, eight, buyag si ang baktin, Sir Tart. Dire dayon sa usilingan, hindi ka buok iyang anak.
2: Animal Vita, kaya pong gamit ato?
1: Yes, sir.
3: Kanindot kaya na, Che.
2: Salamat, Che. Oh, yeah. Oh, ingna ang uban, Che, kaya magamit itong Animal Vita.
1: Ako din giyawhag ang tanan nga naminaw karon sa so wala pa nakagamit sa Animal Vita. Pag tulay na mo, iligid mo magmahay. Dahil ka na pagabas yan sa ining pag-atiman sa atong mga kahayupan.
0: Wonder Animal Vita, mabalik sa mga Agri-Vet Supply o sa RSV Life Care Marketing Incorporated branches sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar.
4: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Jonel Brand. Ang Jonel Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Jonel Brand mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
0: Jonel Brand.
5: Ako si Emily Rawan, taga Porcono, kahaponan. Salamat sa tulog to ni Ma'am Arlene. Nagpalit ko ng Nanstofi. O, dili lang Nanstofi. Apil pa ang Pevicare, Nanstapsol. Kay mayo ang paminaw na ko sa akong lawas. Kay ang libati, mangun na ko sa una. Kanang mag-nosebleed, bitaw ko. Kapila ko magbalik-balik sa doktor. Apan, tadihang nag-inom ko sa produkto ni Ma'am Arlene nga kanyang Pevicare o Nanstapsol. Mayo na dyan akong paminaw. Magpasalamat ko sa produkto ni Ma'am Arlene. Salamat kayo, Ma'am.
6: Mga pena ta! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas.
7: Helen Babor. 55. Tagayungon ko.
8: Tagayungon.
7: Sa dumang itira ko na narbaho. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawala man kapoy.
8: Okay.
7: O deyon, lami po ang katulog. Katong
8: pagkatilaw
7: sila. Kanang capsule o
6: mga pena ta! Dragonfruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
9: Mayong adlaw. Ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, Tayasan Negros Oriental. Doon ako'y gibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik ni balik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ko tested na ko kaayo. Daghang salamat.
10: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang baratian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimo ning suway yan, Dragon Fruit Gold Capsule. Para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule. Available in all drugstores, in pharmacies, in Visayas, and Mindanao.
11: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
12: Oh yeah! Let's get
13: it on. Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapaggana. Makapadasi.
11: Hard
13: Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
11: Mag-Hard Max. Extreme na.
14: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang Aqua Touch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
3: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron modamay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuoray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, sa Sagay City ug Gayungo. Ug duna pud maabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branches sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit, uban ninyo kami sa

0: padayon nga tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso, at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
2: Dragon Fruit Plus.
3: Enrique Torra, 72 years old. Nakuha na akong lawa, kinanawa akong pangapoy niya ka na. Kuha na itong high blood, diabetes. Kung lawa ko, lagsik na ka-permi. Ang kanang mapaka suway ginaman na pag suway sa mo kay mausab na yung lawas yung halag ma dili mo kapuyon kana lang
2: ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: DJX 500.
5: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga puson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsos sa buntag, tulo pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
6: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mo dako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 og Detribayo. Ngamon yung akong i-maintain kay kamera na akong kita ang drive ko. Badisayas lang, kanadlaw. Basta na rin mainom na ako. Ngamon yung nagpugong karoon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung ibati sa lawas, ngamon yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay na kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhin na sa Detribayo o DTX 500.
2: DTX 500. Mabalis sa mga butika. Detribayo. Mabibili sa mga butika.
7: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kay doon na nami anak ko daw ti. Hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
8: Ako ay Roseline Mendulana, isang guro sa public school. Yung asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ingnan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wa nagalabad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C. Epektibo, jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C.
10: The latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
11: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta nagka-star, sikat.
12: Feel the music, Star Radio.
4: sa Star Radio, alas 7 in punto.
12: Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness, mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule.
13: Hi, I'm Gwenex De Assis. I graduated cum laude in Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
12: Take two capsules every day. Remind Capsule, available sa mga butika sa inyong mga lugar.
14: Noon sa maning atong panahon karon, dili naon masabtan ning atong klima ro?
15: Noon sa kadera, Brad, nga nagbagulbul man ka.
14: Makalagot mga Brad. Dili niya ta kasabot aning klima nato ron.
15: Nahibalo ba ka nga mo na ni ang epekto sa climate change?
14: Ha? Unsa man na?
15: Ang climate change mao ang pag-usab sa dagan sa atong kinaiyahan. Kini gumikan sa atong sublang nga pag-abuso sa atong kalikupan. Sama sa sigig pagputol o kahoy sa akong kabuturan o kalasangan.
14: Nya, may kagayunan pa nga mabalik kita sa normal, ani?
15: Layo sa kagayunan nga mabalik kita sa normal. Basta mag-usa kitang tanan, saman lang sa pagpananom o kahoy aron mahinay-hinay o kaalim ang atong kalibutan.
14: Di ay ba? Sige, sugod ka ron, magtanom ng kita o mga kahoy.
15: Let's save our Mother Earth. Atong mahalon ang atong kalibutan. Aron mulungtad pa kini sa mabot natong mga kaliwatan.
16: Kining maong painundom, yatod ka nato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
17: Uy, do! Karusa makanabot to! Uy, bay! Kahapon lagi ko niabot!
18: Iyay ka, so na karun, natay pang latay sa alamri, ani Ron.
17: Wala na dong kay dugay na ko niundan ang bisyo, ha?
18: Uy, manong undang mga? Alakan, sinakaw!
17: Dong, dili pa ulahi ang tanan. Kung magsige ta og pamaligya o gamit og mga ilegal nga drugas, ngit-ngit pas alkitran ang atong kaugmaon. Ikaduha, dili pa rin ka maluoy sa imong pamilya nga ilang papa o anak ba, adik. Ikatulo, tabangan nato ang atong nasod aron nga magmuaswagon og dili peligro puyan kay daghang mga katawhan nga nagumo na sa kinadili nga drugas. Sige bay, magdula sa migsipak takraw kauban sa mga anak. Unya pagkahuman, manimba mi tibok pamilya.
18: Bitaw do no, salamat sa imong tambag do. Kuyugip lamang ko do, manula na lang tag table tennis dito do, kaysa magkadik-adik ta.
17: Undanga ang pagpamaligya o paggamit sa illegal nga druga aron kaugmaon mo ug sa nasod anunay ra. No to drugs, yes to sports.
16: Kining maong painumdum, giatud ganato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
10: The latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
11: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
19: Feel the music, Star Radio.
20: Oras sa Pilipinas, alas 7:05.
21: Matag hangtok sa orasan at dunay mga panghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan apan adunay mugna sa mga taong daotan nga angayan ninyong masayran usa na mugna kining maong tulumanon
22: handos balita
21: handos balita
22: muhando sa mga nagunang panghitabo sa atong katilingban matag karon og unya
21: og karon ania kining tighando sa atong mga balita.

0: Balita. Balita.
1: Mga kahandos, bisan kabus ka man, apan kung maayo ang imong binuhatan sikat ka sa katilingban.
0: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Handos Balita. Handos Balita.
1: Kining maong tulumanon nga Handos Balita, dungan nga badunggan sa duha ka mga sibyaanan nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan og 99.3 FM Battle Radio Canlaon City. Makita og madunggan sab kita sa tibuok kalibutan pinagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan, YouTube channel Star Radio Tayasan PH og website nga www.starradiotayasan.weebly.com.
0: Handos Balita. Handos Balita.
1: Ikan sa lawak balitaanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan. Sibyaanan nga may tinubdan sa mga labas ug tinuod nga mga balita matag karon ug unya.
0: Handos Balita. Handos Balita.
1: Anyan na ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
0: Handos Balita.
2: Headlines. Headlines.
0: Balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Inflation misaka sa 7.2% niadtong Abril.
0: Handos Balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Napulo ka mga banggiitan nga mga mag-aawit. Lokop nasud ang magsangka ibabaw sa entablado sa 236 Charter Day Celebration sa Tayasan karong May Utso sa gabi sa The Voice of Tayasan 2026.
0: Handos Balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Komelek Tayasan, sirado sila tanang Lunes karong bulan sa Mayo, gawas lamang sa Mayo 18 nga mao ang last day sa voter registration.
0: Handos Balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Mga maghukas og mag-inom sa publiko nga lugar lukon dakpon sa PNP.
0: Handos Balita.
2: Headlines. Headlines.
1: PDEA NIR nagpakatap og kinain sa mga transport terminals sa Negros Oriental.
0: Handos Balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Inadlaw nga suhulan sa mga JO sa probinsyal nga pangagamhanan sa Negros Rental 500 pesos na.
0: Handos Balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Pista Pantra sa Canlaon City nagdapit sa mga enduro og off-road riders.
0: Handos Balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Lalaki sikop sa baybas operasyon sa Baes City.
0: Handos Balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Sa gihulgan, lalaki nga nagsamok sa pista og naghulga sa seguridad atol sa kasaulugan tungod sa iyang gibit-bit ng armas gisikop sa PNP.
0: Handos Balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Sa Ayongon, driver sikop sa baybas operasyon.
0: Handos Balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Dere sa Tayasan, lalaki sa Maran humanaunay sa pusel nga iyang gidala.
0: Handos Balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Militar ni Oyon sa depensa nga dili na makigistorya sa mga rebelde.
0: Handos Balita.
2: Headlines.
1: For the work quick, gilibkas sa Kapitolyo sa Sugbo.
0: Handos Balita.
2: Headlines. Headlines.
1: BP Sara Duterte og Senador Rapitolpo nagtay na sa 2028 presidential survey. Mayor Lenny Robredo, dili layo ang distansya.
0: Handos Balita.
2: Headlines.
1: PBBM mudawat sa presidente sa Paraguay sa opisyal nga bisita sa Pilipinas.
0: Handos Balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Pop nakakuha og taas nga trust og satisfaction rating basis sa survey.
0: Handos Balita.
2: Headlines.
1: DepEd magpatuman sa 3-term school calendar sa school year 2026 to 2027.
0: Handos Balita.
2: Headlines.
1: Yokor nakikpartner sa NHA para sa balay sa mga personnel.
0: Handos Balita.
2: Headlines.
0: Headlines.
1: Tulo ka Indian National nangol sa drone attack sa Iran ngadto sa UAE. Russia og Ukraine nagiyahay og deklara og ceasefire dungan sa anibersaryo sa kadaugan World War II.
0: Handos Balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Sa tennis, Alex Yala misaka sa WTA rankings human ang kampanya sa Madrid Open.
0: Handos Balita.
2: Headlines.
0: Headlines.
1: Sa boxing, Inoue posible musaka og timbang human sa iyang kadaugan batok ni Nakatani.
0: Handos Handos Balita.
2: Headlines.
1: Saktong closure sa panagbulag nila ni Paul Salas, nakuha na ni Mikey Kentos.
0: Handos Balita.
2: Headlines. Headlines.
0: Handos Balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Maugad to ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
0: Handos balita, handos balita.
1: Ngagihandos ka na to sa astasan.
0: Handos balita, handos balita.
3: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa astasan herbal capsule.
4: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo sama sa dali ra ko ubohon ug hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ning astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako ug nawala gyud ang akong balatian. Ug salamat sa astasan na tin-aw na akong pananaw ug niligo na akong resistensya. Sa astasan wag tang tanan ang balatian.
0: Handos balita, handos balita.
1: Mga kahandos, may buntag ka na tong tanan, gikan diri sa lungsod sa Tayasan ngadto na sa tibuok kalibutan.
0: Handos balita, handos balita.
1: Adlaw karong Miyerkules, pitsa 6 ni mga bulan sa Mayo, tuig 2026.
0: Handos balita, handos balita.
1: Sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa Star Radio Tayasan, pinangluhan sa among station manager nga si Bus Ayan, Haniel Hato, oban sa mong teknisyan nga usa-usa sab kadetche nga si Bayray Sorenyo.
0: Handos balita, handos balita.
1: Oban usab sa tumabtikon nga mga reporter nga sila si Handos 38, Boyex Labio Krinal og Handos 42, Handos Icon. Kini ang inyong tigbalita, Handos 98, Byroni Bail Librado.
2: Ronnie Librado.
0: Ronnie Librado. Handos balita, handos balita.
1: Handos na kaninyo sa mga labas o tinuod ng mga balita matagaron o unya.
0: Handos balita, handos balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas
0: 7:30. Handos balita, handos balita.
1: Mga kahandos, sa dilipas sa kompletong detalye sa ito ng mga balita, gikan sa balitang lokal, ngadto na sa balitang showbiz, ato na karon nga aninaon ang lakad sa ito ng panahon ng atong lalawigan sa Negros Oriental, gikan sa Pag-asa Dumaguete, atong dawato na ang report ni weather forecaster Letor Crespo. Sir Letor, kumusta karon ang atong kahimtang sa tuang panahon ding atong lalawigan sa Negros Oriental? O good morning diha kanimo.
2: Handos balita, weather update.
5: May buntag po sa tuang tigpaminaw, kining atong latest weather forecast para karong adlaw, May 6, 2026. Ang i-release ang init na hangin gikan sa dagat Pasipiko ang padayong nakaapekto sa atong nasod. Aduna kita karoy ginamonitor nga LPA sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Ulay kining nakita sa gilayong 670 kilometers silangan sa hinatuan sa Rizal del Sur. Sa atong analysis, maba ang syansa nga mahimo kining tropical depression o bagyo sa sunod nga 24 oras, pero posible kini magdala o pag-ulan karong adlaw sa Eastern Samar, Southern Leyte, Dinagat Islands ug Surigao del Norte. Sa laing bahin, aduna pud kita karoy ginamonitor nga tropical depression o bagyo sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Ulay kini nakita sa gilayong 2395 kilometers silangan sa northeastern Mindanao. Sa atong analysis, posible kining musulod sa Philippine Area of Responsibility between Friday evening or Sabado, o posible kining mas mo-intense pa into tropical storm category or mas kusog pa. O pagangandan kini siya sa pangalang Kaloy. Sa pagkakaroon, wala pa kini direktang epekto sa bisan-asang bahin sa atong nasod. Para sa atong local forecast, ang Dumaguete City o ang katibukang bahin sa Negros Oriental karong adlaw, makasinati kita o generally fair weather condition. Pero naradya po'y posibilidad sa mga isolated rain showers o thunderstorms tungod sa easterlies. Or sa kahintang sa hangin o kadagatan, padayon gihapon kita ang makasinati o hinay ngato sa kasarangan paghuro sa hangin na magagikan sa silangan ngato sa amihanan silangan. Then malinawon ngato sa kasarangan na pagbalod sa atong kadagatan na nasa 0.6 to 2.1 meters ang gitas-on. Walay nakaasang agi-warning sa bisan-asang bahin sa Negros Oriental karong adlaw. Ang atong kabaybayunan motaob karong mudto alas 12:26 nga dunay gitas-on nga 1.9 meter samtang monas karong gabii alas 8:27 nga dunay gimub-on nga 0.2 meter. Ang daytime forecast temperature para karong adlawa ana sa 27 to 31 degrees Celsius. Ang forecast temperature para karong gabii mao 27 to 29 degrees Celsius. Para sa heat index, ang atong maximum heat index forecast temperature para karong adlawa ana sa 36 degrees Celsius. Ang haring adlaw mosalo po niyang alas 6:30 sa hapon ug mosilang og sa buntag alas 5:30. Mukin niyang latest weather update ikan diri sa DUST Pangasa Dumaguete. Kini si Letter Chris po ng adlaw sa tanan.
2: Handos Balita Weather Update.
1: Daghang salamat Sir Letter Crispo sa imhang weather update.
2: Handos balita, balita.
1: Oras sa Pilipinas alas 7:16.
2: Handos balita, balita. Balitang lokal. Handos balita, balita.
1: Mga kahandos, kini mosunod nga mga balitang lokal. Gihandos kanato sa mas gipakusgan og mas gipaepektibong herbal food supplements nga mao ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg. Maghandos, nangita ba kamo sa herbal capsule nga barato gipektibo ayaw na kabalaka? Kay ani ana sa tong mga suking butika ang mas gibantog karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule kung din dili kamhayan apan kasaligan sa himsog sa panglawas may balatian kaman wala, pwede gyud kamo nga makatumar og ayaw hulata nga imong lawas mo bigay panalip de gyud sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Inabagan sa alkasi, sodium ascorbate, alang sa kasayuran sa tanan nga ang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod lutahan, pagbaton og arthritis, og aban pa nga mga balatian kanang tanan tungod sa kakulang sa vitamin C sa tong lawas. Sa mga kuya, ati, nanay, tatay, lulula, pagtumar kanunay sa masaligan nga vitamin C, ang Alkasi nga mapatinaw sa nahanap nimong mata. Sa Alkasi, protektado ka na sa pamanit hamis pagyud ka. Busan sa paigilangayan, inom na kamo sa duha o tulo ka kapsula sa matagadlaw o inyong mabatsyagan ang alibyo kayuhan sa Dragon Fruit Herbal Capsule. Maghandos, nagatilaw na ba kamo sa lamian humatog herbal pagyud nga coffee? Ani ana, gebelaila ang pinakabiktibo nga herbal coffee, ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Sa dunay high blood, diabetes, arthritis, sa taas ang kolesterol og dili makatulog, tilawi disenyo kini nga moayo sa sakit og balatian. Adunay dose ka mga herbal ingredients ining Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Mapalit sa mga butika dere sa Tayasan ug sa mga pharmacy sa inyo nga mga lugar. Chairperson T, Bukingito Furniture. Mugama sa mga furniture, platira, cutlery, dining table, pultahan, door cham, window cham, dresser, bench divider, mamulding motor na makarving. More para sa sila sa mga sala sets, mudawat usab sila kung kamo magkapintal sa inyong mga balay, pinagi sa pakiawan system, nga with or without material sa pagkakaroon. Adun na sila baligyang kawayan o goo. Chairperson T, Bukingito Furniture. Naimutang at bang mismo sa Tayasan Municipal Plaza, Poblasyon Tayasan, kaya pa nag iya o gidamala nila ni Chairperson T. Bukingito o Geoffrey Bukingito. SC Enterprises, nagbaligya sa mga motor parts, bicycle parts, electronic parts, and other services. Adun na sa sila hardware o fishing supplies. SC Enterprises, ang ilang branch 1, naimutang sa Bulongata Street, o ang branch 2, naimutang diha sa Bromo Street, Poblasyon Tayasan. Oban sa mga maayong mekaniko nga garantisadong trabaho, nga sila si branch 1 chief mechanic, Erlen Calom. Inabagan sa iyang mga mekaniko, nga sila si G.R. Bincoy o Jericho Palagtio. Branch 2 Chief Mechanic Rodzico Kayakap o assistant din eh nga si John Lyle.
2: Handos balita, handos balita, balita.
1: Oras sa Pilipinas alas 7:20.
2: Handos balita, handos balita, balita.
1: Sa detalye na sa itong mga balitang lokal.
2: Balitang lokal. Handos balita, handos balita, balita.
1: Inflation misaka sa 7.2% niadtong Abril. Alang sa kompletong detalye, atong dawaton ng report ni Handos 38 Boyax Labio Carinal gikan sa 99.1 Bagues Gold Star Radio. Boyax, let's gi Handos ug Labio sa imong balitang lokal.
2: Handos balita. Live report. Live report.
6: Dagan na naman mimpunta guys itong masungit ipaminaw. Misak ha sa 3-year high nga 7.2% ang inflation sa Pilipinas nitong bulan sa April. Kinitungod sa epiko sa tension sa Middle East nga may pataas sa presyo sa produktong petrolyo ug misro ng pagsaka sa presyo sa pagkaon, transportasyon ug uban pang mga butang nga nagamit ni ini. Sumala sa Philippine Statistics Authority kon PSA kagahapon nga adlawang Martes Mayo 5 nga nipaspas ang consumer prices gikan sa 4.1% nitong bulan sa Marso. Kini ha ang pinakapaspasokan nitong Marso 2023 nga natala ang 7.6% nga inflation. Nalapas niini ang target range sa Bangko Sentral ng Pilipinas nga 2% hangtod sa 4%. Pinakadako nga kontribusyon sa pagsaka sa inflation ang gastos pagkaon nga may 37.3% nga bahin nga misaka sa 6% gikan sa 2.9% sa miaging bulan. Misunod ang transportasyon nga dunay 33.1% nga share sa pagsaka nga nisaka sa 21.4% gikan sa 9.9%. Kinitungog gihapon sa taas nga presyo sa produktong petrolyo. Nakasulod na sa ikadong bulan na nagpadayon nga gubat sa Middle East ug hangtod karon wala pa'y klarong timailhan nga kinimatapos bisan pa sa nagpadayon nga pisto ug stali sa United States ug Iran. Nanukad gikan sa Bago High School Star Radio alang sa sibiyanan nga may tinublan sa mga labas ug tinuod nga mga balita matag karon kunya. Tres y juntos, 38. Buyaks, love you, Karina. Reporting.
0: Los Malita, live, report, live.
1: Daghang salamat, Handos 38, Boyaks, love you, Karinal, Simuhanga, Balitang Lokal.
0: Balitang lokal. Handos balita. Handos balita.
1: Napulo ka mga banggiitan nga mga mag-aawit. Lokop nasod ang magsangka ibabaw sa tablado sa 236 Charter Day Celebration sa Tayasan. Karo nga may utso sa gabi sa The Voice of Tayasan 2026. Kini, kundiin mo kini ang mga nalakip sa top 10 finalists. Una si Maria Lourdes Pepito sa Mandawi City, Cebu. Ikaduha, Jan Francis Alinsunorin sa Naga City, Cebu. Ikatulo, Jopel Sisi sa Cagayan de Oro City. Ikaapat, Dionisio Cabalan sa Butuan City. Ikalima, Joy Ninia Conciliar sa Himalalod. Ikaunom, Luis Sagakayan sa Tayasan. Ikapito, Stevenson Tevez sa Tanhay City. Ikawalo, Danny Balasaba sa Mabinay. Ikasiyam, Debbie Ann Pahankunis sa Silay City, Negros Occidental. O ikanapulo, Veronica Hanalu sa Cebu City. Samtang nunot sa Grand Celebration sa 236 Township Anniversary sa May Utsu sa LGU Tayasan, maugin ang mga nakalinya ng mga activities. Alas 7 sa buntag, Flag Raising Ceremony. Alas 7.30 sa buntag, Street Parade. Alas 9, Thanksgiving Mass. O pagka alas 8 sa gabi, mauna ang The Voice of Tayasan 2026.
0: Balitang lokal. Handos balita. Handos balita.
1: Gipahibalo sa Commission on Elections kung Kumelek Tayasan nga sirado ang ilang opisina matag Lunes kini tungod sa pagpatuman sa 5-day work week alang sa bulan sa Mayo. Matag Lunes aduna sila extension of work from home arrangement ilalom kini sa minute resolution number 26-0245 sa Kumelek. Pusa karong bulan sa Mayo sirado ang Comelec Office. Nini nga musunod yung mga Lunes. Mayo 4, Mayo 11 o Mayo 25. Samtang sa Mayo 18, abli sila tungod kay Maokine ang katapusang adlaw sa voter registration. Busa ang tanang regular nga operasyon sa simana, magpadayon kining normal gikan sa Martes hangtod sa Sabado.
0: Balitang lokal. Handos balita. Handos balita. Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7.25.
0: Handos balita, handos balita.
1: Mga kandos, katumaw nga atag na og mga balitang lokal. Gihandos ka na to sa Herbs Med Pharma ang tigbuhat sa Nance Capsule, Nance Coffee, UED, Nance Liniment, Nance Eye Drops, Reman Capsule, Reman Chuku, Tawa-tawa si Sebekar, Migaman og Alina Beauty Shop. Kung diin, madungog dresas na Radio Tayasan, gikan sa Lunes hangtod Sabado, ang ilang programa nga Sincerely at Arlene sa May Alawana Media, ang takna sa hapon o paghaman. Musunod ayon ang balong degree.
0: Handos balita, handos balita, balita, balitang provincial. Handos balita, handos balita.
1: Kini musunod nga mga balitang provincial, yandos ka na to sa D3R Bistor 1 and 2 o RTB Meat and Fish Vendor. Nagbaliga sa mga groceries sa panpanago ng mga kinahalanon sa Panimalay. Ingon man sa labas ng maisda o karne. Ang D3R Bistor 1 himutang diha sa Bulongeta Street, ubusan sa Tayasan Public Market. Samtang ang D3R Bistor 2 ana diha sa National Highway, corner Bromo Street, Poblacion, Tayasan. O ang RDB Meat and Fish Vendor ana diha sa New Tayasan Public Market sa stall number 789 o 10. D3R Bistor 1 and 2 o RDB Meat and Fish Vendor kay panag-iya o gidumala nila ni Roslyn Bulongeta o Dihito Bulongeta. D3 Bio Food Supplement may isa ka natural ng antiviral o antibacterial nga espesyalista. Epektibo nga mapatay sa mga viruses nga makatrangkaso o mga mikrobiyo nga makapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga anaa sa D3 Bio Food Supplement. Ang D3 Bio dato sa medium chain triglycerides nga mutabang sa pagpalig-on sa resistance sa lawas, panguntra sa kakapoy o pagkasakit. DTX Capamex with ampalialib stiacids and sugar can extract powder, DTX Capamix, may kapika na, nakadetox ka pa. Gakaraya store og Ami Angels General Merchandise nagbaligya sa mga groceries, feeds, dry goods, school supplies, cellphone and accessories, table, chest, pump, disc, cabinet, floor mat, travel og uban pa. Nahimutang diha sa Bulongeta Street, Poblacion, Tayasan. Gakaraya store og Ami Angels General Merchandise gay panag-iya o ginumala nila ni Ami Faye o Mission o Julius Samson. Ho Wonder Herbal Oil nindot alang sa mga katawahan na sa kabuhi, sakit sa tiyan, nagantos sa sakit sa ulo, nag-antos sa pamaol sa kalawasan, tungod sa adlaw-adlaw nga trabaho. Usab nindot alang sa mga babaeng buntis, batasana, ababang haplas gamit ang Ho Wonder Herbal Oil. Aron matabangan imo kaugalingon gikan sa makapag-roy nga panahot, sa ingon ng pagi imo makabot at tawhay nga pagpanganak. Usab among irekomenda sa itong mga kahwonder manghililot, mga kahwonder masesta. Unang-una tungod humot kay mong haplas, busa bisag sikin sa paman. Ang mahimong customer dili-dili ka maulaw, kay tungod dili sila manimahong masakiton. Ang kabog daw na ini, ang siguradong manuhot-suhot gayud sa kinahiladbang bahin sa imong kabukugan. Busa gamit na sa Ho Wonder Herbal Oil. Mapalit kinidere sa Tayasan, sa Ike's Pharmacy o Curie Pharmacy sa Yungon, sa YNA Pharmacy o Butika Girl sa Himelalod, sa Butika Genesis o San Sebastian Pharmacy, sa La Libertad sa New San Sebastian, sa Banhoyod sa St. Teresa Pharmacy.
0: Handos balita, handos balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:28.
0: Handos balita, handos balita.
1: Sa detalye na sa itong mga balitang probinsyal.
0: Balitang provincial. Handos balita, handos balita.
1: Mga maghukas ug mag-inom sa publiko nga lugar dakpon sa PNP. Alang sa kompletong detalye atong dawaton ng report ni Handos 38 Boyex Labio Carinal gikan sa 99.1 Bagues Call Star Radio. Boyex, lasgi Handos ug Labio sa imong balitang provincial.
0: Handos balita.
7: Live report.
6: Dagan salamat ng punta ko sa bayo sa masukit ng paminaw. Porsigido ang kapulisan sa sambuang gitang at dakmon nila mga maghuka sa pampublikong mga lugar, ilabi na sa mga mag-inom ng lapas na sa curfew ng oras. Sa pagiginabi sa Sokasibianans Dumagiting, adto ni Police Captain Andro Angki ang ngipi sa Sambuanggita Police Station. Siya miingon ang direktiba sa pagdakop sa mga naghukas nga naa sa publiko dili na kinibag-o nga kamanduan. Apang giklaro sa opisyal nga ang pagpatuman sa mong direktiba kinahanglang nga magmabinantayon og dili pwede nga magpasagar og dakop ang kapulisan sa mataghukas nga ilang makitan. Sumala pa ni Angki nga kinahanglang hatagan og konsiderasyon ang mga trabahante sa construction nga naghukas ingon man ang mga kargador nga naa sa public market. Dugang pa ni Police Captain Angki nga ang lungsod sa Sambuanggita malinaon ang naghinaot ang opisyal nga walay mga daotang ihimlo ang muguba sa kahopsay sa maong lungsod. Nanukad gigan sa Bago High School Star Radio. Alang sa Sibiyana nga may tinublan sa mga labas o tinuod ng mga balita. Matagkaroon ko niya. Kinis handos 38 Buyak Slabio Garinal Reporting
0: Handos Balita Live Report Live Report
1: Daghang salamat Handos 38 Buyak Slabio Garinal Simuhanga Balitang Provincial
0: Balitang Provincial. Handos Balita. Handos Balita. Balita.
1: Subling nag-deploy og mga canine units o narcotic detection dogs sa nakilalaing pantalan og transport terminals ang mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency Negros Island Region sa katapusang simana sa Abril hangtod unang simana sa Mayo ning tuiga. Gipahigayon ang random canine inspections o passenger profiling sa mga pantalan sa dakbayan sa Dumaguete, lungsod sa Sibulan o dakbayan sa Gilngan, lakip na ang mga van o bus terminals sa Dumaguete City o Gihulngan City. Kini aron mapugngan ang posibleng pagpasulod o papagawa sa illegal nga droga o masiguro ang kaluwasan sa mga biyahero. Sumala sa PDIA NIR, walay nakit ang mga illegal nga droga atul sa maong mga operasyon.
0: Balitang Provincial. Handos Balita. Handos Balita.
1: Malipayong gibahibalo sa provincial nga kagamhanan sa Negros Oriental nga misaka na sa 500 pesos ang minimum nga sulan sa tanang job order workers sugod niya itong Mayo 1 ning tuiga. Sumala ni Gobernador Manuel Chago Sagarbaria, ang kagamhanan provincial maoy naguna sa paghatag og mas taas nga suhol alang sa mga minimum wage.
8: This is Amapola Broadcasting System.
1: Provincial.